0: Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issue. Na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
12: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
13: Bangon, bayang mahal.
14: Bangon,
13: bangon, bayang mahal.
14: Pag-uusapan,
13: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
14: Tatalakayin,
13: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
14: At sasagutin,
13: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
14: 738 AM.
12: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ay napapanood at napapakinggan dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong pong mga talapihitan. Napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Kami po at ang aming pong himpilang Radyo Pilipinas ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, ang Radio Communication Arm ng Presidential Communications Office. Magandang balita po no, sa ating mga kababayan, especially doon sa ating mga kababayan sa Cordillera Administrative Region. Dahil po, may isasagawang trade fair ang Department of Trade and Industry. Ito po ay para i-showcase, mga kababayan, ang mga natatangi pong crafts, ang mga natatangi pong produce ng atin pong mga kababayan proudly from the Cordillera Administrative Region. Kasama po natin ngayong umagang ito para ibida sa kanila ang atin pong topic for this morning, ang Impakabsat Trade Fair 2026. Kasama po natin ang ating acting provincial director ng Department of Trade and Industry, ABRA, Ginoong Marvin Arcangel. Provincial Director Arcangel, sir, magandang umaga po.
15: Yes, Sir Al, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng nakatutok sa inyong programang Bangon, Bayang Mahal dito sa Radyo Pilipinas. At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa panayam na ito para maibahagi po natin yung good news na talaga namang ipinagmamalaki ng ating rehiyon sa Cordillera. So sa lahat po ng nakatutok, naimbag nga agsapa tayo. So that's the Ilocano term for good morning, Sir Al.
12: Ayun, talagang proudly Ilocano ang ating mga kababayan dyan sa ABRA. Ano po, isang maulang pagbati naman po mula rito sa Metro Manila. But Provincial Director Arcangel, sir, una po sa lahat, ibahagi po natin sa ating mga kababayan para po sa kanilang kapakinabangan. Ano po ba itong Impakabsat Trade Fair? At ano po ba ang layunin nito na inilulunsad taon-taon po ng Department of Trade and Industry?
15: Yes, Sir Al. Itong Impakabsat Trade Fair, ito yung ating regional trade fair, ano, and we're very proud to tell you, ito po yung pinakamatagal ng regional trade fair dito sa Pilipinas, ano, of all regions. Kami po yung itong Impakabsat Trade Fair ang pinakamatagal na trade fair dito sa Pilipinas, and we're on actually 34th trans na ng ating Impakabsat Trade Fair, kung saan nga ito ay Isa ang pagtulong sa ating mga negosyante para ma-promote ang mga natatanging dekalidad na produkto ng Cordillera. Pero makwento ko lang kasi baka maraming nagtataka kung anong ibig sabihin po nung impakabsat na salita. No? I don't know kung meron kayong idea kung ano yung ibig sabihin nito. Pero ang impakabsat po ay isang pangalan. Actually, ito ay isang acronym na hango sa mga probinsya ng Cordillera. So, like for example, the letter I stands for Ifugao, then MP for Mountain Province, and then nandyan yung aking probinsya, Abra. Magandang umaga po sa mga nakikinig dyan na mga kababayan ko sa Abra. And then letter K, we have the province of Kalinga, we have the province also of Apayao, at yung probinsya po ng Benguet. Kasama na yan, of course, yung lungsod ng Baguio. At ito po ay kinukompleto namin, dinudugtungan sa isang salitang Ilocano din na kabsat. Hindi ko alam kung narinig nyo na po ang kabsat the word. So, baka may mga kaibigan kayong Ilocano. But kabsat means brother or sister or kapatid. No? So, kaya ang ipakabsat po ay sumisimbolo sa pagkakaisa, pagtutulungan at mayamang kultura ng ating rehiyon. Siguro po, makwento ko kung sabi ko kanina, we're on our 34th trans, tatlong dekada na to. Pero maganda siguro ibahagi din yung kwento ng ating trade fair. Hindi ko alam kung napapanahon kasi lately may mga naramdaman tayong mga paglindol. Ano? Pero kung maalala nyo, ito pong impakabsat ay nabuok sa konsepto nung may nangyari pong paglindol dito sa region namin. Yung kung naalala nyo po, yung 1990 Hiller earthquake na sinasabi natin. Ako po maliit pa noon eh. Hindi ko alam kung naipanganak na si Sir Al, mukhang bata pa siya. Pero noong mga panahon yun, actually, nagsilbi itong pagkakataon para sa ating mga kababayan para makabangon, makapagsimulang muli at maipakilala ang kanilang mga produkto bilang bahagi ng pagbangon ng rehiyon. So, mula noon, naging tradisyon na ang impakabsat bilang pagtatanghal ng mga dekalidad at katangi-tanging produkto ng ating rehiyon sa Cordillera.
12: Opo. Yan, Provincial Director, no, napakalalim pala ng kasaysayan na itong isinasagawa nating trade fair, yung Impakabsat. Provincial Director, sir, lalong-lalo na po kayo ay tubong Abra. No? Ano ba yung pagmamalaki natin? Proudly made from Abra. Ano yung natatanga natin mga produkto?
15: Okay. Well, sa temang only the best from the Cordilleras po, tampok sa trade fair ang mga piling produkto mula sa mahigit na 30 MSMEs ng ating rehiyon. Kasama na dyan, of course, yung ating probinsya sa Abra. So, makikita rito ang iba't ibang ethnic crafts, souvenir items, housewares, mga pagkain Cordilleran. Yung tatakpo sa Abra, talagang nangunguna ang ating hand-woven textiles. Gaya po ng aking suot ngayon, meron din tayong mga bamboo crafts, furnitures. Sa ibang probinsya po, meron sila yung mga wood carvings at maging mga collectible antiques. So, bawat produkto po ay may kwento at sumasalamin sa tanawin, tradisyon at pamumuhay ng mga tao sa Cordillera. Actually po, sa paglipat ng taon, yung ating impakabsat hindi na lang naging isang trade fair. Isa na rin itong pagdiriwang ng ating kultura at isang pagkakataon din upang may pakita ang ating turismo, yung ating mga investment opportunities. Siyempre, ang galing ng ating mga negosyante at artisan ng rehiyon. Sa katunayan, kinikilala na ngayon ang impakabsat bilang isa sa mga simbolo ng traditional na industriya at pagiging malikhain ng ating mga kasama sa Cordillera.

0: binibigay at nilulunsad sa ilalim po nitong impakabsat?
1: Yes, Sir Al. Actually, babanggitin ko lang yung ating tema sa trade fair natin ngayon. Ang ating tema po ngayon, yung heritage meets innovation. Ito po ay nagpapakita ng pagsasama ng ating mayamang kultura, tradisyon at pamana sa mga makabago at malikhaing ideya. Ipinapakita nito na hindi kailangang iwanan ang ating pinagmulan upang makasabay sa pagbabago. Sa halip na maari natin gamitin ang ating mga kaugalian, sining, mga lokal na produkto bilang inspirasyon upang makalikha pa ng mga bago at mas mahusay na pamamaraan, mas magandang produkto at mga serbisyo. So sa impakabsat po na ito, hinikayat natin ang ating mga kadahok na exhibitors na maipakita kung paano napapangalagaan ang ating kultura habang ginagamit ang makabagong teknolohiya, disenyo at mga estratehiya sa pagninegosyo katulad nga po ng digitalization. So layunin nating ipakita na ang pag-unlad ay higit na makabuluhan kapag nakaugat sa ating pagkakakilanlan at pinahalaga ng ating pamana. Sa madaling salita po, yung ating tema ngayon, Heritage meets Innovation, ay isang paalala na ang nakaraan at ang hinaharap ay maaring magsama upang makabuo ng mas maunlad, malikhain at makabuluhang kinabukasan.
0: Opo, I agree dun. Gusto ko po yung sinabi nyo actually, na hindi natin dapat kalimutan yung ating heritage, yung ating pong pinagmulan. Dahil po umuusad yung panahon, but I think ito yung mga bagay na dapat nating patuloy na ipamana do sa susunod na salinlahi sa ating pong mga anak. Provincial Director,
1: yes, sir,
0: ito po bang impakabsat e bukas, hindi lamang po doon sa ating mga kababayan na mamumuhunan, sa ating pong mga business owners, ito po ba ay bukas din doon sa ating publiko para makipag-participate po sila dito sa ginagawang trade fair?
1: Yes, Sir Al. Bukas po sa ating publiko, siyempre ang ating trade fair. So dadalhin natin ang ating mga negosyante, ang ating mga local products sa Manila upang maibahagi sa ating mga kababayan dyan sa Metro Manila at sa mga Karatig probinsya. Ngayong taon, sabi ko nga kanina, this is our 34th run. Inaanyayahan namin lahat na sana suportahan natin yung ating trade fair, bisitahin natin ang ating impakabsat 2026 mid-year showcase. Ito po ay gaganapin bukas, isang tulog na lang actually, July 1 to 5. So bukas po mag-uumpisa yan, matatapos sa Sunday. Ito po ay gaganapin sa Level 2, that's the Grand Wing of Shangri-La Plaza at Mandaluyong City. Sana po ay makadalaw kayo para personal din yung makita ang husay, sipag at creativity ng ating mga negosyante. Ito rin po ay bahagi ng ating celebration ng Cordillera Month, itong buong July, that's the Cordillera Month celebration. While ito po ay mag-uumpisa bukas, we have the kick-off activity kasi ng Cordillera month dito sa Benguet. Ang ating ipakabsat trade fair mag-uumpisa ng bukas, pero ang ating opening program po gaganapin sa July 2, bandang hapon po yung ating programa. Marami po tayong sorpresa doon sa opening program natin. May mga libre pong pakape dyan. Matitikman nyo ang premium kape ng ating region. May mga libreng pagkain din sa lahat po ng mga dadalo po sa ating opening program. At sa mga susunod na araw po, marami din kaming isu-showcase na iba't ibang programa. Like for example, yung ating mga live demonstration kung paano ang paggawa ng mga produkto natin sa Cordillera. Dadalhin din po natin yung ating traditional na tattoo, mga tattoo artist sa Kalinga, yung mga apo po ni Apo Wangod. Nandiyan po. So, hindi na po tayo kailangang pumunta pa sa Kalinga para

0: patatu, ano, kami na po ang magdadala sa kanila sa Metro Manila para po ma-experience din niyo po ang traditional tattoo ng Kalinga. At marami pa pong iba na i-feature ang ating trade fair para po, sabi ko nga kanina, hindi lang produkto kundi pati ang experience sa kultura, tradisyon, creativity ng ating mga kababayan dito sa Cordillera ay may pamahagi natin sa mga kababayan din natin dyan sa Metro Manila.
1: Opo, nung narinig ko yung kape galing sa Cordillera, parang nabuhayan ako eh. Kasi gusto ko matikman talaga. Para sa mga
0: Yes,
1: kagaya ko,
0: sir.
1: mahilig magkape. Ano po, Sir
0: Dapat.
1: Marvin, no?
0: Oo.
1: Very attractive
0: Dapat
1: yung
0: po
1: aming
0: dadalo kayo sa
1: proposal.
0: ano, sa opening program.
1: Yan. Welcome po ba kami dyan, Sir Marvin?
0: Of course, Sir Al. Welcome kayong lahat.
1: Yun, saktong-sakto, dadalhin natin yung ating team dyan, ano, para makiisa sa ginagawang Impacabsad Trade Fair ngayong taon po na ito. With that, maraming salamat po, ano, sa pagbibigay sa amin ng oras ngayong umagang ito at sa pag-showcase, pagpapakita po sa ating mga kababayan ng mayaman at makulay na kultura ng Cordillera. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.
0: Yes, maraming salamat po sa pakikinig at sa pagkakataong may bahagi ang kwento ng Impacabsa Trade Fair. Muli po, inanyayahan namin lahat na bisitahin ang Impacabsa 2026. That's our mid-year showcase. That's July 1 to 5, Level 2, Grand Wing ng Shangri-La Plaza, Mandaluyong City. Suportahan po natin ang ating mga lokal na MSMEs at tuklasin ang only the best from the Cordilleras. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.
1: Magandang araw po at maraming salamat. The pleasure is ours, Acting Provincial Director Marvin T. Arcangel mula po ngayon sa Department of Trade and Industry sa ABRA. Mabuhay po kayo, sir, at maraming salamat po.
0: Mabuhay din po kayo. Salamat po.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam kay Acting Provincial Director ng Department of Trade and Industry, ABRA, kay Ginoong Marvin Arcangel. Parang ano eh, yung mga kagaya ko na lulong sa kape. Iba kasi talaga, no? Iba yung lasa kapag galing ng Cordillera, yung kape. At hindi lamang po yan, mga kababayan, ano? Pinalalawig po natin ang atin pong kultura, nikilala po natin at nagbabalik tanaw po tayo sa ating pong mayamang history, ano po, yung atin pong kasaysayan. Marami salamat po, no, sa DTI ABRA, no, para sa pag-aanyaya sa ating mga kababayan kaugnay po ng isasagawang Impacabsat 2026. Oras po natin, 22 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po ang programa ng Bangon, Bayang Mahal.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.
4: Maging panatag. mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin naman natin ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Para po sa ating kilos gampaning pangpanguluhan, President Ferdinand R. Marcos Jr. dadalo sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel para sa Manila Bay. Ang ulat niyan mula kay EJ Lazaro.
9: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Yes, Al, sa kabila nga nitong maulang panahon dito sa lungsod ng Maynila simula pa kanina, ay nakatakdang dumalo nga itong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel para sa Enhancement of Marine Litter Management o EMMM Project sa Manila Bay. Bahagi ito ng patuloy na sikap ng pamahalaan na palakasin yung pangangalaga sa kalikasan at babawasan ang polusyon sa karagatan. Ang programang ito ay magsisilbing hudyat ng paglulunsad ng bagong sasakyang pandagat na gagamitin sa pagkolekta ng mga lumulutang na basura sa Manila Bay. Ito ay tatawaging MV Nilad. Inaasahan makatulong ang Marine Cleanup Vessel sa pagpapalakas ng solid waste management at rehabilitasyon na isa sa pinakamalagang anyong tubig sa bansa. Ngayon ay katatapos lang ng pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Korea International Cooperation Agency o COICA, DOTR at DNR para sa pangangalaga ng Manila Bay. Inaasahan naman magbibigay ng mensahe si Pangulong Marcos anumang oras mula ngayon o anumang oras mula ngayon kaugnay na pagpapanatiling malinis at ligtas ng Manila Bay para sa susunod na henerasyon. Sa pinakahuling balita live dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Yan po ang ulat ng ating kasamang si EJ Lazaro live dyan sa Maynila. Tabayanan po natin na magiging pinakahuling kilos kampaning pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung saan inaasahan nga po na magkakaroon ng talupati ang ating pong Pangulo. Samantala, sa iba namang mga balita, Metro Manila Development Authority o MMDA inabisuhan ang mga motorista na iwasan muna ang bahagi ng EDSA White Plains Avenue kasunod ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang ulat niya na mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Al inabisuhan nga muna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na iwasan muna ang bahagi ng Edsa White Plains sa Avenue sa Quezon City. Ito ay kasunod na rin ng isinagawang lightning rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mula pa kanina madaling araw. Ayon sa MMDA, mahigpit nila binabatay ang sitwasyon na tagdala na rin sila ng sapat na mga bilang ng mga tauhan para tumulong sa mga otoridad sa pagmamando ng trapiko o gayon din sa pagpapanatili ng kaayusan. Dahil dito pinapayuhan ng ahensya ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang anumang abala. Samantala, sabatay sa ulat ng PNP Command Center at ng MMDA Command Center, bahagyan ng katensyon sa bahagi ng EDSA White Plains sa Avenue, kasunod na rin ng pagdirian sa pagitan ng mga rallyista at ganyan ng mga miyembro ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga nagtitipon-tipon sa EDSA People Power Monument, higit 8,000 na ayon sa QCPD. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: At abot na nga sa 8,000 estimate ng City Police District na mga nagtipon sa EDSA People Power Monument ngayong umaga. Dahil dito, nagdagdag na ng deployment ng QCPD na umabot na rin nang humigit kung walang 900 na mga pulis na nakatalaga para tiyakin ang kaligtasan, kaayusan at seguridad ng mga kalahok at ng publiko. Ayon sa QCPD, alas 3 pa lang ng madaling araw ay naglatag na ng security coverage si QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio kaugnay ng INC Emergency Rally. Kanina, nagsagawa na rin ang inspeksyon si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin kasama si Police Brigadier General Rodel Pastor sa mga nakadeploy na tauhan sa People Power Monument para matiyak ang kahandaan ng security measures. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Bayanan naman natin ang ulat ni kasamang AJ Ignacio. Nasa 3,000 na discounted travel deals nakatakdang ilunsad simula sa ngayong buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre ayon sa Department of Tourism. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, kinakapatid dahil yan, naglunsad nga ang Department of Tourism ng higit na 3,000 discounted travel deals upang magpataas ng turismo sa loob ng bansa mula sa buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre. Tinawag ang naturang kampanya, kinakapatid, na Discover More to Travel or Discover More to Love na nag-aalok ng discounted hotel stays, travel packages at promotional airfares mula sa mga partner tourism establishments tulad ng Air Asia Move, Fluke at MasterCard. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, ang kampanya ay naglalayong sumuporta sa mga tourist destination, local enterprises at komunidad sa panahon ng mas matumal ang turismo sa bansa. Gayunpaman, binigyan din ni Angara Matay na ang DOT ay magpo-promote ang mga destinasyon at accredited tourism enterprises, ngunit hindi kabilang sa kumpanya ang pagbubook ng trips o pagtitinda ng travel packages. Mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ang oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
7: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Pinalakas, pinalawak,
16: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
17: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating,
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
39: collab.
40: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
43: Bangon.
44: Bangon.
45: Bayang mahal.
46: Bangon. Bayang mahal.
47: Dito sa Radyo Pilipinas.
48: 738 AM.
1: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Uli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Bayanan po natin, mga kababayan, ang atin naman pong magiging panayama. Hindi lamang po dun sa mga taong involved dito sa nangyaring Senate hearing kaugnay po ng pagbaban o yung blanket ban na tinatawag sa mga violent video games. Kabilang na rito, mga kababayan, ang panukala, and I think Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay maghahain din ng kanyang sariling bersyon. Isang panukalang batas na naglalayon, mga kababayan, na iban ang social media, iban ang mga minor de edad na nasa edad na 16 years old pababa mula sa paggamit ng social media. Nung tuloy ng ating ilan sa ating mga kababayan, ito bang blanket ban na isa na ipinapanukala ng ating mga mambabatas, ito ba ay sapat na tugon dito po sa mga nararanasan natin at nababalitaan natin na mga sunod-sunod ay minit, mga kababayan. Talagang sunod-sunod. Matapos itong nangyaring karahasan sa Tacloban, sa San Jose National High School, karoon ng mga school violence din. Nabalitaan natin, ano, sa Negros Occidental, may sinaksak. Sa Davao, merong binarel after ng graduation. Meron naman nabalitaan, ano, na planong pamamaril sa Tolosa, sa Tolosa National High School, dyan sa Leyte. Hapon, nagkaroon din ng banta, ano, at nagkaroon nga ng suspension ng pasok dito naman sa may Batangas. Sunod-sunod, mga kababayan, yung mga nababalitaan po natin na imbis maging wary yung mga taong gumagawa nito o yung mga minor de edad na kasangkot nitong mga planong pamamaril, planong karahasan, parang na-inspire pa yung ilan sa mga kababayan po natin. Sunod-sunod talaga, kada araw at least meron kang mababalitaan. Meron pang isang paaralan, hindi ko na lang babanggitin kung saan, na meron pang nakasulat, and I think pasintabi po, no, sa mga nag-aalmusal, mga kababayan, dugo yata ay nakasulat doon sa pader. Meron ding mga threads ng chat, ano, may mga pagkakasunod-sunod ng mga conversation sa pagitan po ng mga estudyante na nagpaplano para gumawa po ng karahasan. Hindi na po ito simpleng bagay. Mga kababayan, hindi na po ito simpleng usapin ng bullying. Hindi na po ito simpleng usapin ng yung pagkakaroon ng extremist ideals, misanthropic ideals. Mga kababayan, ang pinag-uusapan na po natin dito, yung atin pong susunod na henerasyon, yung atin pong mga kabataan. Naniniwala kayo dun sa kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? E dapat, mga kababayan, tayo po na mga may gulang na nasa hustong edad na, dapat tayo po ang gumagabay sa atin pong mga kabataan, sa ating mga minor de edad, na maging maayos na miyembro ng society. Kasi nakakabahala po talaga, mga kababayan, ano? At yung ating mga otoridad attributes itong mga nangyayaring karahasan na ito sa mga iba't ibang mga factors na nararanasan ng mga kabataan. I think it was also the position, mga kababayan, ng Philippine Pediatric Society doon sa usapin ng pagbaban sa social media. They agree, ano, na itong mga karahasan na ito, yung mga ideolohiya na nabubuo sa isip ng mga bata, malaking bahagi nito ay thanks dito sa kanilang interaction sa internet. Samantala, doon naman sa usapin ng total ban o yung blanket ban ng mga violent video games, hindi naman sang-ayon dito si Senator Bam Aquino. In fact, may iba pa siyang ipinanunukala. At ito talaga yung kahalagahan, mga kababayan, na kapag yung mga taong gumagawa ng batas, alam kung ano yung tinutukoy, alam nila yung subject matter ng kanilang batas, at alam nila kung sino ang patutungkulan nito. Makakasama natin ngayong umaga upang himayin itong usapin doon sa pagbaban ng mga violent video games ang atin pong IT expert at co-founder ng Scamwatch, Ginoong Art Samaniego. Sir Art, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po. Good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
1: Opo. Sir Art, una po sa lahat, kayo ba ay agree dito sa panukala ng blanket ban sa mga violent video games?
0: Nako, yun yung ano, yun yung bagay na hindi ako sumasang-ayon. Una, una, yung maapektuhan nito napakalaki, napakadami maapektuhan nito. Lagpas 3 bilyong dolyar ang revenue na nakukuha dito.
1: Opo.
0: Ng mga developers, ng mga artists. Ang dami pa mga Pilipinong umaasa dito. So kung ibaba natin dito, ibaba natin 'to, ano yung implication sa ekonomiya natin? Pangalawa, ang pag-ban, ang pag-total ban dito, hindi niya ma-achieve yung goal niya. Na ang goal maging ligtas yung mga bata online. Hindi siya proportion, walang proportionality yung ginawa mo action sa epekto na makukuha mo. So napakaliit lang ng epekto nito sa gusto nating goal na kaligtasan ng mga bata. Kasi ang gagawin po ng mga kriminal, lilipat lang yan ng ibang platform. So kung ngayon game yung tinitira nila, next makakahanap yan ng ibang platform kung saan mambibiktima na naman sila ng mga bata. So ito yung dapat tingnan natin kung ano ba talaga ang gusto nating maabot dito sa mga gusto nating gawin gaya ng pagbaban na to.
1: Opo. Sir Art, on a personal note, kayo po ba ay gamer din?
0: Ay, oo. Simula pa nung bata ako.
1: Opo.
0: Lagi akong naglalaro ng mga games at nakita ko wala namang masamang epekto na binigay sa akin yung mga paglalaro ko. Hmm. So kung titignan natin, ganun din si Senator Bam Aquino eh.
1: Opo.
0: Ayun talaga, nagdodota yan, nag-games yan, sa console, saka sa computer.
1: Mm-hmm.
0: So, wala namang naging masamang epekto sa kanya. So, parang mali yung tinatarget natin yung gaming na ibaba natin lahat. Parang hindi tama. Parang ang ano ko kasi dyan, ang analogy ko niyan, parang yung... Halimbawa, sisisihin mo ba yung nag-produce nung pelikula na 18 plus?
1: Mm-hmm.
0: Pag mayroong isang batang nakapasok sa sinihan at nanood nung pelikulang yon na for adults only o R18 na pelikula. Ganun din yon, parang itong game ngayon na ibaban nila, itong Gorebox. Ano to eh? Rated to as 18 plus.
1: Oo.
0: So dapat ang tanong natin, hindi yung bakit may violent content tong 18 plus na to. Kasi talaga namang may violent content siya. Dapat ang tanong natin, bakit naka-access yung 14 sa game na to?
1: Hmm.
0: Actually, at yun yung dapat imbestigahan natin. Bakit naka-access tong batang to? Na dapat ang larong 18 plus.
1: Opo. Actually, Sir Art, bilang kapwa gamer din ninyo, and I think this is a false equivalence sa bahagi po ng ating mga mababatas, na sinasabi nila na kapag karaw naglalaro ka ng violent na video games, na nagiging violent ka rin. As far as I've checked, siguro, huling tingin ko sa salamin, actually, takot nga ako sa mga violenting. Personally, as also a gamer, takot nga ako no, to inflict harm on other people. And Sir Art, ito po napapag-usapan lang rin naman. Parang nagiging how do you call this? Knee-jerk reaction ng ating mga mababatas. Kasi imagine.
0: Oo, agree.
1: Wo po. Sir Art, kasi sabi niyo nga no, tayo naglalaro rin ng video games, but hindi naman tayo lumaking violente. How do you see this? Ano? Kasi hindi natin i-attribute itong pagiging violente ng mga kabataan sa mga violent video games. Sa palagay po ninyo, saan kaya nila nakukuha yung misanthropic na pananaw sa mga violent tendencies ng mga kabataan?
0: Ito ha, merong ginawang pag-aaral ang Oxford Internet Institute sa Oxford University tungkol sa mga violent games na to. At napag-alaman nila o lumabas sa resulta ng pag-aaral na yun na walang direct connection yung violent games na nilalaro ng mga bata o gano'n sila naglalaro dun sa tunay na buhay na violence. So merong pag-aaral na ginawa dito. Ang kakaiba sa pag-aaral na to, hindi lang inobserbahan yung subject nila, yung mga bata, kundi tinanong pati mga magulang at mga nakakasalamuhan ng mga batang to. At nakita nila na walang direct connection ang violent games dito sa pagiging violente sa tunay na buhay.
1: Mm-hmm.
0: So ito yung dapat malaman natin na meron ng pag-aaral na ginawa tungkol dito sa mga tungkol sa mga bagay na to. So dapat siguro ang gawin ng mga mambabatas, ang gawin ng mga senador na sinusulong ang pagbaban ng mga games, tingnan niyo mga nauna mga pag-aaral para hindi na masayang yung panahon natin. So yung sa tanong mo kung saan nakuha ng mga batang to. So isang factor lang yung games na nilalaro nila, pero dapat makita din natin ang bata, exposed ba siya saan? May cyberbullying bang nangyayari sa kanya? Meron ba siyang mental health problem o mental health issues? Meron ba siyang problema sa pamilya niya? Hindi ba siya pinapansin ng mga magulang niya? Ito yung lahat ng mga factors na dapat pag-aralan natin. At huwag tayong mag-focus doon sa games lang. Kasi ang games, napakadaling sihin. Kasi yung kagad ang nakikita ay halimbawa sa Columbine, anong taon ba yun? 1999 yata. Yung Columbine Massacre, yung estudyante na Maril din. Ang sinisi din doon yung games. Kasi naglalaro ng Doom. Ewan ko kung inabot mo yung Doom. Naglalaro ka ba ng Doom?
1: Oo, naabutan natin. Kaya medyo pixelated kasi.
0: Naglalaro siya ng Doom. So ito yung pinagbintangan kagad nila na ito yung dahilan. So ang ano kasi ngayon, ang makikita mo ngayon, yung internet kasi ngayon kakaiba na. So yung mga taong gustong manakit sa iyo ngayon, hindi lang sa games nagpapakita sa iyo. So itong mga taong to, meron silang access na sa lahat ng mga kabataan sa pamamagitan ng chat server, social media groups, saka mga encrypted mga messaging applications. At dito yun na-impluensyahan yung mga kabataan ngayon.
1: Opo. And Sir Art, pasensya na, pero we are pressed for time ngayong umagang ito. And I hope sana magkaroon tayo ng susunod na pagkakataon. Sana magkaroon tayo ng part 2. Maybe tomorrow if you're able. But I would like to thank you sa oras na ibinigay niyo po sa amin ngayon. Sana mapagpatuloy natin itong ating pinag-uusapan. Maraming salamat po at magandang umaga, Sir Art.
0: Maraming salamat. Good morning. Good morning po.
1: Good morning po. Si Ginoong Art Samaniego Jr., ang atin pong IT expert.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Bago tayo tuloy ang magpaalam, bigyan daan naman natin itong mga ulat ng ating mga kasamahan mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Apat na malalaking project ng pamahalaan lusot na sa Investment Coordination Committee. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprubahan ng Investment Coordination Committee, Cabinet Committee o yung ICCCC ang apat na malalaking public investment project na layong pagandahin ang connectivity, palakasin ng resilience at palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino. Pinangunahan ang pulong ni Department of Finance Secretary Frederick Go at ng Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. Kabilang sa mga proyektong inaprubahan ng LRT 1 South Extension Common Station, TESDA Boosting Employability in Strategic TVET Sectors Project, Philippine Geothermal Resources o Resource De-risking Facility at ang Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project. Ihahain ang mga proyekto sa Economy and Development Council na pinamumunuan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa final approval. Dumalo rin sa pulong ang senior officials mula sa Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management, Department of Energy, Department of Trade and Industry at TESDA. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Bayanan naman natin ang ulat ng ating kasamang si EJ Ignacio kaugnay po ng nangyayaring PBBM event dyan sa Manila Bay. Saan nga inaasahan ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay ng kanyang talumpati. But puntahan muna natin ang ating kasamang si EJ Lazaro.
2: Mula
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: EJ.
5: Yes, Al, sa pagwagayway nga ng kapwa-watawat ng Pilipinas at South Korea, isinagawa itong inaugurasyon ng MV Nila, yung bagong marine cleanup vessels sa ilalim ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM project sa Manila Bay. Layunin ng proyekto na palakasin itong pangangalaga sa karagatan at mabawasan ang pollution mula sa mga basurang umaabot sa dagat. Itong MV Nila ay inaugurasyon ng Republic of Korea sa ilalim ng $8.2 million na EMLM project. Isa itong limang taong programa na pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea na naglalayo papabuti ang solid waste management at pabawasan ang marine pollution dito sa Manila Bay. May haba itong 25 meters at bigat na 101 tons at idinisenyo para sa tuloy-tuloy na paglilinis ng Manila Bay. Kabilang sa mga pangunahing kagamitan nito, yung oil boom at oil skimmer para sa oil spill response, crane, marine litter collection conveyor system para sa mas mabilis sa pangongolekta ng basura, at meron din itong firefighting system. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr. na binasa ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, inaasahan ng pamahalaan na makatutulong ang naturang sasakyang pagdagat sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis ng Manila Bay. Gayun din ang awareness sa kalagahan ng Manila Bay bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mapanatili ang kalinisan ng mga katubigan at maprotektahan ang yamang dagat. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Korea International Cooperation Agency o COICA para sa patuloy na suporta nito. Kasama rin sa programa ang mga Estero Rangers sa tutulong sa paglilinis. Dumalo rin sa kaganapan si Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa, mga miyembro ng Philippine Coast Guard, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, at mga kinatawan ng DNR sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Puna. Sa pamamagitan ng EMLM project, umaasang pamahalaan na higit pang mapapalakas ang mga hakbang laban sa polusyon sa karagatan at maisulong ang pangmatagalang pangangalaga at rehabilitasyon ng Manila Bay. Sa ngayon ay wala pa ipinaabot na rason sa atin kung bakit hindi nakadalo si Pangulong Marcos, pero may mga nagsabi na nakamonitor ang Pangulo sa kaganapan. At marami pa rin kaganapan kasi ang nakakasa para sa Pangulo ngayong araw bago ito tumulak patungong Canada para sa isang official visit mula bukas hanggang July 4. At yan muna mga pinakahuling balita mula dito sa Pier 15, South Harbor sa lungsod ng Manila. EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat kasama ang EJ Lazaro at sa pamamagitan ng ulat na yan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Kay Acting Provincial Director Marvin Arcangel and of course sa ating IT expert, Ginoong Art Samaniego. Maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, Ginoong Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Rifarial, at sa ating mga kasamahan sa production team, Miss Glory Faye Bagon, Christopher Tirambulo, at Miss Tess Ramirez. Ang tabayanan po ang mga balitang ihahatid sa inyo ni Miss Joy Camar mula po sa ating PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang palatuntunang Bango na Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang maulang umaga.
4: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:58.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. House Panel Chair umapila sa Civil Service Commission na umaksyon agad sa pag-aproba ng qualification standards ng School Counselor Associates upang mapunan ang mga kakulangan sa mga eskwelihan. May balita si Melanie Valdos Reyes.
47: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kasunod ng insidente ng karahasan sa mga paaralan, umapila ang Kamara sa Civil Service Commission na madaliin ang pag-aproba sa qualification standards o QS para sa libo-libong posisyon ng School Counselor Associates o CSA sa bansa. Nagbabala si House Committee on Basic Education and Culture at Pasig Representative Roman Romulo na habang nadidelay ang pag-empleyo sa mga CSAs, lalong nanganganib ang buhay at kapakanan ng mga mag-aaral. Sa pagdinig ng komite ukol sa school at school violence and safety, kinumpirma ni DepEd Undersecretary Willy Cabral na sa kabila ng pagpasa ng batas, 2 taon na ang nakalipas, zero o wala pa rin kahit isang school counselor na nailalagay sa mga paaralan. Sa ilalim ng Republic Act No. 12080 o ang Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotions Act na naipasa ng 2024, target sanang i-empleyo ng DepEd ang nasa 10,000 na counselor upang tugunan ang kakulangan sa mga gabay. Ayon kay Romulo, bagamat agad itong inaksyonan at nilaanan ng pondo ng Kongreso, hindi ito magamit-gamit dahil nakabinbin pa rin sa CSC ang pinal na pag-aproba ng QS ng posisyon. Giit ng komite, dapat nang kumilos ang CSC dahil buhay at kinabukasan ng mga kabataang Pilipino ang nakataya sa bawat araw na lumilipas na walang gumagabay sa kanilang kaisipan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Welcome sa Department of National Defense ang pagdedeklara ng lungsod ng Cebu sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Sa isang pahayag, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na kanilang pinupuri ang unanimous na pag-aproba ng Konseho ng Lungsod ng Cebu sa resolusyong nagtatakda sa naturang pagdiriwang. Ayon kay Secretary Teodoro, ang 2016 Arbitral Award ay patunay ng tagumpay na dapat yakapin at patuloy na ipaglabang maipatupad. Nauna nang naprobahan ang sangguniang panglungsod ng Cebu ang isang resolusyon na nagdedeklara sa July 12 bilang taunang paggunita sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea. Layunin ng resolusyon na mapanatili ang kamalayan ng publiko sa isa sa pinakamahalagang tagumpay ng bansa sa larangan na batas at diplomasya. Gayon din ang isulong ang mga karapatan at maritime entitlements ng Pilipinas sang-ayon sa pandaigdigan. Batas. Kasabay nito, gugunitan din ng lungsod ng Cebu ang 10th anibersaryo ng makasaysayang desisyon noong 2016 na nagpawalang bisa sa pang-aangkin ng China sa South China Sea at muling nagpatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone. Sa iba pang balita, 20 barangay sa Baguio City na una nang idineklara bilang drug-free, binawi ang deklarasyon. May balita si Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio City.
47: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iniulat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagbawi bilang drug-free ang 20 barangay dahil sa presensya ng mga aktibong drug personalities sa kani-kanilang nasasakupan sa lungsod ng Baguio. Sa pagsisiwalat ni Magalong, tagapamuno ng City Peace and Order Council at City Anti-Drug Abuse Council ng mismong Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program ang bumawi sa 20 barangay drug cleared status dahil napagalamang patuloy na umiiral ang presensya ng illegal na droga. Iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency Baguio na humigit-kumulang 58 drug-cleared city barangay ang naunang nag-apply para sa pagpapanatili ng kanilang status, ngunit 20 barangay lamang ang nakapagpanatili ng kanilang drug-cleared status. 20 barangay ang nagkaroon ng drug-cleared status habang 18 aplikasyon ang ipinagpaliban ng humigit-kumulang 60 araw para sa karagdagang pagpapatunay ng PDEA at pulisya. Ayon sa PDEA, ang mga barangay na sinusubaybayan at na-validate na may aktibong drug personality na naging dahilan ng pagpapawalang visa sa kanilang drug cleared status ay ang Asin Road, Baguio Gold Compound, City Camp Proper, Country Club Village, Dominican Hill Mirador, Irisan, Cabanihan, Kayang Extension, Luwakan Proper, Lopez Haina, Lower Lourdes Subdivision, Magsaysay Private Road, Military Cut-off, Pakdal, San Antonio Village, San Roque Subdivision, Slaughterhouse Compound, Santo Niño Village, Village at Upper Market Subdivision. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: At sa pinakahuling balita, San Roque West Hydroelectric Project inaasahang magpapalakas sa enerhiya at lokal na ekonomiya. Mula Radyo Pilipinas, tayog may balita, si Mildred Coquia.
47: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inaasahang magdadala ng pangmatagalang benepisyo sa supply ng enerhiya at paglago ng lokal na ekonomiya ang planong San Roque West Pump Storage Hydroelectric Power Project matapos makipagpulong ang pamahalaang bayan ng San Nicolas, Pangasinan sa mga kinatawa ng San Miguel Power Corporation para talakayin ang susunod na hakbang sa pagpapatupad nito. Pinangunahan ni Mayor Alicia Primicia Enriquez ang pagpupulong. Dumalo rin ng mga opisyal ng SMPC. Kabilang sa mahahalagang tinalakay ang development map ng proyekto na nagpapakita ng mga lugar na saklaw at mga pasilidad na itatayo tulad ng powerhouse, waterways, access roads, portal pad, mga tunnel, inlet at outlet structures, intake channel, cofferdam at H-barge. Napag-usapan din ang draft memorandum of agreement sa pagitan ng San Nicolas at Itogon, Benguet upang malinaw na matukoy ang mga obligasyon, benepisyo, tinaasahang kita ng host communities sa sandaling magsimula ang operasyon ng hydropower facility. Ayon sa mga kalahok, nagbibigay ito ng mas malinaw na direksyon sa pagpapatuloy ng proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
15: Anong nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang umaga po, ang oras po ay 9:07 na po ng umaga. Kumusta po kayong lahat? Pecha po ay June 30, 2026, at ang araw po ay Martes. Maulan po ngayon, so sana mag-ingat tayo sa ating mga biyahe papunta sa opisina at sa paaralan at sa ating mga appointment. Medyo nakalulungkot po ngayon ang gising natin ngayong umaga kasi hinarang nila na naman ang EDSA. Yung nagrarally ngayon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, no? At saka okay yan, you are free to address your grievances against government. This is part of your right from the freedom of expression, freedom of speech, and freedom of assembly. However, alam naman natin lahat na ang lahat ng kalayaan ay may hangganan. There is no such thing as absolute freedom, no? Because we operate as a people, as a nation, under a government. We operate under a set of rules, no? Meron tayong batas na kailangan sundin natin. Ngayon, kung kayo'y lalabag sa batas, katulad yung nangyayari ngayon, hinarang nila yung daanan papuntang White Plains ng around 5 buses from the New Era University para wala nang makadaan na sasakyan at para ma-encourage ang pagdating ng mga rallyista, hindi po tama yan. That is against the law, no? There are certain rules that you must obey when you conduct your rally, no? So hindi po tama yan. Dapat managot ang mga liderato ng Iglesia ni Cristo. Especially, this is not permitted, no? Anyway, magpunta tayo kay J. Mark Dagala ngayon. Meron siyang live report. PNP Chief Jose Melencio Tartates Jr. Mahigpit na nakatutok sa sitwasyon kaugnay ng pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. J. Mark!
17: Radyo Pilipinas!
22: Radyo Pilipinas! Report!
23: Panong Leslie, nakatutok nga ngayon si PNP Chief Police General Jose Melencio Tartares Jr. sa PNP Command Center sa Campo Crame. Ito'y para tutukan ang sitwasyon sa nagpapatuloy na pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng People Power Monument sa Quezon City, gayon din sa Liwa San Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Dahil dito, sinabi ng PNP na abot na sa 900 police personnel ang kanilang ipinakalat para tiyakin ang seguridad, kaayusan at kapayapaan sa naturang pagtitipon. Sa mga sandaling ito ay bahagyang nagkatensyon sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Batay dun sa monitoring na nakikita sa CCTV footage mula sa Campo Crame. At dahil ito sa magtatangka ng mga pulis sa alisin yung bus ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA na nakabarega ito, Manong na Leslie, at pilit itong pinipigilan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ngunit dahil na rin sa pakiusapan ay naialis na nga itong bus na ito na nakabarega sa kahabaan ng EDSA, particular na sa may tapat na People Power Monument. Sa ngayon ay puspusan pa rin ang isinasagawang pag-apela ng mga otoridad sa mga motorista, lalo na yung mga babagtas sa bahagi ng southbound northbound lane ng EDSA manggaling ng Makati patungong Quezon City, na iwasan muna itong bahagi na ito ng EDSA Ortigas dahil nga sa makapasok

0: Tobago, Pilipinas, J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: J-Mark, J-Mark? J-Mark, usually sa mga ganyang rally, meron yung mga namumuno dyan. Meron bang nagbibigay ng statement na from the leadership of the Iglesia ni Cristo?
0: Walang gustong magsalita, Manong Leslie, at patuloy nga hinihingan nga rin ng mga kasama natin sa media ang pahayag, no, kung sino yung mga organizer nitong pagtitipo na ito. Maging si Brother Edwil Zabala ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ay hindi pa rin nagpapalabas ng anumang pahayag mula sa pamunuan at tagapamahala pakalahatan ng Iglesia ni Cristo patungkol nga dito sa aktibidad na ito. At bagamat ito mga miyembro nga ito, makikilala mo sila, Manong Leslie, dahil bit-bit nila yung watawat ng Iglesia ni Cristo dun sa pagtitipon. At patunay na nga rin dito yung bus na kanina ay hinarang dun sa bahagi ng EDSA White Plains na ngayon ay maayos nang naialis ng mga otoridad, Manong Leslie.
1: Okay, yung bus na yun, J-Mark, yun ang bus ng New Era University, tama ba?
0: Roger in that, Manong Leslie, dahil ito ay isa sa mga naghatid, no, ng mga kaanib dito sa EDSA People Power Monument, Manong Leslie. At kanina nga, madaling araw, ay hinarang nga ito para nga mabigyan daan yung kanilang pagtitipon kaninang madaling araw. Pero dahil nga sa nakaabala nga ito sa daloy ng trapiko, ay unti-unti ito pinakiusapan ng mga otoridad na maialis, no, sa EDSA. At nang sa gayon, unti-unti na rin mabuksan yung daloy ng trapiko, Manong Leslie.
1: Okay. Maraming salamat sa iyo, J-Mark.
0: Yan mo na ang update, Manong Leslie. Balik mo na sa iyo.
1: Okay. Thank you very much. Si J-Mark Dagala, no, nandun siya ngayon sa area, no, kung saan nagra-rally ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo or INC. Ang tinanong ko sa kanya kanina, usually pag may ganyang rally, merong mga namumuno dyan na nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng utos, at I'm sure meron, pero tila, tulad ng sabi ni J-Mark, ayaw nila magbigay ng statement sa media. Just the same, gusto rin natin malaman kung meron silang rally permit, kasi you cannot just part of the freedom of assembly, you have to secure first a rally permit before you are given the go signal to assemble and address your grievances to the authorities. Alamin natin yan mamaya kung meron silang permit. Plus, the fact na kanina nga nagkaroon ng tension kasi nga ihinarang nung mga yung nagdala ng mga members ng INC doon sa from the New Era bus, pero iniwan ng mga driver, nakatiwangwang lang doon, nakapark, and that is done intentionally para harangin yung lugar para walang makadaan na sasakyan. Pero mukhang naitabi na at na-clear na yung lugar, no? So ayun, wala nga silang permit, yun ang report sa atin ngayon. So it is a questionable yung pagtitipon ng members ng Iglesia ni Cristo. At saka ang tanong natin, you know, they are mobilizing against corruption. In this case, it is the flood control scandal, the flood control mess. Ito yung sumabog na ng napakalaki. And it is obviously a support to one of the members of the Senate. This is no less than the senator, si Senator Rodante Marcoleta, a member of the INC, because nagkaroon na ng balita from no less than the ombudsman na maari siyang ma-aresto. Ang kanyang charges ay pagtanggap ng limpak-limpak na salapi amounting in the millions para sa kanyang kampanya. So ang tanong natin sa mga leadership at members ng INC, you are supposed to be godly. You are supposed to be against corruption. Nandun na tayo. Pero bakit sinusuportan nyo ang isang tao

0: allegedly he is being accused of corruption. Yung hindi niya pag-declare ng milyon-milyon na halagang pera sa kanyang stud. And so ayun, we question also your motive. Sinasabi niyo, this is purely a religious gathering, but it is also clearly a political gathering, no? Kasi if you are really sinasabi niyo hindi ito masyado religious, this is more a gathering for people who want to address their grievances against government, bakit diyan kayo sa People Power Monument? Ba't hindi kayo dun sa harap ng Marian image? Ito naman, dahil obviously you are not Roman Catholics, that is purely a Roman Catholic image. But if it is apolitical, then you're free to gather in any other place other than the People Power Monument. Ngayon, ang sabi naman ni Rodante Marcoleta, ito'y planadong-planado. Yung kanyang imminent arrest ay planned kasi may pattern daw. So sabi niya, planado ito kasi on July 6, mag-uumpisa na ang Senate Impeachment Court. And of course, he is one of the members of the Senate. He is one of the senator juror. So nais nilang tanggalin ang kanilang participation from the Senate Impeachment Court because one less senator for the accused, in this case, si Vice President Sara Duterte, is a big deal, no? Ngayon, sabi niya, ito'y planadong-planado. Ito'y talagang may agenda. Ang tanong naman natin kay Senator Marcoleta, nung bumoto ba yung mga kongresista sa lower house, 257, voting overwhelmingly para iakyat na ang articles of impeachment sa Senado, at biglang nagpalit ng liderato from Tito Soto to Alan Peter Cayetano, at tinanong, ang sagot ay coincidence lang po ito. Ito ba'y planado din? Siyempre, alam naman natin, hindi na natin kailangan sagutin yan na obvious naman. May live report tayo kay Tokayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog. DepEd Secretary Sunny Angara, pinangungunahan ang supplemental feeding sa Pantabangan, Nueva Ecija. Leslie?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bumisita si DepEd Secretary Sunny Angara sa Pantabangan, Nueva Ecija upang pamunuan ang mga programa para sa pagpapatatag ng early childhood at basic education initiative. May nitong tinanggap na may opisyal at kawanin ng DepEd School Division Office ng Nueva Ecija sa kanyang pagbisita sa Marikit Integrated School. Tatagin ang kalihim ang mga school bag mula sa Office of the Secretary para sa mga mag-aaral pang-online kagamitan para sa dikalidad at abot kayang edukasyon o abot kamay na edukasyon. Bukod dito, pinangunahan din ang garang supplemental feeding program sa Pantabangan National High School, National Child Development Center. Ang aktibidad na ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Week na naglalaing bigyan diin ang kahalagahan ng kalusugan at sapat na nutrisyon ng mga bata sa kanilang maagang yugto ng pag-aaral. Nagpahayag naman ng malalim na pasasalamat ang DepEd Nueva Ecija sa naging pagbisita ito ng kalihim. Ayon sa tanggapan ng presensya ni Angara ay magsisilbing inspirasyon sa kanilang patuloy na paglilingkod na may kausayan, malasakit at dedikasyon para sa kapakanan ng bawat mag-aral sa probinsya. Para sa Mag Pilipinas, Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Tokayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug. So, aantabayan na natin ang mga darating na reports, no? Either here or the next program tungkol sa nagaganap na rally ngayon ng Iglesia ni Cristo dyan sa People Power Monument. Usually, pag may gathering ng ganyan, merong mga namumuno yan at tila ayaw nila magbigay ng pahayag sa media. So, okay, that is their prerogative. Pero pag walang permit ang rally nila ngayong araw, the police, no, the law enforcers have the power and the mandate to disperse them already peacefully, because as always, tolerance, maximum tolerance, wag lang silang manggulo. Anyway, mag-iba naman tayong usapan, babalikan natin yung rally ng INC. Recently, nagkaroon din ng balita na mukhang mag-turn state witness si dating DPWH Secretary Manuel Punuan. Well, marami rin ang nag-react dito sa panukalang ito. In fact, in the Philippines, a state witness is an accused individual who is discharged from a criminal complaint or information by a court so they can testify for the state in exchange for their testimony and full cooperation. They are immune from criminal prosecution for the offense and receive government protection. Ang tanong ng napakaraming mga kababayan natin, bakit kailangan maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Punuan? Is he the least guilty of the accused, no, on the flood control mess? Kasi po, gusto ng taong bayan, and we are one of them, one among them, na managot din ang mga sangkot sa flood control mess. If you remember, no less than the president called for a full-scale investigation of the people involved in this corruption scandal for the flood control mess. No? So, maraming nagtatanong, karapat-dapat ba mag-turn state witness si dating DPWH Secretary Manny Punuan? Anong mangyayari doon sa alleged na ibinulsa na ill-gotten wealth, no, from the flood control mess? In this case, yung mga ghost projects, yung mga substandard procurement ng materials, no? So marami gusto talaga alamin kung ano na mangyayari. Kasi under the Rules of Court and Republic Act No. 6981, or otherwise known as the Witness Protection, Security and Benefit Act, the prosecution must prove all of the following conditions for an accused to be discharged. Number one, yung absolute necessity. Yun ang gusto nating malaman. There is no other direct evidence available for the prosecution to prove the offense. And then, yung second item, the essential testimony. The testimony of the accused is necessary to successfully convict the other co-accused. And then third, not the most guilty, ito yung sinasabi natin kanina, is former DPWH Secretary Manny Punuan really not the most guilty? We will give him the benefit of the doubt. No? The applicant does not appear to be the most guilty. Example, not the mastermind of the primary actor. Alam po nyo, yung mga pahayag ng mga engineers ng DPWH, the district engineers, no? Alam naman natin na they will not and they cannot operate unless there is a may padrino sila sa itaas. We need not go deeper into details sino yung mga padrino sa taas, no? Of course, ang ituturo natin yung mga namumuno ng ahensyang yon. So alamin natin mamaya kung ano talaga ang reaction ng ating mga nakikinig at nanonood. Magpunta naman tayo kay Helen Grace Balean ng Radyo Pilipinas Albay. Higit 2,000 beneficiaryo sa Pilar Sorsogon tumanggap ng food commodities sa ilalim ng walang gutong program ng DSWD. Helen?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa mahigit 2,000 benepisyaryo sa bayan ng Pilar Sursogon ang tumanggap ng food commodities sa isinagawang food redemption activity sa ilalim ng walang gutong program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng programang ito, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay may food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso na maaaring ipalit sa mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, itlog, prutas, at iba pang pangunahing sangkap sa pagluluto. Isinagawa ang aktibidad sa pamumuno ng DSWD Bicol, katuwang ang Regional Program Management Office at Community Engagement Coordinators upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng kanilang food assistance. Bukod sa Sursogon, isinasagawa rin ang food redemption activity sa iba pang lalawigan sa Bicol bilang bahagi ng Anti-Poverty Initiative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong maibsan ang kagutuman at mapalakas ang food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Helen Grace Balayan ng Radyo Pilipinas, Albay. Anyway, tulad ng sabi ko kanina, yung mga district engineers ng DPWH and the assistant district engineers, hindi naman talaga sila pwedeng kumilos tungkol sa mga ghost projects, sa mga substandard materials, kung wala talagang, kung hindi alam nung itaas, no? Yung mga kanilang superiors. No? After all, a good manager knows exactly what is going on in his department. In the case of the DPWH, no less than the former DPWH secretary, si Manny Bonoan, ang tumatay yung parang siya ang namumuno ng ahensya. So dapat alam niya ang nangyayari. Kung hindi niya alam diretso ang nangyayari, may mga tao yan sa field na nagre-report sa kanya kung ano ang mga proyekto na itinatayo or kasalukuyang ongoing projects sa bansa. Ngayon, the other item here is also corroboration. The testimony can be substantially corroborated on its material points. Ito po yung magbibigay ng tulong to create the case, no, against the people involved in the flood control mess. And then, dapat yung magte-turn state witness ay walang prior conviction. The applicant has not been convicted of any crime involving moral turpitude. Ngayon, ano po ang proseso? Application. Kailangan, the accused must apply to become a state witness through either the DOJ or the Department of Justice or through the ombudsman or the office of the ombudsman. In this case, very clear na no less than the statement of the ombudsman tells us that it is highly possible that former DPWH Secretary Manny Bunoan will turn state witness. Ito po yung nagkaroon ng maraming negative na reactions kasi bakit siya ba ang least guilty siya ang parang tumatayong padrino, no, when he was DPWH secretary. Allegedly, he is also part of the grand scheme of corruption in the department. Magpunta naman tayo kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag. Meron siyang live report mamamahagi ng rice assistance sa mga naapektuhang residente ng bagong bagyong Basyang isinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur. Angel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang pamalang lungsod ng Tandag, katuwang ang pamalang panlalawigan ng Surigao del Sur at ang pambansang pamalaan ng pamamahagi ng rice assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Basyang. Isinagawa ang distribusyon sa Barangay Matikdom Covered Court, Barangay San Isidro Covered Court at sa Vicente T. Pimentel Jr. Memorial Gymnasium na nagsilbing sentro ng pamamahagi para sa mga benepisyaryo mula sa 12 barangay sa lungsod. Samantala, nakatakdang ipagpatuloy ang pamamahagi ng rice assistance sa natitirang 11 barangay upang matiyak na lahat ng mga natukoy na benepisyaryo ay mabibigyan ng ayuda. Bahagi ang naturang pamamahagi ng Rice Subsidy Support Program ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad sa pamamagitan ng pamahalang panlalawigan at pamahalang lungsod bilang agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at upang makatulong sa kanilang pagbangon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Thank you po.
0: Maraming salamat, Angel Duiza Obosa. Magbe-break muna tayo. Pag-break natin, subukan natin kumuha ng live report ulit from J-Mart doon sa People Power Monument. Mag-break muna tayo.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
7: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Pas, dito ulit tayo mag-aral na tre, ha? Ingat kayo.
8: O na bata ka, masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman, eh.
9: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:37 na ng umaga. Patuloy ang rally na nagaganap ngayon dyan sa EDSA, sa People Power monument, no? This is populated by the members of the Iglesia ni Cristo. Marami nagsasabi kung totoong sila ay laban sa korupsyon. Bakit tila sumusuporta sila sa isang senador na membro nila na who is currently being charged for corruption? In this case, for accepting campaign contributions which he did not declare in his SALN. If you remember, in 2012, no less than the Chief Justice was accused for the manner also in the way he also handled the declaration of his SALN. So that was a conviction for a Chief Justice. Now, on July 6, which is a Monday, the Senate Impeachment Court, as scheduled, will begin already the hearings, no, over the accused. Now, in this case, it is the Vice President of the country, ang ating pangalawang pangulo. Ngayon, marami nagtatanong, paano na ang magiging behavior ng mga obviously biased members of the Senate will be senator jurors tungkol sa impeachment hearing na mangyayari tulad ni Robin Hood Padilla na no less nanggaling sa kanyang bibig. Sabi niya, kahit sunugin niyo ako, ako'y mga ngamoy Duterte. Ngayon, si Bato de la Rosa, of course, ano na siya? Exempted na siya kasi he is now a fugitive past future senator juror. Ngayon, si Rodante Marcoleta tila maaresto na kaya nagbigay na siya ng pahayag. Sabi niya, there is a pattern, ako'y aarestuhin para one vote minus for the vice president is one vote very crucial. Ngayon, ang tanong natin, he's speaking about a pattern, he's speaking about an agenda. Ano nangyari doon sa nung inakyat na yung articles of impeachment sa Senado? Bigla nilang ipinalit ang liderato ng Senado from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. At nung itinanong kung may kinalaman ito sa nangyaring 257 votes sa lower house, ang sabi, coincidence lang po ito. It was something waiting to happen. Hindi po totoo yan. Kasi before that, no less than the former Senate President Tito Soto, sabi niya, pag natanggap na namin ang articles of impeachment, susundan namin ang forthwith. Ang sabi nga niya, kinabukasan kung kinakailangan, gagawin namin agad yan. Magpunta naman tayo kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Gingoog City Agriculture Office, na nawagan sa mga kabataan na bukas na ang Youth Internship Program on Organic Agriculture. Noel?
5: Radyo Pilipinas Report. Nanawagan ng Hingog City Agriculture Office sa mga kabataan 18 hanggang 35 na taong gulang na bukas na ang application para sa Youth Internship Program on Organic Agriculture na kung saan isa itong 21-month internship program na binubuo ng 9 months on farm internship, hands-on learning, actual experience on organic farming, 12 months enterprise implementation, mentoring at technical support. Itinuro sa naturang programa ang modern, sustainable at organic agriculture practices para makakahanda ang mga kabataan sa hinarap na agribusiness. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
12: Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hinoog. So, ang challenge natin sa mga liderato at membro ng Iglesia ni Cristo, if you are truly against corruption, if you are rallying today as I speak sa EDSA against corruption, kasi nga yun ang kabuuan ng inyong agenda kung bakit kayo nagtitipon-tipon ngayon dyan sa People Power Monument, kasi galit kayo sa corruption. Why don't you peacefully endorse one of your members, Senator Rodante Marcoleta, to the law, no? In this case, to the ombudsman, no? And surrender him peacefully and set the good example na, sige po, kami po'y hindi naniniwala na sangkot ang isa sa aming membro, si Senator Marcoleta, sa yung pagtanggap ng campaign contribution na hindi naman niya dineclare sa SALN. Why don't you go that path? Kasi po, conflicting ang position niyo sa pagsuporta at pagdepensa ng isa sa inyong membro. Wala pong pinagkaiba yan dun sa liderato ni Alan Peter Cayetano sa Senado, nang he was against corruption, he was for good governance, pero he moved heaven and earth to protect a Bato de la Rosa. In fact, no less than Bato de la Rosa, sa kanyang kadaldalan, kasi ang isda ay nahuhuli sa bibig. Sabi niya, ay, tinawagan po ako ni Senate President Alan Peter Cayetano para magpunta sa Senado kasi magbubutukan. And this vote helped in his installation to be the Senate President. So, yan ang challenge natin sa Iglesia ni Cristo. Do something that is really worthy for the welfare of the nation. If you are truly against corruption, then you willfully subject one of your members to the law. So ngayon, aalamin natin kung meron pa tayong mga report manggagaling dyan sa lugar kung saan nagrarally members ng Iglesia ni Cristo. Gusto sana natin malaman kung may statement na ang liderato ng Iglesia ni Cristo, pero according to J. Mark Dagala, sabi niya walang gustong magbigay ng statement mula sa liderato ng Iglesia ni Cristo. Pero maganda na itabi na yung mga bus, no? From the New Era University, ito yung mga bus din na nagdala, naghakot ng kanilang mga miyembro, pero they had another agenda. Iiwan yung bus doon makapark para humarang at hindi makadaan ang ibang sasakyan. Pero the quick response of the PNP, of the leadership and the personnel of the PNP, they were able to clear that. Ngayon, yung pinag-uusapan natin kanina, yung report na baka mag-turn state witness si dating DPWH Manny Bonilla. Napakarami pong negative comments ang dumating, no? Especially yung tinatanong is if he's really the least guilty of all the parties involved, no? Alamin natin as the days come what will be the final decision of the ombudsman. Magpunta muna tayo kay Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas Albay. Land bank target matulungan ang libu-libong bagong magsasaka at MSMEs sa bansa ngayong taon. Gary?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Target ng Land Bank of the Philippines na matulungan ng mahigit 2,500 bagong micro, small and medium enterprises ngayong 2026 sa pamamagitan ng iba't ibang programa sa pagpapautang, digital banking at business development bilang suporta sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya. Ito ang sinabi ni May Arizabal, First Vice President ng SME Mid-Market Lending Group ng Land Bank, kasabay ng paglunsad ng AgriSenso Plus Gas Caravan at Uswag Oragon MSME Fair sa Albay. Ayon kay Arizabal, layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga MSMEs sa abot-kayang pautang, digital financial services, capability building at government support upang matulungan silang magsimula, mapalago at mapatatag ang kanilang mga negosyo. Kabilang sa mga iniaalok ng Land Bank ang Lifting MSMEs Lending Program na may mga loan package mula 100,000 pesos hanggang 50 million pesos depende sa laki at pangangailangan ng negosyo. Bahagi rin ito ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang produksyon, mapalawak ang access sa financing at mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba at MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. So, yung planong mag-turn state witness si Manny Bunuan, si dating DPWA Secretary Manuel Bunuan, marami pong nag-react on the negative. Kasi po, gusto po nila talaga na maparusahan din ang mga piduno ng ahensyang yun. Hindi po kasi talaga makakagawa ng kilos ang mga lower ranking officers of a department. In this case, yung mga district engineers, no? And yung mga deputy or mga assistant district engineers. Pag wala pong basbas or kaalaman ang nasa itaas nila. So, in that case, it was the former secretary, allegedly, who was also involved in the flood control scam. And part of that, if he turns state witness, he will have with him, which I'm sure hindi naman niya kailangan, housing and medical assistance. As we know, he was already abroad, I think, to receive medical attention, either for him yata or para sa kanyang may bahay. Hindi natin maalala. No? But just the same, this is accorded to those who will turn state witness. Other than security escorts and medical assistance, housing also, and livelihood under the witness protection program of the country. Meron tayong live report from May 4 Maran ng Radyo Pilipinas Lucena. Issue ng tangkang pananaksak sa loob ng isang Catholic school sa Lucena City, Quezon. Hiniling ng pamunuan na maresolba bago ang investigasyon ng pulisya. May?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hiniling ng pamunuan ng isang Catholic school sa Lucena City na resolbahin ang issue ng tangkang pananaksak sa loob ng paaralan bago magsagawa ng investigasyon ang pulisya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Police Lieutenant Colonel Ryan M. Hernandez, ang acting chief of police ng Lucena City PNP, sinabi nito na nire-respeto ng pulisya ang isang learning institution gaya nito na naturang Catholic school. Ayon kay Colonel Hernandez, kagabi nagreklamo ang magulang ng grade 10 learner na tinanggang saksaki ng kapwa nito estudyante. Nais naman ng eskwelahan na pagharapin ng magulang ng dalawang learner bilang bahagi ng investigasyon ng paaralan. Ayon kay Colonel Hernandez, kapag nagpursige ang magulang na ituloy ang kaso, saka magsasagawa ng investigasyon ang Lucena PNP. Ayon sa reklamo ng magulang na hindi mo na binanggit ang pangalan at tinawagan sila ng kanilang anak kahapon at humihingi ng tulong na sunduin na siya sa paaralan. Reklamo ng anak na nakipagbuno ito sa kapwa estudyante makaraang undayan ng saksak gamit ang isang balisong. Nang tanungin ng magulang ang gwardiya ng school kung bakit may nakakapasok ng mga illegal na armas sa loob ng eskwelahan, ang sagot sa kanila ay nasira ang gamit nilang metal detector. Sa opisyal naman na pahayag ng Maryhill College, ang kumakalat na balitang pagtatangka na pananaksak sa loob ng paaralan ay taliwas sa totoong nangyari. Nais nito na magsagawa muna ng investigasyon sa tunay na ginaganap bago ito magpalabas ng opisyal na pahayag. Nanawagan din ang pamuna ng eskwelahan na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at tiniyak na magbibigay agad ito ng update kaugnay sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Anyway, yun ang ating panawagan or the challenge that we address, no, to religious organizations, in this case, the Iglesia ni Cristo or the INC. If you're truly a godly organization, how is it difficult for you to obey the laws of the land? After all, every authority, and if you believe in the scripture, lahat ng autoridad that are in place in government are instituted by God. So it would be best if you really obey the law of the land. In this case, before addressing your grievances against government, you should first apply for a rally permit. Mukhang wala kayong inapply na rally permit. At saka yung pagparada nyo ng pagbalandra lang ng inyong mga bus, no, from the New Era University to create chaos, no, and yung friction among motorists and the rallies, no, you are fomenting trouble, no. There is always a correct way of doing your rally, no. So we are hoping that the next time you do it the proper way. After all, if you claim to be a godly organization, then we shall see them by your fruits. So ako yung magpapaalam na. It's already 9:55. Bukas, I will be joining my guest live in person. Papasalamat na ulit ako sa Radyo Pilipinas Technical, si Roban Malilin, si Jomari Refarial, si Alvin Pelgone, si Arnel Villamover, at always, ang executive producer, walang iba, kung hindi, si Christopher Tirambulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'll see you tomorrow sa programang Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa inyong lahat.
15: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Philippine Standard Time, 9:57.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kasunduan sa pagitan ng Office of the Ombudsman at dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, kaugnay ng kanyang pagiging state witness, dapat idetalye sa publiko ayon sa isang mambabatas. May ulat tungkol dyan si Melanie Valdez Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inimok ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio si Ombudsman Boying Rimulya na idetalye sa publiko kung paano naging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Tinio, dapat isa publiko ang mga detalye ng kasunduan sa pagitan ng kanyang opisina at ni Bonoan kapalit ng immunity nito sa kasong plunder. Ito ang reaksyon ng mambabatas kasunod ng ulat na hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na alisin si Bonoan bilang akusado sa mga kasong kinaharap nito na milyong-milyong kickback at maging state witness kaugnay ng talamak na korupsyon. Sa kasalukuyan, nakabinbin ang naturang kaso sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Si Binuan ay may kasong plunder dahil sa flood control scandal at kasalukuyan naka-hospital arrest. Diin ang mambabatas bilang mataas na opisyal ng DPWH na sangkot sa katiwalian, dapat papanagutin din sa halip na bigyan ng pagkakataong makaligtas sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Operasyon ng MRT3 mananatili sa gitna ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument ayon sa Department of Transportation. May live report si J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mananatili bukas at operational nga Joy ang biyahe ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Sa gitna na rin ang pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa pinalabas na abiso ng pamunuan ng Department of Transportation o DOTR, lahat ng mga station personnel at security teams ay nakadeploy sa lahat ng istasyon nito sa kanilang linya para panatilihin ang kaayusan at tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. At gayon din ay kanilang tinitiyak ang maayos na operasyon ng naturang linya. Samantala, tuloy-tuloy din ang operasyon ng lahat ng EDSA busway station sa kabila na rin ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa EDSA dahil sa naturang okasyon. Asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa ng mga bus sa bandang Ortigas northbound dahil sa isang lane lang ang nadadaanan ng mga sasakyan sa ngayon. Mabagal din ang daloy ng mga bus mula Santolan hanggang Ortigas southbound. Ipinagutos na ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang pinagting na deployment ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee o SAIC para sa lahat ng busway stations para umalalay sa mga motorista at commuter. Samantala, inialis naman na ng Metro Manila Development Authority o MMDA itong mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA busway upang paluwagin ang daloy ng trapiko, particular na sa may tapat ng People Power Monument para makaraan ng mga pribadong sasakyan na naipit sa matinding trapiko magmula pa kanina madaling araw dahil nga sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat sa live update, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, Las Piñas City Police tiniyak na may mananagot sa pagguho at pagkasawi ng dalawang individual sa Maynilad Project Site sa Pamplona 2 sa Las Piñas City. Si AJ Ignacio naman sa kanyang report.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Siniguro ng Las Piñas City Police na may mananagot sa pagguho ng Maynilad Project Site sa Pamplona 2 sa Las Piñas City na ikinasawi ng dalawang contractor personnel. Ayon nga kay Las Piñas Police Assistant Chief for Police Operations sa Lieutenant Colonel Tioson Rosarito na iniimbestigan na nila kung ano ang naging sanhi ng trahedya. Dalawa sa mga ito ang kumpirmadong nasawi, isa ang sugatan habang nakaligtas ang dalawa pang iba. Inilinaw naman ni Rosarito na pawang mga Pilipino ang nasawi at walang Chinese national taliwas sa mga lumabas sa ulat. Pero iniimbestigan aniya ng pulisya ang report ng Chinese ang kontratista ng proyekto ng Maynilad. Siniguro naman ng Maynilad ang tulong at suporta sa mga biktima ng kanilang pamilya, gayon din ang pakikipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Mula pa rin dito sa Las Piñas City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: At sa pangwakas na balita, mahigpit na seguridad sa mga paaralan hiniling sa ABRA Philippine National Police. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, may report si Jong Munar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nanawagan si ABRA Representative JB Bernos sa pamunuan ng ABRA Police Provincial Office na paigtingin pa ang police visibility at mas mahigpit na security measures sa lahat ng mga paaralan sa lalawigan. Sa liham ni Bernos kay ABRA PNP Provincial Director Police Colonel Charles Dumalig, iniling nito ang agarang paghihigpit ng seguridad at police visibility sa lahat ng mga educational institutions sa buong ABRA, partikular na sa mga sekundarya, kolehiyo at mga universidad. Inimok din nito ang pulisya na magsagawa ng intensified patrols, presensya ng pulisya sa loob at labas ng mga paaralan at makipag-ugnayan sa mga school administrators upang masiguran seguridad at kapakanan ng mga learners, guro at iba pang school personnel, maging mga magulang at bisita. Bilang Vice Chair ng House Committee on Public Order and Safety, suportado ni Bernos ang panawagan sa congressional inquiry kaugnay sa insidenteng pamamarayal ng dalawang estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa payag ni Congressman Bernos, sa kabila ng mga panawagang ibaba ang minimum age of criminal responsibility, ang imbestigasyon ng Kongreso ukol sa insidente magiging paniwalang hakbang upang masuri kung kinakailangan maamyenda ng mga umiiral na batas hinggil sa pagpapababa sa edad ng mga batang may sala. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
18: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
24: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
25: Ano nangyari?
24: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
25: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas na ang alas 10 ng maulang umaga.
20: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
29: Hello! Maulang umaga sa ating lahat dito sa Quezon City at ibang bahagi ng Metro Manila. Ingat po ha sa mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Welcome, welcome sa ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Sumasa yung papawid, Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM at sa lahat ng mga social media platform na inyong tinitingnan ngayon, pati na ang PTV. Gandang umaga po, ingat-ingat. Alamin nga natin ang weather update ngayon sa mga specialist ng mga weather specialist na totoo. Oo, mula sa DOST Pag-asa. Si Ben Estareja ang ating makakausap ngayon. Ano ang weather update dahil sa yung mga pag-ulan at kanilang namo-monitor. Benny, magandang umaga sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Weather.
5: Magandang umaga po sa inyo, Vindin, sa ating mga taga-subaybay. So ngayon po, update tayo regarding dun sa low pressure area. As of 8 in the morning, evening, namataan po ito sa coastal waters ng Romblon. At ito po ay mataas pa rin ang chance na maging isang tropical depression sa susunod po na 24 oras or hanggang bukas ng umaga. At nakikita din natin within the next 24 hours, kikilos po ang bagyo over other areas of Mimaropa hanggang sa lumabas po dito sa may West Philippine Sea. By tomorrow po yan, at mas tumataas nga yung chance na habang ito ay patungo dito sa West Philippine Sea ay maging isang tropical depression. Kung sakasakali, papangalanan po natin ito na Bagyong Henry o yung magiging pang walong bagyo na po for 2026.
29: Nasa letter H na, Benny, ano? Ang bagyo. Mm-hmm. Oo, Henry. Okay, go ahead. So, yan ngayon ang minomonitor ninyo dyan sa weather, sa DOS sa Pag-asa ngayon.
5: So within the next 24 hours po, mataas pa rin ang chance ng ulan dito sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, even dito sa may Bicol Region, Mimaropa, hanggang dito sa may halos buong Kabisayaan, mataas ang chance ng mga light to moderate with the times heavy rains. Kaya nandiyan yung possibility po na magtaas tayo ng mga rainfall advisories at saka yung mga heavy rainfall warnings. Yung mga pag-ulan po, sidere magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung malapit po sa mga ilog at possible din yung pagguho ng lupa sa mga pulubundukin po na lugar. At yung ibang bahagi pa ng Luzon, ito sa norte, hanggang dito sa may Mindanao, party cloudy to cloudy skies naman po at may chance lamang ng mga pulubundukin pag-ulan.
29: Dito ba sa Metro Manila, Benny, ay natatansya nyo yan? Mag-aabutin ba ng maghapon itong paulan-ulan?
5: Throughout the day naman po, magiging maulap dito sa Metro Manila. May chance din po ng mga light to moderate rains. May mga times naman po na walang ulan. Pero bumabalik-balik po ito, lalo na po mamayang hapon.
29: Alright. So dapat mga lalabas ng kanilang mga tahanan, magdala na ng kanilang kapote, payong, at iba pang kanilang protection sa kanilang katawan. Ano, Benny? Oo, oo. Alright. Pero ang bukas naman, ano ang nakikita nyo na weather up situation?
5: For tomorrow naman po, yung mga lugar pa rin dito sa Southern Luzon, sa Central Luzon, lalo na sa may Mimaropa at saka Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, yan po yung pinakang mataas ang chance ng mga pag-ulan. For Metro Manila bukas, medyo makulimlim pa rin po at may mga light to moderate rains.
29: Okay. Maraming salamat sa update nito, Benny. At ingat din kayo dyan.
5: Salamat po.
29: Si Benny Estareja, ang isang weather specialist na mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Alright, antay-bayanan po natin ang iba pang mga karagdagang report. Magiging maulap nga ang Metro Manila sa buong maghapon. Kanina pong mga madaling araw ay talagang bumubuhos ng malalakas na ulan sa ibang bahagi. Ang Quezon City, nakaka-experience po ng basang-basa ang kalsada. Kaya kayong mga nasa kalsada ngayon, yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, expected na po ngayon ang heavy traffic dito sa EDSA dahil ho, merong mga nangyayari po grupo na nandyan po sa isang bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue, nandiyan sa People Power Movement at People Power Monument, at saka nandoon sa bahagi din ng Liwa San Bonifacio. Nantabayanan po namin ang report na ito mula sa kanilang pag-monitor mula sa MMDA Metro Base upang mabigyan nila tayo ng update. Oo, kakausapin ko lamang si Charlie Nozares na siyang ngayon ay nakamonitor. Kanyang isishare sa atin ang kanyang mga nakakita. Para kayong mga nandyan na ngayon, lalong-lalo na yung galing sa norte, papasok na lang po ng Balintawak patungong south direction o kaya Makati, alam na ninyo kung anong dapat yung daan. At yung naman galing sa south direction, galing ng diyan po, sa Laguna, San Pedro Laguna, papasok dito sa Metro, lalong-lalong sa Makati area, ay alam niyo na rin kung paano ang uksan kayo dadaan. Charlie, magandang umaga sa iyo. Good morning.
0: Yes, magandang umaga rin sa mga dito.
29: Maulan, tagapakinig. Charlie, maulan, pero anong namomonitor niyo ngayon na daloy ng trapiko? Sa, lalong-lalong sa EDSA ngayon, Charlie.
0: Apo, sa ngayon ng EDSA Southbound natin, mabagal ang daloy na trapika mula dyan sa may Scoutboro Mayo.

0: siya. Sa mga rerouting na naman natin, mabagal ang daloy ng traffic sa may Katipunan Avenue. Mula po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon flyover. At tuloy-tuloy yan ang pagbagal niyan hanggang dito na sa may C5 Eastwood. At masusundan yan pagdating ng paakyat ng C5 Ortigas sa flyover. Muling babagal yan hanggang makarating naman dito sa may Lanusa. Ang northbound naman ng C5, epekto rin po ito ng pagbagal sa daloy ng traffic dahil nga sa madulas ang kalsada dyan sa may Taguig. Kaya paglabas pa lang ng toll gate ng SLEX sa C5, mabagal po ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito na yan sa may McKinley intersection. At muling babagal yan pagdating ng market patungo na ng C5 Lanusa. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal dito naman po sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover hanggang makarating na po yan dyan naman sa may Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. At yung mga palabas po ng from Katipunan na patungo ng Bicerano hanggang sa may EDSA Santolan ay mabagal din ang daloy ng traffic dyan. Ang northbound ng Katipunan, dito lamang po sa may bahagi ng service road ng Aurora Boulevard, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Pero pagdating ng Ateneo, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman sa may intersection ng City Garcia. Ang Commonwealth Avenue naman dito sa may Philcoa, moderate to heavy traffic din, papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan po yan ng Quezon Avenue. Yung mga, kasama Kiko, yung mga alternatibong daan natin na kung kayo ay naiipit sa daloy ng traffic dito sa EDSA, talagang mabigat din ang daloy ng mga sasakyan na dyan.
1: E di ibig sabihin yan, sila na ang tumansya kung saan ang mga papwede ng alternatibong kakalsadang dadaanan, da Charlie.
0: Sila na lang mag-iisip dahil itong Bicerano papunta ng Ortigas. Medyo kanina kasi nagkaroon ng pagbabagal dyan. Pero sa ngayon ay unti-unti nang lumuluwag yung Bicerano patungo ng Ortigas. Ito namang Annapolis ay mabigat naman ang daloy ng traffic dyan. Yung Annapolis, maging itong Connecticut at papunta ng Ortigas, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan dyan. Kaya kayo na lang po ang magtansya kung saan po kayo. Yung
1: Wala kang ma-suggest, ma-advise na po pwedeng alternatibo, kundi talagang magbaon ng mahabang pasensya at kung maaari ay mag-MRT. Ha? O kaya yun namang iba, memang naririnig na akong nalalaman na report, Charlie, na ang kanilang ginagawa ay iwas na ng EDSA patungong sa, kundi ang ginagawa na Skyway, pangalawa, doon sa Manila area na lang. Lalo na Espanya, lulusot ng Lacson at saka patungon lalabas na ng Makati area.
0: Yes,
1: Charlie.
0: Yung iba iwanan nila yung sasakyan nila diyan sa mga parking areas, may mga mall naman diyan at diyan naman yung mga MRT station na naka-connect sa mga mall. So diyan
1: iwanan nila
0: yung sasakyan nila at mag-MRT na sila.
1: MRT or LRT na pwedeng alternatibo na kanilang masakyan at nang sa gayon sapagkat sa nakikita namin ngayong monitor mula sa isang video na ipinagkakaloob ng Quezon City Police Department o District, puno yung EDSA ngayon, lalong-lalo malapit-lapit sa People Power Monument. Charlie, tama ba ako? Pareho tayo nang mamonitor ngayon.
0: Talagang puno ng sasakyan.
1: Sasakyan at pati tao. Oo. Both, yung north and south direction, yung mga nanggaling ng dyan sa, memang nasa White Plains na. Tama ba, Charlie, itong namomonitor nyo rin?
0: Tama po. White Plains na sila.
1: Ortigas.
0: At hindi na nga umuusad yung sasakyan dyan sa may Corinthian, papunta ng White Plains.
1: Oo. Binabanggit po namin ni Charlie ito sa ngalan po ng public service, nang sa gayong mga nakamonitor sa 738 at 104.3 FM dito sa Radyo Publiko Servisyo, Radyo Pilipinas, para makapag-decide na po kayo kung anong gagawin ninyo, paano kayo makakapunta doon sa inyong yung appointment kung kayo yung napapunta ng Makati. Di ba, Charlie?
0: Yes,
1: yung galing sa north.
0: Yung mga hindi pa nakakaalis ng kanilang bahay,
1: ayaw
0: natin sa kanila na kung maaari ay pagpaliban muna

0: nila yung kanilang mga appointments ngayon, yung mga lakad nila,
1: ah,
0: at pwede nilang i-schedule yan sa ibang araw.
1: So ikaw ay nagsasabi na, kundi pagpaliban na lamang sapagkat nata, antansya nyo, kung hindi, kung talaga may kailangan ano, na may, kaya pa na ipagpaliban, ipagpaliban na lamang.
0: Yes po, yan.
1: Okay.
0: Yun ang tanging may papayo natin sa kanila.
1: Okay, so, dahil wala ko na may advice din. Ako din eh, hindi ko nakakita sa tingin ko dyan sa pinadadalang video ngayon sa amin dito, ay yun na ang magiging, ang sabi natin ngayon, eh, kayo na lang ang pumili o maghanap ng inyong alternatibong dadaanan. At total, ituturo yes naman ni Waze yan eh, yung mga, may mga Waze na up sa kanilang mga telepono. Oy, thank you, Charlie, ha? As always,
0: maraming salamat.
1: Okay, si Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base at nagbigay ng traffic update. Yung pong nababanggit namin ay bahagi po ng aming public service dito sa ating palatuntunan, Radyo Publiko Servisyo, nang malaman nyo ang inyong mga dadaanan, lalo-lalo yung traffic update niya. Oh, siya, kinignood muna tayo at 10:22 in the morning. Ang may kaugnayan po pag-uusapan namin ngayon ng aking makakausap ang tungkol sa kuryente. Opo, mahalaga po ito dahil yung iba na ang nagsasabi ay nako po, napakataas na binabayaran ngayon. Yung iba naman ay okay lang dahil may pambayad. Pero alamin nga natin ang mga sitwasyon ngayon sa Director ng Market Operations and Service ng Director ng Market Operations Service ng Energy Regulatory Commission. O, sa pamamagitan ni Ms. Sharon O. Montaner. Director, magandang umaga po, Director Montaner.
2: Hello, magandang there umaga, hi, Sir Kiko.
1: Oo.
2: At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyong programa, magandang umaga.
1: Artistahin pala itong aking makakausap, Glo, at saka si Aisa. Talaga naman, no, ma'am, pasensya na ho kayo, abalahin namin ng iyong umaga. Pampagaan
2: okay
1: lang po muna. Pampagaan lang po muna yun as our opener dito sa pagbanter sa ating question and answer. Itong pinag-uusapan ngayon lumabas na pwede na palang mamili ang mga consumers ng electricity ng kung saan sila pwedeng mag-engage o kaya magbayad ng electric service connection. Hindi lamang iisa or kung tawagin ay exclusive na ngayon dito kung ang pinag-uusapan sa Metro Manila. Tama po ba ito?
2: Opo, tama po yan. Actually po, simula po nung inilabas yung ating batas na nagreforma sa sektor ng elektrisidad, yung ating EPIRA, Electric Power Industry Reform Act, ang end goal po nito, layunin po niya is magkaroon ng option ang lahat ng consumers ng electricity na mamili kung saan nila gustong kumuha ng electricity. So sa EPIRA po, meron na po tayong captive consumers, which is tayo po na wala tayong ibang choice kundi kumuha sa ating distribution utility, at meron pong contestable customers. Yung contestable customers
1: yan, yan
2: po.
1: Yun ang gusto kong itanong, yung mabuti na ilulunin niyo na sa pasensya na ho kayo naputol ko po kayo.
2: Opo.
1: Idinugtong niyo yung contestable.
2: Contestable
1: threshold. Oho. Nako, English at sige nga, ipaliwanag niyo pa paano 'yan.
2: Opo. Ang contestability threshold,
1: opo,
2: or eligibility threshold,
1: mm-mm,
2: ay ang level na siniset ng ERC para matukoy natin kung sino ang qualified na mamili ng kanilang supplier ng electricity.
1: Ay, sino-sino nga, so, po, Director Montaner?
2: Opo, ang pinakauna po ayon sa batas, nagsimula ang threshold sa mga may 1 megawatt na demand po.
1: Mm-hmm.
2: At ang ERC ay naatasan na pababain to hanggang sa makaabot sa ating household consumers.
1: Ah,
2: so, ibig sabihin nito na yung mga may demand o konsumo na 1 megawatt pataas, maaring pumili ng kanilang retail electricity supplier. Pagkatapos po, kalaunan, ibinaba na po ito ng ERC. Binaba sa 750 kilowatt, tapos 500 kilowatt, at ngayon po, effective June 26, ay binaba na po namin sa 100 kilowatt.
1: Ipaliwanag niyo nga, Ms. Director Montaner, ito ulit, yung power capacity, ano, yung ginagamit, yung from the 1 megawatt, 500 kilowatt, ngayon yung 100 kilowatt. Ito ay mga consuming public o household, gaano kalaki itong pinag-uusapin natin ng mga 500 kilowatt na yan, 100 kilowatt na yan na ginagamit sa mga bahay po?
2: Medyo malaki pa po yung current threshold natin ngayon na 100 kilowatt.
1: Opo.
2: Mga malalaking konsumo pa po to. Ito po yung siguro mga mid-sized industries po. Mga resort, commercial industries. Kaya lang po, ang gusto ko lang din po i-highlight, meron tayong retail aggregation program. Ang mga rules po nito inilabas na ng ERC kung saan kahit ordinaryong consumers ngayon, pwedeng mag-aggregate. Kasi po, malaki pa po yung 100 kilowatt, di ba?
1: Po
2: pwede pong mag-aggregate para makabuo ng 100 kilowatt. So, mga subdivisions, pwede na po mag-aggregate.
1: So, ang ibig sabihin ng aggregate, pinagsama-sama, plus-plus, ibig sabihin sa isang area, katulad ng sinasabi nyo nga, na subdivision.
2: Oo, In fact, kahapon lang, meron kaming ceremonial switch ng isang mga household consumers na nagsama-sama para makapasok dito sa retail competition and open access.
1: Okay,
2: so, nag-qualify na po sila.
1: Balikan ko po. Di sinasabi nyo, halimbawa, house, yung sa isang subdivision, household yan, pinagsama-sama. Ang pinag-uusapan ba natin kung Metro Manila, Meralco, ano po? Paano yan? Mamimili yung subdivision na yun kung halimbawa umabot sila ng mga 100 kilowatt or more sa ibang mga kumpanya na pwede nilang pagbayaran o pag-engage ng kanilang mga electric consumption?
2: Opo, meron po tayong mga retail electricity suppliers po. May listahan po tayo dyan. Ang mga ito ay nililisensyahan din ni ERC po. So marami na rin po ngayon.
1: Ibig sabihin nito, kung ganyan ang sitwasyon ngayon, hindi na talaga exclusive ng Meralco dito sa Metro Manila o sa ibang bahagi ng ating bansa, kung sila man o saka iba pang mga or yung mga companies, ano? Hindi na sila nakaka-exclusive. Ibig sabihin, dito sa ating pinag-uusapan na contestability threshold, Mr. Dr. Montanel.
2: Opo, tama kayo dyan. Yung ating distribution utility like Meralco will remain to be the network service provider. Sila pa rin po yung sa distribution.
1: Okay.
2: Ang binibigyan po tayo ng option yung sa pagkuha ng supply. Yung generation portion ng bill po natin, doon po tayo may option.
1: Okay. Pero identified pa rin kung Metro Manila, Meralco. Tama po ba ang intindi ko, Director Montanel?
2: Meralco po yung sa distribution. Sa lines.
1: Opo.
2: Opo. Pagdating sa retail electricity supplier, pwede na po tayong mamili kahit sinong retail electricity supplier. Pero po, sa pag-aggregate po, meron po kaming mga conditions bago ka ma-aggregate.
1: Yan, isusunod ko pong tanong, papaano nga ba ang proseso, Director Montaner? Mukhang nagkakaroon mga internet itong mga nagtitext sa atin ngayon. Alam mo naman, kuryente po yan, electric consumption. Go ahead po, Director Montaner.
2: So, sa aggregation po kasi, meron tayong geographical na conditions like dapat isang subdivision, di ba? Pero pwede na rin po ngayon, like kung may makikita kang mga businesses po, like franchise ng mga McDo, iba-ibang mga stores ng McDo, nag-aggregate sila as long as nasa isang franchise area sila ni DU. Meron din po kaming pinayagan na mag-oorganisa na isang union na mga empleyado ng isang kumpanya na merong union na gustong mag-aggregate para makapamili sila ng retail electricity suppliers nila. Sa proseso naman po kung paano, kailangan ang distribution utility, kung ikaw mag-isa, pwede ka nang umabot ka na sa 100 kilowatt threshold or kung ano man ang eligibility threshold na itinakda ng ERC, dapat sa electricity bill mo nakasulat 'yon. You are now qualified to join
1: po
2: the retail competition and open access.
1: Mm-hmm.
2: So pag nakita mo 'yon sa bill mo, pwede na po 'yon na maghanap ka ng mga retail electricity supplier dahil doon sa notification ni DU, makikita mo rin doon yung website ng ERC. yung buy your electricity website na nakalista lahat ng suppliers.
1: Pwede nyo bang mabanggit na ngayon? Sorry, maputol ko po kayo, Director Montaner. Yung mga walang gamit na computer ngayon, ang mga nakikinig, saan, ano-ano mga pagpipilian nilang kumpanya? Please.
2: Yung pong mga rest po, mga retail electricity supplier. Marami po tayong mga rest po na
1: example
2: mga
1: po.
2: Local
1: kung maalala nyo.
2: Local rest po. Meron pong mga Empower, mga Advent Energy, Millennium Energy. Konti pa lang po yun. Mm-hmm. Pero marami pa po talaga.
1: Konti pa lang ang nasa listahan nyo, pero marami ang mga gustong mag-register.
2: Konti lang po yung na-mention ko, pero marami pa po. More than 50 po lahat ng retail electricity supplier po. Pero ano makikita nyo po yun sa buyyourelectricity.com.ph, yung listahan.
1: So doon nila, nila makikita. Anong kaibahan ng independent power producer sa dito sa mga RES na ito? Retail electricity service provider.
2: Yung mga IPP po na tinatawag natin, sila po yung nag-generate ng electricity. Sila po yung nagbebenta ng electricity. Si retail electricity supplier po, sila naman po yung nagsusupply sa end consumers. Bali po, nakikipagkontrata sila sa iba-ibang IPP para makahanap sila ng supply na i-distribute, isusupply nila sa kanilang mga customer. So sa generation si IPP, sa supply naman si retail electricity suppliers.
1: Sa ating pinag-uusapan ngayon, Director Montaner, please expound further. Electricity supplier switching, itong pinag-uusapan natin, tama po ba? Oo.
2: Opo,
1: ano po 'yan kung sa mga ordinaryong katulad ng mga nakakausap natin? Ano po ang magiging benepisyo sa general user of electricity na hindi naman gaano kalalaki ang kanilang consumption pero pinagdadagsama-sama ng tinatawag niyong aggregate system?
2: Based on mga previews na mga experience natin doon sa nasa contestable market na ngayon, yung mga eligible na at nakapag-switch na sa kanilang retail electricity supplier, ang kanilang generation cost is mas mababa than the generation cost na chinacharge ng distribution utility.
1: Okay.
2: Yun po talaga ang pinaka-benefit ng pag-switch sa retail electricity suppliers kasi competitive po to na business, competitive na sector ng ating industriya. So that ang mga retail electricity supplier, nagpapababaan po sila ng presyo para makuha nila yung customer na yon. So the benefit of competition po, yung mas mababang rate than yung binabayaran sa distribution utility.
1: Tanong ni Mang Antonio Reyes ng Caloocan, I hope you won't mind, Director Montaner. Sinabi niya po ay ang mangyayari diyan, magpapababaan, magre-reduce ng electricity cost. Pero hindi kay magiging kasiguruhan ayon kay Mang Angelito dito na tinatanong niya na ito sa mga susunod na panahon ay magkakaroon ng mga adjustment na itataas o magtataas ang cost ng mga binabayarang kuryente.
2: Ang kontrata po with the retail electricity supplier dapat bantayan ni customer once it enters into contract po. Sa kontrata po, nandun na po yung rate na pinag-usapan ninyo ng retail electricity supplier at ng customer. So dapat po, very aware si customer na may adjustment ba tong kontratang pinipirmahan ko. Para naman po, siya alam niya na tatamaan ako ng adjustment, mababa rate ko ngayon pero tatamaan ako ng adjustment. O relatively, mas mataas konti pero mas mababa pa rin sa DU pero hindi ako tatamaan ng any adjustment. So kailangan lang po, very aware si customer sa kontrata. Kasi kontrata po yun with the retail electricity supplier. May negotiated rate at doon na po nakapaloob kung meron bang adjustment o wala ba. And then at the end of the contract, yung renewal, mag-iiba-iba yung rate. Or maghahanap ka ba after end ng contract, maghahanap ka ba ng ibang retail electricity supplier mo?
1: So it's really a business of demand and supply, Director Montaner. Pero ang question ditong isa, hindi naman kaya magkaroon ng problema kung halimbawa hindi nagustuhan ng kliyente o bumili ng supply ng kuryente doon sa isang kumpanya ang kanilang naging usapan, pwede ba silang lumipat ng ilang mga kumpanya pa rin? At gaano, anong proteksyon ng ERC sa ganyang sistema ng palipat-lipat kung ia-allow ng batas yung pwede maglipat kaagad ayon doon sa kanilang naging pirmahan sa kontrata?
2: May malaya po yung customer na lumipat kung okay, hindi siya kontento sa kanyang sa serbisyo na binibigay sa kanya ng kanyang retail electricity supplier. Mm-mm-mm. Yun nga lang po, babalikan ko po yung kontrata na dapat aware si customer kung ano yung mga provision sa contract. Kasi may iba, meron pong mga termination clause po na or pre-termination na fees, parang ganun
1: parang
2: po.
1: Sa so, telepono dapat, din ano? Opo.
2: Opo.
1: Okay.
2: So dapat po very ano si customer sa negotiation table, dapat alam niya kung ano yung mga karapatan niya. Kami naman po, minomonitor namin yung performance ng mga res. Kasi po dapat stable sila, dapat financially capable sila para mag-provide ng 24/7 na serbisyo. At syempre po, kami po, tumatanggap din po kami ng complaints from okay, customers kapag di sila kontento sa serbisyo.
1: Director Montaner, honestly, mukhang marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito, ano po, sa panig ng pagpapaliwanag din ninyo sa Energy Regulatory Commission. Dagdagan nyo nga po sa mga susunod na pagkakataon, ano po, at nang maintindihan ng ating mga kababayan itong ating usapan, lalong-lalo na maliban, ito mga napakalaga sa atin eh, sa buhay dito sa atin, maliban sa pagkain, yung pabahay, kuryente at tubig, pati na ang telecom. Yung mga bagay na yan ang mahalaga sa atin ngayon, ano? Sa ating pamumuhay. Director Montaner, salamat po ha sa inyong pagpapaunlak ng panayam na ito. Magandang umaga din po, sa ingat din po sa ulan ngayon, no? Medyo maulan po ngayong araw na ito. Director, thank you.
2: Salamat
1: po. Alright. Si Ms. Sharon Montaner, ang director ng Market Operations Service ng Energy Regulatory Commission. O, nagre-request pa ako ng mga susunod pang panayam dyan. Alam niyo kung bakit, Aiza at Glory Fe, at Engineer Rovan, at Engineer Arnel. Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Baka mga maya sa sitwasyon na ito, edi mababa, at saka magkakaroon ng competition yan eh. Baka later on, mga consuming public na katulad natin ang maapektuhan nitong aming pinag-uusapan. Tungkol dito sa electricity switching. Nako, sige, mga mahaba pang usapin yan sa mga kababayan. Pero public service po yan. 10:38 ang oras. So, ikaw muna, ha? O, mga kababayan, huwag kayo maglilipat ng channel. Ano? Magbabalik paulit kami. Alright, ikaw pala yan, Arnel. Go. Sige, Arnel. Go ahead.
3: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin, isasalaga pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Hello! Hello, hello, hello! We're back. 10:41. Maulang umaga po. Ay, hello, hello! Ingat po kayo, lalo na dito sa Quezon City, madulas ang kalsada. In the meantime, shout out muna kay Director Robert Manning ng Rotary Club South Las Piñas. Hello, hello! Bro, ha? Maganda umaga. Ingat-ingat ka dyan. Oh, dahil maulan, alam mo na, baka mabasa. Ay, mabasa ang ating bumbuna. Joke lang. Hello there, Lawrence Atanasio and Raquel Espirito. Ay, Roger Goni Hama and Attorney Ariel Marin. Hello. Gandang umaga sa inyo sa mga inyong pagmamonitor. Thank you, thank you. Okay, samantala, mga kababayan.
9: Kuya Kicks, now, alam na din.
1: At narito ang ating Kuya Kicks, alam na this trivia. Ay baga, inaalip po natin ang impormasyon na ito. Binibigyan natin ang impormasyon na ito sa mga nag-iihaw ng mga karne at saka isda diyan po sa Caloocan City. Lalong-lalong mga kapitbahay ni Aling Neneng Rosario. Aling Neneng, yung mga taga Grace Park, good morning. Samantala, alam nyo ba na kapag nag-iihaw o nagpiprito ng makapal na karne, as in the mga 2 inches mula sa 1 inch lang o kaya half inch, hindi ito dapat daw kinakain agad pagkahango sa kalan. Oh, ay bakit daw? Ito ang nasa pananaliksik ni na Isa at saka ni Glorife. Ang karne ay sumasailalim sa carryover cooking. Ano bang karne ito? Pinag-usapan natin. Karne ng baka, baboy, kalabaw, ano pa, karne ng manok, karne ng, ano ba may makakapal? Mas may makakapal, yung lamb chop, oy, social, ano ha, yung karne ng tupa, kambing. Kasi, alam po nyo daw, yung carry over cooking, ang init na naipon sa labas ng karne ay patuloy na gumagapang pumapasok sa pinakagitna nito sa loob ng 5 hanggang 10 minuto kahit wala na ito sa ibabaw ng apoy. Yung mga iniihaw kayo pagpiprito. Kaya kung hindi ito hahanguin ng mas maaga, madali itong ma-dry o kaya ay mawala ng tubig o yung katas. Ibig sabihin niyan, o ma-overcook. Ay, yun pala. Ano ba nangyayari pag na-overcook ka, Isa? At saka Glorife? Pangit kainin? Ano bang gusto niyo sa karne? Yung medyo sinasabi na rare o kaya medium rare o half cook, mga ganun ba? Ako gusto ko yung tamang-tama lang, yung minsan medium rare pagka in the mood akong kumain ng steak na makapal. Oh yes. Kung hindi naman, gusto ko well done. Oo, yung talagang prito, ihaw na ihaw at magandang kainin. O yan, mga kababayan, ang source nila Glorife and Isa is batay sa mga prinsipyo ng culinary physics mula sa Exploratorium Science Museum. Tingnan nyo yan sa website nila at malaman ninyo ang karagdagang impormasyon. Ayos ba? Gets nyo ba? Okay, ayos.
9: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Yes, Kuya Kicks, alam na this. 10:44 in the morning. Narito naman ang report, mga kababayan, ni Melanie Valdos Reyes. Mandatory bag inspection at metal detector sa mga paralan pinag-aaralan na ng DepEd o Department of Education kasunod ng mga karahasan sa mga eskwelahan. Anong pinag-aaralan nila dyan? Ibig sabihin, pinag-aaralan nila na i-implement. Oo, parang putol doon yung aking pagbabasa. Pinag-aaralan nila na i-implement ng metal detectors at mandatory. O yun talagang inspection. Bukas-bukas ang bag inspection. Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Alamin natin sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Upang mapigilan ang pagpasok ng mga armas at nakamamatay na sandata sa loob ng mga campus, pinag-aaralan ng Department of Education ang pagpapatupad ng mandatory bag inspection sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sa laging pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, kinumpirma ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na kasama na sa mga seryosong sinusuri ng kagawaran ang naturang panukala. Gayunpaman, inamin niya na ang aktual na implementasyon ay dadaan pa sa masusing evaluation base sa kapasidad ng bawat paaralan. Bukod sa mano-manong pagkakapkap at pag-inspeksyon sa mga gamit ng estudyante, seryoso rin kinukonsidera ng DepEd ang paglalagay ng mga walkthrough at handheld metal detectors sa mga gate ng paaralan. Ayon sa opisyal, positibo ang tugon ng local government units na nagpahayag ng kanilang suporta para maibigay ang mga nasabing kagamitan sa mga pampublikong eskwelahan na sakop ng kanilang jurisdiction. Ayon kay Masapol, malinaw at mariin ang naging kautusan ni Education Secretary Sunny Angara na gawing top priority ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Napakahalaga niya ng mga kababayan na ngayon. Ano? Kailangan talaga lang pag-usapan ano ang mga term of engagement dyan, papaanong SOP or security operating procedure niyan. O nang sa gayon, maging maayos yung pagsisecure ng mga learners o mga kabataan o mga mag-aaral sa mga bawat paaralan. Maging privado man o pampubliko. Di po ba? Agree ba kayo riyan? O sige, double thumbs up naman. Eto, oy, nakikinig po mga kababayan ng mga taga-Radio Agri 90.1 dyan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Magandang umaga po, ha? Director Boyet Talvindia ng Philmec at saka si Deputy Director Joel Dator, oy, nakikinig din, nakamonitor si Sir Jong Davalos. Happy birthday, Jet Subaba. O ba, Mr. Jet Subaba, happy birthday. O kahapon niya, belated happy birthday. Samantala, haba si Miss Badet Grospe, nakamonitor din dyan sa 90.1 FM sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Gandang umaga po mga taga Nueva Ecija. Umuulan nga daw ayon kay Bongski. Oh, maulan ngayon. Samantala, makinig tayo ng iba pang karagdagang report. Marian Bastasa, mga residente ng Valenzuela, tumanggap ng ikalawang tranche ng libreng bigas mula sa pamahalaan ng Valenzuela City. Marian Bastasa, ganda umaga sa iyo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kahit na maulan ay tuloy pa rin ang pamahagi ng libreng bigas ng Valenzuela sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Assistance ni First Lady Liz Araneta Marcos. Nasa 500 mga benepisyaryo ang binigyan ng 10 kilong bigas sa distribusyon na isinagawa sa Karuhatan Amphitheater. Pinangunahan ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, katuwang ni Valenzuela Mayor Wes Cuchillan ang distribusyon ng libreng bigas sa mga benepisyaryo na mula sa mga vulnerable sector. Ito na ikalabang tranche ng rice distribution sa lungsod na pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Isa sa mga benepisyaryong nakatanggap ng libreng bigas, si Tate Edgardo, na sinabing malaking tulong para sa kanyang pamilya ang bigas lalo't wala siyang trabaho. Itinuturing din na blessing ni Malu ang natanggap na bigas mula sa pamahalaan. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang report ni Marian Bastasa. Alas 6:49 na mga kababayan. Makakausap ko po si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager and Spokesperson ng Metropolitan Manila Development Authority. USEC Nick Torre III, magandang umaga po. General, good morning.
11: Good morning, sir. At good morning sa inyo mga tagapakinig.
1: Opo, si Kakiko Flores po ito dito sa Radyo Pilipinas. Salamat po sa pagpapanak niyo ng panayam. Alam ko busy kayo. But quickly, kumusta po ang update sa pagmamonitor ng MMDA at mga deployment ng inyong mga enforcers upang ma-maintain itong ngayon na mukhang matinding habit o matinding traffic dito sa EDSA?
11: Well, ang EDSA naman, ang People Power Monument, ang talagang center of gravity nito.
1: Mm-hmm.
11: Eh, may inaayos ngayon na pinapalapad ang bus lane northbound para two lanes ang magagamit ng ating mga kababayan. Eh, may isa lang dito na natitira habang nandiyan pa sa loob ang mga rallyista, eh, tinutuloy-tuloy lang ang pagkokontrol ng at least ang mga sasakyan ay gumagalaw.
1: Mabuti po na nasasabi niyo ang gumagalaw. May mga namomonitor ba kayo po? Pwedeng, kaya well, natanong ko na kanina ito sa Metro Base ninyo, pero ayon sa mga tauhan niyo, may mga alternatibo ba na pwedeng ma-suggest ang MMDA na pwedeng daanan ng ating kababayan para lang makaiwas dyan sa nangyayari sa People Power Monument?
11: Kung pwede nga talagang iwasan nila itong People Power Monument, iwasan nila. Kasi talagang ito ay medyo mukhang magtatagal eh.
1: Oh, so sabi niyo,
11: kailangan iwasan na muna habang inaayos pa ng MDA at ng security forces ang sitwasyon dito.
1: Mukhang abot na hanggang dyan sa Ortigas at well, yung mga pa-flyover na yan ng mga nababakante, nakatenga ng mga sasakyan, ano, General La Torre?
11: Opo, hindi lang flyover to. Medyo hanggang Orense, naramdaman na nga.
1: Oh, right.
11: Pati so, hanggang sa Pioneer.
1: Eh, paano ngayon? Nag-doble kayo ng mga pwersa ninyo sa pag-maintain ng traffic, General Torre?
11: May mga naka-deploy po tayo mga tao na nagbibigay ng traffic directions at kinokontrol naman ng PNP ang crowd na huwag pumasok sa bus lane.
1: But meron kayo augmentation?
11: Ang PNP naman ay may mga augmentation, I think, mula sa iba-ibang mga definito nila at mga units. So, marami naman. Medyo kontrolado pa naman for the moment ang sitwasyon.
1: I see. Alright. Maraming salamat sa update na ito, the Yusek Torre. Ingat din po kayo at mag-follow muli kami mula dito sa Radyo Pilipinas. Ganong umaga po.
11: Maraming salamat din po, sir.
1: Alright. Si General, si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Siya din po ang spokesperson. So, mga kababayan, ulit na namin na sinasabi sa inyo na yan po ang EDSA ngayon, lalo na from north to south direction at saka yung south to north direction, nababalam dyan ngayon. Nagkakaroon ngayon ng epekto itong mga nandyan na mga nagra-rally na malapit po sa People Power Monument. Di naman po magulo ayon sa kanilang pagmomonitor na itong ating mga police, ang mga authorities na ngayon ay nakadeploy dyan po sa Epifanio de los Santos Avenue on both directions. Especially malapit po sa Ortigas area, Mandaluyong at saka itong bahagi ng Quezon City. Samantala, quickly, dumako po muna tayo sa lalawigan ng Sulu. Kahapon po, nandoon ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makakausap natin si Vice Governor Abdusakur Tan, ang Vice Governor ng lalawigan ng Sulu. Magandang umaga po. Assalamualaikum, Vice Governor Tan.
12: Alaykum assalam at magandang umaga.
1: Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Kumusta po dyan ngayon? How's the weather condition dyan sa lalawigan ng Sulu, Governor Tan?
12: Masaya. Maganda.
1: Salamat naman dahil dito maulan sa Quezon City at sa ibang bahagi ng Metro Manila. Kumusta po yung pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon? Yun sa naibigay na rice assistance sa local government at yung tinatawag nating support fund. Kumusta mga naging reaction ng inyong mga kababayan dyan sa lalawigan ng Sulu, Governor Abdusakur Tan?
12: Hindi lang masaya sa pagbigay ng mga nagdagay ko, boss. Hello?
1: Ano po ang sinabi niyo? Pakiulit niyo.
12: Tawag kayo ulit.
1: Tatawag. Baka po hindi na kami makonek sa inyo sapagkat at 10:54 meron na pong mga susunod na program. Meron pong mga balita. But anyway, thank you. At naibigay niyo na masaya ang ating mga kababayan, ang inyong mga kababayan dyan sa lalawigan ng Sulu. Okay. Siguro bigla siyang the emergency meeting at sinasabi sa akin ni Glorife at saka ni Aiza na ano lang, numabas lang siya para magpasabi na okay, sinagot niya. Pero at least, meron na po siyang kaunting nasabi. At 10:55 in the morning, mga kababayan, dito po sa ating palatuntunan, Oo, eh siyempre, sa nga pagkakataong ito ang Radyo Publiko Serbisyo. Yun, dahil kahapon nga, nandoon ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siya, salamat na po. Pinagpapasalamat na ako ng ating team. Thank you. meron pa akong 5 minutes, my dear darling. Bigyan niyo ako na isa pang balita. Kundi gagawin ko ito. Isang trivia pa. Right?
9: Kuya Kix, now, alam na this.
1: Oh, yes. Alam po ninyo, mga kababayan, isa na namang the trivia. Kuya Kix, alam na this. Ay, Boss Robert, Director Robert, maling, bro. Pakinggan mo ito. Ang modernong teknolohiya sa pagpoproseso ng gatas ay gumagamit ng high temperature short time. HTST ang tawag. O yung tinatawag na flash pasteurization. Ang galing, ano, technical talaga, ano, Miss Glory Fe, no? Paano ko kaya i-convert ito? Pwede naman, ano? HTST. Yan yung mga nakikita nyo sa label ng mga gatas. Oo, at mga pagkain, HTST. Ulitin ko, high temperature, short time. O kaya yung ano, isang sistema, technology na flash pasteurization. Upang mapanatili ang kalidad nito, ang gatas po ay mabilis na pinainitan sa eksaktong 72 degrees centigrade o kaya 161 degrees Fahrenheit. Masyad mataas yun, ano? Sa loob lamang ng 15 segundo. At agad na pinalalamig, pabalik sa, alam niyo kung ano, 4 degrees centigrade. Lubumang binagsak, lumambig ka agad, ano? Ang maikling segundong ito ay sapat upang patayin ang lahat ng mapaminsalang mikrobyo nang hindi nasisira ang natural na lasa at protina ng gatas. Oh, alam na this? Ayun, galing, ano? Ang source nina Glory Fe at saka ni Aiza ay dyan po sa pamantayan ng International Dairy Foods Association. Saan yun nakabase? Sa Amerika? Miss Glory Fe? Alright, thank you.
9: Kuya Kix, now, alam na this.
1: Oh, yan ha. Sana nagustuhan yung impormasyon na yan. Double thumbs up naman dyan sa inyong mga Facebook. Okay, at saka ipagsabi nyo na merong Radyo Publiko Serbisyo Program 10 a.m. to 11 a.m. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Inger Roban Malilin, Arnel Villamor, Joe Marie Referial, at syempre si Glory Fe Bagon at si Aiza Agorilla. Opo, lahat kayong nakikinig, ingat po sa yung mga lalabas ngayon at kasama po dyan sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin sa EDSA. Ingat din po kayo sapagkat maulan. Sana po nakapagdala kayo ng protection sa inyong katawan. Oo, huwag kong mag-alala. Nakaalalay din naman ang mga pulis at saka lalong-lalo sa mga traffic enforcer. Ninyo napakinggan kanina po upang alalayan ang mga motorista. Ito naman po muli ang inyong lingkod, Kiko Flores. At nagsasabing, God is good, God is great all the time.
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patuloy na prioridad ang education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto.
0: Headlines.
9: Department of Education humiling ng karagdagang pondo para mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa.
0: Headlines.
9: Low pressure area, posibleng maging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw. Flood advisories inilabas ng PAGASA sa ilang lugar.
0: Headlines.
9: Gobyerno patuloy sa pagsusulong ng mga hakbang sa kabila ng pagbaba ng inflation.
0: Headlines.
9: At mga Pilipinong seafarer na sakay ng mga barko na inatake sa Strait of Hormuz. ligtas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol at live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganoon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay prioridad sa education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto. Sa harap ng Presidential Scholar sa Sulu, sinabi ng Pangulo na simula ng kanyang termino, isa ang sektor ng edukasyon sa mga pinakatinutukan ng gobyerno. Agad-ani ang hinabol ng pamahalaan ang classroom gap o yung kakulangan ng Pilipinas sa silidaralan. Ito rin anaya ang dahilan kung bakit mayroong presidential scholars sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakakatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance ang 5 estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas.
10: Sa natitirang panahon ko bilang Pangulo, ang talagang magiging priority ko is education para pagandahin ang educational system. Kaya nagtatayo tayo ng silid-aralan, nagbibigay tayo ng mga gamit, mga computer, lahat ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng Starlink para may internet. At lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga libro, ay bago na. Pero kaya may naghahabol pa tayo, we have catching up to do. Pero nakikita sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti.
9: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinikilala ng Malacanang ang magandang layunin ng Dumanhug Cebu kaugnay ng total ban sa paggamit ng cellphones ng mga estudyante sa lahat ng kanilang public schools. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makakatulong ang inisyatiba para mas mapagtuunan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Gayunpaman, masyado paani ang maaga para sabihing makatuwiran ang panukalang ibalik ang nakumpiskang cellphone sa katapusan ng school year.
11: Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pag-aaralan ng DepEd Schools Division ang panukalang total ban at mandatory student inspections ni Dumanhug Mayor Gungun Gika kung nakakasunod sa national education policies. Una nang inanunsyo ni Gika ang total cellphone ban sa lahat ng eskwelahan sa Dumanhug simula June 29 para mas mahikayat ang mga estudyante na tutukan ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Schools Division Superintendent Senen Priscilo Pauline, hindi pa nila natatanggap ang official policy document mula sa Dumanhug Municipal Government. Kailangan muna aniyang suriin ang panukala at tukuyin kung sang-ayon sa kasalukuyang regulasyon ng DepEd bago ito ipatupad. Inatasa naman ang Public Schools District Supervisors at School Heads na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa mga panukala na makakaapekto sa mga eskwelahan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Karagdagang pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM ang hiling ngayon ni Education Secretary Sunny Angara para mapalakas pa ang seguridad sa iba't ibang pampublikong paaralan sa buong bansa. Aminado si Angara na sa estado ng security measures ng mga paaralan ay kulang talaga ang plantilla positions na inilaan para sa mga security guard. Kaya naman makakabuti aniya kung madaragdagan ito lalo't may ilang paaralan na nangangailangan ng higit sa isang security guard.
12: Siguro kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard, yun ang pinaka-importante. Kasi nung nakaraan, bago pa ako naapo, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization eh. So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila, mga 200. Eh kung titingnan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi, yung ibang school kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. Kaya i-request natin sa Department of Budget.
9: Si Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, panukala para higpitan ang proteksyon ng mga kabataan laban sa banta ng social media, inihain ni House Speaker Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Isinusulong ni House Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Sandro Marcos ang mas pinalakas na hakbang para protektahan ang mga kabataan sa negatibong epekto ng social media. Sa kanilang inihain na House Bill No. 9965 o Children's Social Media Safety Act, layo nitong ilatag ang kauna-unahang framework para makontrol ang akses at paggamit ng mga bata ng internet. Sa ilalim ng House Bill, ipatutupad ang hakbang base sa edad ng mga bata. Ang mga wala pang 13 years old ay mahigpit na ipagbabawal na gumawa ng kanilang social media account at dapat ay may age verification system ang mga platforms, habang ang edad 13 pataas bago mag 18 years old ay papahintulutan basta't may aktibong gabay ng mga magulang o guardian. O obligahin din ng mga social media companies na magkaroon ng monitoring tools para masubaybayan ng mga guardians ang mga online activities ng mga bata. Nilinaw na din na ang panukala'y hindi para ilayo ang teknolohiya sa mga bata, bagus upang gawing mas ligtas ang digital world para sa kanila. Kapag tuluyang na isabatas, aatasan ang DICT at DepEd na i-integrate ang digital literacy and ethics sa paggamit ng social media sa K-12 curriculum at uobligahin ang mga LGUs na magtatag ng device-free community spaces. May kaakibat din parusa ang panukala kung saan ang mga lalabag ay pagmumultahin ng 5 hanggang 50 million pesos, stop operations o tuluyang ipagbabawal na mag-operate sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinangangambahang makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas sakaling ipatupad ang blanket ban sa ilang video games. Sa programang Bagong Bayang Mahal, sinabi ni IT expert Art Samaniego Jr. na higit 3 bilyong dolyar ang kita na nakukuha ng developers, artists at iba pang Pilipino na umaasa rito. Hindi lang din aniya total ban sa video games ang tanging solusyon para tiyaking ligtas online ang mga minor de edad.
14: Walang proportionality yung ginawa mo action sa epekto na makukuha mo. So napakaliit lang ng epekto nito sa gusto nating goal na kaligtasan ng mga bata. Kasi ang gagawin po ng mga kriminal, lilipat lang yan ng ibang platform.
9: Ang tinig ni IT expert Art Samaniego Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Binigyang diin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na malaki ang may tutulong ng itatayong National Cybersecurity Center sa Valenzuela para mapalakas pa ang paglaban ng bansa sa iba't ibang cyber threats. Ayon kay Aguda, kabilang sa mga tututukan nito ang mga kaso at serye ng online scams, gayon din ang may kinalaman sa online sexual abuse and exploitation of children. Isang malaking hakbang anya ito para sa pagpapatatag ng cybersecurity measures ng bansa, kung saan mabibigyan din ng oportunidad ang mga Pilipinong eksperto sa information and communications technology.
15: Diba, anytime mag-online ka, kakabahan ka kung makukuha yung password mo, mapa-financial scam ka. O kaya yung mga problema namin sa USAIC, sa SAEM, yung mga kabataan, na alam nyo na naman ang pinagdadaanan ngayon ng mga kabataan sa internet. Kasama yan dun sa solution na ipro-provide nito. Hindi lang to building, may technology na ilalagay sa loob. Tapos ang kagandahan niyan, since may ICT Academy ang Valenzuela, hindi kami magkakaproblema sa mga skill sets. Kukunin na namin doon diretso.
9: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, balita sa lagay ng panahon, inaasahang magiging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw ang isang low pressure area na namataan sa Masbate. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Henry. Samantala, humihina na ang habagat at umiiral sa Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Naglabas ng flood advisories ang pag-asa sa ilang lugar sa bansa dahil sa low pressure area. Kabilang po rito ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Tinukoy din ang mga ilog at sapa na posibleng makaranas ng pagbaha bunsod ng mga pag-ulan. Pinayuhan ng pag-asa ang mga residente malapit sa bundok, ilog at low-lying areas na lumikas kung kinakailangan. Inalerto na rin na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 13 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:14 ng umaga ng ating oras, Pilipinas, sa iba nating mga balita. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong buwan ng Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo stores at accredited outlets. Gayon din ang pamamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa.
11: Ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy

0: paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na oil price guide ng Department of Energy. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba ng 10 sentimos o tumaas ng piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro. Habang ang kerosene, posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Green, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita ng kumakalma na ang presyo ng langis sa global market.
1: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nananatili namang sapat ang supply ng langis ng Pilipinas na may inventaryo na papalo sa 41.16 days. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang gasolina ay nasa 42.19 days, ang diesel 37.66 days at ang kerosene ay 212.41 days, habang mataas din ang nalalabing supply sa jet fuel, fuel oil at LPG. Iginiit naman ni DOE Undersecretary Sandy Sales na bagamat sapat, bahagyang bumaba ang supply kung ikukumpara noong mga nakaraang linggo na nasa 43 days. Pero hindi naman aniya ito dapat ikabahala ng publiko dahil ang pinapakita lang nito na inaasahang bababa na ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Giit pa ni Sales, hindi aniya agad na bumibili ng supply ang mga kumpanya ng langis dahil hinihintay ang pagbaba ng presyo sa merkado. Handa naman aniya na agarang umalalay at gumawa ng aksyon ng DOE kung kinakailangan ng karagdagang supply.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 175 na generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa violations ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa nasabing mga kumpanya. Nilinaw naman ni Garin na hindi ibig sabihin ito ay guilty na agad ang mga kumpanya, kundi ang show cause order ay parte lang ng due process.
1: They are given the chance to explain also, kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chances would due notice and due process na i-explain nila na maayos.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:19 ng umaga, flash report tayo. Full alert status itinaas ni PNP Chief Nartates Jr. kasunod ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Flash report. Flash report.
3: Ipinagutos nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagtatas ng full alert status sa buong hanay ng Philippine National Police, particular na sa National Capital Region, kaugnay nga ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA People Power Monument sa Quezon City. Dahil kasunod dito ng kanyang pagtutok sa PNP Command Center mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Dahil dito ay inalerto na rin ng PNP ang mga karatig na region nito, gaya ng Central Luzon o Police Regional Office 3, gayon din ang Police Regional Office 4A o Calabarzon, na sumuporta sa National Capital Region Police Office, maging ang mga crime-based PNP offices ay in-standby na rin para sa anumang pag-alalay na kanilang gagawin. Magmula alas 9 ng umaga, kabuuan 5,736 na mga pulis na at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan ang nakadeploy ngayon sa People Power Monument, gayon din sa paligid ng EDSA Shrine, maging sa iba pa mga strategic areas

0: Advantage points gaya ng nga Senado ng Pilipinas, maging sa Mendiola, Ayala Bridge, US Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang mga tukoy pang lugar. Naka-standby na rin ang Civil Disturbance Management Contingents, kabilang na ang Reactionary Standby Support Forces at Quick Reaction Forces para sa anumang emergency kung kakailanganin. Anumang oras mula ngayon ay magpapatawag na punong balitaan ng Philippine National Police. Kaugnay nga sa pinakauling update, may kaugnayan nga dito sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Ligtas ang 40 Filipino seafarers na sakay ng 2 barko na inatake kamakailan ng Iran sa Strait of Hormuz. Inatake ang 2 barko kahit may 60 araw nakasunduan ng US at Iran para itigil ang labanan at ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatiling seaworthy ang MV Ever Lovely at MV Kiko na sakay ang mga Filipino seafarers.
3: Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: MV Nilad inilunsad para palakasin ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Si EJ Lazaro sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kumal nang inilunsad ngayong araw ang MV Nilad, isang bagong marine cleanup vessel na tutulong sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis ng Manila Bay. Bahagi ito ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project, isang pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea laban sa marine pollution. Donasyon ng Republic of Korea ang nasabing MV Nilad. Ayon sa DNR, taglay ng vessel ang iba't ibang features tulad ng marine litter collection, conveyor system, oil boom, oil skimmer, crane at firefighting system upang mapalakas ang pangongolekta ng basura at pagtugon sa oil spills sa Manila Bay. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, sinabi na inaasahang makatutulong ang barko sa pagpapabilis ng rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa pangangalaga ng karagatan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Korea International Cooperation Agency o COICA para sa patuloy nitong suporta sa bansa. Dumalo rin sa inaugurasyon sina Korean Ambassador Lee Sang-hwa, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga opisyal ng Philippine Coast Guard, DNR at mga Estero Rangers na tutulong naman sa paglilinis ng mga waterways bago pa ito umabot ng Manila Bay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatutok sa pinakahuling sitwasyon sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Nakatutok dyan si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinansela ng Malacanang ilang nakalinyang public engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo ngayong araw. Kasunod ito ng pagtitipon ng mga individual sa EDSA People Power Monument na nagresulta ng pagbigat ng trapiko sa kalsada. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa mga kaganapan kaugnay sa isinasagawang rally sa EDSA. Kung matatandaan, kasama sana sa mga aktibidad na dadaluhan ni Pangulo Marcos para sa umaga ng Martes ay ang inaugurasyon ng Maritime Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management. Hindi na rin dumalo ang Pangulo sa Presidential Luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines. Habang tuloy naman ang mga aktibidad ng Pangulo na gaganapin sa loob ng Malacanang kabilang ng pagtanggap sa credentials ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines na si His Excellency Lee Lipton. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kaugnay niyan, pinatitiyak ng DILG ang maximum tolerance sa INC rally sa EDSA. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iginagalang ng Department of Interior and Local Government o DILG ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpahayag ng kanilang saloobin. Itong inilabas na pahayag ng DILG kasunod ng isinagawang bigla ang pagtitipon ng mga miyembro ng religious group na INC sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Kaugnay nito, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police katuwa ang mga kinaukulang lokal na pamahalaan na ipatupad ang maximum tolerance at angkop na security at traffic management measures. Partikular na pinatitiyak na magiging mapayapa at ligtas ang aktibidad para sa mga kalahok at sa publiko. Kasunod nito ay nanawagan din ng ahensya sa mga nakiisasarali na gamitin ng responsable ang kanilang karapatan at sumunod sa batas. Mula sa DALG para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, NCRPO naglagay na ng barikada sa paligid ng Malacañang para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Upang mas ma-secure ang buong Malacañang compound, naglagay na ng barikada ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Mendiola para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, na ginawa nila ito upang mabigyan ng seguridad ang buong Malacañang na siyang pinag-oopisinahan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nga nito, patuloy pa rin ang pag-monitor ng NCRPO sa iba't iba pang mga pinagdarausan ng kilos protesta gaya ng sa EDSA White Plains, People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Muli naman siniguro ng NCRPO na paiirali nila ang maximum tolerance para sa mapayapang pagdaraos ng sinasagawang kilos protesta ngayong araw. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga sasakyang hahambalang sa EDSA, titikitan at itutow ng MMDA bilang ng mga pulis na ipinakalat sa EDSA People Power Monument, itinaas na sa halos 6,000 ayon sa PNP. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Nakatutok ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lahat ng pangyayari at sitwasyon sa EDSA at iba pang mga lugar sa Metro Manila na apektado ng malaking kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Activated na rin ang Emergency Operations Center para sa mabilis na aksyon at koordinasyon ng MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, naka-deploy na rin ang traffic personnel at mga pulis sa kabahan ng EDSA, particular na sa harap ng People Power Monument sa Quezon City kung saan isinasagawa ang pagtitipon. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, itutow at titikitan ang mga ilegal na nakapark sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine National Police na Highway Patrol Group. Kasama rin si MMDA Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas sa pagmumonitor sa sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pamamagitan ng kanilang mga closed circuit television o CCTV sa MMDA Communications and Command Center. Naka-preposition at naka-standby na rin ang mga sasakyan ng ahensya na handang magsakay ng mga pasahero na maaaring maapektuhan ng pagtitipon. Sa mga sandalingang ito ay inaantabayan nga ang pulong balitaan ng PNP sa Kapokrame. May kaugnay nga sa pinakahuling datos at count ng mga dumalo dito sa kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. At nasa 5,936 na mga pulis nga ang i-deploy ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Tinatayang as of 10 o'clock ay 10,850 na ang kabuuan bilang ng mga dumalo sa naturang pagtitipon, kung saan pinakamalaki ay nasa People Power Monument na umabot sa 10,000 individual. At una na nga rito ay sinailalim nga sa full alert status ang buong National Capital Region. Pagtalima na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DILG Secretary John Vicrimulya na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang koordinasyon sa kanila at walang anumang notice na maipakita ang grupo na nagsasagawa ng rally malapit sa EDSA White Plains sa Quezon City na nagdulot ng pag-aantala sa daloy ng mga sasakyan. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Armando Artes, nakipag-ugnay na sila sa Quezon City Police District o QCPD para maging maayos ang trapiko sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Chairman Artes sa mga nakikiisa sa nasabing rally na igalang ang bawat isa at magbigay daan sa mga motorista at commuter na papasok pa lang sa kanilang trabaho.
8: Sa aming pong end sa MMDA, wala pong pasabi, wala na coordination. So, agad naman po pinuntahan ng QCPD yung mga release na ito. Ito first po na wala pong permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong ganoong pagtitipon po dyan sa people power movement. So, again, kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po, igalang din natin yung parapangan natin. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay na.
2: Yan ang pahayag ni MMDA Chairperson Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iginiit ng Malacanang na marami nang nagawa ang administrasyon laban sa maanumalyang flood control projects. Tugon nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng Batikos na mag-iisang taon na ay wala pa ring napapanagot sa kontrobersya. Aniya, may mga naisampan ng kaso, may nililitis at na-freeze na ang ilang ari-arian ng mga individual na sangkot sa anomalya.
3: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot.
2: Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas marami pang kaso ang isasampa ng Ombudsman laban sa iba't ibang individual at opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi lang flood control related ang mga isasampang kaso dahil mayroon ding hindi naman konektado sa FCP anomaly. Ayon kay Remulla, 8 congressman at 2 senador ang nasa ilalim ng preliminary investigation. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulla ang pagsasampa ng kasong plunder ngayong linggo laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kaso sa kinukwestiyong campaign donation ng senador.
9: Ngayon, uulan ang kaso. Kung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yun. Sabihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor eh. Bawal yan eh. Hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito.
2: Ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senador Rodante Marcoleta igniit na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Senador Ping Lacson tinawag na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta. Si Nymph Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Igniit ni Senador Rodante Marcoleta na planado ang mga hakbang na isinasagawa laban sa kanya at may layunin itong pigilan siyang mailahad ang kanyang mga aligasyon at na makalahok sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag na ito ay kasunod ng nakaambang pagkakaso ng Ombudsman ng plunder laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas niyang pahayag, sinabi ni Marcoleta ang kanyang paniniwala na may kaugnayan ng mga pangyayari sa mga naunang pahayag ni Senador Ping Lacson tungkol sa posibilidad na may senador pang mahaharap sa kaso. Anya, nagpapakita umano ito na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Samantala, pinabulaan na naman ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta na may kaugnayan umano ang kinakaharap nitong kasong blunder sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Tinawag ni Lacson na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta at iginiit na mali ang interpretasyon nito sa kanyang naunang naging pahayag tungkol sa posibilidad na siyam na senador ang maaaring makulong. Pinaliwanag ng senador na ang kanyang binanggit noon na isang hypothetical na sitwasyon lang kaugnay ng pagtukoy sa kinakailangang 2/3 vote ng lahat ng mga senador sa impeachment trial. Nauna na kasing sinabi ni Lacson sa isang panayam noong June 18 na maaaring kailanganing manghimasok ng Korte Suprema sakaling mabawasan ang bilang ng mga senator judges dahil sa pagkakakulong o pagkakasuspindi ng ilan sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itinanggi ng Ombudsman na targeted ang pagsasampa nila ng kaso laban sa ilang public official sa programang Boses. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na wala silang kinikilingan at wala ring personal vendetta laban sa mga kritiko ng administrasyon. Ginawa ni Clavano ang pahayag sa harap ng ikakasang plunder case ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta.
11: Wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
2: Samantala, narito naman ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Clavano kung bakit kasong plunder ang isasampa kay Senador Marcoleta.
11: May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao. No? So, yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa SOSE, sa Statement of Contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos.
2: Yan ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Historic na 85 pesos na taas sa sweldo sa Metro Manila inanunsyo ni Dole Secretary Tolentino. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
12: Yes, John, inanunsyo ngayon ni Secretary Francis Tolentino ang pagpatupad ng 85 pesos na wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas yan ang taas sahod sa NCR. Ginawa ng kalihimang anunsyo sa kanyang pulong talakayan at brutal fight kasama ang mga manininda at mga minimum wage earner dito sa Malabon Central Market. Ibig sabihin, ang mga minimum wage earner na non-agri sector na kasalukuyang tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay tataas na sa 780 pesos ang arawang sahod. Para naman sa agri sector, aabot na rin sa 743 pesos ang kanilang magiging arawang minimum wage. Hahatiin naman sa dalawang tranche ang taas sahod kung saan epektibo ang unang tranche na 60 pesos sa July 19 habang ang karagdagang 25 pesos ay ipatutupad sa Enero ng 2027. Ayon sa kalihim, inaasahan nito makatutulong ang wage increase para mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Nagpasalamat naman ang kalihim sa NCR Wage Board sa pagpatupad nitong taas sahod at gayon din sa pakikipagtulungan ng mga employer. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa ating balitang sports, EJ Obiena nakamit ang kanyang unang gintong medalya sa outdoor season ngayong 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Pumalon tungo sa kanyang unang gold medal ngayong 2026 outdoor season si EJ Obiena matapos manaig sa Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland. Itinala ng world number 13 Filipino pole vaulter ang 5.72 meters para angkinin ang ginto sa naturang World Athletics Continental Tour Silver event. Silver medalist si Owen Hird ng Great Britain at ibinulsa naman ni Matteo Oliveri ng Italy ang bronze medal kahit pareho silang lumundag ng 5.60 meters. Sinubukan din ni Obiena na abutin ng 5.82 meters para sana sa panibagong season record pero nabigo siyang lagpasan ito. May dalawang podium finish na ang two-time Olympian matapos din niyang ibulsa ang silver medal sa flight circus sa Düsseldorf, Germany noong June 14. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:40 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:42 na po ng umaga sa dito sa Luzon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pinuri ang DPWH sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa kanilang lungsod. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Pinuri ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon dahil sa maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod. Ayon kay Magalong, kapansin-pansin ang positibong pagbabago sa implementasyon ng mga proyekto mula nang magpalit ng liderato ang ahensya. Aniya, mas naging organisado at bukas ang koordinasyon ng DPWH Regional Office at ng District Engineering Office sa lokal na pamahalaan sa bawat proyektong ipatutupad. Sinabi ng alkalde na hindi tulad noon, isinasagawa na ngayon ang kaukulang konsultasyon sa city government bago simulan ang mga proyekto kaya't mas natutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Bukod dito, napansin din umano ni Magalong ang pagtaas ng kalidad ng mga proyektong isinasagawa at wala silang nakikitang mga imprastrukturang maituturing na substandard. Umaasa ang alkalde na magpapatuloy ang ganitong sistema upang higit na mapakinabangan ng publiko ang mga proyektong pang-imprastruktura. Ipinahayag din niya ang pag-asang mabawasan o tuluyan ng maalis ang katiwalian sa pagpapatupad ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Samantala, sa Katimugang Luzon Police Regional Office Calabarzon, tiniyak na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ng Police Regional Office Calabarzon na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon para sa kaligtasan ng mga learner, guro at iba pang stakeholders. Sa opisyal na pahayag ng Pro Calabarzon, ipinag-utos ni Police Brigadier General Hansel Marantan sa lahat ng provincial directors, chiefs of police at station commanders na paigtingin pa ang police visibility, preventive patrols, intelligence monitoring at ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng school authorities. Nagsasagawa rin ang ahensya ng malawakang school security operations sa limang lalawigan sa buong rehiyon. Bukod dito, nakapagtala ang Pro Calabarzon ng mahigit 3,700 na coordination activities, 3,200 police visibility activities at preventive patrol operations sa loob at labas ng mga paaralan. Nakapagtatag din ito ng nasa 235 police assistance desk na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa limang lalawigan para maging sentro ng police assistance at emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Citywide cleanup drive iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo na ayon sa PAGASA ay may posibilidad na dumaan sa Bicol Region, iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang citywide cleanup drive sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Naga, sinabi ng alkalde na ang mga basura ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling magbaha sa Naga. Ito rin ang dahilan kung bakit isinulong ni Robredo ang Disiplinaga Program, kung saan kailangan anya ang disiplina sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Kaugnay nito, kahit na anya regular ang ginagawang paglilinis sa mga drainage canal, waterways at iba pa, kung walang disiplina ang mga mamamayan sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura, walang magbabago, maha pa rin sa lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Robredo na alisin ang mga informal settlers na nakatira malapit sa mga estero at ilipat sa rental housing unit na ipapatayo ng Naga para wala nang magtatapon ng mga basura sa mga estero. Nangako na rin si DPWH Secretary Vince Dizon na mananatili ang mga excavator ng DPWH sa Naga para tuloy-tuloy ang uplan kontra baha. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Nagakamarina Sur.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa Bicol Region pa rin, Disaster Response Team ng Catanduanes PPO naka-activate na dahil sa banta ng sama ng panahon. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naka-activate ng Disaster Emergency Assistance Response o DEAR Team ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng nagbabantang sama ng panahon sa lalawigan. Nagsagawa rin ng CAT PPO ng accounting at formation ng mga miyembro ng DEAR Team upang matiyak ang kanilang kahandaan sa oras na mangailangan ng agarang pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito isinailalim din sa inspeksyon ang lahat ng search and rescue equipment upang matiyak na nasa maayos na kondisyon at handa itong gamitin sakaling magkaroon ng sakuna o kinakailangang magsagawa ng rescue operations. Ayon sa pamunuan ng CAT PPO, mahalaga ang maagap na paghahanda upang matiyak ang mabilis na pagtugon at mabawasan ang panganib sa publiko sakaling lumala ang epekto ng nagbabantang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DSWD Eastern Visayas nakahanda sa posibleng bagyo, pondo at relief goods tiniyak na sapat. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa posibleng maging epekto ng sama ng panahon sa pamamagitan ng sapat na standby funds na kaimbak na relief items. Sa ngayon, may kabuo ang 135 million pesos available relief resources ang ahensya na naka-pre-position sa Regional Resource Operations Center at Strategic Area sa rehiyon upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga maapiktuhang komunidad. Kabilang dito ang 172,000 family food boxes, 5,000 ready-to-eat food packs, 13,000 non-food items at 3 million pesos na standby fund na maaaring agad gamitin para sa relief operations at iba pang agarang pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Samantala, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na manatiling mapagmatyag sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan at seryosohin ang mga early warning upang mabawasan ang panganib at epekto ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: OR Region 8 nagsagawa ng IT training para sa mga pamilyang OFW sa bayan ng Tomas Opus sa Southern Leyte. Mula Radyo Pilipinas Sogod, magbabalita si Roel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay na nagsagawa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Office 8 ng dalawang araw na Information Technology Training para sa mga pamilya ng Overseas Filipino Workers sa bayan ng Tomas Opus, Southern Leyte noong Hunyo 24 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay dinaluhan din at sinuportahan ni Edmar Tambis, ang OFW Health Desk Officer ng bayan. Ang pagsasanay ay isinagawa rin ng OWA IT Instructors na sila Alan Cordero at Ray Christian Earl Damayo sa tulong at koordinasyon nila ni Family Welfare Officer Zoren Degenio at Program Support Staff Yasser de la Cruz Pindi upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng programa. Sa pamamagitan ng mga hands-on na aktibidad sa umaga at hapon, tinuruan ang mga kalahok ng mga pangunahing kaalaman sa computer at digital na kasanayan. Ang layunin ng programang ito na matulungan sila sa kanilang personal na pangangailangan, edukasyon at mga oportunidad sa kabuhayan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng OWA Region 8 na isulong ang digital literacy at digital inclusion para sa mga pamilya sa bayan ng Tomas Opus na may kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Alas 11:50 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Sa Mindanao, kabuuang 371 million pesos iginawad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga bayan sa Zamboanga Peninsula. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
18: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng bawat bayan makikinabang sa Zamboanga Peninsula sa gymnasium ng Western Mindanao State University o WEMSO sa lungsod ng Zamboanga kahapon. Aabot sa kabo ang 371 milyong piso ang inilaan para sa mga barangay at mga beneficiaryo ng Presidential Scholars Program sa Region 9 na pinondohan sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Mula sa nasabing halaga, 19.6 milyon pesos ang iginawad sa Zamboanga City, 138.2 milyon pesos naman para sa Zamboanga del Norte, 136.2 milyon pesos sa Zamboanga del Sur at 77.8 milyon pesos para sa Zamboanga Sibugay. Kabilang sa mga tumanggap nito ang alkalde ng lungsod, gobernador ng mga pamahalang panalawigan sa Zamboanga Peninsula, mga kinatawan ng Association of Barangay Captains at isang scholarship representative. Ayon sa Pangulo, mula sa 200,000 pisong natanggap ng kada barangay, 100,000 piso mula sa nasabing halaga ay nakalaan para sa kanikinilang proyekto sa komunidad, habang tig 20,000 piso naman para sa 5 presidential scholars ng kada barangay. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 30, 2026. Ang ating oras, alas 11:54 po ng umaga. Hanggang bukas po muli. Ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Nationwide.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
20: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver?
23: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
20: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radio Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radio Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radio Pilipinas.
12: Radio Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, mahigpit na nakamonitor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa bahagi ng EDSA White Plains. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, patuloy din na inaalam ng Malacanang ang nangyayari sa mga kababayan natin na naantala ang paglalakbay sa trabaho dahil sa nangyari sa EDSA. Minomonitor din anya ng Pangulo ang kapakanan ng ibang kababayan na naiipit sa gitna ng EDSA, maging ang pagsasagawa ng mga miyembro ng pulisya ng kanilang mandato na magbigay ng proteksyon at seguridad sa mga inosente nating kababayan. At kaugnay ng balitang yan, nagtaas na ng alerto ang Philippine National Police kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa EDSA White Plains. Alamin natin sa puntong ito ang update sa security situation doon mula kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
14: Yes po, magandang tanghali po.
13: Major, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa bahagi nga po dito sa EDSA White Plains? We understand kanina pong bandang alas 9:30, nasa 9,000 na yung mga kalahok doon sa ginagawang kilos, pagkilos protesta. Kumusta po ang seguridad natin doon at nadagdagan po ba ang bilang?
14: Sa kasalukuyan po, nananatiling mapayapa at maayos po ang sitwasyon sa bahagi ng EDSA White Plains. Patuloy po nating minomonitor ang lugar at wala naman po tayong namomonitor na anumang insidente may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Batay po sa ating pinakahuling monitoring, tinatayang nasa kumigit-kumulang 11,000 ang bilang ng mga lumalawak dito sa pagtitipon. Nananatili pa rin pong nakantabay ang ating mga kapulisan sa lugar para po tiyakin ang kaligtasan ng publiko, maayos na dali na po at mapanatili po ang kaayusan.
13: Major, ano po ang naging agarang hakbang ng NCRPO matapos nga po itong biglaang pagdagsa ng mga nakibahagi sa pagtitipon sa EDSA White Plains? At ilan po ang naging deployment at paano nyo po na ipakalat ang mga pulis sa lugar? Ito po bang 800 na i-deploy natin tauhan mula po doon sa paunang impormasyon? Madadagdagan pa ba ito or ma-augment pa ng ibang personnel?
14: Sa ngayon, agad po tayo nagpatupad ng kaukulang deployment at crowd management measures para mapanatiling maayos ang sitwasyon. Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 1,723 na PNP personnel mula po sa NCRPO ang naka-deploy po dito sa area ng White Plains, EDSA. Naka-strategic deployment din po ang ating mga kapulisan sa lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak yung kaligtasan ng publiko at syempre mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa pakikipagtulungan natin sa NMDA habang patuloy po namang ipinapatunayan natin ang maximum tolerance at ang kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang salubong.
13: Okay. Major, linawin lang po natin, wala po bang permit ang isinagawang pagtitipon At sa ilalim po ng umiiral na batas, paano po hinaharap ng NCRPO yung ganitong sitwasyon habang iginagalang pa rin po natin ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon?
14: Sa kasalukuyan po, wala pa pong permit na may ipresenta sa atin para sa isinagawang pagtitipon nila dito sa EDSA White Plains. Gayunpaman, patuloy po natin iginagalang ang karapatan ng bawat mamamayan sa mapayapang pagtitipon, alinsunod po sa umiiral na batas. Ang aming pong pangunahing prioridad sa ngayon ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng lahat, at tiyakin ang anumang pagkilos ay mananatiling mapayapa sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance at patuloy na koordinasyon sa mga organizers at sa iba pa po nating kinauupo lang ahensya.
13: Okay. We understand, Major, na lahat po tayo may karapatang ilahad ang ating mga saloobin sa pamamagitan nga po ng ganitong mga pagtitipon. Pero kung wala pong permit ito pong aktibidad na ito na nakakaabala sa mga pangunahing lansangan, kagaya nga dyan sa may EDSA, bakit po pinili ng NCRPO na pairalin ang maximum tolerance sa halip na agad na paalisin o dispersal ang gawin sa mga nagtipon? At ano po ang naging batayan na desisyong ito?
14: Ang pagpapatupad po natin ng maximum tolerance ay alinsunod po sa umiral na batas at polisiya po ng Philippine National Police. Hanggat mapayapa po ang pagtitipon at walang paglabag sa batas, tungkulin po ng kapulisan na igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon habang pinananatili po natin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon po, patuloy naman po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa organizers. Ganun din po yung ating mga kasamahan, counterpart agencies natin, para po ma-ensure na yung kanilang malaking pagtitipon na ito, na sa ngayon po inaalam natin kung hanggang anong oras o hanggang saan po ang kanilang pagtitipon, ay masisiguro po natin na yung mga hindi po sasali ay hindi naman po sila ganun talagang maaabala. Kaya po ginagawa po natin ang lahat para po yung daloy ng trapiko ay maisaayos po natin para hindi naman po maabala yung ibang hindi naman po kasama dito sa mga pagtitipon ito.
13: Okay. Ayon po sa mga nakalap nating ulat, Major, nagkaroon po ng komisyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga miyembro nga po nitong pagtitipon na ito. Ano po ang update dito? Kumpirmahin po namin, kumusta po yung policewoman na nasaktan daw po, nasugatan nung sinusubukang paalisin yung isang tourist bus na humarang dyan sa may bahagi ng White Plains, EDSA?
14: Sa ngayon po, yung ating pong policewoman na yan ay nasa CNPGH, kung saan po nag-undergo siya ng x-ray para malaman po mga pinsala po ba siyang tinamo mula po dun sa pagkasagi po sa kanya ng bus. Sa nagkaroon nga po tayo ng pansamantalang komosyon kanina, ngunit agad naman po itong naagapan ng ating mga kapulisan sa pamamagitan po ng nahinahon at professional na crowd management. Sa kasalukuyan po, maayos naman na po ang sitwasyon at wala na po tayong naitalang maluhang insidente. Patuloy po rin natin pinapatupad ang maximum tolerance para po mapanatiling mapa ang pagtitipong ito.
13: Okay. Sa matinding pagsisikip naman po ng daloy ng trapiko, Major, kumusta po ang inyong ugnayan sa MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para po mabawasan o maibsan ang epekto nito, lalo-lalo na sa mga motorista at commuters nating mga kababayan na gusto lamang pumunta sa kanilang mga pinagtatrabahuhan?
14: Ito po yung ating ginagawang pag-ipag-ugnayan sa MMDA at concerned local government agencies para sa traffic management at pagpapatupad po ng mga traffic routine kung kinakailangan. Layunin po nating mabawasan ang epekto sa mga motorista at commuters habang tinitiyak po ang kaligtasan ng publiko at ng maayos na daloy ng trapiko. Sa ngayon po, inaayos po natin itong kahabaan ng EDSA kung saan po yung po mga nakahambalang na mga sasakyan ay pinipilit na po nating itabi para po hindi na lamang isang lane yung nadadaanan northbound ng ating mga motorista. Patuloy po nasa ayos ng MMDA yung daloy ng trapiko, kaya po nakikiusap po kami at ng konti pang pasensya sa ating mga kababayan.
13: Okay. Major, kumusta din namin yung ibang pagtitipon na ginagawa sa ibang lugar gaya sa Liwa, sa Bonifacio at sa Mendiola? Kumusta po ang sitwasyon doon?
14: May Liwa, sa Bonifacio po. Sa ngayon po, nagde-disperse na po yung ating mga protesters doon. As of time po, nasa 100 na lamang po yung mga participants na nandun.
13: Okay. Now, mayroon po ba, nabanggit niyo po kanina, Major, na inihintay niyo po yung karagdagang informasyon mula sa mga organizer kung ilang oras, kung hanggang kailan sila mananatili dyan sa may EDSA White Plains? Pero maliban po doon, mayroon po ba kayong naging kasunduan sa pagitan po ng NCRPO at mga organizer hinggil po sa pananatili nila sa lugar at pagpapanatili bukas ng mga pangunahing kalsada para nga po sa aktibidad na ito?
14: Patuloy po yung ating ginagawang koordinasyon sa mga organizers. Sa ngayon po, wala pa po silang binibigay na tiyak na oras ng kanilang pag-atis. Ngunit nananatili pong bukas ang komunikasyon para po mapanatili po nating mapayapa ang sitwasyon at mabawasan po ang epekto ng ang epekto sa dali ng trapiko at ganun din po sa ating mga publiko. Ngayon po ating pag-uusap ay tuloy-tuloy sa kung hanggang saan, hanggang anong oras po yung kanilang magiging pagtitipon dito sa EDSA Wildlife.
13: Okay, panguli na lamang, Major. Alam po namin kayo po'y abala dyan. Mensahe at paalala nyo po, lalo na po sa mga participants at maging sa mga apektadong motorista ng public assembly dito po sa EDSA White Plains.
14: Sa atin po mga kababayan na nakikibahagi sa emergency rally na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo ngayong araw sa People Power Monument, maging sa Liwas ng Bonifacio at iba pang bahagi ng Metro Manila, nagpapasalamat ang NCRPO sa inyong patuloy na pagtulungan at maayos na pagsunod sa mga ipinapatupad na security at traffic measures. Ang inyong disiplina at pagiging responsable ay mahalagang parte upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang pagdaraos ng ating aktibidad. Sa ating pong mga motorista, commuters at sa iba pang miyembro ng ating community, hinihingin po namin ang inyong pangunawa sa pansamantalang epekto na aktibidad na po ito, sa lalo na po sa daloy ng trapiko at sa ilang pangunahing lansangan. Makatutulong po ang maagang pagbiyahe, paggamit ng alternatibong ruta at ang pagsunod sa mga traffic advisory at direktiba po ng mga otoridad upang maging maayos ang paggalaw ng lahat. Patuloy pong nakaantabay ang NCRPO at nakikipag-ugnayan sa mga organizers, mga lokal na pamahalaan at ganun din po sa iba pang concerned agencies para matiyak po na matatapos ang emergency rally ng mapayapa, ligtas at walang anumang hindi kanais-nais na insidente.
13: Okay, medyo pahabol na naman po, nabanggit niyo po na kinukuha niyo po yung impormasyon kung gaano sila katagal dyan sa may EDSA White Plains. Kung sakasakali po makuha niyo na yung detalye na yon, kung hanggang ano oras lang sila doon, saan po maaaring malaman ng ating mga kababayan itong impormasyon na ito para at least makapag-adjust sila sa kanilang mga biyahe?
14: Magbibigay po kami ng update sa kung ano po ang magiging pag-uusap, ano maging final po na pag-uusap regarding po dito sa ginaganap nilang pagtitipon para po na rin sa kaalaman ng ating publiko, lalo na po dun sa mga nag-aabang ng pagluwag dito sa EDSA.
13: Alright. Mandato, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Samantala, paggunita ng Disaster Resilience Month sa Hulyo at update sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at ipag-uusapan kasama si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood.
13: Sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, kailan po ba nasimulan ang paggunita ng Disaster Resilience Month tuwing Hulyo at ano po ang tema ngayong taon pagdating po sa kahalagahan ng paghahanda natin bago pa man dumating ang isang sakuna?
8: Mula po noong 2017 ay we observe na ito nga po National Disaster Resilience Month, every month po ito ng July. Ang tema po na ngayong NDRM 2026, ito po ay yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ito pong ating tema ngayon, highlights ito nga pong ating mga paghahanda at saka yung mga patuloy natin na ginagawa pong pagkilos, no, para tayo ay maging matatag at saka maging panatag po laban sa mga sakuna.
13: Okay. Follow up lang, Sir Juni. Ano po yung o ano-ano po mga ahensya ang kabahagi ninyo sa paggunita nito? At ano-ano naman po ang mga aktibidad at programa na nakahanda para sa taon na ito?
8: Sir Joshua, para po sa NDRM 2026 at saka sa mga nagdaang taon din po, ang mga kasama natin dito ay yung mga pampublikong ahensya. Kasama dyan syempre yung mga miyembro ng National, Regional, DRRM Councils sa pamumuno po, ng Office of Civil Defense, yung mga activities. And then kasama din natin syempre yung mga apat na DRRM thematic pillars. Yan po yung Disaster Prevention and Mitigation led by DOST, yung Preparedness Pillar po led by DILG, and then yung Response naman

0: CRM communities at saka pagsasanay, no, online webinars, yung ating OCD kapihan, ganun din, may mga resilience walk, meron mga resilience na fun run, may mga bloodletting, at saka mga paligsahan like Rescue Olympics. So, nakalatag po ito sa buong bansa.
1: Okay. Sir Juni, isa po sa mga layunin ng Disaster Resilience Month ay palakasin yung kasanayan o yung kultura ng paghahanda. Ano pa po yung mga konkretong programa o kampanya ng OCD upang mas maging aktibo at hindi nga i-take for granted ng mga komunidad yung mga hakbang para dito sa disaster risk reduction? Nabanggit niyo po itong mga information dissemination na gagawin sa Civil Defense PH. Malibang po doon.
0: Opo, tama po. Ano, yung mga nabanggit ko po, ito yung mga kasama doon sa mga dahil sa pagdiriwang po natin ng NDRM. Ano. Pero yung mga programa po talaga na ginagawa, no, nabanggit ko kanina yung apat na thematic pillars, ito po yung kasama ng mga programa doon sa disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, response, at saka recovery and rehabilitation. Yung mga programa po na nakapaloob dito sa apat na thematic areas, ito po yung kunyari sa prevention and mitigation, ano, yung mga sinasagawa natin ng mga science-based na mga hazard mapping, yung sa hazard hunter PH, no, mga impormasyon doon, yung mga pangangalaga sa kalikasan, kasama po dyan, ano, yung mga tree planting, mga mangrove planting, kasama yan. And then sa preparedness naman po, syempre yung mga pagsasanay na isinasagawa. Meron tayong mga earthquake drills, meron tayong mga typhoon drills, at saka iba-iba pa pong mga simulation exercises. Ganun din syempre yung mga pag-procure, no, o mga preposition natin ng mga resources, kagamitan, mga pagsasanay ng mga trainings, mga tauhan natin at iba't iba pa po, ano. At syempre yung sa pag-respond ni Sir Joshua, no, ito nakikita natin lagi ito, ano, yung mga pagtugon na kapag may nangyari na pong mga sakuna, kasama syempre dyan yung magsisimula sa pre-disaster risk assessment, inaalam saan, kailan, gaano katindi. So ito po, no, tuloy-tuloy na ginagawa ito, hindi lang during the National Disaster Resilience Month.
1: Okay. And sir, isa naman po sa mga hamon sa disaster response, ang tinatawag na disaster fatigue, kung saan minsan po ay nawawalan ng interes ang publiko sa paghahanda. Paano po natin ito tinutugunan?
0: Tama po, ano, pagdating dito sa kumbaga nagkakaroon, maaring nagkakaroon ng mga disaster fatigue. Unang-unang po, ano, binabanggit ng ating Pangulo, ano, na yung paghahanda talaga natin dapat araw-araw na pumumuhay na ito, no? At saka yung direktiba naman ng ating Pangulo sa NDRRMC, sa OCD, at saka sa lahat po ng DRRM workers sa buong bansa, ayun nga pong maagap, akma, at maayos na pagtugon. Now, syempre, napag-uusapan yung mga DRRM workers natin, ano, kaya may panawagan din nga tayo actually sa ating mga mambabatas na para po dito sa pagpasa, no, noong Magna Carta for DRRM workers, para mapangalagaan naman po natin, syempre, yung serbisyo, sakripisyo, at saka paglilingkod po, no, ng ating mga DRRM workers sa buong bansa. Para naman po, syempre, itong mga kababayan na natin nasa DRRM field o workers, no, ay siya naman pong nangangalaga doon sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa ating po, sa mga publiko po, no, ha, kaya unang-una po, syempre, nagpapasalamat tayo dahil nakikita po natin, ano, kung gaano nakikipag-cooperate po, no, ang kooperasyon ng ating mga kababayan pagdating dito sa ating mga DRRM workers, no, at saka sa mga pagtugon. At saka yun nga po, no, unang-una po, syempre, kailangan isipin natin yung kaligtasan at kapakanan ng sarili po natin at ng mga mahal natin sa buhay. So, sana po, wala po sana tayong sawang naghahanda at kumikilos po lahat tayo para dito sa ating magiging katatagan at sa pagiging panatag po.
1: Okay. Sir, speaking of pagiging handa, ito po lagi natin naririnig na bago o sa panahon ng sakuna, naririnig natin na handa ang pamahalaan. Pero paano po ninyo hinihikayat ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon din ng sariling disaster preparedness plan tulad nga po nitong go bag, emergency contacts, at evacuation plans para po maging proactive imbis na reactive sa sakuna?
0: Opo, tama po, ano, hinihikayat natin yung ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng iba't iba pong mga aktibidad, no, that involves itong mga pamilya po, ano, at saka sa atin din pong mga bawat miyembro ng pamilya. Unang-una po, syempre, lahat tayo po, ano, ay exposed sa buong bansa sa iba't ibang klase ng bantang panganib. Kaya dapat po talaga nakahanda tayo bawat isa, hindi lang yung gobyerno at mga pribadong ahensya, kundi yung pamilya po, ano, kaya meron po tayo mga pagsasanay isinasagawa, yung paghihikayat po sa ating mga kababayan, magkaroon ng go bag, sumali sa mga drills, sa mga trainings, no, at alamin po, no, kung ano yung mga bantang panganib na meron doon mismo sa loob ng ating bahay. Kaya nga po pinopromote natin, no, yung Hazard Hunter

0: PH, dahil doon makikita nyo ano talaga yung mga bantang panganib na dapat nyong paghandaan sa mismong bahay natin. Nang sa gayon po, magawa din natin yung akmang paghanda. Kapareho, nabanggit ko po yung go bag, no? Kung saan tayo mag-duck cover and hold sa loob ng bahay, and then saan tayo mag-evacuate. So ito pong mga gawain po ito, no, ay talagang hanggang sa family level po na isinasagawa ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
1: Okay. And malaki po ang papel ng mga LGU sa panahon ng sakuna. With that being said, paano po pinapalakas ng OCD ang koordinasyon naman sa pagitan ng national government, LGUs, at mga komunidad upang mas mabilis ang pagtugon? Dahil kadalasan nga po, Sir Juni, biglaan nangyayari katulad ng biglang pagtaas ng tubig baha, gayon din yung mga lindol.
0: Tama po, napakalahalaga po talaga, no, ng role na ginagampanan ng ating mga local government units at local DRRM workers pagdating dito, dahil sila po ang frontliners doon sa ating mga komunidad. Unang-una po siyempre, no, yung ating mekanismo ng national, regional, down to the local DRRM councils natin at hanggang sa barangay po, no, na DRRM committees. Ito po, tuloy-tuloy po ito, no, halos araw-araw nga po, no, na magkakausap itong ating mga LDRRM councils and committees, no, para sa mga isinasagawang paghanda bago, during at saka pagkatapos po, no, nung mga nangyayaring sakuna. Pinalalakas po natin ito sa pamamagitan po ng mga mekanismo, no, like sa ngayon po, ano, meron tayong ipina, kumbaga kakatapos lang po, no, na aprubahan itong ating harmonized national contingency plans. Sa pamamagitan po nito, nakasaad doon, no, ano yung role na gagampanan ng LGUs, ng ating pong mga regional at saka national. So, kami po sa national, ano, yun yung isang isinasagawa ay yung pinalalakas at tinutulungan natin yung ating mga local DRRM councils para naman po mas maipaayos nila, no, at saka mas magawa nila yung tungkulin nila doon sa pagharap po doon sa mga komunidad at saka pangangalaga sa kaligtasan ng mga komunidad.
1: So, usapin naman, Sir Juni, ng early warning systems, gaano po kahalaga ang paggamit po ng teknolohiya, hazard mapping, at science-based information para pumabawasan ang epekto ng mga kalamidad.
0: Tama, Sir Joshua, napakahalaga nitong teknolohiya, no. Unang-una po, ano, itong mga impormasyon na nakukuha po through our science-based agencies. Ay ito po yung dekada, ilang taon po ito, ano, na pinag-aralan at saka kumbaga may mga gamit po dito ng mga science tools, ano, para makuha itong mga impormasyon na ito. So mahalaga po na nakukuha natin itong tamang impormasyon, no, based on what our science-based agencies are mentioning. Nabanggit ko na po kanina yung Hazard Hunter PH ng DOST Phoebox. Mm-hmm. Napakahalaga po noon na nakikita natin yon. And then ganun din po pagdating doon sa mga early alert and warning messages. Ito po ay nanggagaling sa mga technologies po, no, na gamit ng mga science-based agencies. So mahalaga po na yun din ang sinususugan natin ng mga impormasyon. Napakahalaga po na tamang impormasyon ang nakukuha natin at base po sa siyensa. Dahil ito po kumbaga ay may mga basehan at hindi lang po yung dahil sa mga sabi-sabi or dahil sa mga karanasan natin, habang mahalaga po yung mga personal natin karanasan, pero meron pong sinasabi ang siyensya na hindi na po naabot ng ating karanasan, kaya mahalaga po na tinitingnan natin both itong karanasan natin, no, mga personal experiences natin, at saka sinasamahan po nitong mga science-based information base na rin po sa mga nakukuha, no, at sa nagginagamitan po ng teknolohiya.
1: Okay. At kung din naman po ng lindol sa Mindanao, ano na po ang pinakahuling assessment ng OCD sa sitwasyon ng mga apektadong lugar at lalo na po ng mga pamilya doon sa rehiyon?
0: Tama, Sir Joshua. No, sa ngayon po kasi meron po na tayong inaasikaso, no, ang iba't ibang response agencies ay ito nga pong mahigit na 6,000 pamilya na nasa loob po ng mga evacuation na centers. Tuloy-tuloy po ang isinasagawa dito na pagtulong natin, ano, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganun din ng pribadong sektor. Sa ngayon po kasi yung ang nakatala sa atin na apektadong lugar ay umabot po ng 648 na barangays, no, sa Mindanao. So ito po ang tinutulungan ng mga response agencies natin pagmula doon sa mga pagkain. Ganun din po yung mga psychological first aid na isinasagawa, no, para maibsan yung mga trauma, no, ng ating mga kababayang apektado doon. Ngayon po yung mga at temporary shelters at saka mas sturdy po na mga tutuluyan nila, no, ay inaasikaso na rin. Ganun din yung lahat ng klaseng assistance, no, mga emergency shelter assistance at iba pong mga cash for work and then mga assistance po na ibinibigay, no, sa kagamitan. And then ganun din po doon syempre sa mga utilities, no, telecommunications, inaayos yung mga kalsadang nasira, inaayos. So tuloy-tuloy po ito na ginagawa ng mga different response agencies dahil ito po ang direktiba sa atin ng ating Pangulo.
1: Okay. Follow-up lang, Sir Junie. Doon po sinabagit nyo na mahigit 6,000 na nananatili sa mga evacuation center. Nagkaroon po ba ng pagbaba sa bilang na ito o nananatili po siya na 6,000 plus?
0: Sa ngayon po, no, this data is as of kahapon po, no, kahagabi po, no. So okay, ito pa rin po yung nakatala natin as far as the NREMC data is concerned, no. Pero marami na po dito yung nakauwi na out of this, no. Ay may mga nakauwi na. Pero po sa ito po namang mga apektado, umabot kasi ito yung apektado na 390 plus families. Mm. So sa ngayon po ito na lang yung nandoon sa mga evacuation centers, ito pong 6,000.
1: Okay. Now, kumustahin po namin din, Sir Junie, yung recovery progress at rehabilitation po ng mga komunidad na tinamaan ng lindol. Nabanggit niyo po na may mga naibigay na tayong assistance, cash for work, temporary shelter. Paano po sinisiguro ng OCD sa pagtipunin niyo, sa panig po ninyo na mas maging resilient sila sakali po na wag naman sana'y magkaroon muli ng sakuna?
0: Opo, unang-una po, no, yung mga tutulong na ibinibigay natin, hindi lang po ng Office of Civil Defense, kundi yung lahat ng miyembro ng response agencies. Para po maging resilient, siyempre, yung mga kababayan natin, ano, unang-una, siyempre, yung mga maibalik po, no, yung pamumuhay nila, kasama yon. And then, ganoon din po, yung mga early recovery at saka mga serbisyo po na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Katulad na banggit ko po kanina, no, yung mga psychological first aid, kasi mahalaga rin po na maibalik nila kumbaga yung normal, no, na control nila sa kanilang mga pamumuhay sa pamamagitan din po ng pagtulong natin through their livelihood. Yung doon naman po sa rehabilitation, tuloy-tuloy po itong isinasagawa, no, not just of the debris clearing and civil works cluster led by DPWH, kundi ganun din po ng iba't ibang ahensya, no, DSUD para sa mga bahay po ng mga nasira. Tuloy-tuloy po ito, ano. In fact, doon sa mga nasira po, no, na rehabilitate ng mga road sections, no, halos po meron na po mga 40 road closures na naayos, no. Ganun din yung mga telecommunications, ongoing rehabilitation doon, pati na rin po yung mga utilities. So far po, no, pagdating naman sa tulong sa ating mga kababayan, halos mahigit po, no, 700 plus or umaabot na nga po ito ng 800 plus million po, no, ang naipamahaging tulong, no, ng iba't ibang ahensya natin, no, sa iba't ibang fields din po, no, ito man ay sa agrikultura, ito man po ay sa infrastruktura at ganoon din siyempre dun sa mga livelihood po ng ating mga kababayan.
1: Okay. So Judy, sa inyo pong pananaw sa OCD po, ano po ang mga aral o lessons learned mula sa pagtugon sa Mindanao earthquake na maaari po makatulong sa paghahanda ng bansa laban sa lindol at iba pang sakuna?
0: Sir Joshua, pagdating dito sa aral, ano, at saka mga lessons learned na nakukuha natin sa mga ganitong klaseng sakuna, lalo ito pong lindol, no. Unang-una, syempre, no, yung pinahabol nga po natin, ano, yung tamang pagpapatupad po ng National Building Code at saka Structural Code. Syempre, nakasaad po kasi dito, ano, yung tamang disenyo, tamang materyales at tamang pagkakagawa ng ating mga infrastruktura. Napakahalaga po ito, ano, para po masiguro natin na kapag kalumindol ay nakasunod po dun sa mga standards na iyon yung ating mga gusali. Pangalawa po, ano, dahil syempre marami ng mga naitayong gusali bago pa man itong mga structural code natin, ano, or the latest ones, no. Napakahalaga rin po na isinasagawa yung structural integrity assessment. Ibig sabihin po, inaalam, no, gaano ba katibay itong mga gusali natin. Gaano ba katibay o gaano ba dapat pagtibayin, no, patibayin itong mga istruktura natin, no. Nang sa gayon ay kumbaga safe ito kapag may nangyaring lindol. Pangatlo po siyempre, kapag naisagawa na itong mga structural integrity, malalaman natin, ano, kung safe ba na doon tayo mag-duck, cover and hold sa mga gusaling ito or paano yung magiging evacuation procedures natin, di ba? Kung paano nga ba tayo ba ay pupunta sa open space lamang or tayo ba ay tatakbo sa mas mataas na lugar kung sakali pa pong may mga bantang ng tsunami. So ito po yung mga nakukuha natin laging aral, no? At saka kasama rin po yung binabanggit ko kanina mga impormasyon, ano, na hindi porket wala pang nangyayaring ganyan o hindi naman tayo exposed to any fault system, ay dapat yun lang yung ating pagbasehan. No? Marami pong mga nakukuhang impormasyon na sa ngayon po ay mga bago sa atin, kaya dapat po na tumitingin tayo dun sa mga tamang impormasyon through our science-based agency.
1: Okay. Now, speaking of structural integrity, Sir Junie, may mga bulubundukin po o mga residente na nakatira sa bulubundukin na naapektuhan na pagguho ng lupa. Now, with that being said, kumusta po yung ugnayan natin sa mga local government units para po hindi na matirhan itong mga lugar na ito na prone sa landslide?
0: Tama, Sir Joshua. Meron pong mga nangyayaring artificial damming, no? Ito yung gumuho yung mga lupa o yung mga bundok po, no? Tapos natatakpan po, no? Yung daluyan ng tubig, no? Kaya nagkakaroon ng parang artificial na dam. Ito po, dahil dito, ano, ay nagkakaroon ng mga pagbaha at sa kami mga areas po na tinitingnan doon na hindi na po safe para po tirhan ng ating mga kababayan. Ito pong mga lugar na ito na identified, ito po yung ipinapaalam naman sa atin o sa iba't ibang ahensya at sa iba't ibang komunidad para po malaman, no, kung safe pa ba na tumira doon sa mga lugar na yon, at ganun din po sa mga response agencies ay kung ano po ang mga kailangan gawin, no, para maisaayos itong mga lugar na ito. So napakahalaga po talaga na alamay natin mula sa mga lokal na otoridad natin kung gaano pa po ba ka-safe o kaligtas itong mga lugar natin, na kung titirhan pa po ba ito o dapat po tayong lumikas o may mga dapat po tayong gawin para maging ligtas tayo doon.
1: Alright, panghuli na lamang po, Sir Junie, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ngayong Disaster Resilience Month, upang hindi lamang maging handa kapag may sakuna, kundi maging bahagi po ng pagbuo ng isang mas ligtas at matatag na komunidad.
0: Opo, Sir Joshua, no, sa ating pong mga kababayan, bukas na po ang simula ng ating National Disaster Resilience Month. Kaya tumutok po at i-follow po ang official Facebook page ng OCD po, ang Civil Defense PH, para sabay-sabay po tayo sa mga gagawin nating paghanda at pagkilos po, no, para maging ligtas tayo sa oras ng sakuna. Marami na po na tayong ginagawa, no, kaya dapat po, no, dahil exposed nga tayo halos taon-taon, buwan-buwan, no, ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib, kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no, para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay, kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Samantala, anibersaryo ng BJMP at update sa jail decongestion at iba pang programa ating pag-uusapan kasama si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Sir J. Rex, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Sir Joshua, magandang tanghali po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa.
1: Sir, sa pagdiriwang po na ika-35 anibersaryo ng BJMP, ano po ang pangunahing tema ngayong taon at ano po yung mga programa at aktibidad na nakahanda para po ipakita ang mga naging tagumpay at serbisyo ng inyong ahensya?
2: Ang tema po ng BJMP ngayong 35th year anniversary namin ay disiplina at responsibilidad sa serbisyo may kredibilidad. Dito po kasi it encapsulates yung aming 35 years ng pagmamanage ng lahat ng ating city, district, and municipal jails. Ganoon na din pag-celebrate ng mga milestones and accomplishment natin sa decongestion at pagmamanage ng makataong piitan sa buong bansa.
1: Alright. So nakalipas po na isang taon, Sir Jerex, ano po ang may tuturing ninyong pinakamahalagang tagumpay ng BJMP pagdating po sa pangangalaga ng seguridad at rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL?
2: Okay, unang-una po, nagkaroon tayo ng reduction in our congestion rate. Coming from 327% 2 years ago, and then right now, nasa 280% na lamang ho. Malaki na ho talaga ang nabago. Marami rin ho tayong na-inaugurate ng mga bagong facilities na mga moderno at makatao na para sa ating mga nakakulong. Eh, komportable ho kahit papano, ang stay nila malayo ho dun sa nakagisna na siksikan ng mga piitan. Ganun din ho, tayo ang BGMP ay nakapag-contribute sa environment, nakapagtanim tayo ng maraming puno, nasa 31,000 trees, nakapag-donate ng mga blood for our volunteer work, mga nasa 1,800 blood donations. At nakapagpalaya tayo ng 80,000 PDL for the past year because of paralegal work. But of course, may mga pumapasok pa rin ho kasi. But nonetheless, we are moving towards really a modern correction system dito through the BGM.
1: Okay. And Sir J-Rex, malaki po ang papel ng paralegal services. Koordinasyon sa mga korte at pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa jail decongestion. Kamusta na po ang implementasyon ng mga programang ito? At gaano po kalaki ang naging epekto nito sa pagpapalaya o paglilipat ng mga kwalipikadong PDL?
2: Tama po, tulad ho nung nabanggit ko kanina, nasa almost 80,000 ang lumaya. Ito po yung parte ng paralegal program namin na kung saan ang mga PDL ay una, binibigyan ng good conduct time allowance para sa mga qualified lamang po at deserving nito, binabawasan ang kanilang sintensya na nanaayon sa batas. Ito ho ay nagagawa kung sila ay mag-aaral sa loob, wala silang violation ng rules and regulations. Pinagtibay rin ho natin yung Read Your Way Out program sa ating mga jail libraries na kung saan nakakadagdag rin ho ng good conduct time allowance points para sila ay mapalaya ng mas maaga. At marami pa hong ibang education and other programs kung sila ay magpa-participate. Patuloy rin ho yung pakikipag-ugnayan natin sa bawat korte. Kasi ho ang BGMP ay nagmamanage ng city, district at municipal jails kung saan nakabimbing ang kaso ng ating mga nakakulong. At sa bawat distrito rin ho na ito, jurisdiction na ito ay may korteng kaakibat. At nakikipag-ugnayan ho tayo para maintindihan ho ng PDL ang kaninang kaso at maitaguyod o maitawid ho natin na mas mabilis ang kaninang pag-hearing, mabigyan ng options sa limbawa sa online hearing at ito ho yung mga dahilan talagang nakakapagpabilis ng kaso nila at nakakalaya sila ng maaga. Among other intervention, kabilang na rin ho, of course, yung pagpapatayo ng mga piitan na mga moderno na, lalong-lalo ito sa mga priority areas natin ng mga siksikan katulad ng Las Marinas, Munting Lupa at San Mateo na either siksikan ho o kaya disaster prone ng mga piitan.
1: Okay. Maliban naman po sa decongestion, paano niyo po tinitiyak na patuloy na napapangalagaan ang kapakanan ng ating mga PDL sa pamamagitan po ng mga programang pang-edukasyon, livelihood, skills training at mental health services?
2: Dalawang aspeto ho ang pangangalaga ng mga PDL. Una ho yung kanilang basic needs. Sinisiguro ho ng BGMP na ang basic needs ay naibibigay. Una, ang kanilang pagkain, ang kanilang gamot ay merong available. Ganun din ho ang kalusugan nila ay may nakaduting mga nurse o kaya mga doktor na tutugon habang sila ay nakapiit sa BGMP. Habang naman ho ay naibibigay na ang basic needs sa kanila, doon naman po sa isang programa natin ay welfare programs. Dito ho pumapasok itong alternative learning system kung saan nakakapag-aral sila hanggang senior high school at nakagraduate po. Marami ho tayong nakagraduate for the past year at itong part ng celebration ng aming anniversary to recognize yung mga officers namin na nakapag-contribute sa education programs ng BGMP. Hindi lang ho yung edukasyon, pati nga ho college education behind bars, meron na ho tayong mga napagtapos ng kuleyo. Yung mga nakapag-aral na at ang iba lumayan na ho at may matrabaho na. At hindi lang din ho yan, meron pa hong skills development training through in partnership with TESDA para sa kanilang mga NC1, NC2, and NC3 certification programs na gagamit ho nila na kapag sila ay lumalaya. Overall, lahat ito it encapsulates din ho ang aming aftercare program na kapag lumaya naman ho sila, nire-refer na ho namin sa appropriate government agencies para sa continuation ng kanilang rehabilitation para hindi sila bumalik after their release sa kulong.
1: Okay. Sa aspeto naman po ng seguridad, Sir J-Rex, kumusta na po ang mga inisiyatiba ng BGMP para po mapagilan ang pagpasok ng kontrabando, illegal na droga at ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng mga pasilidad?
2: Tama, Sir Joshua. It remains a challenge sa BGMP. But despite the challenge ng ating mga contraband and security, marami tayong institute ng mga programa dyan. Una, lahat po ng ating facilities ay equipped with CCTVs, with central monitoring dito sa ating mga headquarters para nakikita natin ang bawat galaw ng ating mga tauhan. Patuloy rin ho yung pagkandak natin ng greyhound operations o yung tinatawag na galugad para patuloy nating ma-flush out ang mga contrabands katulad ng cellphones at mga pinagbabawal na items sa loob ng pulungan. Ito ay kinakandak natin o ginagawa kaakibat ang PDEA, ang PNP para rin ho may transparency at the same time mas epektibo ang ating pag-ground operations. So far na manage naman po natin yung mga security incidents natin. In fact, nitong nagdaang lindol ho, na-manage natin na walang nakatakas. At the same time, buti na lang din ho, safe ang ating mga PDL at secured ang ating mga facilities. So overall, ang security management natin is very tight. Patuloy naman regular ang ating mga ginagawang mga intervention po dito, sir.
1: Okay. Kumusta naman po ang efficiency ng idalaw? We understand, para ginawa po ito para hindi na nga maingganyo o subukan magpasok pa ng mga kontrabando gaya ng cellphone. Kumusta po yung idalaw natin, yung response po ng mga PDL at ganyan din po ng kanilang mga kaanak?
2: Tama po. Lalo po nating pinag-igting kasi ang idalaw. Ito po ay isang lesson learned ng BGMP noong nagra ang pandemic. At dahil po naging online lahat, ang hearing at ang dalaw, inadapt na rin po natin kahit tapos na ang pandemic. At in fact, nag-alat pa po ng mga equipments at facilities for idalaw. Ngayon ho, lahat ho ng PDL natin, kung malayo ang kamag-anak nila, ay pwede ho mag-avail ng idalaw. Hindi lang ho limited sa kanilang dalaw na kamag-anak, pati na rin ho ang kanilang mga lawyers, consultation sa parole and probation, pati rin ho ang kanilang hearing o pagdinig sa kanilang kaso, paglilitis nila, ay available na rin ho ang online. At ito ay patuloy na sinusuportahan at pinag-iigting ng BGMP.
1: Okay. At paano nyo naman po pinanatiling mataas ang moral, kahandaan, at profesionalismo ng ating mga jail personnel sa kabila po ng patuloy na hamon ng iba't ibang operational concerns?
2: Tama, napakagandang tanong po, sir, especially on operational concerns. Ang aming hong empleyado ay nasa 26,000. Overall na ho yan sa buong Pilipinas na minamanage ang nasa 118,000 na mga persons deprived of liberty. At alam mo natin na kulang ang empleyado at patuloy naman ho kami every year na nag-recruit para humadagdagan at motivate ang aming personnel na may mga karagdagan tutulong sa kanilang trabaho. Ganun din ho, katulad ho ngayon ng magdarating na aming 35th anniversary, we will recognize all the best practices and best performing employees ng BGMP personnel para i-recognize ang kanilang effort sa BGMP. Ganun din ho, sinisiguro ho natin na ang kanilang sahod, kanilang pension ay timely at ang lahat ng mga benepisyo na nararapat sa kanila ay naibibigay. Ganun din ho, ang mga commendations, medals, and awards ay patuloy na pinag-iigting. But of course, part of the motivation is also to follow the rules and regulations of the BGMP na kapag naman ho meron talagang violation ay hindi naman ho tinotolerate ng BGMP kahit pa ho naman kasamahan namin yan. Overall, we are 26,000 strong personnel, motivated and professional BGMP personnel, sir.
1: Alright. Sa pagdiriwang naman po ng BGMP anniversary, ano po ang mensahe ninyo sa publiko tungkol sa tunay na layunin ng BGMP?
2: Ngayon pong darating na 35th anniversary ng BGMP, ito po ay gaganapin bukas, July 1, 2026. Ang BGMP ho ay nangangako at patuloy na committed sa aming mandato na pangalagaan ang lahat ng mga persons deprived of liberty sa lahat ng ating city, district, and municipal jails. At pagsisikapan ho ng BGMP na itaguyod ho ito, of course, ang mandato ho namin at ang tanging hangarin namin ay maging safe at secure ang ating mga komunidad sa anumang krimen and for general public safety. At yan ang contribution ng BGMP sa ating bayan. At lalong-lalo dito sa ating bagong Pilipinas. Yun lamang po at magandang maraming salamat po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BGMP. Thank you, sir. Inilabas na babala laban sa mga illegal overseas work at backdoor travel. Aking tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo.
1: Ma'am, 11 Pilipino po ang kamakailang na repatriate mula sa Malaysia matapos umanong mabiktima ng illegal recruitment. Ano po ang naging kalagayan ng mga kababayan nating ito at ano po yung natuklasan ng BI sa kanilang kaso?
3: Yes, mag-isa lang po sa mga grupo ng mga na-repatriate. No? Tuloy-tuloy po yung mga repatriate, mga na-repatriate, na-doon po sa mga kababayan natin. nabibiktima na naman siya. Serial illegal recruitment. Dito po ay medyo kalaki-laking grupo. 11 Filipinos were repatriated from Malaysia. Ito po mga kababayan natin ay nabalitaan po na din ay umalis via backdoor when they arrived in the Philippines, in-interview po sila. At kinakwento po nila ang last month ay po sila ng bata para makitawid po papunta sa Malaysia kung saan po nirecruit sila para magtrabaho illegally ng iba't ibang mga occupation.
1: Okay. Ms. Dan, sa inyo pong investigasyon, ito pong sa 11 ito, ilan po dito yung dumaan sa tinatawag ng backdoor o hindi otorisadong ruta palabas ng bansa? At paano po ito nagagawa ng mga illegal recruiters at bakit patuloy pa rin ito nangyayari?
3: Doon po sa interview sa kanila, actually majority po sa kanila ay umalis by backdoor routes. Ang kwento po nila ay sumakal po sila ng bangka upang makarating po sa bansa Malaysia. Kung saan po nirecruit sila upang magtrabaho po ang their work offered to them sa mga mechanical, construction, maritime related jobs po. Tapos isa kanila ay ginawa pong entertainer. Isa po sa mga nakikita natin na rason kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong pagtalis sa kanila sa ating bansa ay yung ating malawak na baybay dagat. Particularly in the southern areas po, in Pilipinas. Nagkaroon po ang Interagency Council Against Trafficking ng study there at ay nakita po na mayroong mga areas sa atin na pinag-consider natin ng mga security zones na maaring pusugin ng ilang mga individual na nais umalis ng bansa through these illegal routes. Ang pinagawa po nila ay sa pag-aaral na pinakar po sumasakay po ng bangka upang magtawid dagat po papunta sa ibang bansa.
1: Okay. Ma'am, para maitaas pa natin yung kamalayan ng ating mga kababayan na maaaring mabiktima nga ng mga too good to be true na offer abroad, ano po yung mga masasabi ninyo sa mga pangakong ibinibigay ng mga illegal recruiters na ito sa kanilang mga biktima?
3: Well, sir, ano, dito sa mga nakikita natin, ng mga nabibiktima, talagang too good to be true. Ang nag-attractive na mga offers, not just for this one, ano, even for other cases na na-encounter natin, there were offers na $2,500 o
1: $1,000. Ma'am Dana? Alright, ma'am, naputo lang ating linya. Susubukan natin balikan si Ma'am Dana. Mamaya-maya lamang ng BI. Samantala, sa ibang balita, marami na nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginiit yan ng Malacañang sa harap ng mga batikos na wala umanong mapanagot o napanagot sa investigasyon sa mga anomalyang mga proyektong kontrabaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naka-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
4: Mayroon na po naman nasampahan ng kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po ay depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
1: Sa puntong itong balikan natin si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, naputol po tayo dun sa too good to be true na pangako sa ating mga kababayan.
3: Yes, sir, no, yung mga offers nitong mga illegal recruiters na ito ay talagang too good to be true. There are offers na malaking sweldo, mga citizenship, bibigyan sila ng citizenship at malalaking sweldo. Pero pagdating doon ay hindi ito totoo. Paulit-ulit po ang nangyayari doon sa mga nakikita natin. It's the same offer, it's the same story, it's the same language. pero yung mga kababayan din natin ay tuloy-tuloy pa rin pong nabibiktima. Sa tingin po natin, talagang si social media plays a big role dito sa recruitment process na ito. That's why we want the message out. Gusto natin malaman ng atin mga kababayan na hindi po totoo itong mga ganito offers at mag-ingat tayo sa mga nakikita natin on social media.
1: Okay. And Ms. Dana, maliban po dun sa panganib na hindi nga totoo yung o hindi totoo yung mga ino-offer sa kanila na too good to be true abroad, ano-ano pa po yung mga ibang panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan Pilipino na bumabiyahe sa pamamagitan ng backdoor routes sa halip po na dumaan sa legal na proseso ng pag-alis ng bansa?
3: Yes, yung pinakakambiyahe pa lamang po ay isang masalimuos na pamamaraan dahil hindi po ito ligtas, ito po ay illegal at dumadaan po sa treacherous waters ng southern areas po natin. Yung biyahe pa lang po yun, but the actual work na hinaharap po nila doon, marami rin pong risks na involved doon sa actual work dahil wala pong proper protection yung mga kababayan natin. In many cases po, naiipit sila, hindi nila hawak ang kanila mga pasaporte, hindi nila napapipaan tamang sweldo, at nagiging prone sila sa abuse at mga abuso, pananakit, at exploitation doon sa bansa kaya pinupuntaan.
1: Okay, and ano naman po ang ginagawa sa ngayon ng Bureau of Immigration kasama ng iba pang ahensya para pumatukoy at mahuli at mapanagot ang mga sindikato ng illegal recruitment at human trafficking na ito?
3: Yes, bilang parte po ng Interagency Council Against Trafficking, ang Bureau of Immigration po ay tuloy-tuloy ang pag-uugnayan sa mga member agencies ng lakad upang ma-strengthen natin itong ating laban against human trafficking. Una po sa lahat ay inaaral natin yung mga trends in human trafficking, yung mga modus na bago. Iba't iba po yung mga naglalabas ang modus ngayon, may mga bago po na nag-recruit ng mga kababayan natin upang magtrabaho in food security sector sa ibang bansa po. May mga trends pa rin po kung saan sila ay pinagtatrabaho sa mga allegedly DPOs pero scam hubs pa lang. Patuloy pa rin po ito mga trends na ito. At yan po ay nakikita natin sa borders, sa immigration area. Itong mga informasyon po na ito ay ilalabas po natin sa IOMPA na siya po nagpo-continue ng investigation through the National Bureau of Investigation. Ang NBI po ang pinutugis doon sa mga recruiter at doon sa mga links itong mga sindikato ito dito sa Pilipinas o kung saan man po. At ang Department of Justice ang nagtutuloy ng prosecution laban po dito sa mga recruiter na ito. Kasi sa atin po, ang pinakamahalaga ay makalap, mapuli at makasuhan po sa mga recruiters na ito. Dahil hindi lang po tayo araw-araw na pagbuli o pagpigil po sa mga biktima, but rather gusto po natin makuha at mahuli po yung root nitong mga illegal na gawain
1: ito. Okay. At para tuloy nga pong mapigilan ng mga o mabawasan ang bilang ng mga Pilipino na bibiktima ng illegal overseas employment, ano-ano na po yung hakbang ng BI ngayon para mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga kilalang backdoor exit points at maiwasan nga po may mga biktima pa mga kababayan natin?
3: Yes, although itong mga tinuturing natin na backdoor exit points o mga illegal migration corridor is not under the jurisdiction of BI dahil ito naman po ay binabantayan ng mga local government units ng ating mga kapulisan as well as the Philippine Coast Guard doon sa area. And so far po, through the coordination of LACAT, nakita po natin na mas naging mapit na po yung pagbabantay sa mga areas na ito. Nakakatanggap po tayo ng mga reports and inquiries and information about individuals trying to illegally cross the border doon po sa area na iyon. And nagpapasalamat po tayo sa local government unit in these areas sa pinaigting po na pagbabantay sa kanila. And napakalaking bagay po ng IACA dito po sa pag formalize the actions ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para labanan po ang human trafficking, particularly dito po sa mga illegal migration corridors.
1: Okay, Ms. Dana, or Ms. Dana, maaari lang po na dapat natin bigyan din natin ito at paulit-ulitin natin para po dun sa mga nais maghanap buhay sa ibang bansa, ano po ang pangunahing paalala ng BI para po matiyak na legal ang recruitment agency, employer, at buong proseso ng kanilang pag-alis? At ano rin po ang mga red flags na dapat nilang bantayan?
3: Yes, napakasimple po na kailangan alalahanin ng ating mga kababayan kung nais po nilang magtrabaho abroad. Kailangan pong dumaliso sa Department of Migrant Services para sigurado pong properly vetted at protektado po tayo ng gobyerno. Huwag po tayong papayan doon sa mga offers na alis tayo ng turista, magpapanggapin tayong mamasyal sa ibang bansa. Hindi kaya naman po ipaalisin tayo kaya illegal migration corridors. This is very dangerous and this has been proven po na hindi effective at lugi pa tayo doon sa pag-alis at saka stress na pinipake natin dito sa mga ito na time and time again. Yung mga nare-repatriate po, pare-pareha sa story na sinasabi sila ay naloko, sila ay hindi nabigyan ng tamang sahod, sila po ay pinahirapan at hindi po nila nakuha yung kalampatang salaries nila doon sa bansang pinuntahan nila. Kaya ang nais ng po natin talaga na-stress sa ating mga kababayan is kung nais po nila magtrabaho abroad, gawin po natin sa tama at sa legal po na pamamaraan para masigurado po natin ang ating safety and security when we leave the country.
1: Ang lahat ng maraming salamat po sa inyong oras, paalala at impormasyon, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
3: Salamat po at
1: at dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
8: Collab. 104.3 FM 2. The Capital.

Masayang pamilya! Pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay at taga-panood. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras upang talakayin ang mga mahalagang issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong episode na to bilang pagpapatuloy ng ating serye ukol sa mga kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa, mapapanood natin ang kwento ng isang mag-asawa na nagdesisyon na gumawa at gumamit ng permanent family planning method para sa ating mga kalalakihan, ang tawag ay no-scalpel vasectomy. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang ating ahensya, ang ating Commission on Population and Development, ang dating PopCom o ngayon ay CPD. Panoorin natin to.

0: Magandang umaga po. Mm-hmm. 3 buwan pa lang po si baby. Ayaw pa po sana namin sundan ang aming anak.
1: Opo, napakahirap po ng buhay ngayon. Ano kaya po ang pwede namin gawin?
2: Mabuti at naisipan yung kumonsulta sa amin. Maaga pa lang nagpaplano na kayo ng pamilya. Sa family planning, mas nakakasiguro ka na maiiwasan mo ang hindi planadong pagbubuntis.
1: Napag-usapan na po namin mag-asawa. Kailan ang gusto namin, anak?
0: Mm-hmm. At saka napagkasunduan na din po namin kung kailan susundan si baby. Mm-hmm.
2: Dapat talaga magkasama kayong mag-asawa sa pagpasya at pagplano sa inyong pamilya. Ang family planning ay hindi lamang tungkol sa contraceptives. Pwede nyo itong gamitin sa paglimita, pag-spacing, at pwede din naman kung nais na ninyong magkaanak.
3: Ang layunin nito ay tiyakin ang kakayahan ng mag-asawa na magkaroon ng isang malusog at masayang tahanan at makakapagdulot din ng work-life balance sa mag-asawa.
0: Maraming ang benepisyo ang family planning.
2: Ma!
3: Kung may agwat ang panganganak ni nanay, ay babalik ang kanyang lakas at nutrisyon sa katawan. Maaalagaan niya ng mabuti si baby, katuwang si tatay. Magkakaroon din ng panahon si nanay para sa kanyang sariling plano tulad ng sariling career o negosyo para si tatay ay may katulong sa pinansyal ng pamilya. Kapag planado ang pamilya, magiging malusog, masaya at matutugunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro nito.
2: Mas makakapaglaan ng panahon at oportunidad ang mga magulang na gabayan ang paglaki at pag-unlad ng kanilang mga anak.
0: Ano pong mga epektibong pamamaraan ng family plan?
2: Pwedeng sundan ang mga artipisyal at modernong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya. Mabuti para sa mga mag-asawa na gustong mag-agwat sa pag-aanak. Merong pangmatagalan para hindi na magpabalik-balik pa sa health center. Una dito ay ang Progestin Subdermal Implant o PSI. Ito ay mayroong
3: etonogestrel,
2: isang artificial na hormone na nasa loob ng plastic stick na sinliit ng palito ng posporo at inilalagay sa kaliwa o sa kanang braso ng isang babae. Nagpapalabas ito ng mababang dosage ng progestin hormone, isang uri ng kemikal sa katawan, upang pakapalin ang cervical mucus at panipisin ang lining ng matris. Ikalawa sa pangmatagalang method ay ang IUD o intrauterine device na yari sa maliit at malambot na plastic katanso na inilalagay ng isang eksperto o trained na nurse, doktor o midwife sa matris ng isang babae.
3: Naiiwasan ang pagbubuntis dahil pinapalapot nito ang cervical mucus ng babae upang kusang manghina hanggang sa mamatay ang similya ng lalaki. Tumatagal ang bisa ng IUD ng 5 hanggang 10 taon.
0: Meron po bang mas maikli ang bisa?
2: Meron din namang mga short-acting methods. Kasama rito ay ang injectable contraceptive. Ini-injection na ng babae kada 3 buwan.
3: Meron itong 2 uri. Ang Combined Oral Injectable o COI at Progestin Only Injectable o POI. Pinipigilan ito ang pangingitlog ng babae at pinapakapal ang cervical mucus para hindi makapasok ang similya ng lalaki sa uterus. Ito ay gawa sa hormones na halintulad sa katawan ng babae. Ang Progestin Only Injectable ay pwede rin sa mga nagpapasusong ina.
0: Komportable!
2: Kabilang sa mga short-acting family planning methods ay ang pills o pildoras na iniinom ng babae araw-araw sa parehong oras.
3: May 2 uri nito, ang Combined Oral Contraceptive or COC at Progestin-Only Pills o POP. Ang araw-araw na pag-inom ng pills ay pumipigil na maglabas ng itlog upang hindi mabuntis ang babae kahit siya ay makipagtalik.
0: Alin po pwede sa nagpapasuso?
3: Ang progestin-only pills ay pwedeng-pwede sa mga nagpapasusong ina at hindi nababawasan ang daloy, dami at kalidad ng gatas nito.
1: Kung pills, Hindi natin dapat kalimutan araw-araw ang pag-inom.
2: Ang kondom ay gawa sa goma o latex na isinusuot ng lalaki sa kanyang nakatayong ari bago makipagtalik.
3: Gumagana ang kondom sa pamamagitan ng paghadlang ng similya ng lalaki na pumasok sa puwerta ng babae.
2: Nakakatulong ito para maiwasan ang pagbubuntis at sa mga sakit na maaring makuha sa pakikipagtalik gaya ng HIV and AIDS.
0: Meron po bang natural na pamamaraan?
2: Maaari kayong gumamit ng mga modernong family planning methods. Ang standardized method ay gamit ang cycle beads upang matukoy ang panahong fertile ang babae. Sa cycle ng babae, ang 8 hanggang 19 na araw ay fertile days at hindi dapat magtalik kung ayaw mabuntis.
1: Ay, awal!
2: Ang mga susunod sa standardized method, dapat yung mga babae may regular na siklo lamang, ha? Meron ding cervical mucus, basal body temperature, at symptothermal methods na kung saan binabantayan ang temperatura ng katawan at uri ng mucus sa puwerta ng babae.
3: Ang two-day method ay isa pang natural na pamamaraan kung saan inoobserbahan ang klase ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae 2 beses sa isang araw. Ang pag-oobserba at pagtatala ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae ay tuwing tanghali at pagsapit ng gabi bago matulog. Kapag ang babae ay may naobserbang mucus kahapon o ngayon, siya ay mabunga o fertile. Ang mag-asawa ay kailangang mag-abstain o huwag munang magtalik kung ayaw pa nilang sundan si baby.
0: Kailangan pala, lagi inoobserbahan ang katawan.
3: At ang panghuling natural na pamamaraan ay ang Lactational Amenorrhea Method o LAM. Pansamantalang epektibo para sa mga nagpapasuso ng sanggol.
1: Paano po kung sapat na ang bilang ng mga anak?
2: Maaari nang gumamit ng Permanent Family Planning Method.
3: Para sa mga lalaki, ang no-scalpel vasectomy ay isang permanenteng paraan kung saan gumagawa ng maliit na hiwa o pagtali at pagputol sa anurang punlay o vas deferens na dinadaanan ng sperm ng lalaki upang hindi makaakyat at makalabas ang similya at makatagpo ang hinog na itlog ng babae.
2: Ligtas at lubos na mabisa ang NSV, ngunit magiging ganap lang ang bisa nito 3 buwan matapos ang operasyon.
0: Eh baka naman ho, hindi na kayanin ni Mr. mag-perform pagkatapos ng NSV.
2: Walang epekto ang NSV sa kakayahan at kasiyahan sa pakikipagtalik. Wala rin itong epekto sa kakayahang gampanan ang mga regular na gawain.
3: Ngunit tandaan, hindi ito proteksyon laban sa mga sexually transmitted infections o STIs at HIV or AIDS.
2: Ang pangalawang permanenteng pamamaraan ng family planning ay ang bilateral tubal ligation o kilala sa tawag na pagtatali o ligate para sa mga kababaihan.
3: Sa family planning method na ito, tinatalian at pinuputol ang 2 anurang itlog o yung fallopian tube ng babae. Nang sa gayon, hindi na magtagpo ang hinog na itlog ng babae o ovum at similya ng lalaki. Maiiwasan ang pagbubuntis ni nanay.
2: Mabilis lang ang prosesong ito na ginagawa lamang ng mga lisensyado at nagsanay ng mga doktor.
1: Boto po kami sa lahat ng itinuro niyo sa amin. Saan po pwede makuha mga ito?
2: Ang lahat ng mga nabanggit na family planning methods ay makukuha sa mga health center at pampublikong pasilidad ng gobyerno at libre!
4: Ang galing!
3: Para sa karagdagang kaalaman, maaari rin tumawag sa ating FP Helpline o sa Commission on Population and Development Regional Offices o Local Population Offices na malapit sa inyo.
2: Sa family planning, iba na ang may alam.
5: Ang pamilyang planado, protektado.
6: Ah! Ayan, ipinapaalala ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad sa ating mga kalalakihan na napaka-importante talaga ang family planning at ang pagiging tunay na haligi ng pamilya ay higit pa sa pagiging tagapagbigay ng serbisyo. Nangangahulugan nito ng pantay ng pakikibahagi sa responsibilidad sa pagpaplano at pagpapaunlad ng pamilya. Okay, at napanood na natin no, yung iba't ibang methods or paraan ng pagpaplano ng pamilya. At mga kapopbit, nais talaga nating hikayatin ang ating mga kalalakihan maging aktibong katuwang para sa family planning at responsible parenthood. And we would like to acknowledge also and thank our viewers. No, nakita ko si RD Odette of Region 3, RD Yen of Mimaropa. Hello, Micah of DKT. I also saw Ma'am Joanna of Isabela of Santiago City. Hello, ma'am. And Tita Sally, Darlene, and Nori. Thank you for watching. So at this point, ladies and gentlemen, we would like to tell you no na meron lang tayong programa at sa ngayon alamin natin na meron tayong 58.71 million males and 59.01 million females in the Philippines sa ating naitalang 112 million Pilipino base sa 2024 Census of Population ng Philippine Statistics Authority o PSA. So sa patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon ng Pilipinas, mas hinihikayat ng komisyon ang paggamit no ng family planning at alam naman natin na kahit na historic ang decline no, it's 1.7 average number of children dito sa Pilipinas. Kailangan pa rin ang more than the numbers ang quality of life ng ating mga kababayan. At ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa no scalpel vasectomy. Napanood na natin siya kanina, no? Wala siyang effect, no, sa pagkalalaki ng ating mga sumasagawa or sinasagawang procedure. At bago tayo magpatuloy, ating paalala, no, itong from DKT Philippines na ang ahensya na nagbigay daan upang matupad ang ating bisita ngayon na isang vlogger and influencer at panoorin muna natin ito at maraming salamat DKT Philippines dahil ang family planning, ang pamilyang planado ay panalo.
7: Sa mundong magulo, may isang lugar kung saan walang pag-aalala. Dito, kung saan pwede kayo maging malaya, kung saan pwedeng magpakatotoo. Para walang pangamba, do it right. Do it with Trust RH Choices.

0: ang kaniyang may bahay, no, na si Ginang Laika Mutya Salazar, no. Meron siyang 200,000, more than 200,000 followers on Facebook and a million views sa kaniyang kwento tungkol sa vasectomy. And panoorin muna natin ang vasectomy journey ni Sir Gilbis Salazar and let us all watch this.
1: Tungkol sa vasectomy journey nitong asawa ko. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming panibagong araw. Today is the day at eto na nga yung araw na pinakaihintay nung asawa ko. Matagal-tagal din nga kami nag-abang ng schedule dito at sa wakas nagkaroon na rin nga ng schedule dito sa probinsya namin. Alas 11 na nga ito ng umaga. Gati hospital at ayan, pagkarating na pagkarating nga namin dito ay dumiretso na rin nga pala kami dito sa may emergency room. Tinuro nga sa amin ni Sir Guard na dumiretso nga raw kami dito sa dulo para magpalista. At eto, sabi nga ng mga nurses and midwives ay isa nga daw yung asawa ko na nakaschedule ngayon for vasectomy. Sabi nga ng isang nurse diyan sa amin, good job nga raw itong asawa ko dahil napakadalang daw sa lalaki yung may pag-iisip ng ganito. Dahil kadalasan yung mga babae nga kasabayan namin dito ay puro ligation. Bago din nga siya isalang ay minonitor din nga muna yung kanyang blood pressure para makita ba na stable yung kalagayan niya at kung ready na rin ba siya sa kanyang operasyon. Pinainom na rin nga namin siya dito na may pinamic acid at maya-maya pa ay pinapasok na rin nga dito sa loob ng bus. Sa mga oras na yan ay binigyan na rin nga daw siya dyan ng anesthesia para hindi niya gaanong maramdaman yung sakit habang nasa mild operation. Dito nga pala mismo sa loob ng bus na ito ginaganap yung operasyon at eto makalipas ang 30 minutes ay tapos na rin nga raw kaagad at lumabas na din sila. Ina-expect ko nga katulad ng mga nagpalagit na babae naka-wheelchair paglabas dahil hindi sila makalakad pero itong asawa ko, aba ay nakatayo at nakangisip pa talaga. Pinapasok nga uli sila dito sa loob ng emergency room para magpahinga at baka nga raw makaramdam ng hilo. At ayan, minonitor din nga uli yung kanyang BP at okay daw naman. Libre nga lamang po pala yung ganitong pabasektomy at eto nakakatuwa pa dahil meron pa nga silang kit na pinamimigay. Binuksan na rin nga namin kaagad para makita yung laman at meron nga palang nakalagay na cup noodles, merong mga gamot na amoxicillin at saka may pinamic acid. Hindi na nga namin kailangan pang bumili ng gamot dahil napakarami nilang binigay. Tapos ayan, may kasama pang ang betadine para sa paglilinis. At din ay abot-abot hanggang tenga ang ngisi ng asawa ko nung malaman niyang libre na nga ang vasectomy, libre pa ang pakain at talaga namang di pa Jollibee pa, ay bongga ka ako. Habang nagalakad nga ni kami diyan papunta dun sa aming sasakyan, ay kinamusta ko siya at tinanong ko kung meron ba siyang nararamdamang masakit.
2: Naisip ko yung hirap sa pagpapasiyas mo 3 times yun. Pero alam kong konting hirap lang yun, kaya tinis ko yung... Although sa una lang siya masakit, pero nung nagtandaban ng ulit, hindi na kasi umepekto na yung anesthesia.
1: At ayun nga mga marayang isa sa dahilan kung bakit mas pinili niya na siya yung magsakripisyong magpabasektomy kesa ako yung magpalaygate. Konting story time, dati-dati kasi meron akong pinanood sa asawa ko na nagpabasektomy yung lalaki. Kaya ayun, simula nun pinag-aralan niya, pinag-pray niya hanggang sa dumating yung panahon na sabi niya, this time ako naman. Kahit ako, hindi ko rin talaga lubos sa kalain na darating yung panahon na siya na mismo yung magsasabing siya naman ang magsasakripisyo para sa amin. Marami din nga nagsasabi sa inyo na bakit hindi ko pa sinaba yung pagpapalaygate ko dun sa aking third cesarean section. Ang plano ko naman talaga ay banda-banda riyan ako magpapalaygate kapag talagang masasabi ko na sa sarili kong malakas na ako, hindi na yung palaging masakitin yung likod ko dahil sobrang dayhatin ko. At ang nasa mindset ko talaga habang hindi pa nga ako nagpapalaygate is magpapaturok ako, magpapadipo or kaya magtitake ako ng mga pills-pills na yan para sa contraceptives. Natatawa pa nga ako dun sa asawa ko dahil isang buwan pa nga lamang yung bunso namin itinataboy na nga ni ako nun sa barangay para magpaturok daw, kaso talaga ako'y natatakot. Sa tunay nga po ay takot na takot din talaga ako mag-take ng mga kung ano-ano na yan, lalo pa nga po dahil hindi talaga biro yung pinagdaanan ko. Noon nga po ay magwa 1-year-old pa lang nun yung panganay kong anak ng si Kiona ay nagkaroon nga po pala ako noon ng anxiety. May pagkakataon din kasi noon na nagtitake ako ng gamot na naging masamang effect sa akin dahil mas nagpalpitate ako. Kaya talagang kabado, nervous ako basta magtitake ako ng gamot, kaya talaga ni isang contraceptive pills wala akong ginagamit. At ayun nga ang ending, mahigit isang taon pa nga lamang si Ate Kuning ay nasundan nga kaagad ni Bernicia. At buong pagbubuntis ko nga po dun sa pangalawa ko ay wala akong ibang nararamdaman kundi palagi na lang takot, nene-nervyos at madalas pa rin nga pinapalpitate. Punong-puno nga ako nung takot dahil marami din nga nagsasabi sa akin na bakit sinundan mo kaagad yung panganay mo, isang taon pa lang yung agwat, hindi pa mahilom yung tahi mo, baka bumuka yan. At hanggang sa yung anxiety ko noon ay naging postpartum depression na nung pagkaanak ko naman sa pangalawa ko. Akala lang siguro ng iba masaya ako, okay ako, pero deep inside outside. Durog na durog ako at halos araw-araw akong umiiyak. Gabi-gabi akong hindi makatulog. May nagsasabi namang iba na yung postpartum depression daw na tinatawag ngayon ay kung sakuan, binat nga raw yan nung una. Grabe, kung iisipin ko nga po yung mga pinagdaanan ko nung panahong nasa postpartum depression ako, hindi

0: talaga madali. Yun yung mga panahon na palagi iniisip na may sakit ako, nanginginig yung katawan ko, masakit yung binti ko, tapos hindi pa nga ako makatulog sa gabi, tapos marami nagsabi sa akin na bakit ganyan yung katawan mo, papayat ka ng papayat. Ilan lamang yan sa mga pinagdaanan ko noon na talaga mo nagpapasalamat ako sa Panginoon na napagtagumpayan ko talaga yan. At yan din nga po ang dahilan kung bakit sunod-sunod yung mga anak namin, dahil wala nga po akong tinitake na ng mga contraceptives or pills na yan, dahil takot nga din po ako sa mga kung ano-anong side effects. Marahil hindi man nga po namin napaplano yung pag-anak namin, lalo pa nga doon sa bunso namin na hindi talaga namin inaasahan, pero ano bang magagawa namin kung kalooban ito ng Panginoon para sa amin. At bago pa man nga po dumating yung bunso namin si Tutoy, ay okay naman na ako, hindi na ako nakakaramdam ng anxiety, kaya sabi ko sa sarili ko, pwede naman na akong magpaturok or mag-take nga ng mga pills na yun. At ayun nga, hanggang sa dumating na yung panahon na naging open-minded na nga yung asawa ko sa pagpapabasectomy na yan. Matagal din namin pinag-isipan hanggang sa maging desidido na rin nga yung asawa ko na siya naman nga raw ang magsasakripisyo para sa amin. Nag-research-research siya, pinag-aralan niya at pinag-pray namin hanggang sa dumating na nga itong panahon na ito. And I'm so blessed naman na meron akong katulad niya na responsabling asawa. I'm so proud dahil sabi nga, hindi lahat ng lalaki kayang magsakripisyo para sa kanila. Kaya naman, yun lang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood.
1: Salamat Mindoren ang mangyan si Ginang Laika Mutya Salazar. Tunay ngang kahanga-hanga ang kwento ng inyong buhay, mag-asawa. Mga totoong kwento na tiyak na tatatak sa isipan nating mga nanunood at sumusubaybay sa iyo. Maraming salamat. Again, Ginang Laika Mutya Salazar. At ngayon, bago tayo magtungo no sa ating interview sa kanyang asawa, panoorin muna natin ang pulso ng populasyon. Ano ba sa tingin mo ang katangian ng isang responsableng lalaki? Panoorin po natin ito.

0: labing sa family o pamilya, kaakibat na yung paano hubugin yung mga anak, kung ano man ang kagustuhan ng Panginoong Diyos.
1: Ang isang responsabling lalaki ay may pantay na pagturing at pagtingin sa kanyang katuwang o sa lahat ng kabaihan at sa lahat ng kasarian. No? Ang isang responsabling kalalakihan o ang isang responsabling lalaki rin ay tumutulong sa mga gawaing bahay at mga gampanin na ginagawa upang itaguyod ang pamilya, itaguyod ang mga anak, at maging sa pangkalahatang pamayanan. So kung susumahin, ang isang responsabling lalaki ay bumabasag o tumatalikod sa tradisyonal na pagtingin sa kung ano lang ang dapat gawin ng isang lalaki. Niyayakap niya ang makabagong pagtingin sa kung paano ang isang lalaki ay nakikisalamuha sa mga kababaihan, sa mga kabataan, at sa iba't ibang miyembro ng pamayanan.
2: Bilang asawa at may mga anak, dapat nakikipagtulungan sa asawa at iragabayan sa tama ang mga anak. Kasi kung minsan, pag napababayaan natin kung ano-ano ng mga nagagawang hindi mabuti sa pag-aaral nila. Pero sa ngayon naman, nagagabayan ko naman yung mga anak ko sa mga tamang pag-aaral. Tinatanong ko sila kung kumusta ng pag-aaral nila. Okay naman, wala naman silang problema. Nag-aaral naman sila ng maayos at sa tulong naming mag-asawa.
3: Sa tingin ko, yung katangian ng isang responsable lalaki, yung kung sa pamilya ay matutugunan ko yung pangailangan nila, yung pag-aaral ng mga anak ko, mapoproduce ko yung pangangailangan ko sa buong sa bahay, at pangangalagaan ko sila na hindi sila pababayaan. Yung mga bagay-bagay na ibigay sa kanya ay ibigay para sa kanila kinabukasan.
4: Para sa akin, ang tingin ko bilang isang katangian ng isang responsabling lalaki ay nakatulong ako sa mga gawaing bahay, tapos tumatay yung guardian sa mga kapatid kong babae, at nakatulong sa mga ano po, mga ginagawa po, like mga pagbubuhat po, ganun.
5: Para sa akin po, ang katangian po ng isang responsabling lalaki ay ang bilang ama po, ako po yung magpo-provide ng mga pangangailangan po ng aking pamilya, and gagabayan ko po yung aking anak, and sa asawa ko po, paprotektahan ko po siya, and iingatan ko po yung pamilya ko po. Kailangan po. Salamat.
6: Humaharap sa lahat ng pagsubok sa pamilya, sa asawa, sa komunidad, at sa bansa. Diyan mo mapapatunayan ang katangian ng isang lalaking may responsable.
4: Para sa akin, ang higit sa lahat na dapat katangian ng isang responsabling lalaki ay dapat meron tayong takot sa Diyos. Kasi kung meron po tayong takot sa Diyos, hindi po tayo gagawa ng mga bagay-bagay ng mga kasakit sa mga mahal natin sa buhay at sa iba pang kapwa-tao po natin. Yun po.
7: Ang katangian ng isang responsabling lalaki ay merong commitment. This is a lifetime commitment kung saan panghabang buhay na pangako para sa kanyang pamilya. Kasi challenge po sa atin ngayon na gawin ang mga bagay na ito. Kaya kinakailangan po natin na committed po tayo sa pagiging responsabling mga kalalakihan.
8: Ayan, maraming salamat sa ating mga kalalakihan. Ano nga ba ang katangian ng isang responsabling lalaki? So, ang talagang napulot natin dito yung pantay na pagtingin at pagmamahal sa pamilya, at nakita din natin at napakinggan na kapag may commitment ang isang lalaki, no, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang well-being also, ay ito ay isang responsabling lalaki. At Nais din natin magpasalamat muli kay Ginang Laika Mutya Salazar, no, dahil sa kanya at kay Ginoong Gilby Salazar ay mapapanood natin ang kaniyang interview sa araw na ito. At dahil dyan, panoorin natin ang ating naging panayam kay Ginoong Gilby Salazar. Ito na. Yeah. Pagbati mula sa Commission on Population and Development para kay Mr. Gilvis Collins Salazar, ating no-scalpel vasectomy acceptor. Masayang pamilya at magandang hapon po, Sir Gilvis.
9: Hello po, Ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat.
8: Pwede po ba naming malaman, Sir Gilvis, ang tungkol sa inyo, ilang taon na sila, at ang inyong may bahay, at mga anak, at ang kanilang mga edad?
9: Ayan, hello po. Bali ako po ay 31 years old. Yung asawa ko po ay 30 years old. At meron na po kaming tatlong anak. Bali, yung panganay po namin is 5 years old. Pangalawa po namin is 3 years old at yung bunso po namin ay isang taon na po. Ayan, bali halos magkakasunod lang po sila.
8: So una po, paano po kayo nag-arrive sa decision na magpa-vasectomy at kanino nyo po nalaman ang tungkol rito?
9: Ayan po, hello po, Mamay. So ganito po kasi yung nangyari sa amin. Nag-usap kaming mag-asawa kung ano yung magiging hakbang namin kasi tatlong beses nang nasesaryan yung aking asawa. So that's why bago kami mag-come up dun sa desisyon na magpa-vasectomy, may option rin na magpa-ligate sana siya. Pero naaawa ko sa kanya kasi tatlong beses na siyang naoperahan. So bilang asawa at mahal ko yung asawa ko, ayaw ko na siyang mahirapan pa na dumagdag pa sa kanya yung ganung procedure. So that's why I'll take the risk na ako naman, kasi tatlong beses na siyang nasesaryan eh. Sobrang hirap nung procedure na yun. Kaya yung pinanood ko siya sa YouTube, pinag-aralan ko. So at the same time, nabalitaan ko na itong DKT Philippines ay pumunta dito sa Mindoro. So, nung nabalitaan ko yon, agad-agad akong nagpa-book. And then, last September lang po ay doon sa community hospital sa Pinamalayan ay nag-undergo po ako ng vasectomy. At yun po, maraming natuwa. At isa pa nga po, kasi yung asawa ko, isang content creator, nai-vlog niya ito at talagang marami ring mga nanay ang natuwa, nag-reach. At sa akin, sa amin personal, mag-asawa, talagang maganda yung epekto po nito. Kasi wala kaming takot na baka mamaya mabuntis na naman yung asawa ko. Kasi nga, tatlong CS na po siya. So, wala na kaming alalahanin na ano, kumbagay malaya kami na magkaroon ng activity na hindi kami takot, kundi mas na-enjoy pa po namin yun mga bilang mag-asawa po. So yun po, ma'am.
8: Kumusta po yung naging experience nyo ng pagpapavasectomy? Pwede nyo po bang ikwento yung naging experience dun sa pagpunta sa ospital? Ano po yung unang procedure na gagawin? Ano po yung mga steps? And then at the same time, ano po yung mga naging steps after? Kamusta po kayo, paano po kayo after ninyong magpa-vasectomy?
9: Bale, yun nga po, para makapag-undergo po ng free vasectomy with DKT Philippines, nagpa-book po muna ako. And then, nung dumating na yung araw na yon, nagpunta po ako doon sa community hospital kasi naroon po sila. Kasi yun po ay nakabus lang. So, doon sila nag-o-opera. So, yung procedure niya, maraming natatakot. Baka kung ano daw, baka putulin o ano. Pero yun po ay, yun nga, pinag-aralan ko rin po. Maraming mga uploads, mga videos sa YouTube na yung kung paano yung procedure. So that's why hindi na ako natakot. Naging mabilis lang yung process, siguro. Mga 5 to 10 minutes, tapos na po agad yon. So, ang kinakaworry kasi nung iba po ay manghihina daw. Yan. Ayaw nilang gawin yun kasi mamanghihina. Pero pero before yun, para maging successful daw yung vasectomy ay after 3 months pa daw po malalaman. So, naghintay po kami ng 3 months at nagpa-sperm count po kami. And then, lumabas po doon na successful kasi wala na pong bilang ng sperm na lumalabas po sa akin. So, yun po. At yun nga, tungkol sa pagbubuhat-buhat, wala naman pong nabawas na lakas sa akin. Kung ano po yung lakas ko dati, ganun pa rin po siya ngayon. So, yun nga, mas nag-enjoy pa kaming mag-asawa kasi hindi na kami natatakot, nagwo-worry na baka mamaya buntis na naman. So, nandun yung enjoyment namin mag-asawa. So, yun po, ma'am.
8: Pwede niyo po bang ikwento sa amin ano po yung naging procedure na nangyari pagdating niyo po doon? Ano po ba yung unang gagawin ng doktor? May counseling ba bago yung procedure? Pagkatapos po.
9: Yes po, ma'am. Meron pong counseling po yun. At tinanong kung talagang sure na kasi wala na pong atrasan yan na po. So, yun nga po, pagdaakit ko dun sa bus, may chinecheck pa sa bahagi ng lalaki kung okay, kung walang problema. And then kung wala naman po ay nagpo-proceed na po dun sa pinakang operating room. Yun. And then yun, may doktor po doon na professional doktor na talagang intindihin ka talaga. Although may pakiramdam na medyo masakit, pero nagbibigay po sila ng mga anesthesia, kaya sa una lang din. Pero hindi na, sabi nga eh, parang kagat lang ng langgam, mabilis lang yung process. Kaya sa mga gusto ring magpabasectomy, you don't have to worry. So yun po.
8: So, napaka-bilis lang ng operasyon na nangyari.
9: Yes,
8: no? So, after 10 minutes, tayo agad. Sir, ano bang naging experience nyo? Anong naging karanasan nyo pagkatapos ng operasyon?
9: In-advise ng doktor na wag mo na masyadong magagalaw. Pero siguro kinabukasan, parang medyo okay na rin agad. Lalo na nung after 1 week, parang okay na rin talaga. Parang normal na rin maglakad. So, yun lang po. Talagang maganda po yung epekto po niya sa akin.
8: Gaano po ba katagal bago kayo nakabalik sa inyong mga normal na gawain? Ilang araw po ba yung parang adjustment, no, bago kayo nakabalik sa normal? Na sinabi niyo po pagkatapos ng 10 minutes, tayo agad at naglakad na. Ano po yung mga naging adjustment at gaano po ba katagal bago naging normal muli yung inyong mga galaw at mga ginagawa?
9: Bali yung after 1 week, ma'am, parang normal na po agad yung pakiramdam kasi parang magaling na po agad yung sugat niya sa loob kasi may pinutol doon, may part na pinutol at tinanggal. Kaya mga unang araw, dalawang araw, tatlong araw, parang medyo naninibago sa pakiramdam. Pero after 1 week, parang okay na. So, yun nga, sa mga unang weeks ay iniwasan muna talaga yung pagbubuhat kasi may sugat pa, lalo na ng mga mabibigat. Pero after ng isang buwan, parang normal na lang. So parang after ng 3 months, naghintay po kami ng 3 months para ipacheck kung talagang successful po yung vasectomy. So ang ginawa po namin, nagpunta po kami sa isang ospital na nagkakandak ng sperm count. So nagpa-sperm count po kami and praise God po kasi successful po. So wala na pong sperm na nabilang doon sa liquid na lumabas po sa akin.
8: So mga ilang araw po pagkatapos ng vasectomy pwedeng makipag-sex pero gagamit muna ng support method like condom or yung ating asawa, no, maaaring magkaroon muna ng iba pang family planning method habang naghihintay bago yung 3 months.
9: Siguro po, ma'am, siguro pag maganda na yung pakiramdam, medyo hindi na masakit yung sugat, pwede na na mag-sex ang mag-asawa sa amin po. Pero kasi nung after po ng operation ng DKT Philippines, meron po silang binibigay, yan, na pouch na doon nakalagay yung may kasamang mga kondom. So, pwede po natin gamitin yon para kung magkaroon man ng sexual intercourse, kahit nasabihin natin within a week after nung procedure po ng vasectomy at kaya na ng lalaki, ay talagang pwede na po, ano, kasi sabi nga ay baka nga hindi makatiis. So, meron po tayong ginagamit na kondom para mas maging safe po tayo. So, yun po, ma'am.
8: Ayun. So, ano po ba, aside from yung mga nabanggit natin, ang magang magagandang epekto na nadulot ng inyong vasectomy?
9: Unang magandang epekto po niyan, ma'am, yung sa mental health natin. Yan. Kasi hindi ka na kami mag-asawa na mag-worry na baka maya buntis na naman, makabuo na naman. Eh, talagang nakatatlong CS na yung asawa ko. Kaya alam ko hindi lang kaming mag-asawa nag-worry noon. At maraming mag-asawa na nakikinig, ano, na talagang natatakot na bigla na lang mabuntis. So kami, sa mental health namin, wala kaming isipin na maya-maya baka mabuntis na naman. Kasi safe na. Ano, kasi nag-undergo ng vasectomy. So, yun po, ma'am.
8: Marami pong salamat. Ano naman ang masasabi nyo, advice nyo sa mga kalalakihan na gusto magpa-vasectomy pero talagang takot at may agam-agam? Ano po ang inyong advice bilang isa kayo talagang machong lalaki? Saludo kami kasi bihira po, no? Alam naman natin sa Pilipinas, kaunting porsyento lamang ng ating mga kalalakihan ang acceptors ng vasectomy. Although dumadami naman ang mga new acceptors, pero talagang mga babae pa din talaga yung nagtatabi planning. Ano po ang advice ninyo sa mga kapwa ninyo, machong kalalakihan dito sa Pilipinas?
9: Yan po, sa lahat po ng mga macho at sigang mga kalalakihan natin, huwag po tayong matatakot na magpa-vasectomy, ano? Kung totoo na mahal natin yung ating mga asawa at ayaw natin na maranasan nila yung mga epekto ng kung ano-ano. So, why not take the risk na tayo naman? Kasi ginagawa natin yon para sa ating asawa. So, at the same time, at maging safe din, ano, para hindi laging dumami yung anak natin, yan. So, family planning. So, sa pamamagitan ng vasectomy ay malaking tulong ito. Lalo na kasi maraming mga bata pa lang, kakanak na. So, maraming anak. So, ang ending, nagkakandahirap-hirap na tayo. So, kaya malaking tulong talaga itong vasectomy para sa atin pong family planning. Huwag po kayo mag-alala, hindi po masakit. Na po, hindi po masakit. Mabilis lang ang procedure at for sure, mag-enjoy kayo ni Mrs. So, yun lang po.
8: Para sa inyo po, bilang lalaki, ano po yung importansya ng family planning para sa inyong buhay pamilya at para sa kalidad ng buhay nila?
9: May epekto po ang yung family planning sa ating kasalukuyang pamumuhay ngayon. Kasi sabi nga, pagdami ng anak, paghirap ng buhay, lalo na kung talagang wala namang maayos na hanap buhay. Yan po. Kaya kung gusto natin na hindi magkandahirap-hirap ang ating pamilya, ang Pilipinas, ay maganda na magkaroon po tayo ng tamang family planning po. So makakatulong po ito na kung ano po, kung ilan lang po yung bilang ng gusto natin maging anak, yung kakayanan natin na buhayin, mapag-provide ng pangangailangan yung ating mga anak, ay we can control. We can use the family planning using vasectomizing. Ano po? Pagpapabasectomy po. Para po sa ating mga kalalakihan.
8: At ano naman po ang mensahe niyo para sa inyong asawa? Una. At ang inyong mensahe para sa inyong mga anak?
9: Ayan po, binabati ko po ang aking asawa, si Laika Mutia Salazar. Mahal na mahal kita, ano, kaya ako nag-undergo ng vasectomy kasi ayokong makaranas ka ng mga kung ano-ano sa katawan, kaya ginawa ko ito. At hindi lang para sa iyo, para sa ating buong pamilya ito na hindi tayo magkanda, hirap-hirap kasi hindi natin makontrol yung ating anak, pero kaya ginawa natin ito. Sa mga anak ko, kay Kiona, 5 years old, kay Alicia, 3 years old, at kay Abdiel, yan, 1 years old, sunod-sunod. So baka kung hindi ako nag-vasectomy, talagang madadagdagan pa kasi 1-3-5 yung edad nila. So ayan, mga anak, sapat na kayo sa aming buhay, mahal na mahal namin kayo, anang mami nyo. So yun lang po, at patuloy na pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
8: Maraming maraming salamat po sa ating machong panauhin ngayong hapon na ito, si Mr. Gildis Salazar. Tunay nga na isa po kayong modelo, at talagang saludo kami sa inyo, sir, kasi hindi lahat ng kalalakihan ay may tapang na gumawa ng grace. Para naman, kayo naman, dahil talagang ang naghihirap din naman talaga yung mga kababaihan sa panganganak, no? At salamat po, at saludo kami sa inyo. Maraming pong salamat sa pagiging panauhin nyo dito sa amin sa POP.
9: Salamat po. Salamat po sa inyo, ma'am. Salamat po sa DKT Philippines, at sa lahat ng bumubuo po ng inyong pong programa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po marami pa po kayong matulungan na mag-family planning.
8: So, ano po ba yung mensahe ninyo, Ma'am Laika, sa inyong mahal na asawa, si Gilby, sa kanyang desisyon para magpabasektom?
10: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mensahe ko po sa asawa ko ay mahal ko siya. Kasi dito ko po napatunayan na talagang mahal po niya ako dun sa kanyang desisyon na ginawa na yun. Kasi hindi po biro talaga yung magpabasectomy. Kasi sa katunayan po, after ko manganak dun sa bunso ko, parang gabi-gabi na lang siya nagtatanong kung kailan ba daw ako magpapaligate or magtitake ng mga contraceptives. Tapos ako naman, parang wala po sa wish ko talaga ang magtake eh. Sabi ko, maghintay ka hanggang sa bigla pong dumating yung kaisipan niya na magpabasectomy. Kaya sobrang saya ko po na siya naman po yung nagsakripisyo para sa amin.
8: So, ano po ba yung inyong mensahe naman sa mga kapwa ninyo, mommy, na nagpapalaki ng tatlong anak at may asawang nagpabasectomy?
10: Ayan, sa lahat ng mga mamis, ayan, dakila tayong mga nanay, hindi biro ang ating trabaho. Ayan, kaya nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon para magampanan natin ng higit na maayos yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, gayon din sa ating buhay as asawa. At ayun, ay sana ay mas isipin din natin palagi yung kapakanan ng ating mga anak. Huwag magparami, kundi mag family planning. Tapos, ayun po, nawa ay sa lahat ng mga plano po at desisyon, lagi din natin isangguni sa Panginoon.
8: Very well said. Ano po ang inyong advice sa mga kalalakihan naman, no, para sa pagpapa-family planning? At ano kaya yung importansya ng family planning para sa isang pamilya?
10: Ayan, sa mga tatay, padre de familia, wag po tayong matakot na pumasok sa family planning, lalo pa nga po ang plano ng pagpapabasectomy, dahil ito po ay hindi kabawasan ng ating pagkakalalaki. Bagkus, ito po ay palatandaan na tayo ay responsableng ama, responsableng asawa, at mahal natin ang ating pamilya. Kaya isipin po natin palagi na malaki ang maitulong nito para sa pagsasama ng buhay mag-asawa.
8: Kayo naman, ma'am, bago tong advice nyo, gagawin natin tong last. Ano po yung mga naging experience nyo sa pagpapabasectomy ng inyong asawa?
10: Wala naman po ako masyadong iba o kakaibang experience sa asawa ko na nagpabasectomy. Dahil kung ano po siya noong hindi pa pumapasok yung basectomy sa kanya, eh ganun pa rin naman po. Okay na okay po, at kung sa siguro po ay mas masaya ngayon, mas kaka-enjoy.
8: So talagang ayan, no, narinig na natin kay Ma'am Laika mismo, no, na talagang mas enjoy kapag ka ikaw ay nagplano ng project. Yeah. Ayun, with that, thank you very much, Ma'am Laika, sa inyong pagpapa-unlock sa amin para dito sa PopBeat.
10: Salamat din po.
8: Ayan, maraming salamat Ginoong Gilvis Salazar at Ginang Laika Mutya Salazar. Inaasahan natin ang hakbang na ito na ginawa ni Ginoong Salazar kaakibat ng desisyon nila bilang mag-asawa ang pagsasabuhay ng responsableng pagpapamilya. Ang nais na bilang na anak ay ngayon na pagtagumpayan na nila upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Maaaring isa lamang si Mr. Gilvis Salazar sa libo-libo nating magigiting na ama, ngunit ang kanilang pagpapasya, pag-family planning ay isang tulong na rin sa ating pamahalaan na kinakaharap natin ng mga issue na kaakibat no ng populasyon sa ating bansa, hindi lamang para sa pansariling kapakanan pero maging para sa pangkalahatan. At talagang sabi ko nga, saludo kami sa inyong mga kalalakihan. At bago tayo magpaalam, gusto nating pasalamatan ang ating mga nanonood all the way from Baguio City. Hi RD Ray from Ifugao. Hi Stephanie, thank you for watching always. And Archel of Cebu. And also yung mga avid viewer talaga ng Radyo Magazine, si Romel at saka si Sean Kyle. Thank you for watching Pop Beat. And at this point, we would like to witness no this family planning commercial at panoorin natin ito tungkol sa vasectomy.
11: Ay, sarap ng pamerienda mo, iho. Ay, sa'yo na yung last piece at nagda-diet ako. Oh, baunin ko na lang para sa shift ko mamaya, maiingit mga kapwa nurse ko. Teka, mukhang tahimik ata ang bahay ah. Tulog ba mga alaga nyo? Ah, ilan na nga ba ulit ang anak nyo? Tatlo na? Wow. Ah, last na yan. Well, pwede kayong mag-family planning para mas ligtas at protektado kayo. Marami pang option na pwede sa asawa mo. At pwede rin sa'yo. Oo, sa'yo. Kahit ikaw pwedeng-pwede. Pwede mo itry yung tinatawag na vasectomy. Ang no-scalpel vasectomy o vasectomy ay para sa mga lalaking ayaw na magkaanak. Isa itong pamamaraan na ginagawa ng doktor kung saan pinuputol ang daluyan ng sperm para hindi na kailanman makabuntis. Mararamdaman lang ang bisa ng vasectomy after 3 months ng surgery. Kaya ina-advise pa rin na gumamit ng condoms o ibang contraceptive method para makaiwas sa pagbubuntis after 3 months. Permanente at pangmatagalan ng epekto nito. Huwag kang mag-alala. Di rin ito makaka-apekto sa loving-loving yung mag-asawa. Mas magiging kampante pa nga kayo kasi mas protektado na kayo. Pwede kang makaranas ng mga panandaliang sakit, pamamasa, o pamamaga after ng operasyon. Pero after 2 days, back to normal ka na uli. Iho, bilang haligi ng tahanan, mahalaga na pagplanuhan din natin ang mga ganitong bagay kasama ng asawa mo. Huwag ka rin mahihiyang magtanong. Mas nakakapogi na ngayon yung mga lalaking responsable o planado. Pwede kang magtanong sa mga doktor, nurse, o di kaya sa mga health workers at volunteers dyan sa barangay natin. Pwede mo rin itanong sa pinakamalapit na center o clinic. Gaya nga ng palagi kong sinasabi, magplano para ang pamilya ay protektado. O siya, alis na ako.
8: ang pamilyang planado, panalo. At kung nais nyo mag-family planning, maaari kayong magtanong sa Commission on Population and Development at maaari rin kayong mag-message sa DKT Philippines kung nais nyo magpa-vasectomy na libre. At kung nais nyo sumali o malaman ng mga tungkol sa katropa, maaari kayong makipag-ugnayan sa ating mga local population offices nationwide at sa ating mga regional offices ng Commission on Population and Development. At dahil dyan, maraming salamat dahil ang buong Hunyo ay ating dinevote talaga para sa male involvement on family planning at sa ating kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa kanilang pamilya o katropa. At makibahagi sa ating usapan. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags CPD at 57, hashtag tao ang puso ng pag-unlad. At maraming salamat Radyo Magazine 1278 at The Capital FM. I-follow ang ating Facebook page, Commission on Population and Development o CPD Fields para sa mga update at impormasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng ating Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon mula sa Commission on Population and Development Information Management and Communications Division, pakinggan ng tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya!
12: Ito ang Radyo Magazine.
13: Radyo Magazine
12: 1278 sa Capital 104.3 The AM and FM Collab.
13: Collab.
14: FM 2 The Capital

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738
1: dito
0: sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Walong minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
3: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-JT, mga ka-Juan Trabaho. Kamusta po kayo? Nakapasok po ba lahat? Mukhang marami akong natatanggap na mga mensahe kanina, no? Ito'y personal na messages na talagang marami ho yung mga nabalahaw. Hindi nakapasok yung ilan o kuya naman ho ay nag-absent na lang. Mukhang wala raw po atang galawan kaninang umaga. But I hope na ngayon po ay maayos na ang daloy ng mga sasakyan. Particular dyan po sa EDSA. Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Martes. Ito po ang One Trabaho. Ngayon po ang June 30, 2026. By the way, dun po sa mga na-stranded pa din sa mga oras na ito, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kami po naman ay tumatanggap ng mga mensahe. Maaari po ninyong ipadala ang inyong mga komento at mensahe dito po sa 0945-440-1980. Ipa-flash po natin mamaya yun pong number na ito, 0945-440-1980. Ayan po. Ako po si Jamie Quinto. Very interesting ang ating pag-uusapan ngayong pong hapong ito. May kaugnayan po sa tinatawag na AWOL or absent without official leave or absent without leave. Ayan. So mamaya ho ah. Kung halimbawang kayo ay nabalahaw sa mga oras na ito dahil ho sa malawakang rally na naganap, at wala naman kayong way para mag-text dahil wala kayong load. Siyempre, diba, may mga ganong mga pagkakataon. Kayo ba'y maituturing na AWOL ng inyong kumpanya? Mamaya ah. Kasi diba kapag ka ganun yung iba mahigpit eh. Bakit nag-absent ka? Hindi ka man lang nagsabi. Considered na ba yun na AWOL or absent without leave? Ano ba ang desisyon ng Supreme Court tungkol po dito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ako po si Jamie Quinto. Ito po ang One Trabaho. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM at sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. Pero meron lamang po kaming panawagan at paunawa sa atin pong mga tagapakinig. Dahil daw po sa technical adjustment sa aming 738 kHz transmitter sa PBS Collab Station 104.3 FM muna. Mapapakinggan ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko simula po Lunes, July 6. Walang patid na mapapanood nyo pa rin sa live streaming ang One Trabaho at lahat po ng mga programa ng Radyo Pilipinas. Kami po ay available pa rin sa Radyo Pilipinas social media pages. Lalong-lalo na po ang aming Facebook page. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media account, lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Maraming salamat po. Mag-subscribe na, mag-like, mag-follow at mag-share. At kami po'y sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. At sa Afford the Box, Jimmy, Afford the Box, channels 45 to 49.
3: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Ito na po at ating makakapanayam ang isa sa ating mga legal expert, si Attorney Sherwin Agbon. Siya po ay isang labor law practitioner at ang ating pong pag-uusapan, tamang-tama, ang desisyon ng Supreme Court, ang AWOL daw po ay hindi equivalent to work abandonment. Ayan, paano nga ba mapapatunayan kung ikaw ay AWOL na? Diba? Ano yung mga proseso nito? Sige, alamin po natin kay Attorney Sherwin Agbon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Attorney.
4: Magandang hapon po, Ma'am Jamie, at magandang hapon din po naman sa ating mga nakikinig at nanonood na subscribers dito po sa Juan Trabaho.
2: Maraming salamat po sa pagpapa-unlock ninyo sa amin. Umpisahan po muna natin. Pagka ho sinabi ng absent without leave or absent without official leave or AWOL or AWOL, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Definisyon ng ating sinasaad sa ating batas. Batas paggawa.
4: Ako, Ma'am JB. Kapag sinabi pong AWOL or absence without leave, ito ay ang pagliban o hindi pagpasok sa trabaho nang walang pahintulot o hindi aprobado ng employer. No? Ibig kong sabihin, ito po ay isang infraction sa isang company attendance policy.
2: Mm-hmm. Okay. So, ito po ba ay kaparehas ng, alimbawa, no? Nag-absent ka dahil kagaya ngayon, na-stuck ka sa traffic, wala namang way para halimbawa mai-inform mo yung iyong mga boss na, boss, di ako makakapasok, 'di ba? Na-stranded ako. O wala akong mapagloadan, wala akong load and everything. So paano 'yon? Ang isang araw ba ng pagliban ay may tuturing ba 'to na AWOL?
4: Ma'am Jamie, uulitin po natin pag AWOL, as that name suggests, no, absence without leave. So, it's either wala po kayong pahintulot, hindi kayo humingi ng pahintulot sa inyong employer, or hindi aprobado ang inyong isinumite, final na leave. No? So, the day na lumiban po kayo sa trabaho na walang pahintulot ang inyong pagliban, no? Pero meron naman pong mga circumstances like there is an emergency leave,
2: yes,
4: or sick leave. No? Meron, ibinibigay naman po ng mga kumpanya natin yan, yung mga privileges na po na yan.
2: I see. Okay. So ano ho yung inilabas ng Supreme Court, no? Na kanilang desisyon, magkaiba ho ba yung tinatawag na AWOL versus yun pong work abandonment?
4: Opo, magandang katanungan po 'yan, Ma'am Jamie, no? Kasi marami pong nalilito, may mga kalituhan po tayo dito sa terminologies na po ito. Ang abandonment naman ay isang legal na konsepto kung saan ang isang

0: permanenteng pagtalikod sa employer-employee relationship.
1: Aha. Meron ho bang legal liability dito ang isang empleyado?
0: Opo, meron po. Para masabi nating abandonment, no? Uunahin po natin on the side of the employer, no? Hindi po sapat na hindi lang pumasok ang isang empleyado, no? Kaya po nang nabanggit nyo kanina, ayon sa Korte Suprema sa kaso ng Carpio versus Green Era Biotech,
1: opo,
0: kailangang mapatunayan ng employer ang dalawang bagay, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung sinasabi natin kanina, ang hindi pagpasok ng walang valid na dahilan at yung malinaw na intensyon na tuluyan na siyang umalis sa kumpanya, no? Na ipinapakita sa kanyang pagkilos, no? Para naman po sa mga empleyado, pag hindi sila pumasok na walang permiso, walang valid na approval from their employer, ay maaring matagpo sila na awol po doon, no? Ngunit atin pong uulitin, mere absence, no? Kapag natagpo kayo na awol, it does not equate to abandonment automatically. Yan po yung nilinaw ng Korte Suprema.
1: Aha. Okay. Kasi paano ho ba yung, di ba, halimbawa yung laging nag-absent ng walang abiso, and alam naman niya na halimbawa meron siyang mga iiwang mga trabaho. So, paano yon? Hindi ba ito makukonsider na awol or pag-abandona ng iyong responsibilidad?
0: Gaya po ng nabanggit natin kanina, Ma'am Jamie, ang employer-employee relationship ay base sa isang contractual relationship. On the part ng empleyado, meron siyang obligasyon upang pumasok sa trabaho. No? Kapag siya ay lumiban na walang valid na approval sa kanyang employer, maaari po siyang matag na awol, maaring ito ay matag na isang infraction. No? May mga sanctions, may mga consequences.
1: Uh-oh.
0: On the part of the employer naman, they must be very careful na they would not equate awol to abandonment.
1: Mm-hmm. No? Okay. Go ahead po.
0: Opo. Gusto ko lang ding dagdagan po yung binanggit ko kanina sa kaso ng nilabas ng Supreme Court sa kaso ng Carpio versus Green Era. Nilabas po ito ng Korte Suprema upang maiwasan yung pananabutahe ng mga abusadong employer, no, sa pamamagitan ng shortcut terminations.
1: Tama, oo.
0: Opo. Kasi yung simpleng pagliban ay hindi po dapat ituturing agad na abandonment, no?
1: Yeah.
0: Kasi kapag ito ay nangyari, lalagana po yung mga automatic na terminations, no? Tandaan po natin sa ating labor code, may mga tinatawag tayong just causes for termination, no? Tinatawag nating serious misconduct, willful disobedience, gross and habitual neglect of duties, and analogous cases. No? Kalaki po dyan yung pagbibigay ng due process.
1: Yeah.
0: So, baka po malito yung ating mga employer kapag they will deem it as an abandonment, eh hindi po automatic, no? Pag nag-awol ng ilang araw, ay abandonment na. Pwede na po siyang i-terminate.
1: Mm-hmm.
0: Yan po yung dilinaw ng Korte Suprema. Hindi po siya nag-i-equate into abandonment which would lead to termination. May proseso din po sinusunod employer.
1: Okay. Paano ho yung habitual absenteeism? Kanina nabanggit din natin ito. Ma-equate ba po ba ito sa pagiging awol ng isang empleyado?
0: Para po ma-establish yung habitual absenteeism into the just causes na provided ng Korte Suprema, kailangan ma-prove po. The burden of proof ay nasa employer to prove that there was either gross and habitual neglect of duty. No?
1: Okay.
0: Kasi yun po yung nakasaad sa ating labor code. If they can establish na yung chronic absenteeism ay would fall under gross and habitual neglect of duty, then pwede pong maging liable yung empleyado po doon.
1: I see. Halimbawa ho, nag-awol daw po si employee. And then, this employee ay pabalik-balik na. Halimbawa, mag-awol ng mga 2 to 3 days. Or masasabi ba natin na awol nga yun? Halimbawa, nag-message. Pagkatapos na nag-message, isang beses lang. And then, apat na beses na nag-absent. Mga ganyan, no? Okay. Alam mo, attorney, no? Sandaling-sandali lamang, mukhang ito ay napakahalaga, syempre, no? Sa mga nangyayari ngayon. Okay? So, meron lamang po tayong papapasukin na press briefing, but I would really love to what you call this,

0: explore pa itong usapin na ito, attorney, no? Siguro sa mga susunod na pagkakataon ulit, paumanhin po, kailangan lamang po nating papasukin ang Palace press briefing at mukhang ready na, no? Si EJ Lazaro. Okay, so maya-maya. Okay? Oh, sige. Ano, tatawagan na ba natin si EJ? Okay? So papasukin na po natin mula po sa Palasyo ng Malacañang. Ito pong inaantabayanan din natin na press briefing. Sa pauna po yan ni Palace press briefer si Yusek Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
0: Narito na po.
2: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Simula July 15, mas pinalawak na ang coverage ng Philippine Health Insurance Corporation para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Alinsunod ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas marami ang makakuha ng kinakailangan. Ito'y matapos i-finalize ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at ng DOLE ang bagong Regional Wage Order para sa NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang hakbang na ito ay ayon sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Aabot sa mahigit 1.1 million minimum wage workers sa NCR ang makikinabang sa nasabing increase. Magiging epektibo ang first phase ng wage increase sa July 19, 2026. Sa halagang 60 pesos habang sa January 2027 naman, magiging epektibo ang second phase nito na 25 pesos increase. Finance Secretary Frederick Go sinuportahan ang pag-aalis ng bayad para sa digital transactions. Ito'y matapos ang desisyon ng Bank of the Philippine Islands na tanggalin na ang fees para sa InstaPay at PesoNet transfers simula bukas, July 1. Magandang balita ito para sa ating mga kababayan na madalas gumamit ng online transfers dahil mas makakatipid sila sa kanilang mga transactions. Mabilis, madali at ngayon dahil sa hakbang ng BPI, wala nang bayad. Ito ang mga benepisyong dala ng online transfers. Nitong July 1 lang ay inalis ng Land Bank of the Philippines ang convenience fees sa online government payments gamit ang QRPH hanggang December 31, 2026. Bilang Land Bank Chair, pinangunahan ni Secretary Go ang pag-aalis ng convenience fees sa government transactions. Ito'y mula sa kanyang pagsusulong ng mas affordable na digital banking fees. Ang pagsunod ng BPI sa hakbang ng gobyerno na gawing mas accessible ang digital banking ay magandang senyales para sa lahat ng tumatangkilig sa digital banking. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
3: Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
4: Magandang hapon po, Yusek. Can you describe what happened earlier? When did the president learn about the rally in EDSA? How did he learn about it? What was his reaction? Was he also surprised?
2: Yung rally kaninang madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao, ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito.
4: Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am?
2: Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
4: What was yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority?
2: Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin. Pero kung may lumalabag sa batas, ay dapat din ipatupad ang batas.
4: Yep. Pero dito po sa Malacañang, may nakita po ba tayo na dahilan para mas maghigpit ng security? Naka-heightened alert po ba yung Presidential Security Command?
2: Nagmamonitor po ang Pangulo. Nagmamonitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta.
4: Does Malacañang see this as a threat, ma'am?
2: Wala po nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon nito ng batas.
4: Thank you, sir.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Good afternoon, Honorable Secretary. How grave is the impact of the rally in the eyes of Malacañang? Why did the President deem it important to or deem it fit to cancel several events this morning?
2: Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact, hindi lang para sa palasyo, kundi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagra-rally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho, o pumunta ng mabilisan sa ospital.
5: Ma'am, yung administration po, paulit-ulit na sinasabi na dapat managot ang dapat managot. How will the administration hold those protesters accountable given na nagrally po sila ng walang permit and as you mentioned, marami pong naabala dahil hindi nagkaroon ng rerouting and other possible arrangements ahead of that rally?
2: Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo provided that your action should be in accordance with the law. So kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot.
5: Will the administration cower before these protesters who are calling for transparency ahead of the reported arrest of INC member and Senator Rodante Marcoleta?
2: Hindi po natin po kasi alam kung ano ba yung purpose ngayon ng protesta. Although nadinig natin ang kanilang panawagan na ito ay patungkol sa nakakuha po tayo ng kanilang statement. Pagpapatupad ng batas, transparency, may selective justice. So doon muna tayo sa pagpapatupad ng batas. Kung tayo po ay humihiling na ipatupad natin ang batas, hindi po ba dapat tayo din ay tumutupad sa batas? Tayo din ay sumusunod sa batas. So paano po ba natin maisisigaw na dapat kayong tumupad sa batas kung tayo mismo nagrarally ay hindi tumutupad sa batas?
3: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Ay, NC ka rin.
6: Okay. Yusek, follow-up lang din po muna po doon sa rally. No? Well, sabi nyo nga po nire-respect yung karapatan nilang mag-protesta, but is there a directive from the president na kung hindi pa rin po sila aalis over a given time, ay kailangan na silang i-disperse, because there are also reports or information that we're getting na pwede pong tumagal ng isang linggo yung ganitong klaseng mga aktibidad. How prepared is the government or Malacañang to deal with such activities?
7: Ang gobyerno naman po ay laging handa. Hindi para lamang isagip ang administrasyon ito, kundi isagip ang bawat tao na maaapektuhan ng rally na ito. Mas marami po ngayon ang naapektuhan dahil sa biglaan nilang pagdagsa sa EDSA. Just try to imagine, yan po ang daluyan ng trapiko. Marami pong dumadaan dyan. May mga tao na, kumbaga, emergency ang dahilan kung ba't dumadaan dyan. Pero naapektuhan dahil dito sa rally na ito, na ang isang sa nadinig natin ay tutol sila sa pag-iimbestiga kaugnay sa kasong di umanong sangkot si Senator Marcoleta. So, hindi natin matatawaran ang kanilang dahilan, pero baka hindi maintindihan ng karamihan sa atin na mas naaapektuhan sila dahil sa pagpoprotekta sa isang tao.
6: Yusek, in relation po to Senator Marcoleta, as thousands of Iglesia ni Cristo members nga po gathered to EDSA, sabi po ni Senator Marcoleta, ang kasalanan ko lamang po ay yung paglingkuran kayo. He also warned, ngunit kapag ako ay kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan, yung kanya pong advocacy in fighting corruption and in sa flood control controversy. Akala po nila ay malilibing na ito sa limot. And he suggested that his possible arrest is also linked to Vice President Sara Duterte's impeachment.
7: Mm-hmm. Ano sabi niya? Una ay hindi na matutuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ano yung unang
6: opo,
7: statement?
6: Kung siya daw po ay maaresto, hindi na daw po matutuloy yung kanilang investigasyon sa flood control.
7: Yung naunang statement niya.
6: Ang kasalanan ko lamang ay ang paglingkuran kayo. Kung kasalanan, matatawag yan na humarap sa kanila ang buong tapang para malaman niyo ang totoo.
7: Yung pangyayaring ito, ito ay patungkol sa 75 million pesos na dinonate sa kanya. Ang kaso na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo ang admissions. Ang pagsabi at sabi niya naging truthful siya, umamin siyang tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa tatlong donors. So dun lamang po iikot yung kaso. At sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umanong kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan na sa kasong plunder, nandyan po yung binabanggit na ill-gotten wealth. At ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. So, doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. So, pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. So, bakit hindi natin pagganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso? Kung ito naman po ay kanyang madidepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya, mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol, hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap.
6: In relation po din, si Vice President Sara Duterte naglabas din po ng statement accusing the Marcos administration of being defined by poor governance and of weaponizing the justice system by filing cases against imprisoning individuals who dare to speak out against alleged corruption. Sabi po niya sa kanyang statement, this administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems.
7: Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas, sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Kahapon, tinanong tayo, ang sabi nga natin, sabi natin kay Ivy, wala pang isang taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong, ang isa nga po ay kaaliyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Wala pang isang taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila naiinip sa anim na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. Ganito na po. Isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandiyan na rin po Senator Marcoleta, pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa, kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. So, sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
3: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, Gemenius.
8: I-reiterate ko lang yung tanong ni Tristan Yusek because I think it wasn't answered. You repeatedly said na marami ho ang naapektuhan dito sa rally na ito. Collateral damage. You use the word collateral damage. Ang tanong ko ho ay, at what point will government exercise its power and duty to restore law and order and allow people to go about their daily lives?
7: Sa ngayon po ay mayroon naman pong iniutos ang Pangulo. Maaari ko po bang basahin kung ano ang binigay na order ng Pangulo sa PNP? Unahin ko na po ang PNP. The Secretary of the Interior and Local Government and the Chief of the Philippine National Police are presently at the PNP Command Center, closely monitoring the situation on the ground. The Chief PNP has directed all concerned units to exercise maximum tolerance at all times and to work toward the swift restoration of normalcy in the affected areas. The PNP remains fully deployed and on full alert, ensuring that the safety and security of all parties, the rallyists, the public, and our own personnel are protected at all times. Yan po ang mensaheng ipinaabot ng PNP. Sa ngayon po, hindi ko po maibibigay categorically kung ano pa ang dapat gawin at magiging aksyon ng ating mga otoridad. So, ibibigay ko na lamang po sa inyo kapag kamera po tayong panibagong update.
8: Next question, ma'am. May desisyon na ho ba kung tutuloy ang Pangulo sa kanyang official visit to Canada tomorrow?
7: Wala pa po tayong update sa ngayon at mas maganda po na kausap naman po natin ang DFA na Si Secretary Tess Lazaro po ang makakapagbigay ng sagot patungkol po dyan.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
9: Yusek, the Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view or do you agree that there's selective justice under this administration?
7: Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, at may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan. At kung kayo po ay makakapagdepensa ng sarili, yun naman po ang masasabi rin nating justice. So, mas masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice.
9: Okay. The INC also expressed support for Senator Marcoleta, and they said, "What we find puzzling is why the very person who has been pushing to expose those allegedly involved in this massive theft, referring to the flood control, from the Filipino people, is now the one being charged and imprisoned instead of those he exposed." What do you say to those statements? Because the group seems to link the case with the
7: flood control. Okay. First of all, it was Senator Marcoleta who admitted everything about the 75 million pesos that he received from the three donors. Walang nagbigay sa kanya ng utos na explain mo to. Nagkataon lang po na yung kanyang salin at sose ay hindi nagtugma at yung mga taga-media ay kinall out bakit mas malaki ang sose yung kanyang campaign expenses or election expenses as compared sa kanyang salin. And there, he admitted in his own program how he received the 75 million pesos from persons who did not want to be identified. Sa kanya po nanggaling ito. Hindi po siya pinipili. Nagkataon po na yung ebidensya ay siya mismo ang nag-reveal. Kung patungkol po na dahil hindi niya na maipapalabas ang katotohanan tungkol sa flood control mess, hindi po siya nag-iisa. Dahil ang administrasyon na ito ay gusto po ring malaman ang lahat ng katotohanan at gusto mapanagot ang lahat ng sangkot. Kung sasabihin niya po na siya lang ang daan para mapatunayan ang mga pangyayari, hindi po siya nag-iisa. Marami pa po. Kahit po kayong mga taga-media, pag nadyadyaan po yung mga resource persons, kahit wala pong Senado, kahit walang Senate hearing, makukuha niyo po ang katotohanan basta totoo ang kanilang sasabihin. At kailangan na kayo ang magtanong dahil ang mga tanong niyo ay walang kulay at hindi spoon-feeding.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bomboradio.
10: Good afternoon, Yusek. Sa nangyaring surprise rally po kanina, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek?
7: Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally. Itinago. At although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos. Dahil hindi po siya tumutupad sa batas. at hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao.
10: Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano ay nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community?
7: Kapag ka, hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila-sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako, categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering.
10: Last na po, ma'am. Ma'am, may naging direktang komunikasyon ba si Pangulong Marcos o ang palasyo sa mga leader ng INC?
7: Sa ngayon, wala pa pong naibababa sa aking impormasyon. Siguro po kapag ka meron na at naibigay po sa akin, ibabalita ko po sa inyo. Pero sa ngayon, wala po naibigay sa akin.
10: Salamat, ma'am. Thank you po.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV.
11: Yusek, in place na po yung plano ng pagpapanagot dito po sa kung sino man dapat managot sa surprise rally na ito. But of course, may ay mismo nakapanayam na mga apektado talaga. TNVS driver, umuwi na lang, hindi na makakapagbiyahe dahil sa trapiko. Ubos ang krudo. Ano po yung mensahe ng palasyo para po dito sa mga taong lubhang naapektuhan yung kanilang hanap buhay?
7: Kaya nga po ang Pangulo ay hindi na muna pumunta sa kanyang supposed to be event para sa pagtulong din sa ating mga kababayan dahil minonitor niya po ito. Minonitor niya po kung ano maaaring maging kalagayan ng ating mga kababayan na naipit sa traffic dulot ng surprise rally na ito. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally, ang pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent at ngayon po nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So sana po sa mga nagrarally kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta. Hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan.
11: That's on my part, Yusek. Tinutukan ni Pangulo itong rally. Ano po yung naging reaksyon niya noong nagsimula po ito?
7: In a way, nagtataka siya. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan.
3: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
12: Good afternoon po, Yusek. Yusek House Deputy Minority Leader Antonio Tino urged Ombudsman to disclose the signed agreement for the cooperation of former DPWH Secretary Bonoan as a state witness in the flood control scam. Ganito rin po ba yung view ng palace na dapat po i-disclose yung agreement?
7: Hindi po tayo makikialam kung ano po ang magiging polisiya ng Ombudsman dahil alam naman po natin to ay isang independent body. At hindi tayo manghihimasok kung ano po ang proseso na gagawin ng Ombudsman provided na ito naman po ay hindi labag sa batas.
12: Ma'am, si Senator Lacson po, binanggit niya na co-accused si Secretary, former Secretary Bonoan ni Senator Jinggoy for a non-bailable plunder case at dapat daw po he should make a restitution or magsauli ng pera. Yun din po ba yung tingin niyo dapat magsauli?
7: Again, hindi po tayo makikialam kung ano po ang panuntunan ng Office of the Ombudsman patungkol dito. Pero before ay nadinig na rin natin ang panukala or proposal nung panahon na siya ay Secretary of Department of Justice at kinakailangan ng restitution. So, again, hindi natin alam kung ano magiging policy ng Office of the Ombudsman. Baka pareho na rin nung kanyang pananaw nung siya ay Secretary of Justice.
3: Okay. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
13: Yusek, going back on the EDSA situation and follow up on Ms. Ann's question, nakausap na po ba or may plano po kayang makipag-usap ang Pangulo kay INC Executive Minister Eduardo Manalo, who he appointed as Special Envoy to the President for Overseas Filipino Concerns way back 2023?
7: Again, sorry.
13: May plano po kayang makipag-usap ang Pangulo kay INC Executive Minister Eduardo Manalo na inappoint na po as Special Envoy for Overseas Filipino Concerns po regarding po sa situation sa EDSA?
7: Wala pa pong napaparating sa atin kung ano ang balak ng Pangulo patungkol dito. Siguro dapat malaman din po natin kung mag-uusap sila kung ano ba ang hiling. Sila naman po kasi nagpo-protesta. So ano po ba yung pinaka-goal dito? Kasi kung mangyayari po ang goal ay binabatikos nila ang maaaring ikaso kay Senator Marcoleta, hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa Ombudsman. So, hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Nasa kamay na po ito ng Ombudsman.
13: Sorry, hypothetical question. Is the President willing to negotiate with INC if ever they ask for any requests? Or they stop the protest?
7: Mahirap pong sagutin kasi kung di natin po alam kung ano yung i-request at kung ang i-request naman po nila ay mas makakasama sa hustisya or makakasama sa mas maraming tao, hindi po basta-basta makikipag-negotiate ang Pangulo kung may maaapektuhan at ito naman ay labag sa batas.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
14: Hi, Yusek. Good afternoon. Ombudsman Boyeng Remulio was here in Malacanang, as confirmed also by some of the members of his press corps present in the office of the Ombudsman. Ano po yung naging usapan nila ng Pangulo?
7: Hindi ko alam eh. Hindi ko nakita. May nagtanong nga sa akin kanina kung dito magpe-press briefing si Ombudsman. Sabi ko, hindi. Wala akong personal na knowledge. Kung pumunta, wala rin ako alam.
14: And with the INC saying this rally supports Senator Marcoleta, does Malacanang think such announcements of his looming arrest should be made public pa po?
7: Kapag may warrant of arrest na siguro, kung meron man. As of now kasi, there's no case yet. There's no warrant of arrest issued by the Sandigan Bayan. So, di natin alam kung saan galing, totoo, ang dahilan ng surprise rally nila. Dahil talaga pong binanggit ito ay patungkol kay Senator Marcoleta, right? Yes, Ivy. Okay.
3: Okay. Tanong mula kay Rafi Ayeng muna.
15: Magandang hapon, Yusek. Yusek, dun sa 85 pesos na wage hike, na wage increase, kailan po ito napirmahan?
7: hindi ko po nakuha ang dokumento. Yan po ay ibinigay lang sa akin bilang good news. So, hingi ko na lang po yung dokumento at bibigyan ko kayo.
15: Kasi po, based on the comment sa social media, mm-hmm. yung timing po is in-announce ngayon sa kabila ng pagkakagulo sa EDSA Shrine.
7: Kung in-announce po ito ngayon, ibig sabihin way back, nakadraft na siya. So, ibig sabihin, way back, a month, ay napag-aralan po ito kasi hindi po ito gagawin lang ni Labor Secretary Tolentino kasi ito ay pinag-uusapan. Kaya nga po, regional tripartite productivity wages board. Kasi, grupo po ito na silang mag-design. So, wag nilang bigyan ng mali siya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta.
15: And yung TUCP po, yung Trade Union Congress of the Philippines, na humihiling na dapat daw ay 200 yung taas na sahod. At sinasabi yung 85 minimum wage increase, and I quote, the increase is not only grossly inadequate in the face of the collapse in workers' purchasing power, but will even be released in tranches, forcing workers to wait months before receiving the full amount.
7: Tayo naman po ay kumikilala sa kalagayan ng ating mga manggagawa, pero binabalanse rin po ito sa kakayahan ng ating mga employers. Mahirap po na magbigay bigla ng malaking sweldo, tapos hindi rin kakayanin ng employers, mag-lay off na employees, mas mawawala ng trabaho ang iba nating mga kababayan, mas marami magkakaroon ng unemployment. Unemployment rate ay tataas na naman. At yung hinihingi nila na minimum wage, ito naman po ay trabaho na ng Kongreso. So sa atin po, kung ano lang po ang nakikita at na-assess ng Regional Tripartite Productivity and Wages Board, yan po ang ibinibigay.
3: Okay. Sunod na tanong mo, Laki Maricel Lalili, TV5.
4: Quick follow-up lang po. What are the deciding factors whether or not the President will push through with his visit to Canada?
7: Hindi pa po namin napag-usapan. So, sa ngayon, walang update. Siguro po, tatanungin natin si Sec. Lazaro.
4: So, is it safe to say na for now, tuloy si Presidente sa biyahe sa Canada?
7: Wala pa po kasi sa akin binibigay na anong update. So, status quo.
4: Okay. Ma'am, sorry, follow-up. Yung sinabi po ninyo kanina na managot ang dapat managot and clearly there are possible violations dun po sa rally na nangyari.
7: Depende sa maiimbestigahan.
4: Okay. But are you referring to the organizers of the rally, the leaders of INC? Sino po yung sinasabi natin na pwedeng managot?
7: Depende po sa maiimbestigahan. Hindi po natin alam pa yung pinakapunot dulo nito. Sino ba yung maaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung iba mga sasakyan. So, aalamin na lang po natin.
3: Okay. Christian Yusores, DZMM.
16: Ma'am, going back to the question of Ivy kanina, dahil po may ilan doon sa mga nag-protest ang nililink yung kanilang pagkilos doon sa pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta. Ano po ang tingin ng Malacanang doon sa maagang pag-aanunsyo din po ng ombudsman na sasampahan ng kaso si Senator Marcoleta na yun ang ginagamit ngayon ng mga nag-protest na dahilan kaya sila lumabas ng kalye para kontrahin po yun. Dapat po ba na maagang nag-aanunsyo ang mga opisina ng kung sino ang mga sasampahan ng kaso?
7: Hindi po natin hawak ang Office of the Ombudsman kung ano ang kanila magiging statement. Pero kung in-announce man po ito ni Ombudsman Boying Remulla, tama po ba na sagot ang rally? Hindi po ba mas dapat na daanin sa proseso? Maniwala tayo sa proseso? Hindi pa naman po nakakasuhan. Hindi po ba mas hindi maganda ang tingin or magiging tingin ng ating mga kababayan kung parang hinihiling nila na madismiss ang kaso sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rally.
3: Follow-up question mula kay Istanadado News Watch Plus.
6: Yusek Claire, balikan ko lang po yung activity sa EDSA ngayon. Does the protest today place President Marcos in a politically complicated situation since the INC endorses candidacy in 2022? And if hindi naman po ito nagpa-factor in, may personal message po ba si Pangulo sa mga umaten ngayon ng protesta?
7: Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, malagot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa papapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas. Mas paniniwalaan ng Pangulo na yun ang isususog ng INC na kahit sino pa ang makasuhan. Miyembro man nila, hindi miyembro, kakulay, kaalyado, iniidolo, dapat walang ganon. Dapat pantay-pantay. At yan naman din ang gusto ng INC.
3: Okay, Katrina Domingo, ABS-CBN.
14: Mami earlier mentioned wala pong threat against the president that was seen by the intelligence community or his immediate security detail. Bakit po kinailangan na isarado yung ilang mga roads, bridges, gates leading to Malacañang?
7: Para po mas maproteksyonan ang mga nandito sa loob, kasama kayo. At alam po natin na kapag kami ganito mga klase ng rally, ano naman po ito eh. Kasama na po ito sa paghahanda.
14: Ma'am, sorry, maproteksyonan against who kung wala naman pong threat?
7: Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat natin proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad.
14: I understand that repeatedly you have mentioned that the president understands what the rallyists are calling for. Pero hanggang kailan po mag-exercise ng caution ng administrasyon? And when do you draw the line kung kailan naman po ito mag-flex ng muscle? Or is it a wait and see mode kung kailan sila mapapagod na until mag-disperse sila doon?
7: Hindi ko po masasabi dahil yan po ay parte ng operasyon. So kung ano po ang gagawin patungkol dito, hindi ko po maibubunyag.
14: Ma'am, last from my end, saan po nagmo-monitor ang Pangulo? Nananatili po ba siya dito sa Malacañang or has he been taken elsewhere for his protection as
7: nandito
14: well?
7: Nandito po sa Malacañang.
14: Thank you po.
3: Okay, maraming salamat Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, si Claire.
7: Bago tayo magtapos, ngayong araw ay nakatakdang tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang ang credentials ni Resident Ambassador Designate of the United States of America to the Philippines, His Excellency Lee Lipton. Si Ambassador Lipton ay may 5 dekadang karanasan at malawak na sa kasanayan sa private sector na tiyak na makakatulong sa kanyang bagong tungkulin. Maligayang pagdating sa Pilipinas, Ambassador Lipton, mabuhay po kayo. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagalang sa karapatan ng ibang tao. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
17: Yan nga yung nangyaring press briefing ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro, kung saan unang binahagi nito yung pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth para sa mga pasyente. Kabilang dito yung pagtataas ng coverage sa hospital care package sa hemodialysis na maaring umabot hanggang 170,000 pesos. Ganoon din sa peritoneal dialysis hanggang 230,000 pesos at critical na karamdaman na maaari nang umabot sa 411,000 pesos. Inihayag din ang pagtaas ng minimum na arawang sahod sa Metro Manila simula sa pagpapatupad ng bagong wage order. Magiging 780 pesos na ang minimum na sahod mula sa kasalukuyang 695 pesos bilang dagdag suporta sa mga magagawa at suporta sa gastusin ng publiko na isa sa mga direktiba ng Pangulo. Samantala, ibinahagi ni Yusek Castro ang pagpayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na baguhin ng mga bangko ang kanilang digital fund transfer fees matapos alisin ang 5 taong fees sa mga singilin. Kaugnay nito, inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands na libre na ang InstaPay at PesoNet transfers ito simula July 1. Ayon sa Malacanang, bahagi ang mahakpang na ito ng layunin ng administrasyon na mapalawak ang mga serbisyo nito para sa publiko. At kaugnay naman ng isinagawang rally ngayong araw, sinabi ni Undersecretary Castro na madaling araw pa lamang ay naabisuhan na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon. Aniya, malinaw ang direktiba ng Pangulo na pairalin ang maximum tolerance habang pinananagot sa batas ang sinumang lalabag dito. Dagdag pa niya, patuloy na minomonitor ng Pangulo ang mga kaganapan at wala namang nakikitang banta ang Malacanang kaugnay ng rally. Gayunman, kinikilala ng palasyo na may epekto ito sa publiko at sa ekonomiya. Sinabi rin ni Castro na narinig ng Malacanang ang panawagan ng grupo na sundin na batas. Ngunit iginiit niyang dapat din tanungin kung sumusunod din ba sa batas ang mismong mga nagsasagawa ng rally kung may mga paglabag na nagaganap. Tinawag din ni Castro na hindi maganda ang sinasagawa surprise rally ng INC nang tanungin naman kung may naging kakulangan sa intelligence, hindi ito direktang sinagot ni Castro. Sa halip, sinabi niyang may pribadong mga individual o mga pribadong individual ang mga ito kaya at hindi ito mga terorista. Kaugnay naman ng pahayag ni Senador Rodante Marcoleta, sinabi ni Castro na ang kasong kinaharap ng senador ay nakabatay umano sa sarili nitong mga pahayag at pag-amin sa pagtanggap ng 75 million pesos na halaga ng pera na aliya ay bahagi ng usaping kasalukuyang kinaharap nito. Bilang tugon sa alegasyon ng Iglesia ni Cristo na may umiiral na selective justice, iginiit ni Castro na walang selective justice sa ilalim ng administrasyon. Aniya, patunay rito na maging mga kaalyado ng Pangulo ay nauna nang naaresto o nadetine kapag may kinakaharap na kaso. Dagdag pa ni Castro, wala pa umanong nakakarating sa kanya kung may plano makipagpulong ang Malacanang sa liderato ng Iglesia ni Cristo. Gayunman, sinabi niyang mahalagang malinaw kung ano ang layunin ng grupo. Kung ang isinusulong umano ay mga kaugnay sa kaso kinaharap ni Senador Rodante Marcoleta, iginiitikaso na hindi ito nasa kapangyarihan ng Pangulo dahil ang investigasyon at ang paghawak sa naturang kaso ay nasa ilalim na ng Office of the Ombudsman. Samantala, nakatakda rin tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si His Excellency Lee Lipton, ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas. At ukol naman dun sa kung tuloy ang Pangulo sa official visit ito sa Canada, sinabi ni Undersecretary Castro na DFA ang makakasagot sa tanong na iyan. At yan muna mga pinakahuling ulat mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
19: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
21: FM 2.

0: Susunod na ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 Quito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din po sa 104.3 The Capital. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Econ Nanay. Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din po ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marolas Transmitter. Ganun din sa ating FM technical engineers. Kina Emil Lagman, Bright Listan, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Ave May Santos. At paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
3: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: ating guro, ano? Ang kanyang kwento po ay isang inspirasyon, ano? Ng tiyaga, sakripisyo, at walang sawang pagmamahal para sa kanyang anak. Isang patunay na ang bawat pangarap po ay maaabot, ano? Sa pamamagitan ng determinasyon at pananampalataya. At ngayon pong araw na to, makakasama natin, ano? Si Christelle Marie Campos, ang licensed professional teacher na ngayon. Magandang hapon at welcome po sa Home Econ Nanay.
1: Good afternoon po.
0: Ayan, magsisimula na kami ng chikahan ni Teacher Christelle. Teacher Christelle, ano, kayo po ay isang teen single mom na ngayon, ano, na nakapagtapos nga ng kolehiyo at ganap ng licensed professional teacher. Maaari nyo po bang ibahagi, ano, sa amin dito sa Home Econ Nanay, ano, ang inyong naging journey at ilang taon kayo nung kayo magka-baby at paano nyo nagawang ipagpatuloy pa rin, ano, ang inyong pag-aaral. Alam naman natin, napakahirap nun, ano, pagsabay-sabayin. Sige, okay. Teacher Christelle, go ahead po.
1: So, nung, ano po, 17 years old po ako nung nabuntis.
0: Mm-hmm.
1: 18 years old po ako naging single mom. Then, nung 19 po ako nag-start mag-work. Then, nung nag-work po ako since pandemic noon, yung boss po kasi ng mama ko is wala siyang kasama dun sa dental clinic, sa may Absuara Dental Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Niya kung pwede daw po akong mag-part-time doon since mm-hmm. wala siyang. So, sabi ko naman po, di syempre, hindi po ako urong kasi nga, may anak ako, kailangan kong panindigan kasi nga, panganay po ako. Alam nga naman na, iaasa ko naman sa magulang ko, eh kasalanan ko po yon. So, nag-work po ako, pinusot ko po yung baby ko ng 3 months po noon. Then, no, kailangan na po ng face-to-face, and sabi na, ay mag-enroll, sabi ng mama ko. Mag-enroll ka, sabi niya. Sabi ko po, hindi na kasi parang okay na, kumikita na ako ng pera, bakit pa ako mag-enroll ka? So sabi niya, hindi, para naman hindi lang dyan yung nagkaroon ka ng kasalanan, sabi niya. So dapat, yung kasalanan na yun, sabi ng mama ko, bungaan mo ng maganda.
0: Pagtakpan, ano? Oo.
1: So, kaya ang pangalan po ng anak ko is thesis. Kasi gawa daw po siya sa akin, thesis. Kasi naki-slip.
0: Panahon na nag-thesis.
1: O, kaya ang pangalan po ng anak ko sa kanila, thesis.
0: Uh-oh. Tapos,
1: nung ganyan, sabi niya eh, pumunta po ako dito sa may ISU Rojas. Ano po, close na po yung mga ano, yung mga parang course, hindi po ako nakapasa. Mm-mm. Then, meron pa kasi akong friend na parang nag-midwifery siya. Tapos sabi niya, 2 years lang yun, ganun-ganun siya. So, ako naman po, sinabi ko na, ay sige, ako din, 2 years. Parang naglalaro lang kami na, sige ako, 2 years, ganun. Tapos nung ano, bigla siyang na-close.
0: Of course. So,
1: gladly po, nakapasa naman po ako dun sa may BTVTED. Then nung ano, sakto nga, tandang-tanda ko pa yun yung teacher ko na, habang ini-interview niya ako, naka-duty ako sa work, si Sir Gumpal. Sabi niya, ganyan eh. Oh, ano ba yung tanong niya nun? Sabi niya, sige na, wag ka nang ano, nag-interview. Pasok ka na, sabi niya, ganun. Kasi nakita niyo pa kasi ako naka-duty ako that time din sa dental clinic.
0: Mm-hmm.
1: Opo.
0: So, ayun, nako, ano. Talaga namang ang pagiging isang ina kasi, no, mahirap isabay, ano, lalo na kung mag-aaral ka pa, sabi mo nga panganay ka, no, sa inyong magkakapatid. Paano or gaano naman ka-challenging, ano, age 17, sabi mo nga, ano, nang ikay magbuntis, so medyo bata pa, ano, teen, oo, nasa teen, kumbaga, eh, yun yung kasagsagan sa mga teens, hindi ba, yung mga barkada, oo, di ba, oo, so, gaano ka-challenging maging isang ina, no, sa murang edad, at syempre, ano, alam naman natin, syempre, ayan, sabi mo nga, pumasok ka, nung bang ikaw magbalik ng face-to-face, ikay nakapanganak na?
1: Opo, naiwan ko po sila mama. So, bale, sila po yung nag-aalaga noon. Then, pupunta po ako ng Ilagan kasi doon po ako nag-aaral.
0: Tapos,
1: Sunday ng hapon, then minsan po kasi kapag madaming activity or madaming ginagawa, hindi po ako nakaka-uwi. Parang nasanay na yung, parang 3 months pa lang kasi noon, iniwan ko na yung anak ko.
0: Yung baby, nako, oo. Kumbaga, kumbaga, no, hindi na kayo nagkikita.
1: Minsan lang po kapag talaga, kapag hindi po gaanong busy sa school, minsan umuwi po ako ng Friday. Pero ano po, nung mga kasagsagan po ng PT ko, OJT ko, ganun, as in, hindi po ako makauwi.
0: Nako, napakahirap nun, ano, lalo, syempre, bilang isang ina, no, sa bagay ako nun, ako naman nun, naranasan ko din, working ako, walang yaya yung baby, so, inuwi ng probinsya. Pero buti nga ngayon, Teacher Cristel, kahit pa paano, may video call, hindi ba?
1: Opo.
0: So, napakadali, ano, yun lang, hindi kayo face-to-face na nagkakayakap, pero at least nagkakausap kayo face-to-face. Nakikilala ka pa rin ng iyong anak, ano? At bilang isang single mom, Teacher Cristel, ano, ano yung pinakamalaking naging hamon mo, ano? Nung, syempre, eto, preparing ka para sa let, hindi ba? Okay. Tapos, sabi mo nga, eh, may anak ka. Paano ang paano gaano kahirap ano ang pinagdaanan mo noon?
1: Pag-prepare
0: sa exams mo.
1: Actually po every year kasi nandun kami sa may Cagayan, sa Kamalanyugan, Cagayan, which is dun talaga kami nagbabakasyon. Ngayon, parang nung bakasyon kasi namin nung December, hindi nandun kami. And September kami nag-start ng mag-review. Pero chillax kasi matagal pa naman. Kasi tapos, ang nasa thought ko naman na parang ngayon lang kasi kami magkasama ng anak ko. So, bakit para, bakit ako magre-review? E bonding Christmas. So, nung umuwi siya, inuwi ko siya ng January dito. Para lang ako nakiihi dito sa Rojas. Kasi nga, hinatid ko sila from Tagaytay. I from Kamalanyugan hanggang dito sa Rojas, sa Isabela. Then ako, kinaumagahan nun, bumalik din ako ng Tuguegaro kasi dun po ako nag-review.
0: Ah, nagre-review, oo.
1: Then nung hinatid ko po, sabi niya sa akin, iwan mo na naman ako, sabi niya po. Kasi po may pasok na siya.
0: Oo.
1: Eh, kaya sabi ko, anak, class na to. Pag teacher na ako, hindi na kita iiwan ka po.
0: Oo.
1: O, hindi niya po, pag nagre-review po ako, usually po ang mag-ina, diba, dapat every night, nagtatawagan, ganun. Tapo, hindi.
0: Ay, hindi.
1: Kasi po, kapag, pag masalo po kami nagtatawagan, or ano, masalo niya akong namimiss, umiiyak po.
0: So, buti na lang, hindi ka na lang niya makita.
1: Oo. Kaya pero minsan po kapag napapagalitan daw po nila mama at papa kapag ano eh.
0: Ayun, gusto kanya makausap, susumbong.
1: Opo. Eh kasi alam ko na parang ayoko kasi siya na parang naaape. Syempre,
0: anak eh.
1: Oo. Kasi inaasar po siya ng mga kapatid ko na wala ka na nga lang mami, wala ka pang dadis, ganyan ka pa. Ganyan po nila. Eh syempre may lalaki po. Sabi niya, aalis na ako dito, sabi niyo. Oh, bahala kayo, ganun-ganun po siya.
0: Nako, eto na, nang lumabas na ang inyong resulta ng exams. So, ano ang, syempre, paano yung, nung malaman mo na ikaw pumasa? Oo, paano mo nalaman, paano ang pag-aantay mong ginawa dito, ano?
1: Alam niyo po nung pag-aantay ko di, kasi po, hindi ko po in-expect na papasa ako. Kasi parang, noon sa nireview po namin, may isa wala pong lumabas.
0: Kasi
1: kalukuyan po ng exam namin, dun sa may major, yung mga kakilala ko po, nagtitinginan kami sa isa't isa. Kasi hindi po kasi namin alam, kasi ang major po namin is foods. Tapos ang lumabas po, is parang, electronics.
0: Malayo, at, ano?
1: Ang layo po, puro agri, ganun po. So parang, ha? Parang paano? Parang papasa pa ba? Ganun po, hindi po na. Kung, parang i-analyze mo na lang na parang ang sagot, kung ano yung mahaba, yun yung malapit. Yun na lang po. Napaka-safe guys namin noon. Tapos sabi niya, ano, parang pangatlo po kasi ako dun sa nauna. Tapos, sabi ko, bahala na si Lord. Sinurrender ko na lahat sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi para sa akin, then better luck next time. Magti-take. Kahit ganito, di magti-take na lang kung, kasi madali na pong nag-e-ex. Papasa ako, kasi nga, siyempre, ilang months ang review niyan. So, papasa yan, ganun-ganun po sila. Pero sa sarili ko po, hindi ko alam na. Parang wala na akong tiwala sa sarili ko na parang iniisip ko na lang kailangan kong pumasa kasi yung iniisip ko yung anak ko. Ano magiging kalagayan namin ng anak ko kung hindi ako nakapasa? Saan kami dadamputin sa kampungan? Parang ganun po. O nung parang lumabas na po yung result. Doon po kasi ako nag-vacation po noon kasi May. So, nandun po kami sa Kamalanyutan, sa May Cagayan po. Tapos, itong ano, may friend po akong nag-aabang sa PRC. Tapos, ganyan, itong ano, nasa kwarto po kami, naka-aircon naman po, pero ba't hindi lumalamig yung aircon?
0: Paligid, ano? Oo.
1: So, akong hawak, yung hawak ko po yung katingko, tsaka yung rosary.
0: Talagang katingko, ah.
1: Hindi ko po alam kung, di ba usually po yung katingko po, malamig. Hindi po, pinagpapawisan po ako. Inakatutok pa po ako sa aircon. Tapos ng ganyan, sabi ng friend ko, tatawag na lang ako pag meron na yung result, sabi ng ganyan. So, iisip po ako. Hindi ako makatulog.
0: Siyempre, iniisip eh, no?
1: Balibaliktad po ako. Pas kasama ko po yung isang yung dalawang pinsan ko, yung isang bata na kabatch ng anak ko, tapos yung isa po si Zayan. Tapos ng ganyan, di balibaliktad po ako. Tapos, kada ting, gumagano'n yung phone ko, tinitignan ko kasi...
0: Nag-aantay, oo.
1: Oo, naka-deactivate na po ako ng Facebook. Ready na po ako eh, naka-deactivate.
0: Bakit? Bakit mo din i-activate?
1: Hindi ako pumasa. O di, hindi sila makikita. Baka siyempre, ang tot ko, ang yabang-yabang ko, tapos hindi ako papasa. Yung parang ganon. Tapos yung ganyan eh, sabi tong gano'n, hindi po talaga
0: mapalit. Anong tawag? Oo.
1: Tumawag po siya ng 140. Oo. Kasi expected na po namin na lalabas ang result ng alauna, pero wala talaga. Madami pong, parang siya po kasing nakabang, kaya na-open niya agad. So, tumingin siya agad sa letter C. Tapos, ang nakita niya po, camps, champs, puro gano'n po, hindi niya makita yung campus.
0: Oo.
1: Ako lang palang hindi nakakita. Hindi niya kasi hinighlight. Bigla na lang niyang ito. Tapos sinend niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, tapos nagmura siya. Tapos sa ganyan, uy, congrats! Tapos na ang laban. Okay na, huminga ka na. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, ha, paano ko hinihingi? Hindi ko makita. Tapos tignan mo yung parang 1,000,056. Sabi niya, tinignan ko po yung pangalan ko. Tapos parang, thank you Lord. Parang ganun. Parang, alam pong anong reaction.
0: Pasado na, oo.
1: Umiiyak na po yung pinsan ko, tapos umiiyak na rin po ako. Tapos yung anak ko po, tsaka yung pinsan ko, sabi niya, tinitignan po nila ako na parang bakit ako umiiyak. Tapos sabi ng pinsan ko, totoong teacher na siya. Sabi,
0: totoong teacher.
1: Opo, teacher naman siya, masungit pa nga siya. Sabi po niya, pero nung parang, hindi, magtuturo na si mami mo, ganun-ganun siya. Tapos parang parang nung kumalma po, parang bilingan niya ako ng tubig. Tapos ang sabi, wow, teacher na yung mami ko, sabi niya.
0: Wow, oo.
1: Yung video that time.
0: Siguro sabi niya, wow, teacher na ang mami ko, magsasama na kami ng mami ko, hindi na niya ako iiwan.
1: Tingin ko po, yun po yung niya noon, yung nasa isip niya.
0: Kasi pinangakuan mo siya, hindi ba?
1: Oo, lahat na po kapag pinangakuan mo siya, hindi siya basta-basta, parang hindi niya makakalimutan. Dapat pag pinangakuan mo siya,
0: totoo pa rin.
1: Totoo pa rin po.
0: Okay. Yes, totoo yan. Ano? Basta pagdating sa mga anak at nangako ka, siguraduhin mong totoo pa rin mo at hindi nila makakalimutan yon. At bilang isang single mom, paano mo napatunayan sa sarili mo na talagang walang imposible kapag para sa anak ang pangarap?
1: Syempre may doubt po ako noon, bakit bakit pa akong parang, bakit pa ako magpapatuloy kung parang walang sense naman yung, kasi nga ang dami pong nangyari despite, kasi bakit ang nagpe-pray naman ako, nag-church naman ako, ganun-ganun, pero bakit ako pa yung napili ni Lord na ganito, ganyan. Ang dami ko pong question nun. Sige po si Lord na bakit ako pa? Parang ganun po. Nagsiserve naman ako sa iyo. Bakit ang daming
0: tao?
1: Bakit ako pa yung tatamaan mo ng ganito? Siguro po ito yung purpose or way ni Lord para, kasi nung kabakabataan ko po ang tigas ng ulo ko as in.
0: Ayan.
1: Yun po.
0: biglang ano, ayan. Karma. Opo. Biglang ganun eh. No?
1: Opo. Sabi ng ano ng nanay ko na parang susuko na po talaga sila sa akin nung dalawa sila ng tatay ko. Eh ako po kasi, sa side ng mother ko, ako pa lang po ay parang babae na, ano noon, parang panganay na babae nila.
0: Mm-mm.
1: Eh sabit po nila sa akin. Siyempre parang, bakit lahat, parang kasi mga bata ay nakakapaglaro sila, ganyan, bakit parang sa akin lahat bawal? Tapos, niisip naman kasi nila nun na parang pag may lumapit sa akin na lalaki, boyfriend ko na agad.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sobrang dal-dal ko po kasi ang dami kong nakakaibigan, ganyan. Tapos, ang tingin ng mga tito ko nun boyfriend ko, ganyan-ganyan po. Pero, ang harot ko po kasi nun, grade 7 pa lang may boyfriend na ako. Parang, yun na kasi yung parang hindi po kasi nila ako napapansin noon, parang napapansin na lang po kasi nila is puro mali. So, parang sinadya ko na lang po na magkaroon ng kasalanan noon, parang mapansin na lang po nila.
0: Nagrebelde.
1: Opo, siguro yun way ni Lord para parang, ay, ang tigas ng ulo mo, ganun, okay. Gumanon siya.
0: Sige, ayan. Kaya nga, hindi ba? So, ayan, ang tigas ng ulo mo. Ayan, dyan ka dapat.
1: Okay.
0: Ayan naman, ano. At sabi mo nga, ano, sa dami ng mga pinagdaanan mo, ano, dumating ba yung pagkakataon na parang gusto mo nang sumuko, pero nagpatuloy ka pa rin? At ano yung nakapagpabago sa sarili mo? Bakit nagpatuloy ka?
1: Alam mo sa tutuusin po nung parang 8 months po yung chan ko noon, nag-attempt po ako na ano, parang mag-suicide, parang ganun. Kasi bakit, parang ang dami ko kasing naririnig na ganito, ganyan. Paano yan nabuntis? Ay, dito lang naman siya sa bahay. Tapos yung nanay niya is parang ang ano-ano ng tingin nila sa nanay at tatay ko. Tapos parang naging failure na anak. Parang ganun-ganun pa, ang dami kong naririnig nung ano na, siyempre, buntis po kayo. Buntis ako. So, parang very emotional kapag dating ka sa mga ganyan.
0: Totoo yun.
1: Mag-isa ka pa. So, ang dami talagang papasok sa isip mo. Pero sabi ko, merong one time nun na parang nagdasal po talaga ako. Sabi ko ganun. Kung ano man po ang magiging purpose nito, kung ano man yung parang after nung nag-pray ako, kinabukasan parang
0: nabago.
1: Parang nagbago yung utak ko na bakit ako mangkikitil ng tao? Eh, ito nga yung binigay ni Lord para siguro magtinong ako. Tapos parang, ito siguro yung way ni Lord para maging, parang mas lumapit pa ako sa kanya. Yung ganun po, parang ito yung magbabago sa akin, makakapagbabago. Kasi itigas niya po kasi
0: makakapagpatino sa'yo.
1: Nagasusuko po talaga kahit sino noon. Kaya siguro ang galing nga ni Lord pero hindi ko po alam kung bakit anong purpose noon. Kaya sabi, sinusubay ko pa rin siya noon. Tapos nung ganyan, nung parang, nung mga nganak kasi ako, nung hindi umiyak yung anak ko, yung doon ako, nung mga nganak po kasi ako.
0: Oo.
1: Kasi syempre nag-attempt po ako ng kung ano-anong ginagawa ko nung buntis ako.
0: Nako, din natakot
1: ka. Diba kapag lalabas mo yung bata, yung
0: dapat umiiyak.
1: Po, yung akin nun, hindi umiiyak. Tapos sabi nung nagpaanak sa akin na parang, ayun, sabi niya, ala, ba't hindi? Ayaw niya pong lumabas. Sabi niya gano'n eh. Pero ang sinabi sa'yo, ate, wag mo kung aano na, si CS kasi wala akong pera. Ang daldal ko pa ng that time.
0: Nanganganak ka na.
1: Oo. Tapos nung ganyan eh, sabi niya, hindi, kaya mo yan, normal. Tapos nung ano, nilabas ko po siya, pinatungan ako nung midwife, 3.5. Tapos ganyan, hindi siya umiiyak. Tapos sabi ko, Lord, buhayin mo lang siya kahit kunin mo na ako. Ganun-ganun ko. Tapos nung ano, pinunta niya po dun sa may, ano, parang pinaliguan.
0: Ay,
1: tapos,
0: oh,
1: nung pinaliguan po siya, sabi ko gano'n, umiyak na siya. Tapos nung nakita kong gano'n eh, ala, thank you Lord. Sabi kong gano'n, ibabalik ko lahat ng buhay na, ano, gumaganon-ganon po ako. So, sabi kong gano'n, pala yung purpose ni Lord. Sabi kong gano'n, kaya magiging mabait na ako.
0: So, ibig sabihin, mabait ka na ngayon at nandiyan na si baby.
1: Minsan po, pero kasi,
0: ayan, ano. Ayan, at ikay pasado na, no? Anong plano mo ngayon? At pasado ka na, plano mo para sa sarili mo, para sa anak mo, para sa pamilya nyo?
1: Ang plano ko po, I'm looking, naghanap po talaga ako ng trabaho since, ang yun nga, nakaka-pressure pala, mas nakaka-pressure ang maging tambay na may lisensya. Kasi ang hirap pumasok sa, di ba, ang hirap po pumasok ngayon ng trabaho. So, parang habang may inaantay po ako, parang ang ginagawa ko is parang binabantayin ko muna yung anak ko.
0: Para magkasama naman kayo, no?
1: Opo, pero may part-time po ako dito sa may Adswara Dental Clinic po. Mm-hmm. Ngayon po kasi medyo sabi ko sa kanin, may interview ako kaya hindi ako papasok. Sabi ko, it's okay lang po. Gawagan, ganun po sila. Mm-hmm. Kaya, pero ang plan, kung will po ni Lord ang makapag-abroad, then go po. Para naman po kila mama at papa. Para makabawi na po ako. Since ako po yung panganay. Tapos ang dream po ng kapatid ko, sabi niya. Hanggat hindi pa daw siya. Ang dream niya, yung pangatlo ko pong kapatid is magdebo daw po. Kaya sabi niya, huwag ka muna mag-asawa. Kaya sabi niya, kasi magdebo pa ako. Sabi niya.
0: Mm-mm.
1: So, bumawi ka muna sa amin. Na parang, akala mo sila nagpa-aral sa akin. Eh sabi niya bumawi ka muna. Pero kidding aside po, gusto ko po kasi bumawi kila mama at papa. Kasi sila po talaga yung parang binanghugutan ko ng lakas. Kahit ang tigas-tigas ng ulo ko, hindi po nila ako sinukuan.
0: Nako, eh paano si baby kung ikay mag-a-abroad? Lagot ka kay baby. Sasabihin ni baby, ayan, tapos ka na ng teacher. Pangako mo, magsasama na kayo.
1: So po, alam niyo pa ang plan niya sa 7th birthday niya. Sabi niya, Mami, gusto ko. Meron po kasi kaming pinanood ng movie. Parang yung movie ni Vice Ganda. Tapos nasa Disneyland po siya. Alam niyo po, sabi niya, Mami, mag-work ka na kasi gusto kong mag-birthday doon. Sabi po niya na parang akala mo, Paano? Tapos bigla akong na-pressure. Grabe naman yan. Ang mahal naman yan. Sabi niya, di ba love mo ako? Sabi mo, so gagawin mo, Mami. Sabi niya, di mag-work muna ako abroad. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi po niya, wag na lang ako mag-birthday. Dito ka na. Sabi po niya,
0: pag-abroad,
1: pag sinabi mo na aalis, gano'n, parang ayaw po. Kasi sabi niya, ang lagi niya pong sinasabi, wala na nga lang akong mami. Ay, wala Daddy. Na nga lang ako. Wala pa akong mami. Si Lola na lang, tsaka si Lolo. Sila tita Tin. Ganun po sila.
0: Nako, so talagang napakahirap, ano, nang may anak na ganyan. Tapos, syempre, kailangan mong maghanap buhay. Para din naman sa kanya yon, hindi ba? Oo. So,
1: dahan niya naman.
0: Ano lang yan, paliwanag lang. At panghuli na lang, Teacher Cristela, no, sa mga nanonood ngayon na, kumbaga, mensahe, ano, yung mga katulad mo na may mga pinagdaanan, yung mga single mom, or yung mga kabataan na talaga ng mga...

0: mga katulad mo na may mga pinagdaanan, yung mga single mom or yung mga kabataan na talaga ng mga kasama na kayo.
1: So, alam niyo pa ang plan niya sa 7th birthday niya. Sabi niya, Mami, gusto ko. Mayroon po kasi kaming pinanood na movie. Parang yung movie ni Vice Danda. Tapos nasa Disneyland po siya. Alam niyo po, sabi niya, Mami, mag-work ka na kasi gusto ko mag-birthday doon. Sabi po niya, na parang akala mo, lang. Ano? Paano bigla akong na-pressure? Grabe naman yan. Ang mahal naman yan. Sabi niya, di ba love mo ako? Sabi mo, so gagawin mo, Mami? Sabi niya, di mag-work muna ako abroad. Sabi ko. Sabi kong ganun. Tapos sabi po niya, wag na lang ako mag-birthday. Dito ka na. Sabi po niya, pag na-abroad, pag sinabi mo na aalis, ganun, parang ayaw po. Kasi sabi niya, ang lagi niya pong sinasabi, wala na nga lang akong mami. Ay, wala Daddy. Na nga lang ako. Wala pa akong mami. Ang si Lola na lang, tsaka si Lolo. Sila tita Tin. Magandang po sila.
0: Nako, so talagang napakahirap ano, nang may anak na ganyan. Tapos, syempre, kailangan mong maghanap buhay. Para din naman sa kanya yon, hindi ba? Oo. So,
1: dahan niya naman.
0: Ano lang yan, paliwanag lang. At panghuli na lang, Teacher Cristela, no, sa mga nanonood ngayon na, kumbaga, mensahe, ano, yung mga katulad mo na may mga pinagdaanan, yung mga single mom, or yung mga kabataan na talaga ng mga

0: Susunod na ang Radio Pilipinas, Radio Publico, Radio Publico 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Cola.
1: Kanina nga mukhang sinuspende na, no? Mga maaga na pinauwi yung mga empleyado ng gobyerno. Oh, dahil oo, sabi ni Myla, sana all. Sana all. Nakakauwi na ano. Pero di bale Myla, nasa pa-north ka naman eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa north ka naman nakatira. Oo. Yung mga pa-north, pa-norte. Umayos ka, Myla. Kasi pagka yung ano, yung mga papuntang norte, wala naman ng problema diyan. Kasi ang traffic ko nandoon sa gitna ng EDSA, diyan sa may bahagi ng EDSA Ortigas, mga kababayan. Isa rin ba kayo sa mga na perwisyo nitong sinagawa hong aktibidad diyan sa EDSA? Oo. Dahil alas 5 pa lamang po ng umaga, hinarangan na po ng mga nagpakilala. Hindi naman sila nagpakilala actually, na-identify na lang sila kalauna na. Dahil doon sa kanila mga bitbit, na mga watawat, na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, pati yung mga bus, no, na may mga nakalagay puro na nagpapakilala ho sa kanila bilang mga kaanib po ng iglesia. Sila ho ay nagpunta roon para ho, sabi nga, maglabas sa kanilang sentimiento de asukal, no? Doon sa mga napapanahong issue ng pambayan, may kaugnayan doon sa nangyaring ano rin. May kaugnayan naman doon sa nangyaring white ribbon protest nitong linggo. Pero hindi sila sumama roon, bagkus sila ho ay gumawa ng sarili nilang programa ngayon. No? At meron sila mga ano po doon, meron po sila mga saloobin na ipinahayag sa ngalan po ng freedom of assembly at freedom of expression na itinatakda ho ng saligang batas. Pero hindi ho kasama sa kaginagarantiyan ng batas yung paghaharang po ng mga sasakyan. Yung paghaharang sa mga motorista na ang tanging layunin ay papasok lamang sa kanila mga trabaho. Yung mga papasok lang sa kanila mga eskwelahan. No? Ang pinakahuling ulat mula ng alas 2 ng hapon, nasa 12,000 na raw po ang nandyan na raw po sa bahagi po ng People Power Monument. Kanina, meron din dyan sa may Liwasang Bonifacio, pero agad din po nag-disperse. Kaya naman po ang Philippine National Police, mga kababayan, ay naka-full alert status po ngayon, maging ang Metro Manila Development Authority, nakatutok, nakamanman, nakasubaybay dyan o sa malawakang malawakang aktibidad po yan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, ano? Kay Brother Edwin Sabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, hindi naman daw nila, meron kasi silang tinitindigang isang usapin. May kinalaman sa isang miyembro na at isang mambabatas din ho, ano? Bagamat di raw nila tinututulan, pero may tinututulan din ho sila. Hindi ko malaman kung ano 'yun eh. Pero for context, ano ho, sa ngalan po ng malayang sabi nga ng patas na pamamahayag, ang kanila po tinututulan daw po yung paggagawad daw po ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta. Pero hindi pa naman yung nakakasuhan eh. Ano ho, kumbaga eh, ang sabi, dahil nagpahayag po ang Office of the Ombudsman na sasampahan daw kung ng kaso ang mabuting senador dahil doon sa kanyang sose, yung hindi pagdedeklara ng kanyang sose. Pero nilinaw po ha ng tanggapan ng ombudsman, hindi po ito political vendetta. Ito ho ay naaayon no sa mga ebidensya at dun sa naging resulta po ng sinasagawang investigasyon. So yan ha. Antabayanan nyo rin po yung mga live feed po na ipapakita namin sa inyo mula po sa tanggapan ng MMDA. Meron po silang mga, yan po mga nakikita nyo po yan sa ating television screen. Kung kayo po nanonood sa ating live streaming at sa ating free TV, digital TV channel. Eh yan po ay drone shot ng Quezon City Police District. Yan yung mga drone shot mula po kayang kanina. Pero ngayon po ay antabayan na po natin ang MMDA po, naglalabas sila ng every now and then ng live streaming nung pong kanilang mga kuha ng CCTV buhat sa mga iba't ibang vantage point. Yan po sa paligid po ng People Power Monument. Kaya antabayanan, yun po, every now and then yan, every now and then nagpapalabas sila ng live streaming, nag-a-up sila ng feed para ho sa kabatiran at para maging gabay na rin po ng ating mga motorista. Pero sa ngayon, iwasan po muna ang bahagi po ng EDSA. Iwasan po muna.

0: side streets. Puno na rin eh. Oho. At antabayanan no natin hanggang anong oras matatapos ito. Pero para sa ating ano, para sa ating pulso ng Pilipino. Ha? Parang ano, programa ng weekend 'yun ha. Kaya Ate Vance Fernandez, 'di ba? Tama ba, pulso ng Pilipino? Oh, pulso ng Pinoy, oh. Ay! Tayo po, ano ba sentimiento nyo rito? Na dito sa na-perwisyo rin ba kayo? Itong nangyaring ito. Yung White Ribbon protest eh, sa White Plains Avenue na sila nagtipon. Hindi naman nakaabala sa daloy ng trapiko, pero bakit ito? Nakabarega na ho sa mga sa mismong EDSA, mga kababayan. Ay kung kayo ho ay naperwisyo, na isa sa mga naperwisyo, ihayag nyo ang inyong mga saloobin sa ating uy! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hotline sa 0945-440-1980 0945-440-1980. Babasahin po natin yan sa bago matapos ang ating palatuntunan.
1: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagalas. Tunghayan na natin ang mga mainit at mga bagong-bago mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Sitwasyon ng mga Pilipinong naiipit sa EDSA, inalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Full alert status, itinasang PNP, kasunod na rin ang aktividad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Tatlong individual ang arestado habang tatlong pulis naman ang sugatan. Matapos magkagirian sa nagpapatuloy na kilos protesta ng mga miyembro po, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan no, sa EDSA ayon po sa PNP. Ilang transport group dismayado po sa malalang epekto ng daloy na, sa daloy ng trapiko ng isinigawang aktividad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan no, sa EDSA. Operasyon po ng MRT3 na nanatili sa gitna ng pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan no, sa EDSA People Power Monument ayon po sa DOTR. EDSA Busway, tuloy-tuloy din ang biyahe. Total cellphone ban sa mga paaralan, dapat suriin mabuti kung makatwiran ayon sa Malacanang. 85 pisong dagdag sa Arawan South inaprubahan para sa minimum wage earner sa Metro Manila. MV Nilad inilunsad para palakasin po ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Na patuloy ho nakasubaybay ha si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ho dyan sa EDSA kung saan mayroon pong pang nagtitipon na mga kaanib po ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaalala ng Pangulo ang kapakanahan ng mga kababayang na antala ang biyahe sa at pagtatrabaho dahil sa pangyayari. Kabilang anya sa mga minomonitor at inaalam ng Pangulo ang sitwasyon ho ng mga motorista at commuter sa, na naiipit po sa trapiko. Kabilang din sa ang pagpapatupad ng PNP na kanilang mandato sa nagbigay proteksyon no, sa seguridad ng mga inosente. Kinumpirma naman po ng Philippine National Police na isinailalim sa full alert status hindi lamang po ang National Capital Region kundi maging ang buong bansa. Ito po ang tinura ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kayo din ay naka-alerto rin no ha para umalalay ang Police Regional Office 3 o ito yung Central Luzon at ang Police Regional Office 4A o Calabarzon bilang pagmamobilisa na rin sa nagpapatuloy hong aktividad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Aabot po sa halos 6,000 pulis ang ipinakala sa iba't ibang lugar sa National Capital Region ngayong araw para tiyakit po ang seguridad at kaayusan kaalinsabay po ng pagtitipon na. Batay po sa pinakauling monitoring ng PNP, dakong alas 10 at alas 12 ng tanghali ay alas 4 na lugar po ang kanilang binabantayan. dahil nag-disperse na po sa Liwasang Bonifacio. Tatlo

0: nalaman po ito, mga kababayan. Pero meron po, bukod sa EDSA People Power Monument, bantay sarado rin po ang mga tauhan ng Eastern Police District dyan, no, sa EDSA Shrine. Ito pong EDSA Southbound, panulukan ng Connecticut. Dyan, no, sa Southbound po yan. Gayun din sa magdyan po mismo sa People Power Monument at panulukan po ng White Plains Avenue. Una na pong inataasan ng Department of the Interior and Local Government ang PNP na pairalin po ang maximum tolerance bilang pagpapanatili na rin po sa kapayapaan, kaayusan at paggalang po sa karapatan ng mga kalahok. Nananatiling bukas at fully operational pa rin ang Metro Rail Transit sa para pagsilbihan po ang publiko ngayong araw. Sa kabila po ito na nagpapatuloy na pagtitipo ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa White Plains Avenue na sumusuporta po kay Senador Rodante Marcoleta na ipinagharap po ng kasong katiwalian. Ayon po sa Department of Transportation, nagpatupad sila ng full deployment sa kabuuan po ng linya para mapadatili ang kaayusan, kaligtasan ng mga pasahero at kaligtasan po ng lahat para matiyak po ang maayos na operasyon. Samantala, inayag din po ng DOTR na tuloy-tuloy ang operasyon ng EDSA Busway Station sa kabila po ng nararanasan masikip na daloy ng trapiko. Asahan po ang pagbagay ng daloy ng trapiko dyan sa may bahagi po ng Ortigas sa northbound. Dahil sa isang lane ang nadadaanan at meron pa isang lane na dinagdag para sa mga pribadong sasakyan na naimbudo ng hujan. Mabagal din po ang daloy ng mga bus sa mula Santolan hanggang Ortigas southbound. Dahil po rito ay pinag-utos ni Transportation Secretary Giovanni Banyo Lopez ang mas binigting na deployment ng mga tao ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation, o SAIC, sa lahat po ng busway stations para umalalay po sa mga motorista at commuter. Mark 26 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, inanunsyo po ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas raw po ito sa kasaysayan ng National Capital Region. Sa ilalim po ng bagong wage order, ang mga manggagawa sa non-agriculture sector na kasalukuyan tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay makatatanggap na ho, ha? 780 pesos kada araw. Para naman po sa agriculture sector, aabot po sa 743 piso ang bagong arawang minimum wage. Ipatutupad po ang dagdag sahod sa dalawang tranche. Ang unang 60 piso, 60 centimos na wage increase ay epektibo July 19, habang ang karagdagan 25 pesos pa ay patutupad naman sa January 20, 2027. Nasaang aabot naman sa 1.1 milyong minimum wage earner sa NCR makikinabang po sa bagong aumento sa sweldo. Ayon po kay Secretary Francis Tolentino, mula 2023 umabot na po sa kabuuan 210 pisong dagdag sahod na naipagkaloob po sa NCR minimum wage workers. Nagpasalamat naman ang kalihim sa NCR Wage Board sa pag-aproba ng dagdag sahod na anya ay makatutulong sa sa proteksyon sa mga manggagawa at magpapalakas na rin po ng kanilang purchasing power. Mark 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, i-deploy po simula ngayong araw ang specialized vessel na MV Nilad para sa cleanup operation sa Manila Bay. Ang barko ay may trash skimmer na kokolekta po sa ng floating debris. May deck crane na bubuhat naman at magbababa ng mabibigat na basura at may isang oil boom para ho sa mabilis sa pagtugon kapag may oil spill. Ang MV Nilad ay donasyon po ng South Korean government bilang bahagi na rin po ng Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project. Isusulong ho ng pamahalaan ng whole of government approach sa marine litter management, habang ang DNR, DOTR at Coast Guard naman ang siya magpapatakbo at magpapanatili ng barko. Bukod sa MV Nilad, kabilang din ho sa proyekto ang specialized crane truck on land na tutulong ho sa paglilipat ng basura kapag naiyatid na ito ng barko sa Pampang.
1: Mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 28 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Relief Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radio Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news!
4: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
4: Fake news.
1: Disinformation.
4: Disinformation.

0: Alas 4.32 po ng hapon, mga kababayan sa buong Kapuluan Pilipinas. Nanindigan po ang Office of the Ombudsman na hindi mapipigil ang imbestigasyon at posibleng pagkasasampahan ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ho'y sa gitna na rin ng kilos protesta ng mga kaanib po ng Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA ngayong araw. Sa 10 balitaan, ibinigyan din po ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano na pareho lang naman ang ipinaglalaban ng INC at ng Ombudsman. Transparency at accountability. Sinabi ho ni Attorney Clavano na mandato nilang mag-imbestiga. Ang mga ebidensya at kumukumpleto sa elemento ng imbestigasyon ay nanggagaling mismo sa pang-anim o pag-amin ng mga respondent. Kabilang na ho ang butihing senador. Ipinaliwanag din ho ni Attorney Clavano na pasok pa rin sa plunder ang kaso kahit hindi pambansang pondo o private funds nang galing ang pera sa pamagitan po ng donasyon kay Marcoleta. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na private funds ang batayan ng plunder case dahil ganito rin ang senaryo noon kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Sa uli, muling binigyan din ni Clavano na walang kinalaman ang plunder case sa bilang ng boto ni Marcoleta sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, muling nilinaw ng opisyal na wala pang warrant of arrest laban kay Marcoleta dahil ito raw ay manggagaling sa isang korte.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Tanggap muna tayo ng mga pagulat. National Capital Region Police Office o NCRPO, iginiit na walang negligence o kapabayaan sa deployment ng mga pulis sa kilos protesta dyan sa EDSA. Detalye na balita ay adit ni Luisa Iris Pe. Luisa!
2: Naniniwala ang National Capital Region Police Office na walang naging kapabayaan sa deployment ng mga pulis sa kilos protesta sa EDSA White Plains. Sa isang panayam sa tagapagsalita ng NCRPO na si Police Major Hazel Asilo, alas 3 pa lang umano ng umaga, may mga nakadeploy ng pulis sa lugar nang makatanggap sila ng intelligence report sa kilos protesta. Paliwanag lang nito, hindi inaasahan na malaki ang magiging kilos protesta at dadagsa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakaapekto sa trapiko sa lugar. Ito rin naman anya ang dahilan bakit agaran silang humingi ng tulong mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA para maayos ang trapiko. Sa ngayon, hindi pa rin sigurado ng PNP kung gaano katagal ang magiging kilos protesta ng INC sa EDSA White Plains. Pero wala pa umanong direktiba na buwagin o i-disperse ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Kasama mo natin ngayon sa ating linya si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yes po, magandang hapon po.
0: Opo, ma'am. Thank you for your time. Kumustahin lang po namin ngayon, ano na po ang sitwasyon na ngayon sa bahagi po ng EDSA White Plains, ma'am?
3: Sa ngayon po, nananatiling mapayapa at naman po at maayos yung ating programa na ginaganap dito sa EDSA White Plains. Meron po tayong nakadeploy na nasa 2,000 PNP personnel at binabantayan natin yung nasa mahigit 14,000 na mga miyembro ng INC na naririto at nagkakandako ng kanilang pagtitipon. Pagamat nakakaranas po ng mabigat na daloy ng sasakyan dahil sa isinagawa pong emergency rally ng INC, patuloy po naman po yung coordination natin with MMDA at iba pang concerned agencies para po mabawasan ang epekto nito sa ating mga motorista at mga commuters.
0: Mm-hmm. Ma'am, batay ho doon sa inyong pagtaya, mga ilan na po yung nagsabi ngayon, nandyan po na nakikilahok doon sa kanilang aktibidad. Nadagdagan po ba from 9,000 kanina?
3: As of time po, nasa 14,000 na po yung ating crowd estimate dito sa EDSA White Plains.
0: Ayun, at paano po, sabi nga eh, paano po natin ito, meron po bang mga dialogue, ma'am, na isinasagawa at may impormasyon na po ba tayo until when sila magtatagal ho diyan?
3: Sa ngayon po, yung oras po, kung hanggang anong oras matatapos yung programa nila dito ngayon, wala pa po tayong information. At yun po ay patuloy nating kino-coordinate sa pamunuan po ng INC. Ganun din po, patuloy yung ating koordinasyon para masiguro po na kung halimbawa man po na magpatuloy yung kanilang programa dito ay hindi po tayo nakakasagabal dun sa ating mga motorista at mga commuters. Kaya po patuloy yung ginagawa nating pagmomonitor at pakikipag-usap.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, earlier, nagkaroon po ng... mukhang nawawala yung signal ni Major. Major, kanina po, nagkaroon yes po, po yes ng... Po. Kanina pong umaga, nagkaroon po ng girian sa pagitan po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ng pulisya dahil yung kanilang bus ay binarega po sa kabuuan ng EDSA. At meron pong nasugatan, meron pong sabi nga eh, may mga sinasabing naaresto para ho sa kabatiran. May nadagdagan po doon sa mga naaresto at ilan po yung nasugatan, ma'am?
3: Yung dalawa po nating nasugatan na PNP personnel ay naka-confine po sila ngayon sa PNP GH at nagpapagaling po.
0: Mm-mm. Yun sa naaresto po, ilan po ang naaresto? Kanina po ang reported may dalawa daw po. May nadagdagan po ba ito?
3: Meron po tayong apat na inaresto po kanina pero sa huli po nating information ay sila po ay kinakausap na po ngayon at tinitingnan po natin kung sila po ay marirelease dahil po may baka po hindi po sila makasuhan dahil na rin po sa hindi na po sila ipafile ng kaso ng ating mga injured na PNP personnel.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, yung isang pulis na nakita ko dun sa kanina, nakita ko eh dahil para naipit na sandwich. Kamusta yung lagay niya, ma'am? Babae pa naman itong pulis na ito.
3: Yes po, isa po siya doon sa naka-confine po ngayon sa PNPGH. Nakasalukuyan po siyang nagpapahinga at tinihintay po natin yung result ng kanyang x-ray.
0: Ayun, nako, mukhang sana naman umayos ano dahil ako'y naawa doon sa... dahil medyo hindi maganda yung pagkaka... Para nagulungan ho ba yun, ma'am? Nagulungan ba? Tama o naipit dong bus?
3: Naipit lamang po kasi medyo atras abante po yung bus. So na ano po siya, na parang medyo nabangga po.
0: Ayun, oho. And yung isa, ano po ang tinamo, ma'am? May sugat din po siya?
3: Yung isa po yung sinapak po nung astin ng isang rallyista. Yun po yung isa nating injured.
0: So ma'am, nabanggit nyo nga yung nasapak, no? Hindi na yun, yung sinasabing sumapak, hindi na ho kakasuhan, hindi na ho irereklamo yun?
3: Hindi na po irereklamo, nagkaroon na po ng pag-uusap between dito sa ating po sa PNP at saka po yung grupo po nila.
0: Mm-mm. Pero ma'am, ang utos ng Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., ay... pinakamataas na antas ng pagtitimpi, maximum tolerance. Until when we will practice restraint, ma'am?
3: Hanggat kakayanin po ang maximum tolerance, pero hindi naman po sinasabi na unlimited, pero maximum tolerance po, pinakamataas na antas na maximum tolerance. Kaya naman pong tiisin ng ating mga kapulisan kung ano man po yung sakit or part po ng trabaho na gagampanan po namin. Pero syempre may hanggan po na pag nakikita po natin na hindi na po PNP personnel yung nasasaktan or may mga sibilya na po na kailangan na pong ipagtanggol, ibang usapan na po yun.
0: Mm-hmm. Ma'am, may mga umiikot kasi sa social media. Kailangan lang natin i-debunk ito dahil kapag ito'y kumalat, nagiging misinformation, nagiging disinformation, fake news na ho ito eh. Ano ho? Kanina, sinabi ni... Regional Director, Police Major General Anthony Abirin, na wala permit itong mga nag-rally. Totoo po ba ito, ma'am? Sabi nga walang permit pero sabi nga na outnumbered yung ating miyembro ng yung ating police force, tama po ba?
3: Yes po, outnumbered po kasi napakarami po nila ngayon dito pero hindi naman po sila, kumbaga po maayos naman po yung programa nila so hindi po natin mako-consider na may pangangailangan po tayo sa malaking bilang ng PNP personnel.
0: Mm-mm. Pero kung wala ho silang permit, meron ho ba sila naging paglabag? Dahil alam naman natin kapag yung mga militanteng grupo na nagra-rally, lalo na kung wala permit, agad silang dinidisperse. Pero dito ho, walang permit, pero sabi nyo nga, maayos at mapayapa naman yung kanilang programa sa kabila ng mga kaunting insidente. Eh, may masasabi po bang paglabag dito, ma'am? Dahil sa kawalan ng permit?
3: Gusto ko lamang pong linawin na yung kawalan po ng permit, hindi naman po ibig sabihin na ay automatic na i-disperse po natin yung isang pampublikong pagdidipon. Meron po tayong sinusunod sa ilalim po ng EB880 or yung Public Assembly Act po natin na kami po ay kailangan po nating igalang at pangalagaan yung karapatan ng ating mamamayan sa mapayapang pagtitipon. So kung halimbawa man po, hindi naman po dapat sabihin na yung mga dating nagpo-protesta ay agad po nating i-disperse. Hindi po, sila po ay pinagbibigyan food din po natin, binibigyan po sila ng oras na makapagtipon, makapagprograma kahit wala po silang permit.
0: Yan. Maganda ho nalinaw niyo yan dahil yung mga tanong, yung mga naging tanong ko ho sa inyo, mga tanong ng ating mga kababayan sa social media, ano ho, eh maganda ho para at least maiwasan natin yung pagkakaroon ho ng fake news dito. Pero eto ma'am, dito sa at first hand, no? Nung sabi niyo na outnumbered nga yung ating police force, pero ano po ang naging hakbang ng PNP para mapanatili pa rin maayos at ligtaso yung mga nagtitipon-tipon po diyan?
3: Sa ngayon po ay bukod po sa ating mga dinisperse na mga CDM contingents, meron po tayong mga nagmo-monitor at nakikipag-usap po dito sa mga nag-a-attend po ng protesta. Hindi lang po sila kasi kinakailangan natin na katulad ng mga nauuna mga protesta na medyo unruly po, hindi po sila sumusunod. Sila naman po ay organized, kumbaga po nagpo-programa at wala naman po sila mga isinisigaw. Meron lamang po silang kinakandakta programa dito at paminsan-minsan ay may mga nagsasalita po sila ng mga kasama po nila.
0: Mm-hmm. And ma'am, dito ang dami ho na perwisyo ng ating mga, sabi nga, yung mga wala namang kinalaman dito. Papasok na naman sila sa kanilang trabaho pero naipit sila sa matinding trapiko. Baka may mensahe po ang NCRPO ma'am sa ating mga kababayan, lalo na ho dun sa mga naabala magmula po kaninang umaga, ma'am.
3: Yes po, sa ating po mga kababayan, kami po'y humihingi ng inyong pasensya at pangunawa sa mga ipinapatupad na hakbang na seguridad at trapiko po ngayong araw. Naiintindihan po namin na kaninang umaga may mga na-late po sa pagpasok at ngayon po sa kanilang pag-uwi ay maaari pong marami pa rin po ang late ng makakauwi. Ang inyo pong pakikipagtulungan ay kailangan po upang mapanatili ang kaayusan sa ating mga lansangan. Inaasahan po namin ang inyong suporta habang ginagawa po namin ang lahat para masiguro po na ang inyong kaligtasan at kapayapaan sa gitna ng mga kaganapan ito ay lagi naming isasangalang-alang.
0: Pakiusap nyo ma'am doon sa mga organizer nitong aktibidad na ito, bagamat nasabi nyo nga kanina maayos naman sila, pero in the event na alam nyo na hindi natin masabi, baka mamaya may mga pumasok po dito, ano po ang paalala nyo po sa kanila ma'am?
3: Opo, sa ating po mga kababayan na nakikibahagi po dito sa emergency rally ng pinangungunahan po ng Iglesia ni Cristo, nirerespeto po ng NCRPO ang inyong mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng inyong salubin. Hinihiling lamang po namin na gamitin ninyo ang karapatang ito nang may pananagutan, igalang ang umiiral na batas at patuloy pong makipagtulungan sa mga otoridad para po mapanatili nating mapayapa, maayos at ligtas po ang buong aktibidad.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat. Alam kong halina pa kayo nakatutok dyan, pero every now and then sumasagot kayo sa mga tanong ng media. Kaya pa ma'am, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang patumanggang pagsagot din ho sa aming tawag at pagbibigay po ng mensahe sa ating mga kababayan. Magandang hapon po ma'am, ingat po kayo.
3: Maraming salamat po.
0: Police Major Hazel Asilo, mga kababayan, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office.
1: Mark in. Mark.
0: Oras.
1: Radyo Pilipinas. Radyo. Publiko.
0: Alas 4:40 sa isang hapon, 14 na minuto bago ang alas 5.
1: Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
13: Radyo Magic 1278.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
17: 738.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
10: The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at
0: sa inyong mga talapihitan. Ito po niyo ni Ko J-Mart Dagala. Bye!
10: Mas pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
17: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
23: Radio Magazine 1278.
24: Sports Radio 918.
25: Radio Pilipinas.
26: Radio Publico
27: 738.
28: At Radio Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab
30: sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
32: Amoy pares, amoy araw.
33: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
32: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
33: Ang dungis mo.
34: Ma, tama na.
35: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
36: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
37: Ang saya balikan ng ating kabataan.
38: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
39: O ano, game na?
40: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
12: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
41: Pagsira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
42: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
41: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
43: Pupunta po kami
0: muna sa center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
1: Ano nangyari?
0: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
2: Ako sir, ambulance driver ako.
1: Ambulance driver?
2: Oh. Lagpas 2 oras, ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
42: Meron pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
1: Dahil hindi na umabot.
2: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
42: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
42: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
42: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
41: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
41: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit

0: Post-game returns this week dito po sa Sports Radio 918 ang ating oras, 9 minutes after 5 ngayong araw ng Martes, the last day ng buwan ng Hunyo ngayong 2026. Magandang hapon po Pilipinas, ito po si John Mogol live 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood la via live stream sa ating Facebook page. I-search mo lang ang SR918, live na rin tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Capital 104.3. Recap tayo ng inyong mga paboritong laban. Alamin natin ano nangyari sa inyong mga iniidolong players. Mapa national team man yan, mapa professional teams. Sagot natin dito sa post-game. Pero unahin muna natin itong ating mga national athletes. O yung iba, I don't think there's parang nasa developmental team pa or hindi pa talaga official na bahagi ng national team, but they are representing the Philippines sa international stage. Halimbawa na lang si Lorraine Batalia in the Indonesia Under 18 Open Championships, gintong medalya para sa kanya sa women's 400 meter hurdles event. Ang naging oras niya dyan, 1 minute 4.56 seconds. And in fact, ikalawang gintong medalya yan para kay Lorraine Batalia dito sa tournament na to. Siya rin yung kampiyon sa women's 400 meter race. At meron pa siyang silver medal sa 200 meter event in 25.75 seconds. So far, ito pong 2026 ni Lorraine Batalia ay napakaganda ng itinatakbo para sa kanya. Because prior to her 2 gold medals dito sa Indonesia, siya rin ang naging National Under 18 Champion sa ginanap na ICTSI Philippine Athletics Championships in both events, 400 meters at saka 400 meter hurdles. And before yan, naging ano rin to, palaro champion and a palarong pabansa record holder sa secondary 400 meter event. And then last year, nag-silver siya sa 400-meter hurdles sa 14th ASEAN Schools Games. So, the potential is really there para dito kay Lorraine Batalia. Masayang-masaya ang mga taga-Laguna ngayon kasi nag-aaral to sa Canlubang Integrated School sa probinsya po ng Laguna. Hindi lang si Lorraine Batalia ang gold medalist ng Pilipinas dito sa Indonesia Under 18. Si Kennard Tolin is the champion sa men's 2,000-meter steeplechase event. His overall time 6 minutes 7.81 seconds. At lalaban pa siya in the 800 meter event para subukang sungkitin ang kanyang ikalawang medalya. And hopefully, it will result to his second gold. At kagaya ni Lorraine Batalia, si Kennard Tolin, isa rin siyang National Under 18 Champion sa 2,000 meter steeplechase dito sa nagdaang Philippine Athletics Championships. Nakakuha rin siya ng silver medal doon sa competition in the men's 800 meter run. Etong sunod na pangalan na babanggitin natin, wala nang wala nang introduction na kailangan pa, EJ Obiena. Kilala mo na kagad kung sino no? EJ Obiena, gold medalist sa men's pole vault of course sa Czesław Cybulski Memorial in Poland. Sa kanyang ikalawang attempt, nakuha niya yung 5.72 meters. Before yan, na-clear niya yung 5.40 at saka 5.60. Now, after ma-clear ni EJ yung 5.72 meters, nag-pass siya sa 5.77. Dumiretso siya sa 5.82. Yun nga lang, tatlong beses, nabigo si EJ na i-clear yung height ng bar na 5.82 meters. So, etong gintong medalya niya, in Poland, ang kanyang unang gold medal sa outdoor season ngayong 2026 at ang kanyang ikalawang overall podium sa 2026 outdoor season. Sabi ni EJ sa kanyang Facebook page, masaya siya sa progress niya. Yung height, yung numbers, according to EJ, darating din niya sa tamang panahon but sa ngayon, masaya siya sa kanyang gold medal victory dito sa Poland. Yung kanyang 5.72 meters para manalo ng gold dito, yan ang kanyang fifth best performance ngayong 2026. Ang pinakamataas niyang height ng bar na nagawa is 5.78. Meron din siyang 5.77, 5.75 at 5.74. Kung na-clear niya yung 5.82 meters, yun na sana ang kanyang season best ngayong 2026. Now, in the world rankings ng World Athletics sa men's pole vault, as of June 23 to, so before pa itong kanyang gold sa Poland. So as of June 23, nasa number 14 si EJ Obiena. So abangan natin kung aangat siya after kung pag naisama na itong result niya in Poland. Pero sa ngayon kasi, hindi ganun kalayo yung difference nung ranking points niya sa ranking points nung number 10 sa world rankings na si Christopher Nielsen ng USA. Only 28 points ang layo nila. Ano, pero syempre, hindi natin alam kung ito bang yung mga ibang players seeded ranked ahead of him ay nag-compete sa ibang tournaments na naroon ng medalya. So, sa susunod na paglabas ng world ranking sa men's pole vault, tingnan natin kung umakyat si EJ Obiena na kasalukuyan as of June 23 ay nasa number 14. From athletics, punta tayo sa tennis. Second place finish para kay Francis Casey Alcantara sa men's doubles competition ng M15 Wu Ning in China. Kapartner niya rito si Cheng Pengxian ng Taiwan. Sa gold medal game, natalo sila kina Max Purcell ng Australia tsaka kay Zhao Zhao ng China. 7-6, 3-6, 5-10 ang naging final score. Now, before nitong kanilang final game, they recorded back-to-back sweeps, straight set wins laban sa dalawang pares from China. And then, three sets naman nila tinalo yung pair from South Korea in the semifinals. And before, etong kanilang second place finish sa M15 Wu Ning, nakadalwa si Francis Casey Alcantara, twice siyang umabot sa semifinals, twice din siyang natalo sa dalawang M15 Manshan event dun din sa China. 17 minutes after 5 ang atin pong oras. Ang Pilipinas, itong Alas Pilipinas and the girls under 18 team natin, tumapos in third place sa ginanap na 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship. Panalo sila over Indonesia sa naging battle for bronze, 27-25, 27-29, 18-25, 25-22 and 15-11. Ikalawang sunod na third place finish ito para sa Alas Under 18 natin. Overall, ang kanilang naging record dito sa Princess Cup, tatlong panalo against Malaysia, Kyrgyz Republic at saka etong ang Indonesia. And then dalawang talo laban sa Vietnam and Thailand. Now, bukas mag-uumpisa na etong kanilang susunod na tournament, which is the AVC Girls Under 18 Volleyball Championship dun pa rin sa Nakhon Ratchasima in Thailand. 5:18 ang ating pang oras. Isang mabilis na timeout lang tayo. And pag-usapan naman natin itong standings sa dalawang chess competitions na ang aim nito ay bumuo ng team na ipapadala ng Pilipinas sa World Chess Olympiad. So pag-usapan natin yan dito sa post-game after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan.

0: Taas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
3: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
4: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
3: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
4: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
3: Nanay naman eh.
5: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: 5:20 Philippine Standard Time. Second quarter ng ating programang post-game dito po sa Sports Radio 918. Magandang hapon po, Pilipinas. This is John Magol. Tayo po ay live sa inyong mga radyo at syempre online. Now, dito sa 2026 Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters, kasalukuyang nangunguna si International Master Jan Emmanuel Garcia. Kasalukuyan si IM Jan Garcia merong 6 na puntos after 8 rounds of competition. Yung kanyang pinakahuling resulta is a victory laban kay Woman Grandmaster Janelle May Fry na. Pumapangalawa si GM Darwin Lilo, meron din siyang 6 na puntos. At yung last match niya ay tumabla siya with Phil Martin Kasiguran. And then in third, presently, is IM Michael Concho Jr. with 5 points. Draw yung kanyang huling laban against IM Ronald Bangkod. Meron ding 5 points si IM o si GM Daniel Quizon. Sa kanyang huling laban si GM Daniel Quizon ay okay, si GM Daniel Quizon draw with IM Paulo Bersamina. So, pare-pareho, tigli naman punto si Concho, Quizon, and Bersamina. Yung top 3 ang makakakuha ng ang magiging representatives ng Pilipinas sa World Chess Olympiad sa men's ano yon, sa men's competition, pero merong isang kaisa-isahang dalawang babaeng chess players natin ang naglalaro, ang sumusubok na makakuha ng pwesto dun sa men's team. That's WGM Janelle May Fry na at saka si WIM Rueli Canino. Si Fry na is currently number 8 with 4 points. Na 14th and last naman si Canino with 2 points. Dito naman sa Philippine National Women's Selection for the final 2 slots in the World Chess Olympiad. Nangunguna si WFM Alani Gia Doroy, meron siyang 6 na puntos. Her last match, tumabla siya kay Shania May Mendoza, WFM Mendoza. Pumapangalawa si Mendoza. Meron naman siyang 5.5 points. And katabla niya si Mage Sebastian na sa kanyang huling laro ay tinalo si Hart Padilla. So those are the top contenders sa ongoing na Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters at Philippine Women's Selection. Dito sa Philippine Women's Selection, hanggang round 14. Ganun sa doon naman sa Battle of the Grandmasters hanggang round 13. So matagal-tagal pang itatakbo nitong tournament na to. Meanwhile, in gymnastics, sayang, hindi nakakuha ng podium finish si Chelsea May Maayo Pang-apat siya overall sa women's

0: vault sa 19th Junior Women's Artistic Gymnastics Asian Championships. Ang kanyang average after 2 attempts, 12.683 points. China, Japan, China ang 1-2-3, gold, silver, bronze in women's vault. Meanwhile, sa team event, pang-anim itong grupo ni Chelsea Maayo, Jelian Bantilan, Maxine Bondoc at Maria Adriana Pasco. Ganon din si Aluna Margo Labrador with a total of 131.429 points. Balik tayo sa chess. 7th place finish para kay WFM, Jemai Kayap Mendoza. Sa 2026 World Youth Chess Championship, Girls 16 and Under category. Nakaipon siya rito ng 8 points galing sa 7 panalo, 2 draw at saka 2 talo. Yung last 2 matches niya, sayang to. Kung nakuha niya sana yung panalo, baka nakapag-podium siya rito. Kaso yung last 2 matches niya ay nakakuha siya ng draw. 12th overall naman ang Pilipinas sa IHF Women's Beach Handball World Championships. Matapos matalo sa Vietnam, shootout 4-8 ang naging resulta. So pangalawang sunod na taon na number 12 overall ang Pilipinas dito sa kompetisyon. Ngayong araw natapos na po itong ikalawang tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Franklin Bulls. Isang koponan na naglalaro sa New Zealand Basketball League. The final score, 94-66 in favor of Gilas Pilipinas. So 2-0 ang Pilipinas sa kanilang tune-up games ahead of the third window ng World Cup Asian Qualifiers. Nung Sunday, tinalo ng Pilipinas ang Manawatu Jets 90-61. So I'm guessing naglaro na rito si Justin Brownlee laban sa Franklin Bulls. Kasi dun sa Manawatu Jets, pinagpahinga muna siya. Si Kevin Kiambao ang nanguna doon with 13 points. Carl Tamayo 12 points at si Troy Rosario with 11 points. It's now 5:26, mga kababayan. Ang Pilipinas recently nakuha yung pinakakaasam na promotion to Group 1 sa Asia Oceania Billie Jean King Cup. Now, the big part of the success ng Philippine women's tennis team natin, etong sina Shira Hope Rivera at saka Alexa Millian, pareho itong player sa NCAA Division 2 para sa University of West Alabama. Alamin natin ang detalye ng kanilang naging campaign dun sa Group 2 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup dito sa panayam ng Sports Radio 908 kina Shira Hope Rivera and Alexa Joy Millian.
1: Thank you very much and congratulations to our Philippine women's tennis team for getting that promotion to Group 1 Billie Jean King Cup last weekend. Congratulations, Shira and Alexa. Yay! Nasa Group 1 na tayo. Hi, Shira. Kamusta?
2: Hello po. Okay naman po. Masaya dahil na-promote kami sa Group 1 po.
1: Shira, okay. Biggest team victory mo ito, ano, sa paglaro sa ating national team, itong promotion to Group 1? Would you say?
2: Yes po. Yes po, ito yung pinakauna na naglaro talaga ako na na-promote kami sa Group 1 po.
1: Yes. Okay, so how tough yung mga ties? And then, what was the mindset every time na we went to that crucial deciding doubles?
2: Kasi po, sanay na din po kami maglaro ng doubles together sa school namin, kami yung partner. So, parang pag madami na kaming mga lesson na na-learn po sa doubles namin, pagdating sa crucial point, nagko-communicate talaga po kami. Kasi yun yung very important na pag mawalan ako ng energy, kailangan ako i-pump up ni Alexa. Pag mawalan siya ng energy, parang andito kami para sa isa't isa. Yun yung nasa isip namin while naglalaro po ng deciding doubles po.
1: Yes. Shira, talaga bang in-expect natin na this time around pwede nating makuha na yung Group 1 promotion? Because 'di ba it's been a year or 2 years ba na we've been trying to make it to Group 1?
2: Yes po. Actually po, hindi po talaga namin in-expect po na mapopromote kami, especially nasa Hong Kong. Mayroong Hong Kong, mayroong Taipei, mayroong like if you look at the paper po, parang sobrang lakas ng teams na andun po. So parang kami, parang yung goal namin is to stay in group 2. But then po, super blessed po kami na na-promote po kami.
1: Yes, okay. Share with us, ano yung parating message ni Alex probably before the promotion and after the promotion? I think you have some videos, di ba, on a post sa FB na you were talking to Alex. The whole team was talking to Alex.
2: Kasi po, lagi talaga kaming nagko-communicate kay Alex, especially pag may laro siya, nagko-congrats kami sa kanya, tapos may make time siya for us po, para mag-usap po kami lahat as our team, like the Body Rock team. We called it like Body Rock team po, like kaming lima. So, parang inaano niya po kami na, kaya laban tayo, parang, ano to, minomotivate po niya kami.
1: Yes. Okay. So what now? Para sa iyo, Shaira, alam ko graduate ka na sa University of Western Alabama, but ano pa rin ang schedule ngayon? Mamaya we will talk to to Alexa para mas maganda yung sound natin and we can really communicate well. Sa iyo muna, Shaira, what now? Anong plano?
2: Ngayon po, natapos na ako sa college po. Yung plan ko po is to try na maglaro ng doubles po na pro po. So,
1: happy.
2: Tapos maglalaro din po ako local tournaments po na sa LA po at saka sa LA at saka sa ibang states din po.
1: Yes. So definitely balik ka muna din sa US.
2: Yes,
1: doon ka mag-resume with the competition.
2: Po.
1: Yes, okay. Sa yung pro and
2: yes,
1: likewise.
2: Po. Kasi mas
1: marami.
2: Po. Kasi mas yung marami yung
1: opportunity.
2: Sobrang magagaling din po yung mga nakakalaban namin.
1: Yes.
2: Doon.
1: Okay. So PW Philippine Women's Open ng WTA by next year. Can we expect you, Shaira, to come over and play here?
2: Yes po. Kami ni Alexa, I think we're gonna play doubles together po sa WTA. And singles din po, magta-try din po.
1: Yes.
2: Magta-try din po, for sure.
1: How about the Asian Games? I talked to Coach Bobby. Di ba, wala pa bang abiso kung the whole team will be able to join the games as a team?
2: Right now po, we don't have idea po kung sino maglalaro ng Asian Games po. So, kung kukunin nila po kami po, willing naman kami mag-represent ng Philippines and mag-play po para sa bayan po.
1: Yes. Okay. Finally, sinong gustong pasalamatan? And again, anong klaseng validation ang meron doon sa panalo na nakuha mo, Shaira, and the rest of the team from that Billie Jean King Cup competition?
2: Ako po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng Filipino na nag-support, like especially yung family po namin na nagpipray, nagsusupport, nanonood ng live po. At saka sa lahat ng Filipino na nanood, mga kaibigan ko po na coaches sa Malaysia, andun po sila yung pinaka-maingay doon na nag-cheer for Philippines.
1: Huh.
2: Yeah, and also sa teammates ko din po na andun sila lagi, mag-cheer, mag-pump up po sa akin every time na maglalaro ako. Yan po.
1: Yes, okay. So, thank you so much, Shaira. And sabi ko nga, anong validation to? Mas lumakas pa ba yung loob mo? Mas nakabigay sa'yo ng confidence? Kaya nga, you are definitely focused ngayon sa yung pro career, di ba, Shaira?
2: Actually po, parang na kasi sa lahat ng nag-compete po, parang kami po yung wala masyadong experience na mga pro tournaments, and tapos nung nanalo po kami, sabi ko kaya din pala namin po makipaglaro or makipagsabayan sa kanila po. So
1: yes,
2: especially nung naglaro kami ng Hong Kong po, ang galing ng players ng Hong Kong din po, parang sa isip ko po na kaya pa pala.
1: Yes.
2: Kaya pala namin niya.
1: Kayang-kaya yan. Hope to see you soon ha sa mga laro dito, especially sa WTA event by next year. And who knows, definitely sa Asian Games. Thank you, Shaira. We'll be back with
2: thank
1: Alexa
2: po
1: naman dito pa rin sa Sports Radio. Congratulations, Alexa Milliam. Yes, yung feeling natin na nakarating tayo sa Group 1, and you and Shaira always, in a way, posted those important points, especially in the doubles.
2: Yeah, we just gave our best po nung last match na po talaga kasi it's either mag-stay kami or mapapromote po kami that time. So parang
3: Yes.
2: iniisip po namin na yeah, just play our game, give our best and
3: Yes.
2: sobrang nag-communicate po talaga kami na ito siya sa last match. Not last match, that last match.
3: Yes.
2: First match until the last match po.
3: Yes.
1: Ano yung mindset mo? Kasi di ba lagi Tenny Madis nakukuha yung first singles.
2: Mm-hmm.
1: Tapos I think may two matches you drop the second ba or
2: yeah
1: the second singles. Pero hindi ka kailangan magpahinga, hindi parang wala kang time na to be disappointed kasi meron kang doubles. Mm-hmm. So ano na lang yung naging mindset mo noon?
2: Nagano po kay Ate Shai. Kinausap ko na rin po si Ate Shai after my second singles and Coach Denise, they asked me if kaya ko pa mag-doubles and sinasabi ko lang na we need the deciding doubles. So
3: yes.
2: sabi ni Ate Shai na parang i-give na lang natin dalawa yung best natin. Alam naman natin na to how like paano po kami maglaro dalawa?
3: Yes.
2: Kung paano po kami mag-motivate sa isa't isa.
1: Tama. And you delivered those needed
2: points. Yes,
1: yes po. Doubles. Pinapakabay niyo pa kami dalawa eh. Kayong dalawa nagpapakabas kami, di ba? Kasi nakamonitor kami sa mga matches niyo. Alexa. Okay. So, how tough yung mga taga-Hong Kong, yung taga-Singapore? Nasabi na ni Shai, wala tayong rankings, di ba? Sila mas-seeded talaga. How tough yung mga netters na nakalaban niyo dito? Collegiate players din ba sa US? Yung mga rivals nyo here?
2: I think yung kalaban ko from Hong Kong po is from NCAA. Nag-aaral din po ata siya sa America.
3: Mm-hmm.
2: And the other one po ata is juniors pa rin.
3: Mm-hmm.
2: Mga 17 years old na po ata. Tsaka yeah, ang gagaling po nila. Wala rin po akong masabi kasi gusto ko rin po ibigay yung best ko pero tough lang po talaga yung match that day.
1: Gaano ka solid yung team dito sa laban na ito? Kasi nakita namin yung ibang yung napakasaya, solid na team Philippines tong SEA Games, di ba? Naka-bronze kayo. Parang hindi, walang nabago, no? Dala-dala nyo pa rin dito yung vibes ninyo from the SEA Games. Alexa, share with us. Gano'n kayo kasaya? Paano kayo nagtutulungan?
2: Actually, yung first po namin magkasamang apat nila Tenny, nila Steffi. Nung first BJK po namin, tatlo po kami rookie last year sa BJK. So parang doon po una namin na kilala yung isa't isa kasi hindi po kami masyadong close eh.
3: Yes.
2: And then nung SEA Games po, naging close po kami lalo kasi lalo na nagbabad with si Alex with us. So parang sobrang saya po lang ng ano namin. And then parang nag-aala rin si amin si Alex. Parang hindi rin kami nakapaniwala makabad namin si Alex that SEA Games. So parang sobrang saya po. Sobrang solid po namin. At saka naging solid this year. Lalo na nag-ano po kami, nagmo-motivate at saka nagpo-push po kami sa ano isa't isa.
1: Yes. At tuloy-tuloy yung bonding nyo, hindi lang pala
2: po
1: hanggang SEA Games, di ba? Busy-busy si Alex doon sa Europe, di ba? Pero nakakatawag, nakakausap nyo pa, di ba?
2: Yes po.
1: Galing
2: yes
1: naman.
2: Po.
1: So, Alexa, what now? Paano ka palalo na motivate ng panalo ng natin sa Billie Jean King Cup? Paano ka pa, kumbaga, lalo pang mas magiging excited every time that Team Philippines will call you, di ba, for your services after this win?
2: Ito po, parang overwhelming pa rin po na naka-promote po kami sa Group 1. And then, let's see po kung ano po mabibigay ng Philippine team po sa amin. At saka, kung may opportunity po na tawagan po kaming dalawa ni Ate Shai or kaming apat ulit, ready for ano naman po. Ready po kami. Yes.
1: Okay. Magpapaalam sa school, ano, to be with the team. O kaya PWO or whatsoever.
2: Po.
1: Malapit na ulit ang SEA Games. By next year, SEA Games na naman.
2: Eh.
1: Diba? So we're so happy for you. And of
2: Thank
1: course,
2: you
1: ikaw,
2: po.
1: Congratulations din sa inyo ni Shaira. Diba?
2: Yes,
1: you were given those iterations last Apa. Season and patuloy pa rin, ano? How many more years for you sa Western Alabama?
3: 2 years po. Yes, so, po.
1: Marami pang pwedeng ambisyonin. Anong gusto mong mangyari sa last 2 years mo? College.
3: Good season.
1: Good season.
3: Just good season po. Yes po. Good result.
1: Yes. Uy, nakapagbakasyon ba kayo? May nakita ko kay Shira. Ang gaganda namang photos ni Shira kasi kaibigan ko sa FB. Saan kayo nagbakasyon? Parang you treated yourself and of course si Shira din sa bakasyon dito sa Pilipinas. Alexa.
3: Ate siya nag-vacation po sa El Nido.
1: Ay, hindi kayo magkasama?
3: Hindi po.
1: Kala ko kasama kaya.
3: Gusto niyo po
1: mag-solo. Biglang gano'n
3: na. Hindi po. Gusto niyo po mag-solo.
1: So, na-enjoy niyo yung Philippines, di ba? Minsan-minsan na lang kayo makauwi.
3: Yes po,
1: ano.
3: Sobra.
1: So, kailan ulit kayo babalik sa Philippines?
3: Not sure pa po.
1: Not sure.
3: Wala pa pong
1: okay.
3: Wala pa pong tumatawag.
1: Yeah. So, pabalik na ulit sa US. Yeah. Kailan yes, start po. Ulit ng school, Alexa?
3: August po.
1: August. So, madali na. Okay, yes, sige. Po. Take this opportunity. Magpasalamat tayo. And then, syempre, magbigay ng acknowledgement to those people who continue to support you, di ba?
3: Yes.
1: And sila yung naging reason kung bakit naka-promote tayo sa group 1.
3: Mm-hmm. Yeah. Just like Ate Shara said, thank you po sa lahat ng sumuporta po sa amin dito po sa Philippines at saka yung mga coaches po sa Malaysia na sobrang ingay po nila at saka sobrang na-motivate lalo kami na maglaro. And to my sponsor po, especially my teammates and coaches po and my family. Thank you po very much for the support.
1: Yes. Thank you very much for the win. And then for karangalan na patuloy niyo binibigay sa Team Philippines. Hope to see you soon. Maraming salamat, Shira Rivera and Alexa Milliam. Dito pa rin sa Sports Radio.
0: Those were Alexa Milliam and Shira Hope Rivera of our Philippine Women's Tennis Team na napromote na po sa Group 1 nitong Asia-Oceania Billie Jean King Cup. After nung ginanap na Group 2 competition. Pero kita mo, no? Ang dupit ng Sports Radio kahit nasa sasakyan eh. Kayang-kayang ini-interview yung mga atleta eh. Siguro kung hindi lang mahina ang internet namin, baka kahit nasa eroplano na yung mga yan. Nai-interview pa na yung partida lang, mahina internet dito. So, umabante, nag-qualify ang Pilipinas sa Group 1 nitong Asia-Oceania matapos yung kanilang panalo sa promotional playoffs sa Group 2. Tinalo natin ang Uzbekistan 2-1. Kasama ng Pilipinas na napromote sa Group 1 ang Hong Kong, China na tinalo ang Chinese Taipei 2-0. So for next year, sa Group 1 na lalaro ang Pilipinas. Doon sa naging kompetisyon sa Group 1 ngayong taon, naglaro dyan ang Thailand, Indonesia, India, Korea Republic, New Zealand at Mongolia. Ngayon, dahil merong dalawang aakyat from Group 2 to Group 1, ibig sabihin merong papalit doon sa Group 2. Yung bottom 2 teams sa Group 1 competition, sa Group 2 maglalaro next year. At yan ay ang New Zealand at saka Mongolia. Kasi itong New Zealand, 1-4 yung naging record nila sa Group 1 play at Mongolia naman, 0-5. So yan ang magiging... So for 2027, Thailand, Indonesia, India, Korea Republic, Philippines! Uy, Philippines! At saka Hong Kong, China sa Group 1 ng Billie Jean King Cup. Asia-Oceania region. It's now 5:43 mga kababayan. Let's talk about the FIFA Men's World Cup at syempre itong ongoing na Wimbledon sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame. Tutok lamang sa Sports Radio 918.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:45 Philippine Standard Time. Dito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. The round of 32 ng FIFA Men's World Cup continues. And after ng tatlong laro ngayong araw na to, tatlong kupunan pa, ang umabante na sa round of 16. Ang Paraguay with an upset victory laban sa four-time champions Germany, 4-3 on penalties para umabante sa round of 16 for the first time since 2010. Nakabawi din itong Paraguay laban sa Germany from their 2002 loss in the round of 16. At ito rin ang unang panalo ng Paraguay over Germany in the World Cup. Namang ang Paraguay 1-0 in the 42nd minute. Na-convert ni Julio Enciso yung cross ni Matias Galarza, but tumabla si Kai Havertz para sa Germany in the second half. Panalo na sana yung Germany, but yung goal ni Jonathan Ta was disallowed after VAR. Nakita doon sa play na yung goalie ng Paraguay na si Orlando Gil was fouled during the play. Now, nung napunta sa penalty shootout, lamang na tong Paraguay doon after scoring 3 in a row. But a crucial save ang ginawa ni Manuel Neuer para dito sa Germany kay Fabian Balbuena to extend etong shootout. Now, tabla at 3-3 after 5 rounds sa penalty kicks. Nabigyan ng magandang pagkakataon ito pong Paraguay. Mintis si Jonathan Ta. Masyadong mataas yung tira niya. It went over the crossbar. At itong si Jose Canale ang nagbigay para sa Paraguay ng game winner. It's going to be France or Sweden na sunod na makakalaban ng Paraguay in the round of 16. And idineklara na rin ng presidente ng Paraguay na si Santiago Peña yung national holiday dahil sa panalo na to ng Paraguay. Ito naman Germany, sila yung unang tournament favorites, powerhouse team na na-eliminate sa round of 32 ng FIFA Men's World Cup this year. Itong Brazil, dramatic din yung naging panalo nito kahit hindi umabot ng shootout. 2-1 victory laban sa Japan para umabante sa round of 16 for the 11th straight World Cup or simula noong 1986. Kung saan na-reinstate ibinalik itong round of 16. Japan ang unang nakabutas dito courtesy of Kaishu Sano in the 29th minute. Pero tumabla ang Brazil, si Casemiro with his 10th goal para sa kanyang bansa, yung kanyang header. And then in stoppage time, Gabriel Martinelli able to deliver from close range. Maraming kumukwestiyon dito sa Brazil, dito sa competition na to kasi sabi nila masyado nang matanda itong lineup na to. They have the second oldest lineup ng Brazil in the World Cup since 1966. Ang kanilang average age for this year's competition, 29 years and 245 days. So masusubukan yung edad nila, no? If kung between either Cote d'Ivoire or Norway na maglalaro pa in the round of 32. Now, the last team today to advance sa round of 16, etong Morocco. 3-2 on penalties, napanalo laban sa Netherlands. Another upset ito kasi bigatin din itong tinalo ng Morocco. Lumamang ang Netherlands courtesy nung goal ni Cody Gakpo sa 72nd minute. He finished an incredible pass coming from Crescencio Somerville. Si Somerville nagsungaba na to dun sa damuhan eh. Kasi napatid na siya. He almost fell face first pero nagawan pa rin niya ng paraan na sipain yung bola at maipasa niya dito kay Cody Gakpo. So 72nd minute, konting-konti na lang talaga panalo na yung Netherlands. Kaso nakalason pa tong Morocco. Issa Diop with a header. Now in the shootout, 2-2 ang score after 4 rounds. Napigilan ni Yassine Bounou, yung goalkeeper ng Morocco, yung atake ni Crescencio Somerville. And then itong si Saibari ang nagbigay ng game winner para sa Morocco as yung goalkeeper ng Netherlands na si Bart Verbruggen completely went the opposite direction. Third round of 16 stint para sa Morocco at ang una nilang beses na umabot sa round of 16 since 2018. Ang kanilang mga kalaban is going to be Canada. Samantala, itong Netherlands naputol yung streak nila of reaching at least the round of 16 sa World Cup at 11 straight. So bukas, ito po ang abangan laro sa round of 32 ng FIFA Men's World Cup. Alauna ng madaling araw mamaya, oras natin sa Pilipinas, Cote d'Ivoire laban sa Norway, and then France versus Sweden, 5 a.m. bukas. Alas 9 naman po ng umaga, Mexico katapat ang Ecuador. Hanggang Sabado, July 4, ang round of 32 play dito sa FIFA Men's World Cup. And then pagdating ng Sunday, July 5, umpisa na ng round of 16. Oras natin, it's now 5:51. Dito naman tayo sa Wimbledon, sa men's, gentlemen singles. Ayan, gentlemen singles. Pasok na sa second round ang defending champion and world number 1, Jannik Sinner. Tinalo niya si Miomir Kecmanovic, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Tumagal po ng tatlot kalahating oras ang kanilang laban. Ito ang unang laro ni Sinner after niyang matalo sa second round ng French Open. Remember, dung natalo siya ron, nagka-problema siya sa legs niya. So hopefully, okay siya rito. At nanalo siya despite committing 52 unforced errors. Pero meron naman siyang 72 winners including 31 service aces kumpara sa 20 winners lang nitong si Miomir Kecmanovic. Dalawang sunod na aces tapos isang forehand winner gave Sinner a love hold and a 3-2 lead dun sa third set. Tapos yun na yung naging simula ng 4-game streak niya na kumumpleto sa kanyang panalo. Ang sunod niya kalaban is going to be Nuno Borges. Meanwhile, number 7 Novak Djokovic defeated Wu Yibing 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Tatlong oras, 12 minutes naman itong laro na to. Panalo si Djokovic kahit na mas konti yung winners niya against Wu Yibing, 35 against 54. Pero mas konti yung unforced errors nitong si Djokovic kumpara kay Yibing, 26-40. Ang sunod niya kalaban sa round sa second round is Stefanos Tsitsipas ng Greece. The highest seeded player na nalagas na sa gentleman's draw nitong Wimbledon si number 11 Casper Ruud. Actually, kati yung number 12 na si Andrei Rublev. So 11 and 12 nalagas na rito si Rublev, natalo naman kay Roman Safiulin. Si Ruud natalo kay Hubert Hurkacz. So ngayong araw, magsisimula ang mga laro at 6 p.m. Ayan, 6 p.m. Sino bang seeded player nilalaro? Okay, number 5 seed, Alex de Minaur. Mamayang pasado alas 7. Lalaro na rin tonight si number 6, Taylor Fritz. Si number 10, Alexander Bublik. At saka si number 2 and newly crowned French Open champion na si Alexander Zverev. sa lady singles. Pasok na sa second round si number 1 seed Arina Sabalenka na tinalo si Teodora Kostovic 6-2-6-3. 65 minutes lang ang kailangan ni Arina Sabalenka to advance. Meron siyang 12 unforced errors and 22 winners dito sa laban. Isang service game lang ang natalo si Arina Sabalenka. She led 4-0 sa set number 1. And then in set 2, a forehand winner gave her a 5-2 lead. Meron pa siyang dalawang forehand winners to win the match. Ito pong si Sabalenka ngayon, 12-0 ang record versus qualifiers sa Grand Slam main draw without losing a set. Ito rin ang kanyang ikatatlumpong straight set win ngayong 2026. And she has won her last 23 Grand Slam opening matches. Her next matchup will be against McCartney Kessler ng US of A. Pasok na rin sa number sa second round si number 5 Mira Andreeva 7-5-6-4 victory laban kay Magda Linette. And number 7 Coco Gauff who defeated etong si Tamara Korpach 6-2 and 6-1. So alas 6 din magsisimula ang resume ang laban sa lady singles ng Wimbledon. At mamaya po 8:50 PM yan ang tentative schedule ng laban ng ating pambatong si Alex Ayala, ranked number 29, laban kay Renata Zarazua ng Mexico sa first round netong Wimbledon at court 12. So posibleng ma-move pa yan. Dahil sino bang may gagamitin ba yung court 12 before yung laban nila? Ay parang wala naman pala. Wala namang ibang ayun, de, may laro si Jasmine Paolini against Robin Montgomery scheduled at 6 PM. So that yan yung first match sa court 12 and then sunod yung laban ni Alex Ayala. So depende sa mangyayari, posibleng 8:50 mag-start yan or possibly later kung tumagal itong laban ni Jasmine Paolini. 5:56 ang ating oras, Pilipinas. That's it for postgame ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Bukas ulit, postgame tayo dito po sa inyong one and only Sports Connection, the institution in Philippine sports broadcast. Hanggang bukas po, I'm John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
12: I love it when you call me Senorita.
13: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
11: And the tumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
11: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
6: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture.
10: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
9: Collab.
10: Ang susunod na programa sa Capital 104.3 ay mula sa People's Television Network.
9: People Television Network.
10: PTV4. The PTV4 and Capital 104.3 Collab.
15: Bayan. Dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa Metro Manila. Inanunsyo na ng Department of Labor and Employment kung magkano yan. Alamin! Philippine National Police, mahigpit na nakabantay sa sitwasyon sa EDSA kasunod ng ikinasang kilos protesta ng isang religious group. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na ipinag-utos ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga otoridad habang patuloy na nakatutok sa sitwasyon. Bagong marine cleanup vessel na pinasinayaan ngayong araw, inaasahang magpapanakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay. Programang mas nagpapaigding sa healthcare access ng mga OFW at kanilang pamilya, umarangkada na sa Quezon City. At sinong Filipino TV host and singer ang itinanghal na kampiyon sa isang talent competition sa France?
13: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, magandang balita po ang humabol sa huling araw ng buwan para sa ating mga manggagawang Pilipino dahil 85 piso na dagdag sahod ang inanunsyo ng Labor Department para sa mga manggagawa sa Metro Manila.
14: Hahatiin sa dalawang bugso ang aumento sa July 19, 2026 at January 20, 2027 kung saan mahigit 1 milyong minimum wage earners ang inaasahang makikinabang. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
16: Dalawang taon ng security guard si Marian at minimum wage lang ang kinikita. Kaya naman mas naghihipit siya ng sinturon pagdating sa pagkain.
17: Ibig na parang yung kakainin mo, gulay na lang, nag-o-orderin mo.
16: May magandang balita para sa mga tulad ni Marian na nagtatrabaho sa Metro Manila dahil magkakaroon na ng 85 pisong pagtaas sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magiging 780 pesos na ang magiging arawang sahod ng mga manggagawang nasa non-agriculture sector mula sa dating 695 pesos, habang ang mga manggagawang nasa agriculture, retail at manufacturing, gayon din ang mga kumpanyang mas mababa sa 15 ang empleyado, ay magiging 743 pesos na ang magiging daily minimum wage mula sa dating 658 pesos. Hahatiin sa dalawang tranche ang magiging aumento sa sahod kung saan ang unang bahagi ay 60 pesos ang magiging pagtaas simula July 19, habang ang ikalawang tranche naman ay ipapatupad simula sa January 20 na may 25 pesos na aumento. Ayon sa Kalihim, tinati ang 1.1 million na mga minimum wage earners ang inaasahang makikinabang mula sa nasabing wage increase.
18: Inikilala ng pamahalaan ang dagdag sahod para sa ating manggagawa, hindi lamang bilang usapin na talagang nasa halaga ng araw-araw nakita, ito ay pagkilala sa sipag at ambag ng bawat manggagawang Pilipino. Patuloy po natin isusulo ang isang makatarungan, lapang panahon at balanseng mga patakaran para sa dignidad sa trabaho.
16: Nang matanong naman sa timing ng pagkakalabas ng wage order sa isinasagawang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, ang tugon ng palasyo,
19: huwag nilang bigyan ng malisya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta.
16: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
13: Samantala, apektado hindi lang ang mga motorista, maging ang ordinaryong Pilipino at ilang sektor, kasunod ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
20: Nahirapang kontrolin ang sitwasyon sa kalsada ng traffic enforcer na si Mary Grace. Sunod-sunod kasi ang pagdating ng mga sasakyan kaya lalo pang bumigat ang daloy ng trapiko. Bukod dito, nakita rin niya ang hirap na dinanas ng mga commuter at iba pang motoristang naipit sa mahabang pila ng mga sasakyan.
21: Kasi hindi naman dapat mag-traffic. Kasi di ba, abala lang yan sa mga tao dito sa lugar natin, yung traffic.
20: Hindi rin nakaligtas sa matinding traffic ang mamimiling si Jason. Balak lamang sana niyang bumili ng pagkain para sa kanyang pamilya, ngunit sa halip na mabilis na makauwi ay naipit din siya sa sobrang traffic. Dahil dito, naantala ang iba niya pang mga plano.
22: Naipintuhan talaga, sobrang traffic talaga. Hi son, pero mo galing ako ng pagkain sa tonong doon sa bahay namin. Tapos may kalating oras na ako bago nakarating oras na. Sobrang traffic.
20: Magkaiba man ang dahilan ng paglabas ng bahay ni Mary Grace at Jason, pareho silang naapektuhan ng matinding traffic na idinulot ng rally. Hindi naman sila tumututol sa karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit mas mabuti sana kung maisasagawa ito ng hindi nakaaapekto at nakapagdudulot ng malaking abala sa mga ordinaryong mamamayan. Jana Madrid, para sa Bayan.
13: Nananatiling naka-alerto ang pambansang pulisya kaugnay ng kilos protesta ng isang grupo sa EDSA para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Alamin natin ang mga hakbang ng PNP sa isinagawang kilos protesta sa ulat ni Ryan Lasigas Live. Ryan!
23: Doyan, halos naging makulimlim yung buong maghapon at kung minsan ay bumubuhos pa nga yung malakas na ulan, pero hindi nagpatinag dyan ang ilang miyembro ng religious group na nagsagawa ng kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Simula yan kaninang alas 4 ng madaling araw at hanggang sa mga oras nito na yan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng ilang miyembro ng grupong yan. Ang Philippine National Police tiniyak na on top of the situation sa nangyayari on the ground. Katunayan na yan, bago magtanghali ngayong araw, itinaas na sa full alert status ang alerto ng PNP sa buong bansa.
1: Malamig ang panahon pero tila wala itong epekto sa mga nakiisa sa kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Sa gitna kasi ng kanilang isinasagawang programa, nagkainitan ang mga pulis at mga rallyista kung saan tatlo ang inaresto ng mga otoridad. Sasampahan ng mga ito ng direct assault.
2: Isa pong naaresto natin ay driver ng bus. Kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus, ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan, na nabangga, nauntog. At meron po namang dalawa pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan.
1: Ang Philippine National Police o PNP tiniyak na mananagot sa batas ang nasa likod ng ikinasang rally. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, walang permit para magsagawa ng kilos protesta ang grupo.
2: Again sir, we have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito.
1: Dahil sa kilos protesta, itinaas sa full alert status ang tatlong rehiyon sa bansa, kabilang na ang NCRPO, PRO3 at PRO4A. Pero bago magtanghali, itinaas na rin sa full alert status ang alerto sa buong bansa. Layunin nito na magtiyak ang kaligtasan ng publiko.
2: Magdadagdag ng pwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan, at kaakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagalang ang karapatan ng bawat isa po sa atin.
1: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. tiniyak na on top of the situation sa nangyayari. Real-time monitoring ang kanyang ginagawa mula sa kanilang PNP Command Center. Dumepensa naman ang PNP matapos sabihin ng iilan na malamya ang kanilang tugon sa isinasagawang kilos protesta.
2: Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihing malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully.
1: Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, inatasan ng PNP na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Bilin ng DILG sa PNP, ipatupad ang maximum tolerance at ipatupad ang naaayon na security at traffic management. Nanawagan din ang DILG sa mga nakikisa sa kilos protesta na igalang ang umiiral na batas.
23: Dayan, as of 5 PM, batay sa datos ng Quezon City Police District ay nasa 14,100 na yung mga nakikisa sa isinasagawang kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Nasa 6,500 mahigit naman na mga pulis ang nakakalat dyan para matiyak ang kaligtasan nga ng bawat isa. At sinimulan na rin ng Philippine National Police na makipag-usap sa pamunuan ng religious group para kausapin sila na akusan na lamang mag-disperse dahil nga nakakasikip na sa daloy ng trapiko at naapektuhan na yung ilang motorista. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw kung kusang mag-disperse ang religious group na yan at kung kailan sila magtatagal sa kanilang isinasagawang kilos protesta. Dayan.
3: Maraming salamat, Ryan Lasigas. Kaugnay ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA, agad na nagpatupad ng mga hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority at mga kinaukulang ahensya para maibsan ang pabigat ng trapiko. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Pasado alas 3 kaninang madaling araw, nag-umpisang magtipon-tipo ng mga rallyista sa May People Power Monument sa EDSA. Hindi ito inaasahan ng MMDA at ayon sa ilang sumama sa kilos protesta, galing pa sila sa iba't ibang lugar sa bansa. Kusang loob anila ang kanilang pakikiisa para labanan ang korupsyon.
24: Kami po ay nakipag-coordinate sa QCPD.
0: dahil sa aming pong end sa MMDA, wala pong pasabi, walang coordination. So, agad naman pong pinuntahan ng QCPD yung mga relista at it appears po na wala pong permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong ganoong pagtitipon po dyan sa People Power Monuments.
5: Napuno rin ang mga sasakyan mula sa kanilang grupo ang kahabaan ng EDSA White Plains. Dahil dito, nabigla ang mga motorista sa matinding traffic. Agad namang umaksyon ang MMDA at Quezon City Police District kung saan kinlir ang kalsada bilang proteksyon sa ating mga kababayang gumagamit ng kalsada.
0: Nag-coordinate po kami kay Chief PNP at amin pong napagkasundoan na itotoo po lahat po ng mga nakahambalang na illegally park. Yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan po rin nating irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan ng hindi naman po napuperwisyo.
5: Binigyang diin naman ni Chairman Artes na apektado ang mga arawan ng sweldo at maaring mabawasan dahil sa pagka-late o absent dulot ng traffic. Samantala, sinimula na rin ng MMDA ang adjustment sa mga barriers sa EDSA bus carousel para makadaan ng mga pribadong sasakyan na tulong din para makabawas sa bigat ng trapiko.
0: So instead po na baka magkasakitan pa, although ang instructions naman po ay maximum tolerance sa ating mga kapulisan, na i-move na lang yung barrier para hanggang doon na lang po yung limit ng mga relyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso makadaan pa rin.
5: Panawagan naman ng MMDA ang kooperasyon ng mga nagrarally na maging maayos at payapa ang isinasagawang kilos protesta.
0: Kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po igalang din natin yung karapatan ng iba. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay.
5: Hinihikayat din ng MMDA na dumaan na lamang sa alternatibong ruta ang mga motorista para maiwasan ang trapiko. Patuloy namang nakaantabay ang MMDA para mag-abiso sa publiko sa mga kalsadang pwedeng madaanan ng mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Nanindigan ang Malacanang na walang namamayaning Selective Justice sa Administrasyong Marcos Jr. kasabay ng patuloy na pagsusubo sa mga sangkot sa flood control scam. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
7: Hindi humihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghabol sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Diit yan ang Malacanang sa harap ng Batikos na wala umanong napanagot sa mga guni-guni at binalahurang proyekto kontra baha. Mag-iisang taon, simula nang birahin ng presidente ang katiwalian sa kanyang ika-apat na State of the Nation address na karaang taon.
8: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po naman nasampahan na kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis.
7: Naaresto na ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya na sangkot umano sa flood control scam. Himas rehas na rin ang ilang opisyal na naharap sa kasong graft at malversation of public funds dahil umano sa pagbili ng allocables o kinurap ng mga flood control project. Kabilang ang ilang kawaninang DPWH, Senador Junggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na taga-suporta ni Pangulong Marcos at inendorso pa ng presidente na karang 2025 elections. Patunay anya na walang basihan ang bintang na selective justice na pinairal umano ng administrasyon.
8: Wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay maipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, at may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan.
7: Pinalagan din ng Malacañang ang Facebook post si Vice President Sara Duterte. Pinuntirya ng pangalawang pangulo ang poor governance umano o mahinang pamamahala ni Pangulong Marcos at pagkabigo na tugunan ang tunay na problemang kinaharap ng bansa. Binanatan din ng bise ang pagsasampa ng kaso ng gobyerno sa mga tumatayo umano sa alegasyon ng korupsyon at pang-abuso ng Malacañang.
8: Hindi maaaring magturo basta ang vice-presidente dahil ngayon lang po nagpa-imbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakarapos

0: administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan.
1: Kalizal Pardilia para sa bayan.
2: Samantala, matutugunan na ang problema sa basura at maigdiin pang proteksyon sa marine ecosystem sa Manila Bay. Ito'y sa tulong ng isang bagong marine cleanup vessel na bunga ng pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Korea. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Kenneth Fashen.
3: Hindi na bago ang ganitong itsura ng Manila Bay tuwing may bagyo o bumubuhos ang ulan. Ang mga basura, nagkukumpulan sa dalampasigan. Kaya para mas matugunan ang basura na matagal ng problema sa Manila Bay,
4: 1, 2, 3!
3: Formal na isinagawa ang inaugurasyon ng bagong marine cleanup vessel na makapagpapalakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay, ang MV Nilad. Ang naturang marine cleanup vessel ay donasyon ng Korean government sa ilalim ng $8.2 million Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na isang 5 taong partnership ng Pilipinas at Korea. Mayroon itong trash skimmer para sa pagkolekta ng mga basurang nakalutang sa karagatan, deck crane para sa paghakot ng mga nakalap na basura, at oil boom para sa mabilis na pagtugon sa mga oil spill. Kasama rin sa proyekto ang isang crane-equipped truck na gagamitin sa paglipat at paghakot ng mga basurang makokolekta sa mga coastal at marine cleanup operations. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipinunto niya ang kahalagahan ng malinis na tubig sa buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya marapat lamang anya natutukan ang paglilinis sa Manila Bay, lalo't maraming lugar ang konektado rito.
5: The MV Nilad is a working vessel built for real and urgent tasks. It can collect, sort, and store up to 10 tons of marine litter in a single operation. It can operate for as much as 300 to 400 hours annually. It is equipped not only for waste retrieval, but also for oil spill response and environmental monitoring.
3: Ayon sa DENR, kaya ng MV Nilad na makakolekta ng nasa 10 tons ng basura, habang 7.5 tons ang kaya ng crane-equipped truck sa bawat operasyon ng mga ito. Kaya malaking bagay ito sa paglilinis sa Manila Bay, alinsunod na rin sa mandamus ruling ng Supreme Court na nag-aatas na maipanumbalik ang kalidad ng tubig sa Manila Bay.
6: Well, meron po siyang bow intake na tinatawag. So, sinasandok po yung mga marine litter along the way, tapos inaakit po do a conveyor belt system. And then yung crew ng Coast Guard, they will sort the different types of solid waste, yung mga recyclable, se-separate po nila. And then meron po tayong mga sako for the residual waste. Babalutin po sila, tapos yung truck naman na nakikita ninyo, dun po isasakay. Both the vessel and the truck are equipped with cranes. So kahit mabigat po yung mga debris or yung mga solid waste na hukunin, kaya po isakay doon.
3: Ang MMDA naman ang naatasan na tukuyin kung saang disposal facility dadalhin ang mga makokolektang basura. Malaking karagdagan din ito sa mga kagamitang kasalukuyang ginagamit na sa paglilinis ng Manila Bay.
6: We have other skimmers already. I don't have the exact number, but we have other skimmers. But this is state of the art to eh. Medyo ang capability nito medyo mataas, 10 tons nga every operation. And not only that, meron siyang ibang mga features na makakadagdag pa in terms of environmental protection.
3: Gayunman, binigyang diin ng DENR na mahalaga pa rin ang papel ng taong bayan para mabawasan ang basura sa Manila Bay sa pamamagitan ng tamang pag-uugali at maayos na waste management. Ikinakasa na sa ngayon ang pagsisimula ng operasyon ng MV Nilad. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Kaugnay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, pinalalakas ng Office of Civil Defense kasama mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang mga programa at kampanya para maihanda ang mga komunidad sa iba't ibang uri ng kalamidad, partikular sa nangyaring lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga kabang science-based hazard mapping, paggamit ng Hazard Hunter PH, earthquake type drills, simulation exercises, at paghanda ng mga kailangang kagamitan bago pa man ang sakuna. Hinikayat din ng OCD ang mga pamilyang Pilipino na maghanda ng sariling go bag, alamin ang mga posibleng peligro sa kanilang lugar at makilahok sa mga pagsasanay para maging handa, hindi lamang ang pamahalaan kundi ang bawat tahanan.
7: Marami na po na tayong ginagawa.

0: Kaya dapat po, no, dahil exposed nga tayo halos taong-taon, buwan-buwan, no, ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib. Kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no, para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay. Kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas.
1: Patuloy ang maulap hanggang sa maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon hanggang bukas. Gawayan ng low pressure area o LPA malapit sa Luzon. Magdadala ng above normal na buhos ng ulan ang LPA partikular sa Mindoro Island, Palawan, Aklan, Romblon, Batangas, Marinduque at sa Quezon. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng tanghali ayon sa heavy rainfall outlook na inilabas ng PAGASA. Kaya maging alerto po sa posibleng pagbaha at lalo na sa mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Ang low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Ayon po sa PAGASA, bukas o sa Miyerkules, kapag nasa West Philippine Sea na ang LPA, magiging ganap na bagyo yan at tatawagan itong Bagyong Henry. Magtataas na rin ang wind signal warnings bukas. Nakikitang lalabas din kaagad ng Philippine Area of Responsibility ang potential bagyo na yan bukas o sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, patuloy din nagpapaulan sa bansa ang hanging habagat. Patuloy na makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng LPA ang Metro Manila, Gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa Provinces at sa Bicol Region. Makararanas din ng localized thunderstorms o yung mga biglang buhos ng ulan na nagtatagal ng isa o dalawang oras sa nalalabing bahagi ng Luzon. Abot din sa Visayas ang pag-ulan na dala ng LPA. Magpapatuloy ang cloudy to rainy weather sa Kabisayaan. Samantala, ang habagat naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lano del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Uli po, maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
2: At susunod, panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng kabataang Pilipino isinusulong ngayon sa Kamara.
1: At Billy Crawford, itinanghal na grand champion sa isang talent competition sa France. Yan at ipabang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
4: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
3: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi sagot ang pag-rally. Yan ang naging pahayag ng Malacanang sa gitna ng EDSA White Plains Rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sa kilos protesta maabswelto si Senador Rodante Marcoleta na kasalukuyang nahaharap sa kasong plunder. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Ikinatataka ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikinasang surprise rally sa EDSA ng isang religious group na kinabibilangan ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa Malacanang. Ang rally nag-ugat dahil sa napipinto umanong pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa tinanggap nitong 75 million pesos na donasyon noong siya ay tumatakbo pa lamang bilang senador. Punto ng palasyo, hindi sagot dito ang pagsasagawa ng kilos protesta.
2: Pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally.
1: Gayunman, binigyang diin ng Malacanang na iginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang freedom of expression at assembly ng mga rallyista at iginiit na kaisa nila ang Pangulo sa pagtataguyod ng transparency at accountability. Pero ibang usapan na kung may pang-aabuso at karahasan.
2: Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
1: Hindi rin nakitaan ng palasyo ng anumang banta sa Pangulo ang naturang kilos protesta. Pero ipinunto ni Castro na maraming ordinaryong individual ang apektado bunsod ng surprise rally na wala namang kaukulang permit. Gayunman, maximum tolerance ang iniatas ng Pangulo sa mga otoridad sa pagtugon. Paiimbestigahan naman anya ang mga mapatutunayang umabuso sa naturang rally.
2: Kung may lumalabag sa batas, ay dapat din ipatupad ang batas. Sino ba yung maaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung ibang mga sasakyan? So, alam na lang po natin.
1: Tanong pa ng palasyo sa mga nagsasagawa ng rally,
2: ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ng batas, transparency, accountability, malagot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa papapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas.
1: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi limitado sa public funds ang kasong plunder kasabay ng isa ng pangreklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta. Binigyang din ni Clavano na lahat ng mapatutunayang sangkot ay mananagot sa batas. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
3: Pareho lang ang ipinaglalaban, ang pagkakaroon ng transparency at accountability. Ito ang binigyang din ng Office of the Ombudsman kasunod ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ito'y kaugnay na nakatakdang pagsasampa ng kaso ng ahensya ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y natanggap nitong milyon-milyong pisong donasyon.
4: Lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, we understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things.
3: Paliwanag ni Clavano sa ilalim ng batas kaugnay ng kasong plunder, hindi to limitado sa public funds.
4: Doon sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Ang definition po ng plunder also includes private funds.
3: Ani Clavano, umabot sa 75 million pesos ang kabuuang natanggap ni Marcoleta na naibigay ng tatlong tranches. Dagdag pa rito, ito'y inamin umano na rin mismo ni Marcoleta sa isang panayam sa telebisyon. Ayon kay Clavano, bawal tumanggap ng ganito kalaking halagang pera bilang general rule, maliban na lang kung ito ay donasyon para sa kampanya. Anya, hindi idineklara ni Marcoleta ang umano'y natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Tugon naman naman ni Clavano sa payag ni Marcoleta na may kinalaman ito sa pagiging dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at ang isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marami anya silang inihahain na kaso at politika ang kadalasang nirarason ng mga ito. Mahirap anya makita kung saan nanggagaling si Marcoleta dahil ang ebidensya ay nanggaling mismo sa kanya. Nasa final stage na anya ang resolusyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Sa pagpuna naman ni Marcoleta sa aksyon pagdating sa investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez, paliwanag ni Clavano, wala silang partikular na tinatarget. Anya, lumalakas pa ang kaso nila laban kay Romualdez.
4: The reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan as a state witness is precisely because yung kanyang intention na to cooperate with us is for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time.
3: Pagdating naman sa tanong kung magkakaroon ba ng restitution o pagbabalik ng pera si Bonoan, ayon kay Clavano, lagi itong kinukonsidera at kung sakaling magkano ang ibabalik, ito ay nakadepende sa desisyon ng korte. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Nakalatag na sa plenaryo ng Senado ang magiging itsura ng inaasang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Samantala, binigyan naman ng 3 araw ang defense at prosecution panel na magkomento sa nilabas ng korte na pre-trial order. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Ininspeksyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang plenary hall ng Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inayos na ang maupuan ng mga center judges, gayon din na maupuan ng prosecution at defense panel. Inilagay na rin ang witness stand. May 150 upuan naman sa gallery ang inilaan para sa publiko.
6: Meron tayong yung visitor management system, so doon sila magre-register.
7: Pero not all can be accommodated.
6: Not all can be accommodated. First come, first serve tayo.
5: Nananatili rin ang mahigpit na seguridad sa Senado.
6: We downgraded by allowing the visitors to come in. So pwede na yung visitors to come through.
7: Pero heightened security.
6: Heightened pa rin on the part of the OSAA and also the mga counterparts natin.
5: Samantala, binigyan ng impeachment court ang prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento sa pre-trial order. Ayon sa order of presentation of evidence, mauunang talakayin ang Article 4 na tumutukoy sa assassination plot, grave threats, at inciting to sedition against the government. Nakatakdang tumagal ito ng 11 trial dates. Susundan ito ng Article 1 o misuse and misappropriation of confidential funds na may nakalaang 31 trial dates at Article 3 o bribery and corruption na may 8 trial dates. Huling didinggin ang Article 2 o unexplained wealth na may nakalaang 12 trial dates. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting mga wika sa paglilitis. Nakalista ang 57 witnesses para sa prosecution panel at 45 naman para sa defense panel. Nakatakdang magsimula paglilitis sa July 6, alas 2 ng hapon. Gaganapin ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 27. Pagkatapos ito, ipagpapatuloy ang mga pagdinig tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes, alas 3 ng hapon hanggang matapos ang impeachment trial. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Dumaluman o hindi sa paglilitis ang dating court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte nung alkalde pa lang siya ng Davao City. Sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Shua, hindi na ito makakaapekto sa kaso. Sapat na ani ang video ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mahalagang ebidensya. Dagdag pa ni Chua, ang posibleng testimonya ng dating sheriff ay magpapatibay na lang sa mga ebidensyang nakalap ng prosecution panel. Noong 19th Congress pa lang ay iniharap na sa House Committee on Justice ang marami sa kanilang mga ebidensya, kaya kumpiyansa silang handa na sila sa pag-umpisa ng impeachment trial sa July 6.
8: Well, whether naman nandoon, no, si sheriff or wala, ako naniniwala ako the video itself is enough, no, to prove, and yung mga pronouncement niya before. Kaya tingin ko naman, ito naman pampatibay lamang.
0: Makalipas ang isang dekada, katotohanan at hustisya ang patuloy na panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon, kung saan may pahayag din ang panig ng mga biktima kaugnay sa, ng freeze order sa nakuhang pera kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto ito. Yan ang ulat ni RR Tubise.
9: Isang araw bago ang 10th anibersaryo ng pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy ang panawagan ng pamilya ng mga biktima, katotohanan at hustisya. Ayon sa kanilang abogado sa ICC na si Attorney Gilbert Andres, ito ang patuloy na hinihiling ng mga biktima habang umuusad ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court.
10: Panawagan po ng mga biktima, lalong-lalo na po, paparating na po yung 10th year commemoration po ng pagsimula ng war on drugs, na talaga pong magkaroon po ng katotohanan at ng hustisya sa nangyaring war on drugs po. At pinapanalangin din po nila na respetuhin po ng ating mga kababayan.
9: Tungkol naman sa hiling ng prosecution sa ICC na mabigyan sila ng access sa ilang bagay na nakuha mula kay Duterte nang siya ay arestuhin, na kinontra ng defense team ng dating Pangulo, may paliwanag si Andres.
10: May duty ang prosecution sa ilalim po ng Article 54 na gumawa po ng investigasyon. So kung sa tingin niya po ang isang bagay na nakuha po sa isang detainee ay mahalaga, eh kailangan niya pong i-justify po yan at i-apply po yan sa korte, sa chamber. At sa tingin ko po, yun po yung ginawa ng prosecution. Kaya kung i-base po lang po sa final po ng prosecution, ang paniniwala po nila ay makakatulong yun sa investigasyon.
9: Sa usapin naman na i-freeze ang anumang perang kasama sa mga bagay na nakuha mula sa dating Pangulo, nilinaw din ni Andres na hindi ito automatic freeze order sa bank accounts ni Duterte.
10: Sa filing po ng defense noong June 26, 2026, na public redacted version sa paragraph 3 po, the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that had been seized and further ordered the registry to provide an inventory of the items obtained from Mr. Duterte upon his arrest. Hindi po ito freeze order sa anumang pong bank accounts po ni Mr. Duterte. Mali po yan. Kaya balik po tayo dun sa mga filings para accurate po.
9: Sa huli, nasa trial chamber pa rin ang desisyon kung papayagan ang hiling ng prosecution at kung anong safeguards ang ilalagay para mapangalagaan din ang karapatan ng dating Pangulo. Samantala, kaugnay ng kumakalat na impormasyon tungkol umano sa ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo, sinabi ni Andres na karaniwang nakasara o nakaselyo ang proseso ng pag-apply para sa isang ICC arrest warrant.
10: Dahil gustugin pong pangalagaan ng ICC yung proseso na hindi po matunugan nung subject ng arrest warrant, na meron nga siyang arrest warrant. Ang gusto po ng ICC, epektibo po ang pagpapatupad ng isang arrest warrant ng ICC. Kaya sikreto po ito, wala pong nakakaalam yan unless po naipadala na po sa kinaukulang sangay ng gobyerno.
9: RR Tubise para sa bayan.
0: Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-regulate sa access sa social media. Kung ano yan at ang pananaw ni Juan, silipin sa ulat ni Sheila Natividad.
11: Sa talamak na pangyayaring karahasan sa iba't ibang lugar na makikita sa social media, maging sa eskwelahan, palagi nang binabantayan ni Donna ang anak niyang kinder student. Bukod kasi sa takot siyang magkasakit ito, nakakatakot na rin anya na hindi maging sapat ang paggabay niya sa kanyang anak sa panahon ngayon.
12: Sa panahon natin ngayon, marami ng mga pababa ng pababa yung mga gumagawa ng krimen.
11: Ang anak niya kasi, hindi rin maalis ang mata sa paglalaro ng gadget. Kaya kung may isusulong lang anyang batas na magpapababa sa edad ng paggamit ng social media, ay susuportahan niya ito.
12: Bilang magulang, siyempre pabor ako. Kagaya na meron akong anak na na iba yung epekto sa bata ng social media. Sobrang nakakatakot.
11: Pareho ang sentimiento nila ni Evelyn na may hinahatid sundo sa school na apong grade 3 student. Pero kung 13 years old pataas naman daw ang edad na gagamit ng gadget, sabi niya,
13: pabor ako doon na 13 above. Yun ang pangintulutan na maglaro ng kumawak ng mga gadget para sa pakanan nila kasi ang dami-dami na nilang nagagaya sa mga social media na hindi ka dapat dapat sa mga bata. Kailangan din po nila yung mga 13 to above na gumamit ng gadget kasi nagagamit din po sa school gaya ng yung online class. Kailangan din po talaga po nila.
11: Isinusulong ngayon ni House Speaker Faustino Boggy D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Sa House Bill No. 9965 o ang proposed Children's Social Media Safety Act, nais makabuo ng kauna-unahang comprehensive framework na magpapatupad ng regulasyon sa pag-access ng mga bata sa paggamit ng social media platforms ng mga edad 12 pababa. Kapag naman 13 to 18 years old, nakasaad sa panukala na kailangan ng pahintulot mula sa magulang o guardian at magkaroon ng supervision sa paggamit ng social media. Ang mga social media platforms kailangan ding magpatupad ng age verification measures para matiyak na may safeguard sa disenyo ng platform features. Ang panukala rin kasing ito ay magre-regulate ng algorithms o yung pagkakasunod-sunod ng content sa social media platform na ginagamit mo at maging ang pag-aalis ng mismong platform ng mapanganib o ipinagbabawal na content. Sakop nito ang mga AI-generated contents na ang intensyon ay manloko. Ayon kay House Speaker D, kung mayroong batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga bata sa paaralan, lansangan at komunidad, dapat ay mayroon ding malinaw na proteksyon para sa kanila na gumagamit ng social media. Hindi rin siya sang-ayon na ipagkait sa kabataan ng teknolohiya dahil malaki-anya ang naiaambag nito sa komunikasyon at edukasyon. Nararapat din anya na siguraduhin na naaayon ang paggamit ng social media sa edad ng isang bata, kung saan dapat ay mayroon silang gabay mula sa kanilang magulang o guardian. Dagdag pa niya, habang lumalawak ang digital world, kinakailangan din ng pagpapatibay ng proteksyon para sa kanilang mga anak. Para maisulong ang batas, inuutusan nito ang pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology at Department of Education. Ito ay para maisama ang digital literacy at ethical social media use sa K-12 curriculum. Sa ilalim din ng panukala ng mga mambabatas, otorisado ang DICT na mag-monitor at mag-issue ng cease and desist orders at makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission at National Privacy Commission. Ang mga social media platform na paulit-ulit na lalabag sa sandaling ito ay maging ganap na batas ay maaaring maharap sa pagmumulta ng 5 million hanggang 50 million pesos. Maaari ring maharap ang mga ito sa temporary restriction of access at pagbabawal na makapag-operate sa bansa, alinsunod pa rin sa due process. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Nakiisa sa isang pagsasanay ang mahigit 100 guro at estudyante mula sa Northern Luzon na nakatuon sa mental health concern at komunikasyon ng mga kabataan. Pero sa kabila ng iba't ibang kinakaharap ng mga kabataan ngayon, inaulat ni Christine Bornolia ng PTV Cordillera.
14: Nagkaisang mga mag-aaral at mga guro mula Region 1, Region 2 at sa Cordillera Region sa ginanap na pagsasanay kaugnay sa mental health concern na karaniwang kinakaharap ng mga mag-aaral sa panahon ngayon. Ang aktibidad ay pinamagatang Peer Cada 5, Building Healthy Connections, Nurturing Inclusive and Supportive Environment. Pinangunahan ito ng Commission on Higher Education Cordillera kasama ang isang pribadong foundation na layong mapalakas ang building productive and law-abiding citizen sa mga kabataan.
15: Ang Peer Cada Vibe po na program is an initiative ng CHED na nagpapalakas ng participation ng ating students tungo sa kalusugan at isang active citizenship.
16: And that is the purpose of what we are doing here now, to train young people to become peer facilitators as they become barkadas to the other students. They also become our agents in reaching out to them, in helping them.
14: Nakatutok ang aktibidad sa mental issues concern, effective communication skills at listening skills. Naituro sa mga learners ang dapat gawin kung mayroon silang mabigat na problema at kung sino-sinong mga individual ang dapat nilang lapitan. Mahigit 100 individual mula sa 50 higher education institution ang nakibahagi.
17: We are developing student leaders who can become sources of support, encouragement, guidance, and hope. We are creating bridges where gaps may exist. We are fostering belonging where isolation may prevail. And we are nurturing leaders who understand that leadership is measured not by authority, but by service.
14: Christine Bornoya Sabaway, para sa bayan.
0: Namahagi ng iba't ibang relief assistance ang Ministry of Social Services and Development sa 500 pamilya sa Balut Island, Davao Occidental na isa sa lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
18: 500 pamilya sa Balut Island, Davao Occidental na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang tumanggap ng relief assistance mula sa Ministry of Social Services and Development ng BARM. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang nasalanta ng malakas na pagyanig.
19: Nagpunta po tayo sa munisipyo po ng Sarangani, but specifically yung Balut Island ng munisipyong yon. Ito po ay bahagi ng probinsya ng Davao Occidental. At the same time, ongoing po yung relief distribution natin sa General Santos City. Mm-hmm. So yun po yung dalawang lugar outside of the BARM na narespondihan po natin o nire-respondihan po natin.
18: Bawat pamilya ay tumanggap ng tig 25 kilong bigas
20: with 13.499 and China's Heshi Yu settled for the bronze with 12.949 points. Meantime, the Philippine Junior Women's Artistic Gymnastics team placed 6th in the team final. Maayo, Jelian Bantilan, Maxine Amira Bondoc, Maria Adriana Pasco, and Aluna Margot Labrador amassed a total of 131.429 points. China dominated the team competition with 163.563 points, while Japan earned the silver with 157.329 and Kazakhstan took the bronze with 144.462 points. Top Filipina mountain bike rider Shane Yao Yao targets to qualify for the Aichi Nagoya Asian Games this September and ultimately series Kabibo Banjak, Algeria in Surigao del Norte. The 28-year-old cyclist is preparing for a BC international campaign to accumulate crucial UCI ranking points for Olympic qualification. The reigning 2025 Asian MTB champion will compete in both the Asian MTB Series and the Asian Continental Series, beginning with races in Guizhou, China on July 18 to 19. Her schedule also includes stops in Malaysia in August, the Asian MTB Series finale in Guizhou in September, and two Japanese legs in Misaka from September 26 to 27, and Kumamoto from October 17 to 18.
21: Po is to really earn po a lot of UCI points that kaya po hindi po ako nagmi-miss po ng AMS and ACS races po. Especially the ACS po kasi horse class event po siya, which is sobrang laki ng points po na ma-earn. And ayun po, and hopefully ma-defend yung overall title pa rin po for the Asian Mountain Bike Series this year.
20: That was top Filipina MTB rider Shane Yao Yao. Yao Yao is among 9 Filipino athletes awarded scholarships by the International Olympic Committee or IOC for the LA 2028 Olympic cycle. The Olympic qualification period began on April 27 and will run until May 29, 2028, providing athletes with multiple opportunities to earn points and secure their places in the Olympic Games.
22: Nang mga naganap na sports matchups, sino ang nanguna? Sino ang mas tanay? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM.
20: Meantime, in other sports news, fresh off a double gold medal triumph in Vietnam, Charlie Ratcliffe is now settling her sights on the IMMAF Youth World Championships in August and the Youth Olympic Games later this year. Here's the story from Arian Malyare.
1: capturing 2 gold medals on the international stage. Filipino-Australian standout Charlie Ratcliffe is gearing up for an even bigger challenge. The 2026 International Mixed Martial Arts Federation, or IMAF Youth World Championships in August, and potentially the Youth Olympic Games in Dakar, Senegal in October. The IMAF Youth World Championships will take place from August 16 to 23 in Abu Dhabi, United Arab Emirates, while the 4th Youth Olympic Games will run from October 22 to November 9, pending Ratcliffe's qualification. Ratcliffe is coming off an impressive campaign in Da Nang, Vietnam, where she captured gold medals in both the Under-17 Grappling, Asian and Oceania Championships, and the AMA and Pancrasian Tournament. Riding the momentum of her recent success,

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: araw ay nagbibigay buhay sa mga pananim, ngayon ay nagbibigay buhay na rin ito sa irigasyon, isang makabagong solusyon para sa masaganang ani at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Kabilang sa adhikaing isinusulong na Climate Smart Irrigators Association Farming System ng National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Jiglien, buong pagmamalaking ipinapakilala sa publiko ang isang proyektong pangarap na naisakatuparan para sa mga magsasaka sa bayan ng Pamplona, Cagayan. Ito ang kauna-unahang hybrid irrigation facility na itinataag ng NIA Region 2. Bagamat matagal nang nagsisilbi ang pumping facility ng Pamplona Pump Irrigation System sa ilalim ng pangangasiwa ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System, ang pagdaragdag ng solar-powered pumps ngayong taong 2026 ay isang mahalagang hakbang upang mapahusay pa ang serbisyo ng patubig, mapalawak ang saklaw ng mapapatubigan, at matiyak ang mas maaasahang irigasyon para sa mga magsasaka. Matatagpuan sa Barangay Gatto, Pamplona, Cagayan ang proyektong ito na nagsisilbi sa 5 barangay at sumasaklaw sa humigit kumulang 573 hektaryang sakahan. Makikinabang dito ang dalawang Irrigators Association na may kabuuang 307 na magsasaka na siyang pangunahing katuwang ng NIA sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
1: I'm Daily Jared D. De La Cruz from East Apayao Abulug Irrigation System. Itong project po nito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Pinapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa karet natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solusyon ng National Irrigation Administration, kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm. Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati. Kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms to sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is naroon tayong na-hired na empleyado in terms to sa operation. Tapos mag-training tayo in terms dun sa IA po natin na tumutulong in terms dun sa operation maintenance po nito.
0: Ang hybrid irrigation facility na ito ay nakakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusulong ang Climate Smart Agriculture na kung saan nakatutulong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura, pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
2: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan.
3: Ako pito ang koordinasyon sa mga rehiyon upang maagapan ng posibleng epekto ng El Nino sa sektor po ng agrikultura. Ayunin po ng kagawaran na mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga iniangkat na produktong agrikultural.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Mantala, formal nang pumasok naman ang Pilipinas sa merkado ng Middle East matapos yung dumaong ang 18 metriko tonelada o nasa 1,500 kahon ang premium MD2 pineapple sa Port of Corfakan sa United Arab Emirates. Ang mga pinyay galing po naman sa mga sakahan sa Tampakan, South Cotabato. Ang karon din po ng seremonya sa Dubai, pampalakasin pang ugnayan sa kalakalan ng saging, bangga at iba pang prutas sa rehiyon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Kit naman sa 3,000 mga beneficiaryo sa Sulu nakatanggap na ho ng bigas. Mga detalye ng balita niya, nandiyan po naman si Fatma Hino ng Radyo Pilipinas Sulu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinanglohan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas sa mahigit kumulang 3,000 beneficiaryo sa kanyang pagbisita sa Lawigan ng Sulu bilang bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF. Bukod sa pamamahagi ng bigas, inilunsad din ng Pangulo ang Presidential Scholarship Program kung saan abot sa 2,050 beneficiaryo ang inaasahang makikinabang sa naturang programa na naglalayong mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga kabataan na magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Ang pondo ay mula naman sa Socio-Civic Project sa Fund o SCPF ng pamahalaan. Isinagawa ang aktibidad sa Sultan Jamalul Kiram Gymnasium sa Barangay Laumaimbong, Bayan ng Maimbong sa probinsya ng Sulu, katuwang ang mga lokal na opisyal sa pamumuno ni Governor Abdul Sokor Eitan II. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
3: Salamat, Radyo Pilipinas, sa Hulo, Sulu. Dako naman tayo ng Cagayan de Oro. Ito po naman sa 7 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo. Na naman. Nasa bato sa Kulambugan, Lanao del Norte. Sa mga detalye, nandiyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
4: Radyo Pilipinas.
6: Nasa bato ng Lanao del Norte Police Provincial Office, kasama ang 1st Provincial Mobile Force Company, Kulambugan Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 10, Intelligence Monitoring and Enforcement Group, Regional Intelligence Unit, at 105th Regional Mobile Force Battalion ang higit 7 milyong piso na halaga ng smuggled ng mga sigarilyo sa isang checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Pinahinto ng mga polis ang isang Fuso Fighter Wing Van na may plakang KAS-3388 na ang kanilang makita na walang seatbelt ang driver nito. Sa halip na huminto ang driver, sinubukan nito na lampasan ang checkpoint kaya kaagad itong hinarang ng mga polis. Ang driver ng truck ay kinilalang si alias Ab, 37 taong gulang at residente ng Barangay Claro Imbrecto, Maigo, Lanao del Norte. Nakumpiska ng mga polis ang isang Fuso Fighter Wing Van, 110 kahon ng platinum brand ng sigarilyo na mayroong 7,500 rims ng sigarilyo na nagkahalaga ng 7,609,000 pesos. Sa ngayon, ang driver at ang truck ay nasa kustodiya ng Kulambugan Police Station at ang mga nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya ng Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Provincial Police Office. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City. Ano ho? Good morning dyan sa Vice President ng PhilHealth sa CDO, si Del Aceron. Saka na, brother. Samantala, libre servisyong legal, inilapit sa mga beneficiaryo ng pang-agraryo ng Lakbay Justicia, dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalye, nandiyan po naman si Chris Aquar, Radyo Pilipinas, Tayug.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa danda ang agrarian reform beneficiaries, magsasaka at iba pang mamamayan ang nakinabang sa kauna-unahang Lakbay Justicia sa Region 1 na ginanap sa Umingan Public Auditorium, Umingan, Pangasinan. Pinangunahan ng Bureau of Agrarian Legal Assistance at Department of Agrarian Reform Ilocos Region ang programa na naglalayong maghatid ng libreng legal na konsultasyon at payo sa mga usaping may kaugnayan sa reformang agraryo. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas abot kamay ang mga serbisyong legal para sa mga magsasaka at benepisaryo na reformang agraryo. Ayon sa DAR, ang inisyatiba ay kaakibat ng adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga direktiba ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III.

0: 20 bigas pero da na isinasagawa ng pamahalang palalawigan ng Sorsogon sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturist sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, maaga pa lamang ay pumila na ang mga beneficiaryo upang makapagbili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 piso kada kilo. Hindi bababa sa 10 kilo ng bigas ang nabili ng bawat beneficiaryo bilang bahagi ng programang naglalayong makapagbigay ng abot kayang bigas sa mga pamilyang nangangailangan. Kasabay rin ng programa ang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo, tampok ang iba't ibang dekalidad na lokal na ani at mga produkto mula sa mga magsasakang Sorsoganon bilang suporta sa lokal na agrikultura at kabuhayan. Ayon sa pamahalang palalawigan ng Sorsogon, patuloy aniya itong magpapatupad ng mga programang may direktang pakinabang sa mga mamamayan upang mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at mapalakas ang food security sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang agrikultura. Pantala, matyagang pinag-aaralan ho ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga safeguard measures o limitasyon sa mag-aangkat po ng bigas. E matapos na lumabas po naman sa ulat ng beer plant industry na umabot na po sa 2.31 milyong metriko tonelada ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Mayo na mas mataas ng 20% kumpara sa nakarang taon. Ayon itong protektahan ng mga lokal na magsasaka at posibleng pagkalugi. Pantala, inunusad po naman ng DA ang libreng aerial farming services gamit po ang mga drone. Kaming 6 na bayan sa lalawigan ng Iloilo upang gawing moderno ang pagsasaka. Ang teknolohiyang ito ay makatutulong sa mas mabilis at epesyenteng pagpakalat ng mga abono at pestisidyo sa mga palayan. Mahamahagi po naman ang cash assistance sa mga corn farmer apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Malapit ang matapos. Ang detalye mo na mga ka-emergence sa luko ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas. Report. Halos 100% ng tapos ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ng tulong pinansyal sa mga corn farmer na apektado ng agricultural drought sa lalawigan ng Cagayan. Umabot na sa 30,943 o 97.36% ng kabuuang 31,782 na target beneficiaries ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT sa pagkikipagtulungan sa provincial government at mga lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 313 million pesos ang naipamahagi kung saan bawat magsasaka tumanggap ng 10,125 pesos. Na maaaring gamitin para sa kanilang agarang pangangailangan habang bumabangon mula sa epekto ng kawalan ng ulan na nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Bago ang payout, sumailalim ang mga benepisyaryo sa masusing assessment at validation na isinagawa ng kani-kanilang city at municipal agriculture offices na sila namang naglabas ng opisyal na listahan. Ang ECT ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan upang mabigyan ng agarang tulong ang mga lugar na naisailalim sa state of calamity makaraang maapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tugegaraw. Samantala, DSC Eastern Visayas na mahagi po naman ang mga e-title, cookrooms at 1.5 milyong pisong mga makinaryo naman sa mga magsaka. Diyan po naman sa Region Aid. Ang detalye, nandiyan po naman si Maria Daisy Amor Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform Region 8 sa pamumuno ni Director Attorney Robert Antonio ang mga electronic titles, certificate of condonation at modernong farm machinery sa mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Eastern Samar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga prioridad na programa ng Administrasyong Marcos Jr. Sa kabuuan, 132 na magsasaka ang nagmamay-ari na ng kanilang sariling lupa sa pamamagitan ng e-titles, habang 71 naman ang opisyal na pinalaya sa kanilang pagkakautang matapos tanggapin ang certificates of condonation. Bukod dito, isang four-wheel drive tractor naman ang ipinagkaloob sa MARFAI, isang agrarian reform beneficiary organization sa bayan ng San Policarpo upang mapalakas ang kanilang mekanisasyon sa pagsasaka. Inaasahan ng mga proyektong ito ay magpapatibay sa seguridad sa lupa ng malukat ng pagsasaka, mag-aalis sa nilang pasanin sa utang at magpapaangat sa kabuuang produksyon ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Samantala, humiling naman ang agarang audit ang mga masakat manggagawa ng asukal. Yan po naman sa Negros Occidental para sa pondo ng Reyes Transshort Internal Node o RSSI dahil sa patuloy na pinipinsala ng mga peste at El Nino ang mga plantasyon ng tubo. Para sa natin sa buong kabuluhan, 31 minuto na kapitbahay.

0: Nakalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Magbabalik po ang usapang agrikultura. At munang mahalagang paalala.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Nakita.
0: Napaka-pilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: May mga ilan nagtetest, may mga nagtatanong kung meron pong klase ay may pasok, ano ho? Ah, wala naman nung sinasabing pangkalahatang suspensyon ng klase sa buong bansa ngayong araw. Pero suspendido yung ilang lokal na pamahalaan, mga klase na kailang nasasakupan dahil po sa masamang panahon na dulot po ng kalagayan ng panahon natin sa ngayon, ano ho? Ilang lugar na walang pasok yata, parte ho ng Batangas eh, ah? Pablo City, Laguna, ang Lumang Occidental, Mindoro, maging ang ilan po dyan sa Rizal Province. Para sa mga nag-aaral naman daw sa ilang particular na parang sa San Juan City, tulad ng Immaculate Conception Academy, nagpapatubad din sila ng ship na sa online classes para sa mabigat na daloy ng traffic o dulot po ng mga protesta dyan po naman sa EDSA.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Shout out sa mga natutok dyan sa Laguna. Dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Mayroon din kay Ganghan Yuji at sa iba pang mga nakatutok sa atin dyan. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Ingat lang. Ganoon din kay John Ernest Olido. Kay Glance Derex Delgado. Ayun. Kay Ganghan Yuji. Nang maga, maging sa mga Batang Pio, Ires Rap Boys, sa NEI 79 Band, sa Port Solomon, sa mga Batang Pio 1975 Batch. Oh, hello. Kamusta na kayo riyan?
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ang dala, tiniya ko ng Department of Agriculture na may kikitain ng mga ube farmers sa bansa sa gitna ng mataas na demand sa US, at Korea, Canada, Middle East at Europa. Ayon po kay Agriculture Yusek for High Value Crop Cereal, Marina Trinidad Caballero. Ay, good morning, Yusek. Ikausap natin kahapon. Inilapit nila ang mga kooperatiba ng mga masaka na may mga planong mamuhunan sa ube. Action po naman sa bansa. Nagdag pa ng opisyal na nais nilang magkaroon po naman ng supply agreement sa pagitan po ng mga magsasaka at mga negosyante upang mabili sa tamang presyong iba't-ibang klase po naman ng ube. Yung halaya, no? Mas mabenta sa pandaigdigang merkado ang mga durog-durog o powdered ube na ginagamit bilang sangkap sa pastries, ice cream at energy drinks na may isang taong shelf life. Bang ang raw ube naman, mapapanatili ang natural na kulay nito. Aliwanag pa ni Caballero, lumilipat na ang mga consumers organic food kasi doon sa mayroong mga preservatives. Sinisiguro ng DA na patuloy pa rin na kanilang pagibigay po ng suporta sa ube industry. Tulad na pamamahagi ng mga makinarya, tulad ng washer, filler at iba pa. Pantala, madaragdagan ang 5,000 hektaryong lupain sa Bohol na ilalampo naman sa ube production sa susunod na 2 taon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: O tayo sa Radyo Pilipinas, Agoo. Sa 516 milyong pisong halaga ng mga kamitan sa pagsasaka ay pinagkaloob ng DA sa mga magsasaka dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalye ng balitang yan na kay Glenda Sarac, Radyo Pilipinas, Agoo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang pagdiriwang sa 128th anibersaryo ng Department of Agriculture, nagkaloob ang ahensya ng mga kagamitan sa pagsasaka sa 4 na lalawigan sa Region 1, ang La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nagkakahalaga ng 516.54 million pesos ang mga ipinagkaloob na kagamitan sa mga kwalipikadong magsasaka. Sa Pangasinan, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga hand tractors, pump at engine seats, fertilizers, buto ng mais at mga gulay, plastic crates, shredders, garden tools at iba pa. Sa La Union, ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ang mga dekalidad na buto, pataba, farm machinery at iba pang agricultural production inputs. Samantala, sa Ilocos Sur, malugod na tinanggap ng mga benepisyaryo ang mga hybrid rice at corn seeds, pataba, pump at engine seats, hammer mills at iba pa. Sa Ilocos Norte, namahagi ang DA ng mga hybrid seeds, pataba, corn shellers, pump at engine seats. Ipinahayag ng DA Region 1 na makatutulong ang mga naturang kagamitan upang mapaunlad ang produksyon at mabawasan ang gastos ng mga magsasaka. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng pamahalaan ang 100% suporta sa mga magsasaka para sa bagong Pilipinas. Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Shoutout lang kay Sir Sam Gordon at kay Ma'am Ruth at kay Major Leo. Okay, gandang morning. Ay, may makakasama at makakaugnayan po tayo mula po sa tanggapan ng National Food Authority. Kamusta na kay Administrator Lacson? Nasa biyahe yata ito, no? Okay, makakasama po natin ang NFA Isabela, si Sir Mario Andrada, Manager ng Corporate Planning and Management Services Department ng NFA. Lalim pa rin po naman ng Department of Agriculture. Pag-usapan nun natin, Product Quality Evaluation System o yung PQS Facility sa Kawayan Isabela. Ano ba yan? Bakit kailangan yan? Ano ba yung proyektong yan? O isang state-of-the-art na proyekto na itinayo ng gobyerno sa magitan po ng NFA at ng pamahalaan po ng Japan. Ayun po niyang gawing modernong sistema ng pag-iimbak at pagkaproseso ng bigas yan po sa Region 2 sa Mekagayan Valley. Ayan, mukhang may kalakihan yung halaga ho nito eh. Ano ba yan? Para saan yan? At bakit ito kinakailangan? At bakit dyan sa Kawayan Isabela dapat ito matagpuan? No, yung mga sinasabing tulong na pwedeng magawa nito at ano yung pinakasentro ng modernong sistemang ito na mapapanatili niya yung kalidad ng mga inanimpalay ng ating mga lokal na magsasaka. Paano gumagana yung system at facility? Siguro, itanong din natin sa kanya, bakit mahalaga ito sa mga magsasaka ng Isabela at iba pang mga bagay-bagay na pwede ho nating madiskubre. Sir Mario Andrada, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap Agrikultura, si Kahiro po ito. Sir Mario, good morning po.
1: Magandang umaga po, Kahiro.
5: Good morning po, Sir Mario. Akala ko naka-zoom si Sir Mario. Anyway, Sir Mario, gandang umaga. Sir, nasan ka po ngayon?
1: Nasa Maynila po ako ngayon at ang nabanggit niyo po na programa ay yung po ito po sa pagpapa-develop po at pagpapa-upgrade po ng aming mga laboratorio sa Region 2 sa Isabela area. Ayan nga po yung PQS. So, dalawa po yung proyekto namin sa Isabela na grant po ito ng Japanese government. Yung isa po ay Rice Processing Center sa Kawayan, Isabela.
5: Yung bang tinutukoy nyo yung nagkakahalaga halos ng 800 milyong pisong modern warehouse at processing facility ng NFA?
1: Opo, tama po kayo. More than 800 million po ito ang kabuang halaga na ginagawa na po ngayon sa Kawayan, Isabela. Ito po yung Rice Processing Center in support of our Buffick Stocking Program sa Kawayan, Isabela.
5: Okay. Medyo bigyan nyo nga ho kami ng pagkatuto sa usapin na ito. Ano ba yung proyektong yan? Sinasabing ito state of the art na pasilidad na kinakailangan natin sa pagpagtulungan ng gobyerno at ng bansang Japan na gawing moderno yung sistema ng pag-iimbak at pagpaproseso ng bigas sa Region 2. Bakit natin kinakailangan gawin itong moderno, yung pag-iimbak at pagpaproseso ng bigas?
1: Unang-una po, ang layunin po ng aming pagkikipagtulungan sa bansa ng Japan, ito po ay para po mapataas po yung kapasidad ng NFA na bumili ng mga palay sa ating mga farmer. At dito po ay makakabili na kami ng mga basang palay at hindi lamang po tuyo at malinis. Kaya po mas marami na aming kapasidad na bumili ng palay mula sa mga magsasaka. Ang pangalawa pong layunin po ng aming pagsasanib pwersa ng bansang Hapon ay para po yung ating pong mga nawawala ng mga losses during post-harvest po after po anihin na ating mga palay ay mapababa po.
5: Kasama pa rin po natin sila Nida sa San Germán, pa rin natin dyan sila Sam at Marisol Julius Camila Trona. At sabi sa kala ating mga producer sila Julius Gonzalez, kaysa pati Rambolo. Pero manang nyo abang lingkod ka, Hero Ilustre Robrigado, nag-iiwan ho. Dalaw-dalaw para hindi pumanaw ha. May obligasyon dyan. Tamang bagay na matwitter tama, hindi mo ginawa ay tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Ang isang paraiso. Minsan pa, mag basta naniniwala sa fake news, wag tayo magpaling lang.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know. know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bakong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bakong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyakin mula buti ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Sa conceptualas ng ating Pangulo, mabawasan yung players ng makinang pipa for both for farmers and mas magas, babay ng gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo.
8: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras na natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan, 2 minutos makalipaso ay kaanim ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga sa mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyahing Canada mamayang gabi. Alas 5 araw na official visit po ng ekidibo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa gitna ng mga ganapan.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines, nagtaas ng red alert status sa lahat ng unit dito sa NCR. Kung may sarali po naman ang Iglesia ni Cristo.
4: Headlines.
3: Ang kitipon sa EDSA White Plains, hindi tinuturing nabanta kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo aabot na sa 6-7% ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Headlines.
3: Ang San Belgium, pinalalakas ang ugnayan dito sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Department of Health, hindi na nawalang outbreak sa kaso ng mpox dito naman sa bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang detalye ng ating balita, araw po ng Miyerkules ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Sa mga detalye, ay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. patungong Canada mamayang gabi para sa 5 araw na official visit. Ng ekutibo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa gitna ng kasalukuyang mga kaganapan. Narito naman ang ulat, Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy ang biyahe mamayang gabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit na dito ay inaasahang lalakas pa ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada. Inaasahang makikipagtulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan ng Canada upang talakay ng mga oportunidad para sa mas malawak na pagtutulungan, kabilang ang pagpapalakas ng pamumuhunan at paglikha ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Bibigyan din rin ang official visit ng Pangulo ang pagpapaulad ng partnership ng dalawang bansa sa mahalagang larangan katulad ng ekonomiya, kalakalan, seguridad at iba pang strategic na issue. Maagi rin ang agenda ng Pangulo ang pagsusulong ng katakaran ng mga overseas Filipino workers sa Canada, ganun din ang pagpapatibay ng people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa. Pero bago ang pagdulog ng Pangulo sa Canada ay pangunahan muna nito ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force na gaganapin sa Air Force Multi-Purpose Gym sa Villamor Air Base sa Lungsod, Tambasay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maraming salamat po yung next door, Alvin Baltazar. Pinatutupad ng Armed Forces of the Philippines at AFP ang Red Alert Status sa lahat po ng unit ito sa National Capital Region o NCR. Ayon po sa AFP, layunin ng hakbang na matiyak ang mataas na antas ng operational readiness at maihanda mga tauhan ng kagabitan sa kanilang kailanganin ang kanilang suporta. Patuloy pa rin na ikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police o PNP at ipapang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan po naman ng ating publiko. Tinak naman ng AFP na mananatili itong profesional at non-partisan sa pagtupad po naman sa mandato nito. Inigyan din pa ng militar ang kanilang pangakong sumunod sa batas, kalagaan ng karapatan ng mamamayan at tiyakin ang pasiguridad po naman ng ating bansa. Malayang pagtitipon sa at pamamahayag, patuloy na gagadang ng PNP sa ikalawang araw ng aktibidad na makani po naman ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Narito naman ang ulat ni Jemar Jagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Naninigan ng Philippine National Police sa patuloy nilang igagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon gayon din ay magpahayag ng saloobin na ginagarantiya ng saligang batas. Ito ang inihayag ng PNP kasunod ng ikalawang araw ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Merencio Nartates Jr., hindi basta formalidad lamang ang pagkuha ng permit sa mga ganitong uri ng pagtitipon, bagkus bahagi ito ng pagtitiyak na maayos mapayapa at proteksyon sa karapatan ng publiko. Bagamat mananatili ang maximum tolerance, kanila pa rin natutupad ang kanilang mandato sa ilalim ng batas sa sino mang lalabag dito. Sinabi pa ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Rico na may pananagutan din sila sa mas nakararami na tiyak kinakaligtasan ng mga motorista at iba pang apektado ng pagtitipon. Una rito nakakuha ng permit ang INC mula sa Quezon City LGU mula alas 8 na umaga hanggang alas 8 ng gabi at limitado na lamang sa bahagi ng White Plains Avenue mula kanto ng EDSA hanggang Temple Drive. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nilinaw naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Averina, walang espesyal na pagtrato ang pulisya sa rally ng Iglesia ni Cristo or INC. Aniya, nananatiling nakabatay sa saligang batas at sumiiral ang mga patakaran ng kanilang naging aksyon. Ayon sa mga otoridad, hindi nila inaasahan ang biglaang pagdagsa ng mga relista sa EDSA ng madaling araw ng Martes dahil wala pang naunang permit para sa sinasagawang pagtitipon sa oras na yun. Sunod dyan, inatasan po ng Department of Interior Local Government o DILG ng Philippine National Police na pairalin ang maximum tolerance upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos po naman ng kilos protesta. Samantala, inumpirma ng Quezon City Police District na may aprobadong permit ang rally ng INC sa EDSA People Power Monument hanggang alas 8 ng gabi. Ipong Hulyo a primero, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ikinit din po ng DILG na kinikilala ng pamahalaan ng karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang pagtitipon at malayang pagkabayang na kanilang saloobin. Patuloy naman na ikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police upang masubaybayan ang sitwasyon. Tawagan din po naman ng AFP sa mga organizer na tiyaking magiging maayos ang kanilang aktibidad at mababawasan ang abalang may dudulot dito sa publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itinao sa pagtitipon sa EDSA White Plains ni tinuturing na banta ni Pangulong Marcos. Mga detalye na itong ulat po naman ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Hindi nakikita ang dahilan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para mangamba ang pagtitipon ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA nitong Martes. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, alam ng Pangulo ang kanyang ginagawa para sa mga Pilipino. Hindi anya dapat maging hadlang sa pagpapatupad ng batas ng administrasyon ang interes ng sinumang individual o grupo. Ang pinagtataka lamang anya ng Pangulo kung bakit kinailangan mauwi sa pagtitipon ng INC members ang anunsyo ng Office of the Ombudsman na sasampahan na ng Kasang Plunder si Senator Dante Marcoleta. Ayon kay Castro, inirespeto ng Pangulo ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpapahayag at pagtitipon. Ngunit hindi anyang ito rason upang abusuhin. Dapat din anyang igalang ang karapatan ng ibang tao upang hindi maapektuhan ang kanilang pamumuhay dahil lamang sa pagtitipon.
8: Yung impact, grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kundi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagra-rally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihin para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta?
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Cybercrime Investigation and Coordinating Center of CICC, pinaigting social media monitoring sa gitna ng mass movement, dyan pa rin po naman sa EDSA. Itong ulat naman ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinaigting ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagmamanman nito sa iba't ibang social media platforms matapos ang pagdagsa ng libo-libong tao sa EDSA kahapon para sa isinagawang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Batay sa pagsusuri ng Threat Monitoring Center na CICC, karamihan sa mga online engagement ay kaugnay ng media coverage at traffic advisory kaugnay ng aktibidad. Sinundan naman ito ng mga negatibong reaksyon mula sa publiko dahil sa matinding pagsisikip ng trapiko at pagsasara ng ilang kalsada na dulot ng biglaang pagtitipon. Ayon sa CICC, nagpapatuloy ng kanilang 24 oras na online surveillance para agad matukoy at matugunan ang posibleng maling impormasyon o disinformation kaugnay ng pagtitipon at sa usapin rin ang posibleng paghahain ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Hinimok naman ang ahensya ang publiko na maghimawag matiyag at i-report ang anumang kahinahinala impormasyon sa pamamagitan ng Hotline 1326. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 2 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang magka. Samantala, pahayag naman ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo Rally sa EDSA para i-divert ang atensyon ng publiko sa kanyang impeachment trial. Balitang yan, hatid po naman sa inyo ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Tahasang inihayag ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party Representative Leila De Lima na ang mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay isang malinaw na hakbang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kanyang nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ito ang naging tugon ni De Lima kasunod ng pahayag ni Duterte na ang pagtitipon ng mga INC ay sumasalamin sa lumalalang sentimiento ng taong bayan laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mambabatas, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang sitwasyon upang i-divert o ilihis ang usapin sa mga mabibigat na isyong kinaharap nito. Binatikos din ni De Lima na tila napakalaki ng kanyang kontribusyon habang pinalalabas na palubha ng palubha ang problema sa bansa. Binigyan din ng mambabatas na ang tunay na inaasahan ng taong bayan mula sa pangalawang pangulo ay ang harapin nito ang mga seryosong paratang laban sa kanya na paulit-ulit at sadya umano nitong iniiwasan sa mga nakalipas na pagdinig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ay samantala, inaprobahan ng Senate Impeachment Court ng kabuang 92 trial days para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa inilabas nitong pre-trial order. Sa dokumentong nilagdaan ni Senate President Sherwin Gatchalian, na nagsilbiring presiding officer ng impeachment court, inagbigyan ang hiling ng prosecution na 62 trial days habang 30 trial days naman ang inilaan para po naman sa defense panel. Tagdang magsimula ang paglilitis sa Hulyo 16. Sasagawa ito yung Lunes, Martes at Merkules, simula alas 2 ng hapon hanggang ilang bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Pagkatapos ng SONA at muling pagbubukas po ng sesyon ng Senado, tutuloy ang paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na alas 3 po naman ng hapon. Samantala, aabot naman sa 57 testigo ang iyaharap ng prosecution at 45 naman ang ihayaan po naman ng depensa. Kabilang na ito, 17 magkakaparehong testigong tatawagin ng magkabilang panig. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting wika sa paglilitis. Namang karagdag ang testigo ay kailangang ipaalam noong araw bago ay tinagdang pagharap dito sa korte. Ay padala na rin ng Senate Impeachment Court ang kopya naman ng pre-trial order sa prosecution at depensa nitong Lunes. Mayroon silang 3 araw o hanggang Huwebes pang magsumite ng kanilang komento sa naturang kautusan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 15 minuto na makalipas ng 6 po naman ng umaga, araw po ng Miyerkules ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide at munang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, Navigating Our Future Together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 6 minuto na makalipas, ay kanin po naman ng baga, tuloy tayo sa ating balitaan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na aabot po sa bagitan ng 6-7% ang inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo 2026. Ayon po sa BSP, posibleng makatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng presyo ng lokal na langis. Ng ilang pangunahing produktong pagkain, kabilang po riyan ang bigas at karne. Pagkabila nito, maaari namang magdulot po ng dagdag na pressure sa inflation ay inaasahang pagtaas po ng singil sa kuryente at presyo naman ng mga gulay. Nabilin po ng BSP na patuloy itong minomonitor ang mga bagong economic indicators ngayon po ng inflation at paglago po naman ng ekonomiya. Samantala, binabantayin din ang sitwasyon sa Middle East dahil po naman sa posibleng epekto nito sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa pagtataya ng Development Budget Coordination Committee o DBCC asang mananatiling mataas ang inflation ngayong taon. Posible kung naunti-unting bumaba sa 4-5% sa 2027. Asa naman na bumaba sa target na 2-4% taong 2028.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tayo ng report, Energy Council Manila Event at ASEAN Energy Business Forum kasado na ayon po sa Department of Energy. Alamin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. May ulat dyan si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inihahanda na ng Department of Energy at Energy Council na kinatawan ni Undersecretary Alessandro Sales para sa isang preparatory meeting sa paparating na Energy Council Manila event at sa ASEAN Energy Business Forum. Ayon sa Department of Energy, ang naturang pagpupulong ay magsisilbing paunang koordinasyon upang ihanay ang mga paghahanda at talakay ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga international investors at industry stakeholders. Kabilang na mga nakaplanong aktibidad na magtatampok sa mga pagkakataon na sa pamumuhunan sa energy sector ng Pilipinas. Patuloy nitong sumusuporta sa pagsisikap ng DOE ang isulong ang pamumuhunan sa enerhiya at palakasin ang partnership para sa ligtas, maaasahan at mapapanatiling pagkakaroon ng energy conservation ang Pilipinas sa hinaharap. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, Palacio, suportado naman ang libreng online fund transfer ng Bank of Philippine Island or BPI. Ang ulat sa mga detalye niyan, andyan po naman si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Suportado ng Malacanang ang desisyon ng Bank of the Philippine Islands o BPI na alisin ang transfer fees sa mga transaksyon gamit ng InstaPay at PesoNet bilang hakbang para makatipid ang mga Pilipino at mahikayat ang mas malawak na paggamit ng cashless payments. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magandang balita ito, lalo na sa mga madalas gumamit ng online fund transfers dahil wala na silang babayarang transfer fee. Sinabi rin niyang mas pinapadali at mas pinapamura ng hakbang na ito ang digital banking para sa publiko. Kasunod ito ng naunang inisyatiba ng pamahalaan sa pangungunan ni Acting Finance Secretary Frederick Go, kung saan inalis ng Land Bank ang convenience fees para sa online government payments gamit ang QRPH mula Hunyo 1 hanggang sa katapusan ng taon. Gayun din ang pagbaba nito ng transfer fees mula 15 pesos patungo sa 8 pesos na lamang noong Mayo. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, mas marami pang Pilipino ang gagamit ng digital payment services. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ni United States Ambassador Designate Lee Lipton bilang bahagi pong kinatawan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa kanilang pagpupulong, muling pinagtibay ng dalawang panig ang matatag at patagal ng ugnayan ng kanilang mga bansa. Tampok sa mag-uusap ang paggulita sa 80 taon ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75th anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Binigyang din ang kanilang patuloy na pagtutulungan para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng parehong bansa. Nagpalitan din ang pananaw ng dalawang panig tungkol sa mahalagang isyu, kabilang po rin ang kooperasyong pa-ekonomiya, depensa at seguridad, usaping pandagat, mga kaganapan sa rehiyon at nalalapit na pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN. Inaasahan naman na mas malawak pang pagtutulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa mga larangan ng ekonomiya at people-to-people exchanges bilang bahagi ng pagpapalalim ng kanilang bilateral na relasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inalalakas po naman ang Belgium ang ugnayan nito sa Pilipinas sa pamamagitan po naman ng pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng maritime, seguridad, enerhiya at people-to-people exchanges. Itong sinabi naman ni Belgian Deputy Prime Minister at Foreign Minister Maxime Prevost sa isinagawang joint press conference kasama si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Pasay City. Ayon kay Prevost, layunin ng Belgium na higit pang maibag-ugnayan sa mga bansang kaparehang paninindigan sa Asia kabilang po dyan ang Pilipinas. Aniya, kapwa ay sinusulong ng dalawang bansa ang paggalang sa international law, multilateralism at rules-based international order sa gitna ng umiiral na mga hamon sa pandigdigang komunidad. Sa bilateral meeting ng dalawang opisyal na pagkasunduan nilang pabilisin ang implementasyon ng Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023-2027. Samantala, inalakay rin ang pagpapalawak po ng kooperasyon sa maritime, legal at police cooperation, creative industries, trade and investment, semiconductors, at renewable energy. Sinabi pa rin ito si Pepov na handang ibahagi ng Belgium ang karanasan nito sa offshore renewable energy, particular po sa offshore wind. Ngayon din sa maritime education, port development logistics, coastal protection, maritime safety at kapakanan ng mga seafarer. Iginit din niya ang hangarin po ng Belgium na palawakin ang kalakalan, pamumuhunan at seguridad kasama po ang Pilipinas. Samantala, nagpahayag po naman ng Belgium ng suporta sa agarang paglagda ng Free Trade Agreement sa pagitan ng European Union at ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa suporta ng Belgium sa EU-Philippines FTA.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ibang balita naman, nilinaw po ng Department of Health o DOH sa walang outbreak sa kaso ng mpox sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, umabot na pa lamang sa 55 na tilang kaso ng mpox sa bansa mula Enero 4 hanggang Hunyo 13 ng kasalukuyang taon. Mas mababa po naman ito ng 79% para naman sa 25 kaso na itala po naman sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inigyan din po ng DOH na wala itong nakikitang outbreak o pagtaas ng mga kaso ng mpox sa bansa sa kasalukuyan. Anila, hindi rin sinasipubliko ng ahensya naman ang detalye ng bawat sasyente pang maprotektahan ng kanilang privacy at maiwasan ng stigma. Ayon pa rin sa pahayag po ng DOH ay kasunod ang pagkumpirma ng pamalang lungsod na Mandaluyong ang isang kaso ng mpox. Kaya naman ay nagsagawa ng contact tracing at iba pang kaukulang at pang lokal na pamahalaan naman mapigilan ang posibleng pagkalat po ng nasabing sakit.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: As pinalawak na ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Coverage para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Malacanang press briefing. Ihag po ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Ate Claire Castro. Narin sunod ito sa layunin po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas marami ang makapagpapagamot ng hindi nalulubog sa malaking gastusin. Paliwanag, Undersecretary Castro, umaas na ang benepisyo hanggang 63,000 piso para sa hospital care, ang dami 75,000 piso para po naman sa hemodialysis at 23,000 piso naman sa peritoneal dialysis. Niya, pwedeng umabot sa kabuang 411,000 piso benefit package na makukuha mula po sa PhilHealth.
14: Maaaring umabot ang package sa 411,000 pesos para sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan ng kritikal na gamutan at kung kinakailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga yakap provider kung saan maaaring maresetahan ang ng doxycycline kung kinakailangan. Iniinom ang gamot na doxycycline bilang pang-iwas sa leptospirosis ayon sa payo ng healthcare provider.
3: Palace Press Officer Communications Undersecretary Ate Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mantala, pinangunahan po naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Tama po ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard o PCG ang inaugurasyon sa Marine Cleanup Vessel o MCUV na bahagi po ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project sa Manila Bay. Ang EMLM Project ay pamahalaan ng Pilipinas at Republika ng Korea sa tulong po ng grant mula naman sa Korea International Cooperation Agency o COICA. Ayon nitong palakasin ng kakayahan ng bansa sa pamamahala ng marine litter at magpapatiyam at papausay po naman ng environmental monitoring. Hindi, ang pagpapaunlad ng lokal na kakayahan at pagpapataas ng kamalayan.

0: para sa pagkolekta ng lumulutang na basura. Tech Queen, sa pag-angat at pagdiskarga ng mga nakolektang basura. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang MV Niland ay sumisimbolo sa matatag na pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Republic of Korea. Ano ha? Malaking may tutulong nito para sa pagpapanatili sa kalinisan sa Manila Bay.
1: The MV Niland is a concrete reflection of the friendship and cooperation between the Philippines and the Republic of Korea. It reminds us that when nations work together, challenges can be met with lasting solutions.
0: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kaptay ng report, mas magana daloy ng transportasyon para sa mga taga-Agno, Pangasinan. Oy, ramdam na raw. Ang detalye na itong ulat naman ni Lawrence Sanjoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bukas na sa mga residente ng Agno, Pangasinan, ang temporary steel bridge na nag-uugnay sa barangay Bangan, Oda at barangay San Juana. Pinalitan nito ang pinagtagpi-tagping tulay na kawayan pansamantalang ginagamit matapos masira ng tatlong bagyo noong July 2025 ang dating hanging bridge sa Balincaging River. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagkatapos ng proyekto upang mas maging ligtas ang pagtawid ng mga residente, lalo na sa mga estudyanteng mapasok sa paaralan. Natapos ang konstruksyon ng steel bridge sa loob ng 45 araw matapos simula noong April 30, 2026 at binuksan nga sa publiko nitong June 16, 2026. Una ng ininspeksyon ni Dizon ang lugar noong March 2026 matapos matukoy ang pangailangan ng mas ligtas at matibay na tulay para sa mga residente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Gate naman ang Malacanang na hayaan na lang sanang umiral ang justisya sa kasong kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta at huwag lang idaan sa rally. Ayon kay Plus, Balas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sa senador naman mismo nang galing ang isyo kaya siya nakasuhan. Ito ngay matapos niyang aminin na tumanggap siya ng 75 milyong piso donasyon para sa kanyang kampanya noong nakalang halalan. Aliwanag pa ng Palace Press Officer, totoo man na hindi pondo ng gobyerno ang muna'y donasyon sa kanyang, na kanyang tinanggap, ang asad naman sa batas kaugnay ng kasong plunder na kasama sa kinukusunan dito ang pagkakaroon ng ill-gotten world.
4: Hayaan natin ang proseso. Kung ito naman po ay kanyang madidepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya, mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol, hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap.
0: Palace Press Officer of Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pantala, investigasyon ang pamahalaan sa di manoy illegal e-waste imports sa bansa. Panawagan ng banned toxics. Apo naman sa Radyo Magazine at ang ulat naman ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy ang mariing pagtutol ng banned toxics sa di ba pang grupo na bahagi ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines sa di umano'y illegal na pagtatapon ng electronic waste ng Estados Unidos sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Banned Toxics Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon, binigyang diin niya na dapat imbestigahan ng pamahalaan at alamin ng legalidad sa pagpayag na dalhin sa Subic Bay Freeport Zone ang aabot sa 235 containers ng hinihinalang plastics at electronic waste.
6: Kung sakali man pong merong anumang kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas na nagpapahintulot sa US na maging legal yung pag-export ng e-waste, ito po ay dapat talaga nating tutulan, lalong-lalo na kung magiging pong tambakan ng basura yung ating bansa.
5: Babala pa ng environmental group ang matinding peligro ng mga nakalalasong kemikal mula sa e-waste para sa kalikasan at kalusugan kung hindi ito mapipigilan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dong tao sugatan sa pagsabog sa naganap na sa Monaco. Isang manat operation, ikinasana. Ngayon, laban po sa suspect na mabilis mong tumakas patungong France. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service. Atong ulat po naman, Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tatlong individual ang malubhang nasugatan matapos ang isang pagsabog na naganap sa isang residential area sa Monaco. Batay sa ulat ng BBC, sumiklab ang pagsabog sa labas ng isang gusali na malapit lamang sa border ng France. Isang hindi kilalang lalaki

0: Ang nakitang nag-iwan ng isang backpack o parcel bomb sa entrance ng gusali bago ito mabilis na tumakas. Ang naturang pampasabog ay pinaniniwala ang sadyang inilagay ng mga tornilyo at metal pellets upang magdulot ng matinding pinsala. Sa tatlong biktima na dinala sa ospital sa lungsod ng Nice, France, dalawa sa kanila ang nasa kritikal na kalagayan. Sa isang pahayag, kinundi na ni Prince Albert II ng Monaco ang insidente at tinawag itong karumal-dumal na krimen. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng kasaysayan ng bansa na nagkaroon ng ganitong uri ng pag-atake. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pinagsama operasyon ng mga pulisya ng Monaco at France upang tugisin ang salari na nakitang tumakas ng maglakad patungo sa makalapit na bayan sa France. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Ang balitang sports, George Russell nakuha ikalawang panalo sa 2026 Formula 1 season sa dinas mo naman Austrian Grand Prix. Detalye mula po naman Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayato.
3: Buhay pa ang championship aspirations si George Russell ng Mercedes. Ito ay matapos siyang magwagi sa Austrian Grand Prix sa Red Bull Ring Circuit noong nakaraang linggo. Tinalo ni Russell ang Red Bull Ford racer na si Max Verstappen, samantalang pumangatlo naman si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes. Dahil sa panalo, bahagyang nabawasan ang lamang ni Antonelli sa kanyang teammate na si Russell, 171-131, sa ongoing na Drivers' Championship. Susunod naman sa Formula 1 2026 season ang British Grand Prix ngayong weekend. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas, News Nationwide, pang Miyerkules na edisyon, unang araw sa buwan ng Hulyo, sandali po lamang, unang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide, isang araw. Habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
5: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Hotel asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 26 na minuto na makalipas ay kanin po naman ang magatuloy tayo sa ating balitaan. Ngayon naman, tutok tayo sa mga balitang galing po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kanin po sa ating mga kapatid ang pila ng Radyo Pilipinas Nationwide. Ngayon natin ang Luzon. Mga health workers sa Bagulin, La Union, nagtipon-tipon sa isang summit. Ang detalye ng balitang yan, ang dyan po naman si Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Nagtipon-tipon ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officers at mga personnel ng rural health unit sa isang health summit sa Bagulin, La Union. Ang aktibidad ay may temang nagkakaisang lingkod pangkalusugan para sa mas malusog at mas matatag na pamayanan. Layunin nito na mapatibay ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Maitaas ang antas ng kaalaman ng publiko hinggil sa kalusugan at kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga health workers. Napag-usapan sa summit ang mga update sa pagpapatupad ng universal health care at ang 8 priority action agenda ng Department of Health. Gayun din ang tungkol sa pagbabakuna, pagpuksa sa dengue, ang pagtutok sa nutrisyon, mental health at self-care sa mga community health workers at iba pang usaping pangkalusugan. Pinarangalan sa summit ang mga outstanding na health workers, nutrition scholars at mga service point officers ng mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, DSWD, BIFAR at SAMAPA nagkaisa sa kauna-unahang tripartite agreement sa Pangasinan. 3.72 million seed capital, ipinagkaloob po naman sa mga mangingisda. Mga detalye, punta natin si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas, Report.
7: Formal nang nilagdaan ang kauna-unahang tripartite memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at ng samahan upang mapalawak at mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programa para sa mga lokal na mangingisda. Kasabay ng paglagda, isinagawa rin ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 na mga benepisyaryo mula sa 8 Sustainable Livelihood Program Associations sa Binmalay, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Tatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong puhunan para sa pagpapatupad ng kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Ayon kay DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan, ito ang unang pagkakataong naipatupad ang ganitong uri ng tripartite MOA at inaasahang magdudulot ito ng positibong resulta. Nagpapasalamat din ng BIFAR Region 1 at SAMAPA sa suporta ng LGU Lingayen sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay 39 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang magkasamantala, coordination and preparedness efforts. Para sa mababawasan po naman ang posibleng epekto ng El Nino sa reyon ng Mimaropa, Pinaiigting. Ang detalye ng balitang yan, nakatutok si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Report.
8: Pinaiigting ng Office of the Civil Defense Mimaropa ang kanilang coordination and preparedness efforts para mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa buong reyon. Ayon sa papalit na ehensya, kanilang patuloy na minomonitor ang kasalukuyang kondisyon sa reyon at paipag-ugnayan sa national government agencies, local government agencies, utility providers, at stakeholders para mapalakas ang regional preparedness laban sa nasabing phenomenon. Anila, ang tinaguriang Super El Nino ay maaaring magresulta sa mahabang tagtuyot, reduced rainfall, kakulangan sa tubig, lower agricultural productivity, increased risk of forest and grass fires, disruptions to livelihoods, particular sa farming at fishing communities. Kaugnay nito, magbibigay naman ng Department of Agriculture ng technical assistance sa mga magsaka, samantala naghahanda na rin ang DSWD, DOH at OCD para sa prepositioning ng food at non-food items at mga gamot para sa heat-related illnesses dulot ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 219 na benepisaryo sa Santo Domingo, Albay, tumanggap po ng 10.26 milyong pisong livelihood tools at equipment mula po naman sa DOLE. Detalye ng balitang yan, andiyan si Helen Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Report.
9: Tumanggap ng 9.26 milyong halaga ng livelihood tools at equipment ang 219 na benepisyaryo sa bayan ng Santo Domingo, Albay sa ilalim ng Graduation Approach DOLE Integrated Livelihood Program. Kabilang sa mga nakinabang ang 50 graduated o exited beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS at 169 na skilled workers. Natanggap nila ang mga kagamitan para sa iba't ibang kabuhayan tulad ng baking, dressmaking, carpentry, electrical services, food processing, pangingisda, welding, barber services at iba pa. Samantala, tiniyak ni Mayor Bong Banda na imumonitor ng lokal na pamahalan ng kabuhayan ng mga benepisyaryo sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba upang matiyak ang pagpapatuloy at pag-unlad ng kanilang mga livelihood project. Ang GADIL pa isa sa mga pangunahing programa ng DOLE na naglalayong magbigay ng oportunidad sa kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance at suporta sa pagpapaunlad ng mga benepisyaryo. Isinagawa ang pamamahagi alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatupad ng mga programa sa kabuhayan at empleyo upang makatulong sa pagbabawas ng kahirapan at pagsuporta sa mga vulnerable at marginalized sectors. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albayn.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Matapos 3 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga magbabalik po tayo sa ating balitaan. Tabay po lamang sa mga balita manggagaling sa Visayas at Mindanao. At muna ang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na atin laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
18: Radyo Magazine.
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang tagintig ng FM.
20: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak.
20: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
20: At serbisyo publiko.
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Trending issue. Na pinag-uusapan.
22: World News in 5.
23: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
24: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Impormasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio,
23: Radyo Magazine,
16: Serbisyo Publiko,
19: the AM and FM collab
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Apat-apat-anim na minuto na makalipas. Ay galing po naman ang magatuloy tayo sa ating balitaan. Dako naman tayo sa mga balitaan. Galing po naman ang Visayas at Mindanao. Ay natin ang Iloilo. Sabing 4.7 milyong halagang ng illegal na droga na sabat sa isang linggong operasyon ng PRO6. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy na pinaiting ng Police Region Office 6 ang kampanya laban sa ilegal na droga sa isinagawang Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations o Birara Simana ng PRO 6. Mula Hunyo 22 hanggang 28 umabot sa 14.7 milyon pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng kapulisan. Nakumpiska ang mga ito sa 39 na magkakaiwalay na operasyon kung saan 46 na sangkot sa ilegal na droga ang naaresto. Ayon sa Police Region Office 6, naging mahalagang hakbang ang operasyong ito upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng ilegal na droga sa iba't ibang komunidad sa Western Visayas. Ayon kay Police Region Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na sa bawat tagumpay na operasyon ay napipigilan ang pagpasok at pagkalat ng ilegal na droga sa mga komunidad. Tiniyak din ni Tuanyo na magpapatuloy ang mas pinaiting at malawakang kampanya ng PRO 6 laban sa ilegal na droga sa buong Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay mahigit naman sa 5,000 Estehanon sa tatlong isla ng Gian, Isen, Samar. Kinabang sa serbisyo caravan. Sa mga detaling niya, nandiyan po naman si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ginulita ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardoni ang unang taon sa panunungkulan sa pamamagitan ng 2 araw na serbisyo caravan na naghatid ng iba't ibang libreng serbisyo sa mga residente ng Manicani, Victory at Tubabaw Island sa bayan ng Giwan. Sa unang araw, mahigit 3,000 residente ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal at dental, bitamina at suportang pang-agrikultura. Sa 2 araw naman, mahigit 2,000 residente ng Tubabaw Island ang nakinabang din sa kaparehong mga serbisyo. Sa kabuuan, mahigit 5,000 estihanon ang napagsilbihan. Sa programa, tiniyak ni Governor Ibardoni na bibigyang prioridad ang supply ng malinis na inuming tubig, pagpapakongreto ng mga kalsada, pagsasaayos ng mga pantalan at mga proyektong pangkabuhayan para sa mga komunidad sa isla. Dumalo rin si Eastern Samarlon District Representative Congressman Shin Gonzales na nagsabing naghain sila ni Four Peace Party List Representative Marcelino Libana ng panukalang batas para sa cityhood ng Giwan at sa pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa Giwan at Tubabaw Island. Anya, mayroon ng inisyal na pundong nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa naturang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa Mindanao, dyan sa Iligan. Northern Mindanao, isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Detalye dyan si Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Iniulat ni Regional Development Council o RDC 10 Chair at Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal na nananatiling isa ang Northern Mindanao sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Ngunit iginit niyang dapat maramdaman ng bawat pamilya ang benepisyo ng pag-unlad sa pamamagitan ng mas maraming dekalidad na trabaho at mas maayos na serbisyo ng pamahalaan. Sa kanyang 2026 State of the Region Address, sinabi ni Waminal na lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng Northern Mindanao noong 2025, mas mataas kaysa sa pambansang growth rate na 4.4%, habang umabot sa halos 1.1 trillion pesos ang kabuuang halaga ng ekonomiya ng rehiyon. Gayunman, kinilala rin niya na nananatiling hamon ang kakulangan ng dekalidad na trabaho, inflation at kahirapan. Dagdag pa ni Waminal, patuloy na isinusulong ng konseho ang Mas Ascenso Northern Mindanao Agenda upang palakasin ang pamumuhunan, infrastruktura, agrikultura, turismo at iba pang pangunahing sektor. Magpapatuloy naman ang RDC 10 sa mga programang magpapalakas ng kabuhayan, edukasyon at serbisyong panlipunan upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa pag-unlad ng Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Ministry of Labor and Employment, pinangunahan ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program. Detalye dyan si Laila Shawinami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nasa 40 beneficiaryo ng Mobile Livelihood Cards sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ang ipinamahagi ng Ministry of Labor and Employment sa lalawigang Tawi-Tawi. Layo nitong matulungan ang mga beneficiaryong nagsasariling sikap upang makapaghanap buhay. Ayon kay Hai Pajumdain, Provincial Head ng Mole Tawi-Tawi, ito ay pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaang Bangsamoro sa nasasakupan nitong nagsusumikap para sa pangkabuhayan. Kabilang sa nilalaman ng livelihood cards ang kompletong set ng kasulet, na may kasamang burner para sa small vending business. Dagdag pa ni Jumdayin, patuloy ang kanilang tanggapan sa implementasyon ng mga programang pangkabuhayan upang matulungan maiahon ang mga naghihikahos na Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: And then, biggest program, patuloy implementasyon, dyan po naman sa Sulu. May detalye naman dyan si Aloysa Muhammad, Radyo Pilipinas, Sulu.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Patuloy ang pagbebenta ng murang bigas sa Sulu. Sa ilalim ng benteng bigas, meron na program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, muling bubuksan ng National Food Authority ang kanyang warehouse sa Lalawigan na matatagpuan sa Barangay Bangkal, Patiko, Sulu para sa kadiwa ng Pangulo kung saan maaaring makabili ng murang bigas na tatagal hanggang ngayong Biyernes. Sa kanyang pagbisita sa Lalawigan, tiniyak ni Lilibeth Ignacio, Regional Director ng NFA Basulta, na maaasahan ng mga mamamayan ng Sulu na patuloy ang pagbebenta ng murang bigas ng NFA sa harap ng suliranin sa transportasyon neto sa mga islang probinsya. Umabot na rin anya sa lagpas 2,000 sako ng NFA rice ang kailang naipababa sa Lalawigan para sa implementasyon neto at magpapatuloy ito, katuwang ang Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw nito ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Salamat sa ating mga nakasama sa mga kapatid nating Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga social media platforms. Sa ngalan pa rin po, minsan pa ni Alan Alianigue. Ako naman ang yung lingkod, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
25: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
26: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
27: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
28: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
29: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: naman ang
1: to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko!
3: Boses kasama si Alan Alanige.
6: 14 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong mga talapihitan. Akapanayan po natin ngayong umagang ito ang ating constitutional law expert attorney Domingo Egon Cayosa. Ito po ay may kinalaman doon sa maaaring pagrebisa ng Senate panel upang muling bisitahin ang batas kaugnay po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at pag-uusapan po natin ano yung mga legal, konstitusyonal at struktural na implikasyon ng nasabing issue. Joining us this morning, Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po.
7: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan.
6: It's nice to hear from you again. Una po sa lahat, nababalitaan naman po natin ang mga sunod-sunod na karahasan kung saan po ang ating mga kabataan, mga minor de edad in particular are involved. Attorney, maaari niyo po bang linawin ang legal na pagkakaiba ng criminal liability at accountability sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006?
7: Ang pagkakaiba lang ho dyan nung criminal offender na menor de edad doon sa adult o yung magtamang kaisipan at edad na above 18, no? 18 and above. Ang pagkakaiba lang ho dyan, yung pamamaraan ng holding them accountability at yung criminal and civil liability. So pareho ho, whether kabataan o kaya minor de edad o kaya yung adult, meron silang liability, may accountability, mananagot sila, magkaiba lamang ho. Dun ho sa mga minor de edad, kung ang mga magulang nagpabaya o kaya kasabwat o kaya na itulak yung kanilang mga anak dun sa ginawa nilang krimen at na pinabayaan nila yung kanilang obligasyon bilang magulang na gabayan ng kanilang mga anak, maaari silang magbayad ng civil damages dun sa pamilya ng biktima. So malinaw ko yan. Ngayon, kung yung 15 and below, yung gumawa ng krimen, ang kanyang edad 15 and below, wala ho siyang criminal liability. Pero,

0: Madadala pa rin ho siya dun sa diversion o rehabilitation mechanism dun sa bahay pag-asa, kung meron man yung munisipyo, para magabayan ng child psychologist, maturuan ng tama, at maaari din siyang mag-undergo ng community service, lalong-lalo na dun sa mga serious offenses. Pero yung mga magulang nila, they can still be held liable for civil damages. Yun ho namang above 15 up to 18, kung they acted with discernment, ibig sabihin sila ay alam nila kung anong mali at tama, anong legal, illegal, at ano ang consequences ng kanilang ginawa o gagawin, they can also be held criminally liable. So malilitis din sila, papapatunayan din yan ng prosecution, yung kanilang discernment. At kung mapapatunayan yan, ay mananagot sila. Yun nga lang ho, suspended sentence sila. Kasi nga minor de edad, hindi naman maganda na ihalo sila dun sa mga hardened criminals. So dun ho sila sa bahay pag-asa, sa rehabilitation center ng DSWD o kaya ng social worker ng munisipyo o nung syudad. At itignan yan, magre-report, nandun siya, gagabayan, tapos marami siyang mga activities, including community service, para makita na tanggap niya, naintindihan niya yung kanyang pagkakasala, tanggap niya at nagbabago na siya. Kung hindi pa, pagdating ng 18 and above, pwede na siyang i-commit dun sa ordinary jail. So, ganun ho yung pagkakaiba. May pananagutan pa rin, magkakaiba lang ho yung pamamaraan ng pananagot dun sa mga minor de edad. Plus, pag minor de edad, ang mananagot ng civil liabilities, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang.
1: Opo. Attorney Cayosa, sir, madalas napapag-usapan dahil po nagpapalitan yung ating mga kababayan na kanilang kuro-kuro. Pero paano nga po ba iniintindi ng batas at ng atin pong court system yung termino na ginagamit po natin for CICL between the ages of 15 and below 18, yung tinatawag nating with discernment. Ito po bang discernment? Paano po natin ito nakikita at inaalam? Ito ba ay nakikita doon sa siguro doon sa testimonya ng bata, sa kanyang kilos, o ito ay kinakailangan po ng isang private or professional assessment ng isang psychologist siguro para masabi natin ang isang bata acted with or without discernment.
0: Well, ang unang batayan diyan siyempre yung ginagawa, sinasabi o kaisipan ng bata nung ginagawa yung krimen, nung pinaplano yung krimen, at pagkatapos niya nagawa yung krimen. So yung action will give you an idea ng kanyang mental state. Pangalawa, tama ho kayo dyan, malaking role ng mga child psychologists o sociologists, pinag-aaralan din yung environment niya. Yung anong klaseng pamilya ba yan, anong klaseng barangay o environment ba yan, na-expose ba siya sa mga ibang mga impluensya na wala siyang control. Yun din ho, pinag-aaralan yan. At yun nga ka-importante ho sana nung bahay pag-asa at nung mga proper staffing. Kasi kung meron talagang mga psychologist yan, sociologist, mas alam nila gagawin ito. Eh marami ho kasing mga munisipyo, walang bahay pag-asa, wala ding mga competent staff. Marami din, may mga syudad at probinsya at mga regional centers ng DSW na maganda talaga ang pagkagawa at kompletong staff. Pero dun sa maraming bayan-bayan, wala hong ganyan kasi eh. Even if it is required by law, hindi napopondohan ng mga LGU. So yun ho ang gap. So yung mga yan, yung family study, community study, yung educational background niya, yung kultura nila, yan lahat makakatulong para ma-determine did he act with discernment or not.
1: Po, Attorney Cayosa, sir, ang age o minimum age of criminal responsibility sa atin pong bansa ay nasa 15 taong gulang. Ito po ay mas mataas kung ikukumpara mo dun sa ating pong mga karatig bansa kung saan naglalaro po sa edad na 10 taong gulang hanggang 12 taong gulang yung kanilang minimum age of criminal responsibility. Nagbigay na nga po ng pahayag ang Kongreso na nais nilang ripasuhin ito pong Juvenile Justice and Welfare Act. Sa inyo pong palagay, ito po ba napapanahon na muling bisitahin ng Kongreso i-amend yun pong minimum age of criminal responsibility dito sa bansa?
0: Eh, hindi ho lang ngayon nangyayari yung ganyan. Every time, kung maalala nyo, every time merong child in conflict with the law at nagiging headline, nagkakandara pa yung ating mga politicians na gumagawa ng press release na re-revisahan ito, titignan ito. Hindi lang ho ngayon yan. Every time nangyayari yan. So ang question ngayon ilang beses nyo na yung rinibisa, tinignan? Ano bang yung nakita, ano bang ginagawa ninyo? At ang paborito palagi na pinag-iinitan, yung age of discernment. Mm-hmm. Diba? Gusto nila ibaba. At ang sinasend, merong mga ibang bansa na 12 years old. Totoo yan, pero hamak na mas marami yung mga bansa na 15 years old. Ngayon, at ikumpira din natin yung level ng education o yung karunungan ng o maturity ng mga bata dito sa mga bansa na binaba nila. Kasi dito nga sa ating bansa, di ba, alam na ng mga mabatas, EDCOM 1, 2, 3, yung sa ating sa mga paaralan, tumatanda, gumagraduate mga estudyante natin, halos walang alam eh. Kulang. So, dun pa lang, medyo magdahan-dahan tayo. Pangalawa, ito hong mga edad na ito, 15, 18, matagal na ho yung pinag-aralan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At yan, galing sa mga eksperto, mga statistics eksperto, neuroscientists, psychiatrists, child psychologists, sociologists. So, tingnan nila, nagbago na ba yung pag-aaral? Kasi yung batas ho dapat nakabase sa siyensya eh. Hindi lang yung knee-jerk reaction dahil may patayan na naman. Sige, gawin natin 10 taon, 12 years old. Tingnan muna nila yung science behind it. At itong batas na ito, 2006 yung original, na-amyendahan na ho yan. Hindi ho totoo na hindi na-amyenda. Na-amyendahan ho, ginawang mas particular at mas mahigpit ng konti. Kasi nga, nakita nila na mukhang hindi effective to deter violence committed by children. Pangalawa, okay, sige, tingnan nila, but they have to look at the science. Diba? Hindi ho pwede kung anong kursunada na, hindi ho naman pinulot yan sa ere ng mga edad eh. Yan ho ang resulta ng pag-aaral. Pangalawa, titignan ho sana nila yung enforcement implementation ng batas na ito. Maganda yung batas na ito eh. Kulang lang ng implementasyon. Isang malaking halimbawa, kung titignan ho natin ang statistics, i-audit ng gobyerno, lahat ng sa batas na kalagay, bawat munisipyo, syudad, merong bahay pag-asa. At nag-alat yan ng 1% of development fund dapat dyan para susugan ang batas na to, suportahan ng infrastruktura, buildings, facilities, at staff. Kung titignan ngayon ang audit, wala pa sigurong kalahati ng munisipyo sa Pilipinas merong bahay pag-asa eh. Yung iba na merong bahay pag-asa, kung titignan mo kung sinong nandun, hindi naman qualified sociologist, psychologist. Siguro kung sinong malakas sa mayor, yun ang nandun, kamag-anak o ganun, political appointees. So hindi rin nakakatulong yon. Kaya tuloy, dahil walang bahay pag-asa, yung kapulisan naman, pag may minor offender, alam naman nilang bawal i-confine, i-detain dun sa ordinary jail, wala silang paglalagyan eh. Wala namang gustong kukupkop. Binabalik na lang sa magulang. At pag nakita naman yan ng biktima, talaga namang magagalit sila kasi dapat yan nandun sa bahay pag-asa. So ito ang mga tinitingnan dapat nila, no? Na ipapatupad ba yan? Meron bang sapat na infrastructure? Meron bang sapat na personnel na qualified? Hindi yung malakas kay mayor. Pangatlo, maraming ibang mga aspeto gaya ng gun control, di ba? And responsible gun ownership, yung anti-bullying law, yung violence against children, yung Safe Spaces Act, yung mga yung internet, yung epekto ng open sa lahat, kahit anong edad mo, yung internet na naglipa na yung mga apps diyan na nakikita nila about violence. So meron ng mga statistics, pag-aaral, ang laki ng influence.

0: ko yung patse-patse at saka yung mga ibang mahalagang aspeto that influences a child na nasa ibang batas. Maayos din ba pagpatupad doon o kulang bang batas na yun? So yun ho sana ang gagawin nila. At wag ho yung, pag hindi na headline, tahimik na lahat ng politiko at ang inuuna na nila yung iba na minsan kumikita sila doon. So maganda na pinag-uusapan ngayon at titingnan, but these are the aspects that we hope they can look into.
1: Opo. At syempre kapag medyo viral ano po yung kwento, yung issue na nangyayari po sa ating bansa, eh, parang lahat yata no nagkakaroon ng boses. Pero kapag itong mga pagsasaayos na no, yung mga kumbaga yung talagang kailangan mo nang lagyan ng elbow grease itong trabahong ito, minsan yung ilan sa ating mga kaibigan ano po na mga mambabatas, mga politiko, parang kinukulang na doon sa kanilang effort. Lastly po, Attorney Cayosa, sir, ito po bang mga local government units na nabanggit nyo na hindi nagtayo ng bahay pag-asa o kung nakapagtayo man, eh hindi, kumbaga walang training yung mga taong inilalagay nila, hindi certified yung mga taong inilalagay nila, sila po ba ay may legal na pananagutan sa ilalim po ng ating administrative law?
0: Well, maari ano, but you have to show negligence. Pero halimbawa, so number one, maganda ho sana, madali lang gawin, i-audit nila, di ba? Pa-report yun lahat ng munisipyo, nasaan ang bahay pag-asa nyo, anong facilities yan, sino mga tao, i-audit nila para makorek. Kasi mahirap din ho na ang approach natin, pag kulang o pag wala, kakasuhan ka agad si mayor, eh baka nga, wala talaga silang pera eh. Kasi 1% nga lang yung ano, may maraming mga munisipyo din kulang. Eh di tulungan ngayon ng DSWD o kaya ng gobyerno, na ng national government na magawa niyan. Pangalawa, yung staffing pattern. Sa, ang mahirap po kasi sa ating civil service din, eh kahit may minimum requirement, kung walang mag-a-apply, eh, inaalaw yung politiko na mag-ano kung sino na lang. So ganun ho ang dito, these are the structural defects na maaring ma-solusyunan na hindi na baguhin yung batas. Executive action na lang yan. So yun ho ang importante diyan. Kung halimbawa super yaman yung munisipyo at wala namang bahay pag-asa, dapat nalalaman yan ng taong bayan para it factors in into their decision making sa election every 3 years, di ba? Pero hindi ito na ifa-front line eh, di ba? Yung basta yung politiko namumudbud ng pera, nakakalimutan yung mga mas mahalaga sana na pinondohan na hindi na nagawa. So, yun ang isa rin na kailangang gawin, no? So, yung maganda rin na yung DSWD kasi may mga magagandang mga facilities yan, tulungan yung mga LGUs.
1: Opo. Attorney Cayosa, maraming salamat po no, sa pagbibigay ng linaw at paliwanag sa atin pong mga kababayan kaugnay po nitong usapin na ito. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at sana po hindi kayo magsasawang magbigay ng panayam sa amin. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Magandang umaga po. Maraming salamat, Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating constitutional law expert at dati pong pinuno ng IBP o Integrated Bar of the Philippines.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Bahagi ng sinasabi ni Attorney Cayosa, ano po? Hindi lamang dapat ano, knee-jerk reaction yung ginagawa natin dito sa mga ganitong issue, pero dapat holistic ang ating approach. Gayun na rin, dapat pinananagot natin ang ating mga elected officials, whether national level o local level, dahil po ang kanilang sinusweldo, ito po ay galing sa buwis ng tao. Pero bago tayo tuluyang mag-break, tatanggapin natin ang isang ulat. Kaya nga nang sinasabi kanina ni Attorney Cayosa, sana yung pera na ginagamit sa maling paraan, ito sana ay nagagamit no, sa mga bagay, sa mga proyekto na talagang kinakailangan ng kanilang komunidad. Baka mamaya kasi kung sino ng Poncio Pilato ay nagbubuhay.

0: sa nung pera. Pero yung mga kababayan natin, okay lang. Siyempre, hindi yan yung manok ko eh. Or kung hindi man, kung yun man yung hindi man yung kanilang manok, eh baka naman it fits their narrative, yung mga pinagsasabi ng isang politiko. Ano po? Oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kapag lumindon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
0: 36 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga. Ago po ang ating susunod na panayam, tanggapin natin ng isang ulat mula po sa labas ng ating himpilan na mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary. Balikan natin ang ulat na yan ni Marian Bastasa. Tungo naman tayo mga kababayan sa susunod po nating panayam mula po sa ating mga kaibigan dyan sa Philippine National Police, ang hepe po ng Public Information Office, Police Colonel Alan Ray Co. Makakausap po natin ngayong umagang ito. Police Colonel Co, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po sir. Sa ngalan ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartates Jr., bumabati po ang Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat.
0: Opo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umagang ito. Una po sa lahat, Police Colonel Co., sir, ano po ang assessment natin sa nangyaring INC emergency rally, yung unang araw po ng kanilang rally?
7: Yun po. Alam naman po natin na yung unang araw ay medyo naging magulo. na marami pong naging aberya at abala sa iba po nating mga kababayan. So that is what we will address today. Kung saan po ay meron na silang permit to conduct said rally. Ito po ang binigay ng Quezon City Government. They are allowed to hold their program from 8 a.m. to 8 p.m. ngayon po, July 1. They are estimating na ang darating po sa kanilang rally or demonstration ay around 100,000, not to exceed 100,000 po. They are limited po doon sa along White Plains Avenue, Temple Drive. Yan po sa Quezon City.
0: So yun lang po ang lugar kung saan pinayagan ng o nagkaroon na nakakuha ang Iglesia ni Cristo ng permit. Ito po ay gagawin ano, sa pagitan po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Hindi na po pa po pwede na mag-extend pa itong Iglesia ni Cristo matapos yung kanilang permit. What if makakuha po ng panibagong permit, paano po ipatutupad ng ating kapulisan? Magkakaroon po ba tayo ng mga karagdagang pang mga kasamahan mula po sa PNP para to keep ano yung peace and order dyan sa nasabing rally?
7: Yes po, yung pong nakasaad naman sa kanilang permit na it can be extended as long as they request for it at inapprove po ng Quezon City Government. Ngayon, ang Philippine National Police naman ay fully deployed. We are ready and we have implemented contingency plans natin as well as security protocols to ensure po yung safety at yung kapakanan ng ating mga kababayan.
0: Opo. At Police Colonel ko, sir, gaano po ba karami yung ating mga kasamahan from the PNP na nandoon at nagbabantay sa kasalukuyan dyan sa gagawin pang pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo?
7: We have deployed the appropriate number of personnel, sir. We have a little, more or less po, na 7,000 na personnel on the ground right now, and we have reserve forces or reserve troops para po kung kinakailangan. So we deployed just the appropriate number of personnel.
0: Opo. Kagaya nga po ng nabanggit nyo kanina, ano, naging magulo yung emergency rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Sa inyo po bang pananaw, sapat na po ba ang 7,000 police personnel na nakadeploy doon to contain yung inaasahan natin na hindi lalagpas sa 100,000 mga rallyista?
7: Tama po. Sa kagaya po ng sinabi natin, we have deployed the appropriate number of personnel. At sa tingin po namin, ito ay sapat para po mapanatili ang kaayusan sa area at ma-ensure po ang kaligtasan ng lahat ng ano. Hindi ito po ay, ito kaya po kami humihiling sa pamunuan ng INC at sa mga miyembro po na nakikilahok sa protest movement ngayon na of course we respect and recognize their right to peaceful assembly as guaranteed by our constitution po, di ba? Pero as fellow Filipinos, we appeal to the members na sana po we should conduct our gathering in a peaceful, orderly and lawful manner. We ask them to remain within the designated areas, cooperate with the police and yung LGU personnel on the ground, and always be mindful of the safety and convenience of the general public, including those who depend on the affected roads and thoroughfares for their daily needs. Ito pong dinadaanan ng ating mga kababayan. Di po ba nakita naman natin kahapon, naging malaking abala po talaga sa ibang mamamayan, yung hindi naman kasali o hindi participants dito sa movement na ito ay meron pong hindi nakapasok, meron pong na-late, meron po siguro mga emergencies na hindi po na-address dahil po naipit sila sa trapiko. The PNP is not here to suppress your right sa assembly po. Hindi po kami kalaban. Kami po ay partners ninyo para sa kapayapaan. At ang ini-ensure po natin ditong safety, hindi lang safety po nila ng participants as well as the general public po. Yung lahat po ng tao, lahat ng mamamayan in the area.
0: Opo. At makikibalita na rin po kami, Police Colonel ko, sa kahapon ano po, na insidente kung saan ilang individual ang involved sa pamamato at mayroon pang nanapak ano ng police Ito po ba ay natukoy na natin yung kanilang pagkakakilanlan? At sa ngayon po, sinong may kustodiya sa kanila?
7: They were taken into custody but they were released for further investigation po. Without prejudice po for us filing the necessary cases if evidence warrants later on. Ito po ay napagdesisyonan para po to de-escalate the situation na. Hindi na po lumala pa ang tensyon. Pero again, without prejudice po for filing cases against them later on. At masaya ko po rin na maibabalita na according to our commanders on the ground, specifically yung QCPD director po natin, General Glenn Silvio, na nakikioperate na po at as we speak, ay inaalis na po yung mga nakahambalang o nakaharang ng mga bases at mga sasakyan. Nangako po sila that they will cooperate fully. Aalisin po yung mga nakaharang na sasakyan, nakaparking along EDSA, as well as yung mga nakahambalang na mga bases at ibang sasakyan na nakakaimpid po ng traffic. So we expect na yung situation po sa EDSA will return to as normal as possible and ma-minimize po natin yung disruption sa area.
0: Apo, aiba po tayo no sa ating pong pag-uusap ngayon na Police Colonel Allen Rico, sir. Yung pong mga kabataan naman natin sa kabila po ito ng usapan sa Kongreso na muling rerepasuhin, ito pong Juvenile Justice and Welfare Law, sa atin po bang pagtataya sa PNP, gaano po kalaki ang datos na atin pong nakuha doon sa mga kabataan na children in conflict with the law na kabilang dito sa mga tinatawag nating focus crimes gaya po ng murder, homicide, physical injury, ng rape, ng robbery or ng theft, carnapping ng mga motor vehicles, Gaano po karami ang mga CICL, kung ating tawagin, na nai-involve sa ganitong mga klaseng krimen?
7: We do not have the exact number right now and we'll get back to you po. We will release all the details upon verification. Ito naman pong datos kasi. The numbers just show the numbers, di po ba? Ito po ay being subjected to assessment, evaluation. Tinitingnan po natin, marami po kasing nuances dito, marami pong kailangan tignan na factors like ano po ang naging pag-address dun sa nangyari na krimen, tawagin natin krimen, sino po ang involved, anong kanyang background, saan po nangyari ito, ano ang reason, ano ang motive, yun po tinitingnan po natin lahat ito. But of course, yung pong usapin nga sa lowering of age or pagrepaso sa Juvenile Justice Act, we understand that this is a sensitive and matter, di ba? That needs more thorough study para po bago maribisa. Ito po ay kailangan ng extensive consultation with all the stakeholders to include yung sa child safety advocates, yung ating pong mga legal expert, and most especially of all, yung ating komunidad, yung ating pong mga mamamayan. Ito po ay kailangan natin konsultahin at malaman ang kanilang mga saloobin. But one fact remains unchanged. Ang Philippine National Police po, lahat ng aming ginagawa is for the safety and to make our country safer for all Filipinos, especially po our children.
0: Opo, mga kababayan, itong ganda sa PNP, bago po gumawa ng aksyon ang atin pong Philippine National Police, holistic yung kanilang approach. And not just holistic, mga kababayan, magkakaroon ng konsultasyon pati doon sa ating mga stakeholders. Talagang huwaran sa mga law enforcement agencies ang PNP.
7: Yes sir, may I just add?
0: Yes sir, go ahead sir.
7: Hindi po naman tayo ang gumagawa ng batas, hindi tayo nagle-legislate. We respect the wisdom of our legislators and what they think is best for the Filipino people.
0: Opo.
7: I was talking about our stand doon po sa pagrebisa. Alam po natin na ito nga, sabi ko nga, ay sensitibong paksa at kailangan po ng konsultasyon. Mm-hmm. We support anything that yung ating pong and we are here, isa lang naman po ang mandato ng Philippine National Police to implement the law, whatever it is.
0: Opo.
7: So kung yung wisdom po ng ating mga legislators, ating mambabatas, ay ano po ang inilabas nila na batas, yun po ang ating ipapatupad.
0: Opo, at which brings me to my point, ano po, Police Colonel Allen Rico, sir. Kayo po ba binigyan na ng imbitasyon ng Kongreso kaugnay po nitong kanilang planong pagrepaso dito sa Juvenile Justice and Welfare Law? Kayo po ba from the side of the law enforcement agencies inimbitahan na po ba kayo para magbigay ng ipahayag?
7: Yes sir, narinig na po natin yan that we'll be conducting hearings or consultations, but I have yet to receive if we receive or was given an invitation officially po dun po sa ano, sa pagdinig na po na yun.
0: Apo. And lastly po, Police Colonel ko, sir, ang ating pong paalala sa ating mga kababayan, especially po no, dun sa mga dadaan kung saan isinasagawa yung rally ng Iglesia ni Cristo na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
7: Salamat po sir at sa ating pong mga kababayan, humihingi ang ating Chief Philippine National Police na nga, humihingi po ng paumanhin sa nangyaring disruption kahapon. We are trying our best and we will do our best to bring it to back to normal po yung sitwasyon sa EDSA. At again, humihiling din po kami sa mga participants na let's do this in a lawful and peaceful manner. Sana po mawala na yung konting yung nangyari na tensyon. Kami po ay again inuulit ko, we are not your adversaries, hindi po kami ang inyo, hindi po kami kalaban, kami po ay kakampi ninyo for peace. At nandun po kami to maintain peace and order at ensure the safety of all, of everybody, hindi lang po yung mga ibang tao, kundi sila mismo na nag-participate po dito sa ano na to. Then we expect na magiging matahimik at maayos po ang magiging kilos protesta. Alam naman po natin, historically, nakita natin pag ang INC po ay nagkakandak ng kanilang mga movement or protest rallies, ay napakatahimik po at napakaayos. And we expect that's what will happen po today. So yung pong atin na lang ano, lahat po ng magagawa nga ay gagawin natin, but masasabi ko po dun sa mga dadaan sa lansangan po natin in and around EDSA ay mayroon pa rin konti po siguro magiging aberya, magiging pagsikip ng trapiko. So please adjust to this. But again, sabi nga po natin, gagawin natin ang lahat para po ma-ensure na traffic flow will be as smooth as we can possibly make it.
0: With that, maraming salamat po, Police Colonel Allen Rico, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula po sa Philippine National Police.
7: Maraming salamat po ulit, sir, at magandang umaga po ulit sa ating pong lahat.
0: Magandang umaga po, Police Colonel Allen Rico, ang hepe po ng Public Information Office ng Philippine National Police.
1: Boses, kasama si Allen Alanige.
0: Po ang ating panayama kay Police Colonel Allen Rico, tagapagsalita po ng Philippine National Police. In line doon sa sinasabi no, ni Police Colonel Allen Rico, panawagan natin sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sana po mga kapatid, kayo po, pag-aanin po natin ano, yung buhay rin ng ating mga kababayan. Ilabang po tayo ang nakikinabang ano po. At gusto ko pong maintindihan ng ating mga kababayan na ito pong ginagawang rally ng Iglesia ni Cristo, this is also a constitutionally guaranteed right. Pero marami kasi nagsasabi na kung gagamitin mo ang iyong karapatan sa ilalim po ng iyong saligang batas, ng ating saligang batas, mga kababayan, ito po. Dapat ginagawa with prudence. Ano po? Ito'y ginagawa with the people in mind, yung ating mga kababayan. Nawagan ko naman sa ating mga kapatid mula naman po sa labas, ano, yung ibang mga kaanib sa iba't ibang mga relihiyon. Abay, wag niyo naman kami bombahin ng dinuguan. Oh, kasi may mga kaibigan tayo dito sa ano, sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. We understand your frustration, mga kababayan. Pero medyo below the belt naman na yata, no? nabombahin kami ng dinuguan. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahan, mula sa labas ng ating himpilan, mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maagang i-deploy ng Police District at maging ng QC Traffic and Transport Management Department ang mga police personnel at traffic enforcers sa paligid ng People Power Monument at para tutukan ang sitwasyon at trapiko sa ikalawang araw ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pasado alas 3 ng madaling araw, nag-accounting section ng mga opisyal ng QCPD sa mga nakadeploy na tauhan para tiyakin ang pagkapatupad ng maximum tolerance, disiplina at profesionalismo sa panahon ng aktibidad. Sa lagay naman ng trapiko, pansamantalang sarado pa rin ang EDSA Ortigas Service Road northbound at ang White Plains Avenue eastbound at westbound. Moderate to slow moving naman ang traffic sa EDSA southbound mula EDSA Kamkrami hanggang EDSA White Plains, gayon din sa EDSA northbound mula EDSA Ortigas hanggang EDSA White Plains. Patuloy naman ang panawagan ng QC Traffic Enforcers sa mga motorista na magpasensya at makipagtulungan sa mga traffic enforcer para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lugar. Pinapayuhan din ng mga realista na iwasang pumarada sa tabi ng mga barrier at gamitin ang mga itinilagang parking area para hindi maapektuhan ang daloy ng mga sasakyan. Kanina alas 7 ng umaga ay nasa 5,000 na itong crowd estimate sa lugar at inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod na oras. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa pamamagitan ng ulat na yan, ni Marian Bastasa, tayo po ay patuloy ng papaalam mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kaninang umaga. Attorney Egon Cayosa and Police Colonel Allen Rico mula po sa PNP. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Rifarial, and of course, Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula po sa ating production division, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako po ang inyong nakasama, Alcor po. Iwan po sa inyo ng isang magandang umaga. Tabayanan po ang mga susunod po nating programa. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas 738.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918 tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
8: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook sa Sports Radio. Kami po ay nasa Facebook, nandito rin po sa ating PBS receiver. Hindi lang araw ng Miyerkules, ganun din araw ng Sabado ay inyo pong napapanood, napapakinggan ang ating Legal Playbook. Kasama natin ang ating Sports Law Professor, ang ating NSA Leader at ang ating Masters Athlete, Attorney Al Agra. Muli, magandang umaga, magandang araw.
9: Magandang umaga, magandang araw, Judith, at lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio. Mag-aaral na naman tayo muli sa usapin ng sports law sa ating regular program na Legal Playbook, Judith.
8: Yes, muli napapanahon po na pagtalakay sa mga batas at syempre sa sports, lagi naman yan dugtong sa kabila po at sa likod ng mga pangyayari ngayon sa ating Philippine sports. Kaya naman, sige, attorney, the floor is yours para sa ating legal playbook.
9: Alam naman natin itong mga kamakailan na mga linggo, merong namatay na dalawang student athlete. Pinag-usapan natin ang anti-hazing, no, very relevant. Siguro at napag-usap every time naman tayo nagkukwentuhan at nag-aaral, Judith, pinag-usapan natin yung noble purpose of sports, no. So konting review lang, healthy and alert citizenry, total human liberation and development, social progress and patriotism and nationalism. So meron akong panukala dahil nga sa mga nangyayaring